0: sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:01.
1: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Gawing espesyal ang inyong Sunday morning sa mga siksik, liglig at eksklusibong balita at impormasyon. Dekalibreng Balita!
3: Dekalibreng Balita!
2: Kasama ang programang hihimay, bubusisi at tatalakay sa mga isyu panlipunan at magbibigay linaw sa mga tanong ng bayan. Dekalibreng Balita! Kumpletos rekado sa mga good news. Bawal ang fake news. Ito ang Dekalibreng Balita sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sabay ang napapanood sa mga DZMM Teleradio Digital Platform. Ihahatid ng inyong lingkod sa pagbabalita, Danny Buenafe. Dekalibreng Balita.

morning sa ating mga televiewers. Nako, ah, maliwalas na umaga sa inyong lahat. Linggo na naman, August 23, 2026. Ako po si Danny Buenafe, isang mapagpalang linggo ng umaga, mga kapamilya. Samahan niyo na naman kami sa programang ihimay sa mga balita at tatalakay sa mga isyong panlipunan. Siyempre, mga espesyal na balita, ah, good news at mga success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. Dito lang, ha, sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio at sa DZMM Teleradio Digital Platforms. Ito ang Dekalibreng Balita. Para sa mga ating dekalibreng balita at isyu ngayong linggo, aba, DepEd nangangailangan ng 48,000 councilor associates. Ito ay may kaugnayan dito sa mga nangyayaring problema sa ating mga school campuses, no? At kailangan meron tayo mga guidance counselor para wala na yung mga mararahas, lalo na yung ating mga minor de edad. Medyo alarming to, disturbing sa ating lahat. Tapos 10,000 lang na napondohan ngayong 2026 ayon kay Secretary Sunny Angara. Kaya dapat dagdagan daw natin itong mga guidance counselor. Tapos pag-uusapan din natin yung problema sa matinding pagbaha sa Metro Manila. May simple nga bang solusyon? Meron tayong studio guest para tanungin natin yan. Alamin natin kung ano nga yan sa approve yan mula sa sariling karanasan at sa hirap sa pagkukommute. Isang information technology graduate naman ang gumawa ng isang app para makatulong sa Filipino commuters. Yan ang inyong mga abangan sa ating balitaan dito sa Dekalibreng Balita. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page para updated sa pinakabainit na balita at ating pagtutulungan. Himayin niyan, ha? Huwag ko kayong makalimot mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.5 million na tayo, kapamilya, kaserbisyo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. At kung meron ho kayong mga mensahe o reaksyon, pwede nating italakayin. Pwede ho kayo mag-send sa Viber number 0919-278-3000. At ayun. Okay, para mag-join in kayo at babasahin natin pag may oras. Pwede rin ho kayo sa ating mga social media accounts ng DZMM Teleradio at pipilitin ho natin yan basahin maya-maya lamang. Okay, abiso lang ho sa mga motorista. Aarangkada na naman sa Martes. Alam niyo naman, pag Martes, lagi may paggalaw sa presyo ng mga petroleum products, di ba? So yan sa Martes, Agosto 25, ang ikalawang sunod na taas presyo dyan sa ating produktong petrolyo. Naglalaro sa dalawa, ayan, kung meron kayong video screen, naglalaro sa dalawa hanggang 3 piso kada litro ang sirit sa diesel. At piso hanggang 2 piso naman sa gasolina.

0: kalinawan tungkol dyan. Anyway, time check tayo. 8:07 ho ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: Okay, LTFRB, pinasagot ang operator ng jeepney na nag-counterflow sa Quezon City. Yan naman ang balitang kumpirmado. Sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, go!
2: Ni pinagpapaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operator ng jeep na nahuling nag-counterflow sa Quirino Highway, Quezon City. Naglabas na ang LTFRB ng show cause order laban sa operator at natakdang dinggi ng kaso sa September 3. Posibleng masuspinde o mabawi ang prangkisa ng jeep dahil sa paglabag sa road safety rules at pagiging reckless driver. Ayon sa LTFRB, inilagay sa panganib ng insidente ang iba pang road users. Hinikayat naman ng ahensya ang publiko na patuloy na i-report ang mga ganitong paglabag sa hotline ng ahensya na 1342 at official social media account nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa BZMN, Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check ulit tayo ha, 8:08 na ho ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
0: Mainit pa rin ang usapin ngayon itong nangyari ho dito sa, di ba, Ateneo de Zamboanga, kung saan dalawa ang namatay ng mga estudyante kasama na yung alleged gunman. Talaga mga bata pa, estudyante, grade 9 student nga, alam ko eh, di ba? So ngayon ay nagkaroon na ng mga bumisita ho doon mismong DepEd Secretary Sani Angara doon sa Ateneo de Zamboanga at nakipagpulong siya kung ano mga dapat ng adjustment. Pati nga sila Senator Bam Aquino ay alam ko ay nakabisita na rin doon dahil siya naman ang Senate Education Committee Chairman. At marami na rin mga inilabas na mga mga adjustments or mga na kailangan gawin, no? At ngayon makakausap ko natin ang undersecretary ho ng Human Resource and Organizational Development ng Department of Education, DepEd. Walang iba kundi si Yusek Wilfredo Cabral. Yusek, good morning ho. Si Danny Buenafe dito sa Dekalibreng Balita.
3: Mga i-issue, balita at usaping panlipunan. Pag-uusapan natin yan sa Dekalibreng Balita.
0: Yusek, good morning.
4: Yes. Good morning po, Sir Danny. Magandang umaga po sa inyo at sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig.
0: Okay, so bali sa inyo ito, no? Ikaw yung may sakop nito, no? Yung concern dahil ikaw yung USEC ng Human Resource and Organizational Development. Kasama ka ba nung bumisita si DepEd Secretary Sani Angara sa Zamboanga?
4: Hindi po tayo nakasama dahil meron po tayong pinag-utos din sa atin na dawain sa ating opisina. Pero mabuti po at ang ating pong sekretary ay kabiyat na nagpunta ka kaagad kinabukasan doon sa Ateneo di Zamboanga.
0: So isa sa mga importanteng hakbang at lumutang doon ay yung pangangailangan ng DepEd ng 48,000 na school counselor associates para at least mapangalagaan yung behavioral aspect ho ng ating mga estudyante kasi iba na ho sila, ang engagement nila ibang klase na eh. Dahil siguro ito sa mga violent video games at saka siguro yung social media naging negative ang dating sa ating mga kabataan. So for now yung 48,000 kasi for now ang parang budget lang is up to 10,000 position. Is that something na pwede ho natin maipatupad? Let's say at least for the next 6 months.
4: Ito pong ating 10,000 school counselor associate ay patuloy na po ang ating recruitment and hiring. At ito po ay di-deploy natin sa mga eskwelahan na may higit na pangangailangan ng mental health, psychosocial support, advocacy at siyempre yung referral services. So dito po sa 10,000 po natin, meron na po tayong 9,641 positions na patuloy na po.

0: na hinahire. At sa mga susunod na buwan, target po natin na bago matapos ang September ay marami na po tayo ang ating ma-hire. At mahigit na 90% bago magtapos ang taon ay ang mga position pong ito ay magpipila pa na po.
1: So mga ilan ang targeted? So for now, kung ang existing is 10,000, by next month, September, how many can you expect that we can fill this up? Mga ilan pa?
0: Yung pong 6,000 o kulang na 7,000 ay nasa assessment process na po. Meron na po tayong 24 na for issuance of appointment at may naiwan pang kulang na 3,000 na bukas pa para sa aplikasyon. Meron pa rin tayong mga kulang na 400 na naghihintay pa po ng NOSCA. At once pa-issue po yung NOSCA, bubuksan na din po ito para sa aplikasyon ng ating mga kandidato para sa mga position na ito.
1: Pero Yusek, in terms of need, let's say ano yung mga priority regions ang parang tinututukan nyo na dapat punuan? Kasi nangyari yun sa Tacloban, tapos ito nangyari na, may mga nangyari din sa Cavite, di ba? At saka ito nga nangyari sa Zamboanga. For now, ano ba yung mga, let's say, priority regions na binibigyan nyo ng, let's say, para at least sobra o kaya angkop na ano nga, guidance counselor po?
0: Opo. Maganda pong tanong yan dahil inuutos po sa atin ng ating secretary na bigyang prioridad yung ating mga malalaking eskwelahan na merong high incidence of bullying, high incidence of violence in school. At dyan po muna natin i-deploy yung ating pangunahing 10,000 school counselor associate. So meron pong established na parameters. Paano po natin na-deploy yung 10,000 na school counselor associate.
1: Okay, so for now, ito mga malalaking mga universidad na mga highly urbanized cities. So pinag-uusapan natin dyan, Cebu, Davao, mga ganyan, ha? Mga Bicol area. Ganun ho ba? Ayusek?
0: Opo. Ang atin pong mismong tinutukan ay school-based po. Dahil meron po naman tayong datos ng mga incidents ng bullying. Opo. Eskwelahan po ang mismong tinutukan natin at nais ko lang pong klaruhin na ito po ay para sa basic education schools lang po. Yung pong sakop ng ating mga eskwelahan sa Department of Education.
1: Pero di ba, Yusek, maganda rin ma-involve natin dito siguro as part of your consultation in hiring itong mga guidance counselor. Itong mga role na itong mga parent-teacher association in every school, malaki din eh kasi we can get yung feedback from the parents din.
0: Tama po yan. At isa po yan sa isang bagong kautusan din ng ating kagawaran at sinabi po ng ating secretary na kailangan ang involvement hindi lang po ng eskwelahan, kailangan po ang magulang, kailangan ng komunidad at halos lahat po ay dapat merong involvement dahil ito po ay hindi problema lang ng eskwelahan. Lalo tigit po sa ating mga pamilya.
1: Opo. At pati siguro yung mga ano na rin, yung mga student leaders or yung mga estudyante mismo, di ba? How can they? Kasi syempre sila ho yung nato-traumatize, di ba, Yusek?
0: Tama po. At isa po din sa tinitingnan namin ay magkaroon ng body system sa loob ng mga eskwelahan para meron silang mismong peer engagement at para makapagbuka sila. Ito po kasing school counselor associate na tinitingnan natin ay makakapagbukas ng safe spaces sa ating mga eskwelahan para merong tatakbuhan ng ating mga estudyante kung sakali man na meron silang mga dinadala. At mababantayan din po natin ang mga ilang red flag. Halimbawa, nagiging pala absent, bumababa ang grade, nagiging tahimik and so on. So yan po yung mga isa sa mga tututukan ng school counselor associate.
1: Para at least may idea lang, Yusek, yung ating mga viewers, no? Pag sinabi mo guidance counselor, full-time na trabaho ito, ha? Talagang babantayan yung galaw ng, let's say they will hold regular meetings sa mga involved, no? Yung may mga stakeholders doon sa eskwelahan. Di ba? Hindi ito yung on-call lang or pag may problema lang. Ibig sabihin, regularly they will do that para at least ma-maintain yung order sa loob ng eskwelahan.
0: Opo, ang atin pong mga school counselor associate ay talaga pong school-based at sila po ay para sa mental health.
1: Full-time,
0: Opo, full-time, regular po ang kanilang item at sila po ay nasa plantilla ng Department of Education.
1: Okay, importante kasi yun. Pero for now, ano ho ba ang nakikita nyong, let's say, mga ano ho, mga butas o kulang ho na, let's say, sa pag-i-implement? Kasi alam ko, may mga suggestion na ho na kailangan dagdagan ng security guard, dagdagan yung mga metal detectors, at saka yung sinasabi nila na pataasan yung mga pader ng mga eskwelahan para hindi nakakalusot yung mga estudyante na mayroong mga masamang hangarin or whatever. Ito ho ba, is that something na pwede rin hong let's say budget for this?
0: Lahat po yan ay ngayon ay consolidated na at meron na pong isang ganap na programa para diyan. Kabilang po dito ang pag-engage din po natin sa ating mga stakeholders sa komunidad. Magkakaroon po tayo ng engagement sa DILG at sa iba pang mga universidad din para sa referral system. Lahat po ito tinututukan at maging yung binabanggit po ninyo na metal detector at yung mga safety measures sa eskwelahan ay nakalatag na din po ito at susubukan po natin na sa mga susunod na panahon ay balagyan ito ng kaukulang budget para mas maayos na may patupad.
1: At saka yung may narinig din ako suggestion din, hindi lang sa mga news platforms, pati sa social media, yung mag-employ din ng mga barangay tanod sa mga labas ng eskwelahan. Is that something na viable?
0: Kasama po yan sa nakalatag na programa dahil meron naman po tayong yung pong mga oras, yung tinatawag natin peak hours, pagpasok, paglabas ng estudyante, hihingin po natin ang tulong ng ating barangay, particular sa pag-deploy ng mga barangay tanod within the vicinity of the school at kung kinakailangan mismo sa loob ng eskwela.
1: 'Di ba, Yusek, normally pag sinabi mo yung mga malalaking universities, no, sa mga highly urbanized cities, 'di ba may mga CCTV na ho yan, Yusek?
0: Opo, kahit po ang ating basic education schools, meron na din pong tayo mga eskwelahan. Nagkaroon po tayo ng school safety and security audit at nakita na po natin ilan dito ang meron ng CCTV cameras, ilan na po dito ang merong metal detector. So yan po ay nagkaroon na tayo ng survey at inventory po para diyan.
1: Pero siyempre, huwag din natin sa walang bahala, no? Yung mga maliliit din, yung mga rural areas na walang capability sa ganyan mga CCTV. Siguro ito, may plano rin in the future na lagyan din ho yan para lahat ho, safe ho ang ating classroom.
0: Opo. Gagawin po natin itong phase implementation dahil mas marami po ang ating mga eskwelahan na nasa malalayong lugar, maliliit na eskwelahan at dyan po natin siguro ipapatutok muna ang ating mga barangay tanod at yung pagdagdag ng mga seguridad, particularly security officers, ay unahin po natin yung mga malalaking mga eskwelahan na nag-ooperate on multiple gates, marami ang enrollment, at yan po yung mga pangunahin na hakbang na ginagawa ng ating sekretary sa ngalan.
1: Pero sa mga pag-aaral nyo talaga, Yusek, talagang yung high incidence ho ba talaga yung mga bullying, maraming kaso talaga doon sa mga malalaking universidad ba? Talagang ganun?
0: Opo. Marami po talaga kasi hindi natin maiwasan dahil lalo na kung integrated yung eskwelahan, may kinder dyan, may elementary, may junior high school, and merong senior high school. So yun pong probability na posibleng magkaroon ng bullying on a day-to-day basis is hindi po malayo.
1: Diba normally, Yusek, pag mga estudyante naman, kahit na siguro yung mga minor at saka yung mga, lalo na siguro sa mga matatanda, diba mga smartphones, they are not allowed inside, no? Sa loob ng campus? Diba they have to surrender that? Or diba they cannot bring that, diba? Sa loob?
0: Meron po tayong na during instructional time hindi po sila gumagamit pero kailangan pa pong palalimin ng konti.
1: Yun kasi pag may access sila sa social media is something that can, alam nyo na, yung behavioral aspect ho, di ba, Yusek?
0: Opo. Opo, at ang isa po yan, sa, hindi po kasi natin masabi kaagad na this will directly answer the problem. But lahat po yan ngayon, may pag-uutos po sa amin na ripasuhin ito at tignan kung hanggang saan at ang, paano ang mga operation operational implications po nito sa paggamit ng cellphone sa loob ng eskwelahan.
1: Ayun na nga eh, kailangan i-regulate natin. Pero for now ba, pag sinabi nyo itong mga kakailangan o yung mga pangangailangan ng guidance counselor, siguro naman dumaan ho ito sa angkop na ano, no, technical training, no? Meron silang, ibig sabihin, may pinangangahawakan lisensya or whatever na training na talagang they are capable to do that job.
0: Opo, dyan po sa school counselor associate, ang atin pong mga tinitignan diyan na mga aplikante ay yung graduate ng psychology at guidance and counseling. At kung meron mga allied courses, nakalagay po sa ating qualification standard na meron silang 18 units ng behavioral science at merong 200 hours ng internship at practicum on guidance and counseling.
1: Oh, kasi ibig sabihin they should be competent enough, no, to do the job, kasi pag merong meron lang lapses yan, eh di ba, malaking bagay ang resulta. Ah, Yusek.
0: Opo. Opo, pero pagkatapos po nilang ma-hire, meron po tayong susunod na gagawin para sa kanila, magkakaroon po ng induction at onboarding at para mas sigurado na alam nila ano ba yung magiging function nila sa mga eskwelahan at magkakaroon ng plano kung paano ito isasagawa sa loob mismo ng ating mga paaralan.
1: So Yusek, let's say ngayon, ang kaya lang napondohan 2026 budget 10,000 position sa kasalukuyan, ha? Pero for now, sabi nyo, tinatarget pa, ha? Kasi may kakulangan na 38,000 pa more or less. So by the end of the year, let's say December, can we say na half of the, or kanyari, mahigit another 10,000 or at least halfway ng 48,000 ay ma-achieve natin by end of the year? Is that a valid observation?
0: Yung pong 10,000 is nakaangkla po sa budget cycle. Kaya po,
1: sa 2027 kaya po, budget, di ba education pa rin na mataas?
0: Opo, humingi din po tayo ng additional na position para sa school counselor sa 2027. But nais ko pong banggitin dahil nung mga nagdaang taon, meron po tayong mga guidance counselor positions na hindi po napilapan. Ito po yung 4,761. Ito po, gamit yung scrap in bills, makakapag-create po tayo ng additional na 5,000 ngayong taon. Opo. At yung pong 239 dyan is manggagaling sa mga coterminous items. So, tinitingnan po natin that by the end of 2026, upon approval, pinoproseso pa lang po ito, pero tinatayaan natin na makakakuha tayo ng 15,000 this year gamit yung newly created na school counselor associate at yung 5,000 na galing sa extracurricular na proseso. Opo.
1: Okay, dito kasi sa datos na ibinigay sa akin, abot sa 1.15 trillion ang budget ng DepEd para sa 2026. So, kaya kung saan 705.79 billion nakalaan para sa sahod ng mga teaching at saka non-teaching personnel. Pero ayun na nga, umaasa ang DepEd na makakuha kayo ng karagdagang pondo sa 2027 para unti-unti madagdagan ho yung counselor associates. Tama ho, di ba?
0: Tama po, Sir Danny. Okay. Yan po yung direksyon na tinitingnan natin. Okay. Pero yan po, siyempre, ay sa representasyon ng kagawaran ay nakadepende sa kung ano po ang kalalabasan ng deliberasyon para sa budget. Opo.
1: So, ang isang observation kasi dito, kabilang sa mga problema kasi yung kakulangan din daw ng mga security guards sa ilang pampublikong paaralan dahil sa limited na budget, no? Tapos kailangan daw, ewan ko lang kung tama ho yung aking ano rito, no? Binibigay sa aking advice, tumutulong ang mga local government, mga LGU, private organizations, parent teacher groups at barangay tanod sa seguridad ng mga paaralan, referring to the mga small schools. Diba?
0: Tama po yan.
1: LGU kailangan ma-involve, tsaka parent-teacher groups at barangay tanod.
0: Tama po yan. Meron po tayong mga city government at mga local government units na nagpo-provide ng security services sa mga eskwelahan sa kanilang mga nasasakupan. At yan po ay ating ipinagpapasalamat. Pero ito pong mga susunod na panahon, pag-uusapan din po natin, particular dito sa budget, kung sakali na magkaroon ng line item budget para sa security officers sa mga
1: eskwelahan. Bilang panguli na lang, Yusek, no, at alam ko, busy rin kayo at linggo rin ngayon. Yung bang DepEd, siguro, lalo na dyan sa sinasakupan mo, no, dito sa Human Resource and Organizational Development, ikaw rin ay conforme ka ba na magkaroon ng batas na ipagbawal ito mga violent video games, mga Gorbox, yung mga ganyan, Roblox?
0: Dito po kasi kailangan lang po na siguro po tama po yung inyong binanggit kanina na regulated. Dahil alam naman din po natin nakapunta din tayo dyan, so kailangan ma-identify ano ba yung mga sites na hindi dapat pinupuntahan ng ating mga estudyante dahil nandito na tayo sa technology area.
1: Sa
0: era na po ito,
1: marami nauhok sa ganyan diba?
0: Pero kailangan pong ang regulasyon ay pagiging responsable sa paggamit nito at kung alin po yung dapat na binibisita. Most likely kailangan ang mga estudyante dun sa mga educational sites kung sila magpunta. At pero yan po ay dadaan pa sa mas marami naman pong mga eksperto na kinukonsulta ang ating kanluran. At sa tingin ko po ay magkakaroon ng mas malinaw na direction, policy direction for this. At ito po ay mangyayari sa lalong madaling panahon, even sa mga sitwasyon na nangyayari po ngayon.
1: Kaya nga nabanggit ko kanina yung parent-teacher kasi yung mga parents, di ba, yung karabiyan, di ba, natutukoy natin kaya sila very easily nakaka-access doon sa mga baril kasi hindi masyadong properly, kept yung mga, di ba, mga ganitong mga firearms na dapat hindi yan nasa mapapasa kamay ng mga estudyante, lalo na minor de edad.
0: Opo, tama po. Sinusuportahan din po ng kagawaran yung responsible din. Safety ng dapat, mga armas patulang dito.
1: Patupad ng mga di ba? Dapat USEC ng mismong mga guidance counselors part of their activity yan, di ba?
0: Opo. Sa katunayan, yung bug inspection din po, part ng proseso sa mga eskwelahan na ngayon. At nakakatuwa po na ang ating mga eskwelahan ay nag-respond din na para dito. Para sigurado na maprotektahan yung kaligtasan ng ating mga estudyante.
1: Sige. Yusek, marami salamat sa oras ha, at good luck ho sa mga let's say mga gagawin yung hakbang para ma-improve natin yung mga paaralan.
0: Salamat po ng marami at magandang umaga, Sir Danny.
1: Okay.
0: At din po ng ating mga tagapanood.
1: Okay.
0: Maraming salamat po.
1: Okay. Good morning ho. Have a safe Sunday din ho, Yusek. Yan ho si Yusek.
0: Salamat po.
1: Yusek Wilfredo Cabral, siya ho ang Undersecretary for Human Resource and Organizational Development ng DepEd. Okay, magbibigay daan lang kami sa isang commercial break at wag ho kayong alis dahil pag-usapan natin itong problema naman sa baha when we get back. Okay, ito ho ang programang Dekalibreng Balita.
2: Si Danny Buenafe ang inyong lingkod sa Dekalibreng Balita. Basta AM DZMM.
3: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatatan Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga i-issue, balita at usapin panlipunan. Pag-uusapan natin yan sa Dekalibreng Balita.
1: O, nagbabalik ko tayo sa programang Dekalibreng Balita. Medyo ang huling update lang ko sa pag-asa, hanggang ngayon, ay maganda-gandang ating maliwalas sa labas ngayon, no? Dahil ang inaasahang bagyo pero hindi naman daw tatama ng kalupaan, bukas itong si Obet. Pero hopefully ay makaka-enjoy na tayo, hindi na yung sunod-sunod na pag-ulan, ha? At saka yung binaha tayo, lalo na noong Lunes. Kaya sa puntong ito ay mayroon tayong kasama rito sa studio. Nag-guest ko na ho siya last time. Pero hindi na natin alam kung ano yung update, no, tungkol dito sa programa na kanyang isinusulong, ha, itong tinatawag na AAR, itong Artificial Aquifer Recharge. Kasi alam ko si Presidente Marcos ay iniisip na rin ito, yung paghukay nitong mga underground cisterns, yung sinasabi nga nila na waterproof tank or mga reservoir, ha, para at least para hindi raw masayang daw yung tubig baha, ha, may paggagamitan din. Anyway, nasa studio natin ngayon ang ating kasama, at ito, dati kong classmate sa college, ha. Siya ho ay consultant director ng Alden Well Corporation. Alamin natin tungkol dyan sa kumpanyang yan. Walang iba kundi si Manny Galvez. Good morning, Manny, and welcome back sa ating programa, Dekalibreng Balita. Thank you very much. So anyway, gusto ko lang dahil tinamaan na naman tayo ng itong mga pagbaha, di ba? Kailan lang. Gusto natin malaman kung ano na yung latest doon. At saka bigyan mo ako para at least for better understanding ng ating mga viewers, no? Ano ba itong AAR and how will this work? Para at least, alam ko mas malaki ang matitipid. Di ba? Binabanggit mo sa mga post mo. Oo, malaki ang matitipid. Pero parang somehow hindi pinupush ng ilang government agencies dahil dahil nga matagal ba ang implementation, or ibig sabihin mawawalan sila ng hanap buhay?
2: kabaligtaran lahat ng mga barak nilang gawin, Anyway, siguro mahalaga dito,
1: ilapit mo mic yung
2: malaman ng publiko na meron naman talagang recharge.
1: Uh-oh.
2: Aquifer recharge. Uh-oh. Although ang tawag doon ay natural. Ang natural doon, ang tubig kapag dumaloy sa gilid ng ilog o kaya ng lake,
1: mm-hmm,
2: okay, pumapasok yan. Merong aquifer formation na karugtong doon.
1: Mm-hmm.
2: Okay, yun yung natural.
1: Mm-hmm.
2: Pero matagal ang recharge noon. Okay, mm-hmm, kaya nawawalan tayo ng fresh water supply.
1: Mm-hmm.
2: Sa ilalim dahil sobrang extraction natin. Okay, kaya nabawasan. Ngayon, here lies the opportunity. Kung mo nabawasan ang fresh water supply, dapat i-replenish mo. Okay, yung replenishment ng natural recharge, masyadong matagal, mga isang metro bawat araw ang biyahe niyan, ang bagal-bagal.
1: Mm-hmm.
2: So para makarating doon sa may nangangailangan ng fresh water, medyo talagang aabutin ng taon kung hindi man dekada para makakuha. Okay, but ayun na nga, nandoon na yung oportunidad. Ang kinakailangan dito, pagkanahin mo muli yung aquifer na yon, i-replenish mo.
1: Ipaliwanag mo nga, let's say, para sa better maintindihan ng mga tao. Pag sinabing aquifer, ito ho ba, ano ba to, filtration? Ibig sabihin, yung tubig baha na, let's say, pumupunta sa drainage, dapat nasi-save natin? Parang ganon, Manny?
2: Hindi, okay. Siguro ang tawag doon, ito yung tawag dito sa US, drainage well.
1: Okay.
2: Okay, hindi ito yung ordinaryong drainage.
1: Okay.
2: Sa ilalim ng lupa, meron tayo yung porous rock o yung mga yung pwedeng magbiyahe ang tubig sa ilalim ng lupa.
1: Okay.
2: Yun may graba at saka may mga buhangin.
1: Okay.
2: Yung buhangin na yun nag-aalaw siya para pumasok ang tubig doon. At doon din tayo dati sa matagal na panahon, doon din tayo kumukuha ng tubig.
1: Mm-hmm.
2: Okay, sa poso.
1: Mm-hmm.
2: So okay, pag nag-pump ka ng poso,
1: ito yung galing sa ulan, ha? Diba?
2: Yung galing sa ulan, kinakailangan mong i-harvest yung ulan.
1: Yun na nga eh.
2: Para ilagay mo sa ilalim ng lupa. Ang maganda rito, pag nailagay mo na sa ilalim ng lupa, hindi na siya subject to evaporation.
1: Okay.
2: Unlike pag nilagay mo sa dam, subject to evaporation. Kaya nga, there are times na kinakapos tayo ng tubig dahil medyo natutuyuan tayo ng tubig.
1: Pag dumating naman ang tag-init.
2: Pagdating ng tag-init. Okay. So ngayon ito, pag nilagay mo na sa ilalim ng lupa, magkakaroon ka ng water supply.
1: Kaya nga,
2: fresh water supply.
1: So how do you call that infra sa ilalim ng tubig na if filter mo rin para later on, 'di ba? Parang alam ko magagamit din na tubig na magagamit natin safe water, 'di ba?
2: Ito kasing aquifer formation at ito yung mga porous rock formation sa ilalim ng lupa, pag dumadaloy ang tubig diyan, kasama ang filtration. Natural filtration.
1: So kasama yan sa principle nito.
2: Kasama sa AAR. Principle. Science-based ito.
1: Mm.
2: Talagang pumapasok ang tubig, gumagapang, at the same time, both laterally, yung papakalat at saka papasok sa loob, o yung vertical, ang filtration na nangyayari. So ngayon, ang gagawin mo nga lang dito, pabibilisin mo lang ang recharge o yung replenishment ng aquifer para magkaroon ng water supply sa ilalim. But then, I think ang pinaka-issue muna ngayon yung baha.
1: Oo.
2: Okay. Ngayon, ang gagawin natin dito, imbis na gagawa ka ng tangke, tulad ng balak ng gobyerno, 39 sites daw yun.
1: Oo, okay. Yung mga cisterns, sinasabi niya.
2: Nagagastos ka anywhere from 35 million.
1: Yung kailangan, at saka ang alam ko, maghuhukay ka, lalo na sa mga UST, sa mga Rizal Coliseum. Na, sabi ko, nung tinitingnan ko, kasi sobra daw ang ibinuhos kasi na ulan, di ba, Manny? Sobrang dami na binuhos na ulan, sayang daw yung tubig ulan na yun na pwede magamit. Pero yung principle that he was saying, ang dami kasing pumuna. Sabi nila, itong UST, Rizal Memorial, Raja Sulaiman Park, tsaka Camp Aguinaldo, yun ang gusto mong mahukay. Parang yun nga, 39 underground cisterns ang tawag nila. Mm-hmm. So later on, pwede raw natin magamit. Parang yun, nung nakita ko yung sinasabi na ganito, parang naikonek ko tungkol sa'yo. Pero ito, iba yung principle. Tama ba?
2: Oo, iba yung principle. Kasi ganito, no? I think ang model nila yung nasa Bonifacio Global City.
1: Oh, yun nga.
2: Meron silang mga 4 to 5 story tank, water tank, na gumamit yata ng 1,200 square meters
1: galing
2: space.
1: Sa tubig ulan.
2: Galing
1: nila
2: sa tubig ulan, tapos nasa upstream siya, nasa taas. Mm. Okay. Pag kinulek na mo nga naman yung tubig doon, I think about 3,500 cubic meters ang kaya niyang lulunin. Okay. But the problem is, kapag dire-diretso ang ulan, pag dire-diretso ang ulan, may flash flood ka, mapupuno rin yung mga tangke na yon. At pag napuno yung tangke na yon, aapaw yon. Okay?
1: Mm.
2: Ngayon, ang prinsipyo na gusto nilang gawin dito, pag napunta yung tubig na yun sa mga tangke na to, even on 39 sites, no? Pagkatapos ng ulan, ipapump mo yung tubig. Papunta sa culvert, na yung culvert naman, ipapump naman yung tubig, papunta doon sa ilog at creek. Okay? At dito nangyayari yung baha. Alright. Kanyari may mga culvert at creek. Ito yung pinagpipilitan nga ng gobyerno na gawin. Sabi nga namin, ang matanda ng pamamaraan yan. Marami nang nangurap dyan. Kaya maraming kumita ng gusto dyan. Dahil alam nila, pag binaon mo na itong mga culvert na ito, wala na tumitingin. At walang nangyayari. Okay. Tapos itong mga culvert na ito, putol-putol pa. Siyempre, kanya-kanyang LGUs yan. Di ba? Nagmagawa ng mga culvert. But so, pag pinump mo yung tubig sa dulo, hindi naman umaagos ang tubig mula sa isang culvert, papunta sa isang putol na culvert. Tapos sa dulo ng culvert na yon, magpapump ka ng tubig. Kaya more often than not, wala na halos maipump din. Dahil kasi hindi naman dumadaloy yung tubig na tama. Okay. Ngayon, pag in-apply natin itong artificial aquifer recharge, lagyan natin ng balon doon sa taas na mataas na lugar. Kung ano yung balak nilang gawin doon sa mga tangking gagawin nila na nagkakahalaga ng sobra-sobrang laki ng pera na naman. Okay. Kayang gawin ng kahit isang balon. Ang katumbas doon, isang balon lang.
1: Pero ilan ang pwede ma-store doon sa isang balon? Kasi when we talk about grabe ang binagsak na ulan.
2: Ito na nga eh. Kung mailalagay mo lang sa mga tamang lugar itong mga balon na ito, grabe ang lahat ng tubig kaya niyang sipsipin. Kaya niyang sipsipin, Danny, walang ang prinsipyo namin dito eh, hindi mo makikita ang baha sa kalye. Walang baha.
1: Uh-huh.
2: Okay, hindi yung magbabaha tapos ipapump mo.
1: Walang kaya ganun. Nga, ibig sabihin, let's say, malakas, let's say, ano muna, case study tayo, kunwari sa Quezon City, di ba, i-apply mo yan, kunwari sa, dito sa Araneta Avenue, grabing baha. Would you apply that AAR na aquifer, yung artificial aquifer recharge? So, ibig sabihin, yung mga gutter, di ba, yung kung saan dadaan, di ba, sabi nila, ang problema kasi, sir, nag-spill over na yung ating mga creeks, di ba, yung mga Pasig River, so, tapos, kailangan may dadaanan na yung tubig. Mas mabilis naman umuho pa ngayon, pero ang problema nga nag-i-spill tapos tumataas din kaagad.
2: Doon kami gigil, Dani, okay? Bakit sinasabi? Kasi nag-i-spill over kasi pag ginawa mo yung artificial aquifer recharge, walang spillover. Bakit? Kasi baka wala ng tubig na dumating doon sa mga ilog at saka sa creek.
1: Dahil
2: kinuha na ng balon.
1: So yung balon ang pinaka ano ninyo, yung balon may saluhan ng tubig.
2: Yun ngayon ang sasalo ng lahat ng tubig
1: na for that particular area. So marami kang gagawin balon?
2: Sabihin na natin ganito, Danny.
1: Kunwari, in a particular place.
2: Sabihin na natin isang ektaryang baha lang. Okay.
1: Okay.
2: Lagyan natin ng isang balon. Hindi magkakaroon ng baha.
1: Okay. Lalo na yung mga flooded na prone areas. Let's say itong area ng 'di ba, mga Roosevelt Engine sa may Banawi area.
2: Hindi, dito lang malapit sa inyo ito ng sa Mother Ignacia.
1: Tama.
2: Sa Mother Ignacia Panay Avenue. Okay. Kailan lang may mga dumubog na ng mga kotse diyan. Lagyan mo lang ng isang balon 'yan, hindi mangyayari uli yung baha na 'yan. Kahit may culvert pa sila, hindi natin kailangan 'yan. Lalagyan mo lang ng balon. Okay, may filtration kasi ibabaw bago mo isa.
1: Pero paano nga ang ano, paano ba ang implement ng balon? Ipaliwanag
2: ka. Bubutas ka sa kalye ng mga siguro.
1: I-identify ng mga engineers niyo.
2: Identified naman kung saan binabaha.
1: Okay.
2: Like for example, kausap namin ng Maynila ngayon, ano? Ang tinutungo namin yung kanto ng Taft Avenue at saka Pedro Hill.
1: Madalas.
2: Ang bilis. Konting ulan doon, talagang baha. Okay. Ang sabi namin kay Engineer Katpulintan ng Manila City Engineering, sige, doon natin gawin yung pilot natin.
1: Ito yung balon?
2: Yung balon, gagawa
1: Taft
2: tayo.
1: Taft Avenue?
2: Sa Taft Avenue. Kasi sa Taft Avenue, in-announce nga ni Secretary Dizon, no? Yung 7.1 kilometers na yung binabaha, lalagyan nila ng panibagong culvert tapos magkakaroon na ng pumping o kaya yung iba ron tutuloy doon sa Rizal Memorial Coliseum na tangke na gagawin nila. Sabi namin, hindi na kailangan. Okay. Gagastos sila ng 1.2 billion, baka kami wala pang kalahati. Tapos ang baha na buong Taft Avenue. Mabilis pa. Okay. Sa loob ng 3 buwan, kaya namin tapusin. Next, hindi namin kinakailangan magsara ng kalye pag ginagawa itong AAR na to. Kasi pwede mo siyang ilagay sa gilid, doon sa bangketa. Kung kakain man kami ng konti sa kalye, maliit na maliit, siguro 1 metro lang. Para lang ilagay namin yung truck namin.
1: Para bubutasan niyo yun?
2: Bubutasan namin yun.
1: Yung kalye na yun?
2: Mga ang diameter no nasa 10 to 12 inches lang ang diameter. Okay. Imagine mo, liit
1: lang. And then how many let's say, sabi mo hindi magkokos siguro ng ganung ka-traffic.
2: Walang traffic.
1: How long is the construction? So ibig sabihin magtatayo kayo ng balon sa ilalim.
2: Magtatayo kami mula sa surface papunta sa ilalim.
1: Mga
2: 50 meters. Okay. Ngayon yung babalik ako doon sa may tangking gustong gawin ng gobyerno. One thing the government must understand, yung ilalim ng lupa natin may tinatawag na clay formation.
1: Okay.
2: Meron pang adobe.
1: Okay.
2: Normally, itong mga formation na ito, hindi tumatagos ang tubig dyan. Ang sabi kasi nila, doon sa gagawin nilang tangke, nagpe-percolate yung tubig at bumabagsak yung tubig sa ilalim. Paano babagsak ang tubig? Lalagyan pangaraw nila ng liner. So, mananatili niya yung tubig doon sa may tangke na yun. Kaya kinakailangan doon ipump. Tsaka anong rain harvesting mo ron? Hinarvest mo, tapos para gamitin mo in the future. Gagawa ka ng sarili mong filtration doon sa area na yun. Samantalang pag nilagyan mo ng balon, okay, lahat ng tubig mabilis na tatago sa ilalim ng lupa. At yun ang magiging tangke mo, yung ilalim ng lupa.
1: Pero filtrated na rin yun.
2: Meron ka lang, ang mahalaga lang sa filtration, yung debris na tinatawag.
1: Okay.
2: Yung mga dumi, yung silt, yun. Para hindi umabot yun sa may balon. Kasi pagka yung silt na yun umabot sa balon.
1: Para hindi dumumi, di ba?
2: O madudumihan at babara yung mga butas na i-create namin. May perforation kasi yung tubong ilalim. Lalagay namin. Okay. So ngayon, to prevent that, meron tayong filtration sa ibabaw. May silt collection. Para in the future, pagkatapos ng isang rain event, ang gagawin mo, may basket yon, itataas mo na yung basket mo, lilinisin mo. Malinis na uli. Magagamit mo na uli yung balon. Ang balon tumatagal ng 100 taon.
1: Yung sa AAR na yan?
2: AAR na to. Tatagal lang at least 100 taon. Maaaring higit pa. Sa Orlando City, Florida, mga 120 years na nga.
1: So, ina-apply na ba to sa ibang bansa?
2: Yes. Ito nga lang yung aming kaibigan na si Manny Jose, no, na isang design engineer sa Florida. Siya yung nagdala ng technology na yun dito sa Pilipinas. At noon pa namin pinaglalaban to, nagpirmahan na kami ni dati ni Secretary Babe Singson para gawin ito, i-pilot to sa Blooming Tree. Hindi natuloy kasi hinarang kami ng mga engineers nila. Ayaw nila ipatuloy.
1: When this is something, tingin mo, very feasible at saka mas cost, di ba, efficient?
2: Sabi cost mo. Efficient. I mean, kunyari, sabihin na natin, tinaas na namin ng husto yung presyo namin, di ba? Kasi nilalim na, kasi ang presyo niyan depende sa lalim ng balon. Pero tingin namin mga 50 meters lang yan. So ang presyo niyan, something like mga 20 million or even less, para kunwari, magawa mo isang balon.
1: Kunwari, let's say, sa isang balon na katulad ng TAF na maka-address mo na kagad na laging prone yan, di ba? Potential ang lagi niya, perennial problem yan lagi sa flooding, di ba? Sa isang balon na ganyan, you can only, let's say, ang cost niyan, mga 20 million, tingin mo? Kaya?
2: Sobra
1: sa isa,
2: pa.
1: Kunwari,
2: sobra
1: na yun. Isa naman, nasa tatalon, ganun, 20 million.
2: Hindi, bawat isang balon. So, kaya ngayon, it depends dun sa may rain event o flooding event to sa mag-given area. Maaring mas marami siya ng konti, pero ang normally, ang sinsin ng balon, mga 500 meters away from each other. Kasi yung porous rock formation mo, hindi mo pwede isaturate yan. Pag pinagtabi mo mga balon, baka mapuno ng husto yung ilalim ng lupa. Hindi. Pag iwahiwalayin mo siya, para sapat ang distansya niya, para yung tubig na pupunta sa ilalim, kasi ang movement ng tubig yan, lateral, pakalat, at saka vertical, palalim. Okay. Para maubos lang yung tubig. Pag pinagtabi mo yan, mag-meet yan, baka magkaroon ng saturation na tinatawag.
1: O kaya nga, so ibig sabihin, ang capability na isang balon, sabi mo, di ba, at least, depende, it can only handle so much, di ba? So for ibig sabihin, let's say, anong amount of water can it handle? Okay. Ang isang balon, so para malinaw lang, ang pag sinasabi yung balon, yung ba ibig sabihin aquifer?
2: Ang balon, yun yung medium mo para makarating ka sa aquifer formation.
1: Okay.
2: Gagamit ka ng balon para mapabilis mo yung takbo ng tubig mula sa surface papunta sa may ilalim. Okay. Ikukumpara mo gano'ng ang volume na kaya lulunin ng isang balon. Ang isang balon namin, AAR, na mga 10 to 12 inches ang diameter, mga 50 meters 12? Ang depth niya. Okay. Katumbas ng isang tangke na gustong gawin ng gobyerno.
1: 12 to 18 inches diameter?
2: No, 10 to 12 inch diameter. Yun lang yung lapad niya. Tapos malalim siya. Mga 50 meters na tinitingnan namin average.
1: 50 meters?
2: Oo.
1: Ang lalim?
2: 150 feet.
1: Pero 12 to 18 inches lang yung diameter, inch?
2: Yes. Kaya nga pag gumawa kami, maliit lang.
1: Pero kaya ba yun? Yes. Yung formation ng tubig na ganun karami ang binuhos?
2: Parang wala kang iniwan, ulitin natin, Danny, no? Parang pag nagbukas ka ng gripo sa...
1: Parang may tangki ka ng tubig, di ba?
2: Hindi, doon lang sa may dutsa mo. Pag binuksan mo, yung dire-diretso yung tubig.
1: Tama.
2: Okay, lululunin yan. Ngayon, narinig ko si General Torre minsan nagsasalita kay Karen Davila. Ang sabi niya, ang problema ngayon ng ano kasi ngayon ng sistema, maliit lang ang palanggana natin. Yung palanggana natin, pag napuno, then therefore, aapaw.
1: Kaya,
2: tama, ito yung mga culvert na sinasabi nila na madaling mapuno. Ito hindi. Hindi mo mapupuno ang aquifer formation. Tuloy-tuloy ang daloy na tubig sa ilalim ng lupa.
1: Okay. And then you can store that. Hindi
2: and
1: mo muna.
2: It is automatically stored. Ngayon, ang mangyari dito, yung imbis na later on in that some distant future, magkakaroon tayo ng water supply sa ilalim ng lupa.
1: Pwede na gamitin yun.
2: Nagagamitin natin in the future. Ngayon, pag kumuha ka ng fresh water supply, gagawa ka ng deep well, okay, aabuti ka ng 1,000 feet para makakuha ka lang ng fresh water.
1: Ito ang, kaya nga, galing din sa tubig na yon.
2: Oo, yun
1: na inistore nung balon.
2: Yes.
1: Ay, hindi, kaya nga, para mas maintindihan nga ng mga viewers kasi medyo technical eh, di ba, Amani? Kaya gusto ko mabibigay, ma-bring down to the level that they can understand. Kasi lagi tayo, ang problema, daming galit eh, dito sa flood control, di ba? So, I think it's about time that they listen in to this kind of mga argument na maintindihan, di ba? And siguro, mga LGUs, nakikinig din sa atin ngayon, they can easily understand. Kasi nga, problema nito, kalaban mo rito yung sistema eh. Ah, di ba? Maraming refuse to believe na yan ang magiging sagot eh, di ba? Sa floods, di ba?
2: They refuse to believe, pero parang ayaw nila ipapilot. Parang ayaw nila ipakita sa publiko. Ah, sabi nga namin eh. Pag nakagawa kami ng isang balon at pinakita, kunyari yung Taft Avenue corner. Okay. After 3 months, nakita namin, kung umulan man ng husto, hindi nababahain yung lugar. And tawag sa amin, rockstar.
1: Pero hindi na ba na-implement yun? Kasi alam ko, nagpa-ano kayo, bigay ka ng kila mayor, kila Yorme. Di ba, ano nangyari?
2: Pa nga, nakatenga pa yung aming kontrata. Sabi sa akin, bukas, sabi ni nung assistant ni Yorme, asikasuhin na rin yung kontrata namin. So sabi ko, pakiasikaso na para kasi magawa na natin yung dapat nating gawin.
1: Kasi importante dito, Manny, mapilot lang eh. Makita nila yung resulta na, eh kasi ilang ulan na naman ang kailangan natin hintayin para mapilot. Ibig sabihin, ito pwede lang gawin pag tapos na, di ba? Yung mga pag-ulan, di ba?
2: Before you ito, can start. Ito, nakakagalit ng konti ito, Danny, ha? Nagbigay ako ng proposal kay Chairman Artes. Okay? Binigay ako sa isa sa director niya.
1: Engineer, at least engineer, di ba?
2: So engineer, they can easily understand. Niya, okay. Aba, sabay, okay, pararating ko ito kay Chairman Artes. Okay. At sabi nung isang engineer niya naman, nung nag-present ako sa MMDA, sabi niya, aba, mawawalan kami ng trabaho pag nawala ang baha. Kasi yung pumping nila, hindi na nila papapagana.
1: MMDA yan? Nagsabi sa'yo?
2: Sa akin, diretso. Sabi ko, ano ba naman to? Sabi ko, bakit ayaw niya ng solusyon? Sabi ko, okay lang. Sabi ko, hindi naman po kayo mawawala ng trabaho. Imo-monitor nyo na lang yung gagawin namin. Okay, kung paano nyo i-maintain yan, tuturo rin namin paano i-maintain. Madali i-maintain eh. Lilinisin mo lang para ka lang naglilinis ng bote ng gatas. Okay? Tapos, pag nalinis mo yon, okay na naman yun. At pag naglinis ka ng isang balon, naabutin ka lang siguro matagal na 2 oras. Malinis na uli yun, magagamit mo ng uli yun.
1: So in terms of maintenance, wala din magiging problema. Wala. Kung sa dami ng laki ng ahensya.
2: Ang problema ng balak ng gobyerno, gagawa ng tangke. Okay. Kaya ang UST ayaw. Kausap ko nun si Father Dogohoy noon, rector ng UST. Sabi niya, pagka DPWH ayaw namin, bakit? Yung culvert nyo ka, hindi nyo na maintain eh. Bakit? Kasi pagka naggawa ka ng tangke, merong silt na tinatawag yan. Okay. Pagpunta nun, nagsesettle yan sa pinakailalim. Pag nagsettle yan, silt niya, putik yan. Putik yan. Ngayon, yung silt mo, kunyari, 5-story building yung height mo. Kumakapal yan each rain event. Pag hindi mo na rinlinis yan, kumakapal yan. Ganyan na nangyayari sa culvert. Pag kumapal yung putik, nawawala yung capacity para tumanggap ng malaking volume na tubig. Itong balon, hindi mawawala ng capacity. Kasi madaling linisin. At hindi mo kailangan ng pumping. So, hindi mo kailangan ng kuryente. Hindi mo kailangan mag-maintain ng pumping. Gastos din yan. Okay? Yung pag-maintain mo ng culvert, malaki ang gastos niya. Kasi imagine mo, bababa ka para tanggalin mo yung mga putik na yon.
1: Mga kasi basura. Isa pa yan, di ba?
2: Okay. Basura, okay. Malaking problema ng basura. Yung mga inlet natin, mga 12 to 14 inches lang.
1: Okay.
2: Sa gilid ng kalye, di ba? Pag dumaan drainage, ang basura doon, naharangan yun, wala na, patay na. Hindi na papasok ngayon. Ang tingin namin doon, kaya maliit yung culvert na yun, ay yung inlet na yun ng tubig, yung pasukan ng tubig. Eh kasi nga, pag pumasok ng malaking tubig doon sa culvert nila, mabilis mapuno. Bakit? Eh putol. Kung putol yun, eh liligwak ang tubig doon. Lalong makikita
1: so,
2: na
1: ito. So, wala din lulusutan, magbabaha na nga.
2: Babaha talaga. Okay.
1: Tapos kung mayroon pa na mga, let's say, bumabarang basura.
2: Yun na ang dito sa amin, pag gumawa kami ng ano dito, balon. Inlet, yung inlet muna para pumasok ang tubig sa amin, hindi kami takot na 7 feet ang haba ng inlet. Hindi kami 12 inches, hindi kami 14 inches. 7 feet para lahat ng tubig kaya niyang sipsipin. Kaya nga ang labanan dito, tutuyuin namin ang lupa, ang baha. Hindi siya yung mananatili tapos mawawala. Hindi. Paradigm shift. Kalimutan mo, sabi nga ni Vice Ganda, sana darating ang panahon na makakapalakad na ang tao at mawawala ang baha. Okay? At kahit umuulan ng malakas, walang baha. Yun ang ginagawa sa Orlando City. Umuulan ng malakas, tuloy yung ekonomiya, nagbibiyahe ang mga tao. Walang baha. Bakit gusto natin ng baha, tapos mawawala ang baha? Sabi nila rin sa Araneta Coliseum, may ginawa sila dyan, inayos sila yung culvert, inayos sila yung pumping. Sabi, pumunta pa si Presidente Bongbong Marcos doon. Dito, madibilis na mawala yung baha. Okay, at saka hanggang bukong-bukong na lang. Okay, lang lang. Itong habagat na to, hanggang dibdib ang tubig ng Araneta Avenue.
1: Kaya nga,
2: Bakit ano nangyari? Ano nangyari doon sa ginawa nila? Kung ginawa namin yun doon, kaagad, isa o dalawang culvert, ano lang, AAR lang doon, hindi babahain ang Araneta Avenue.
1: Kaya nga, ang parang naiisip kasi, Manny, para at least, di ba, ma-apply man lang natin sa Metro Manila, tsaka na yun, kasi alam ko, ang problema, malaki din, ang mga kalumpit, exactly. Bulacan, na sabi, catch basin daw sila, pag may high tide, problematic. Ito rin ba, mga let's say, itong mga perennial problematic areas like Bulacan,
2: masosolve lahat ng...
1: Kasama yan, yes. With that principle na yun AAR.
2: Okay, ang collection niyan, ito, doon sa mataas na lugar, normally, sir, ang yung mababang lugar, syempre, nagagaling ang tubig sa taas, bundok.
1: Kahit hindi, kahit di umulan, basa lagi sila eh. Kawawa na talaga.
2: Kailangan bawasan mo yung tubig nang gagaling sa upstream, doon sa taas.
1: Di ba karamihan kasi galing din sa bundok? Yes. Iba naman galing din. Yan yung sabi, cost of ng mga bahayan, galing bundok. Tsaka sa ulan, di ba? Hindi kaya ng mga culvert.
2: Pag dilagyan mo ng artificial aquifer recharge well, yung area na yon sa taas, konti na lang ang bababa sa dulo. Pag may bumaba pa sa dulo, lagyan mo pa ng isa pang AAR well.
1: Para masipsip yun. Yun yung sinasabi mo kung saan yung downstream ng tubig. Lagyan din ng AAR well. AAR well ba tawag nila doon? Parang balon nga yun.
2: Balon. Dalagang balon. Pasensya na sir. Ano lang sa segue lang ng konti.
1: Sige.
2: Kunyari itong ginawa nila sa Marikina, lagay ng retaining wall. Okay. Para nga naman hindi mabaha yung Provident at saka yung mga nakapaligid doon. But naging problema, pero ang tawag doon retaining wall, hindi yun flood control. Ang tawag ng DPWH, flood, bakit flood control? Inilipat mo lang yung tubig mula sa isang area, papaba. Okay, taga-Pasig ako at Kainta. Ito lang nakarang habagat, ang bilis na tumaas ang tubig sa amin. Bakit? Kasi yung Marikina River yan, yung tubig yan, nanggagaling San Mateo. Okay. Dahil may retaining wall na, mabilis na nagbiyahe, bababa. Kaya yung mga
1: yung
2: nasa... yung tubig. Sa downstream na yon, kaya nga yung anak ko nagre-reklamo sa Vista Verde, kina Twinkle Valdez. Ang bilis daw ng taas ng baha ngayon. Bakit? Kasi nga, ang lakas ng ulan na tumama sa atin, sa Metro Manila, bumaba sa downstream. Kaya ang bilis ng taas din doon. Kasi nilipat mo lang eh. In fact, nabalitaan ko yung floodgate sa Manggahan. Medyo binuksan nila, kaya biglang bumahari ng konti sa Manila. Kasi nag-release ng tubig. Samantalang kung nilagay mo yun sa doon eh, hindi mo kailangan ng retaining wall kasi ang tubig, kinakailangan sumunod siya sa anong terrain ng lupa.
1: Okay.
2: Pag nilagyan mo ng balon sa upstream, hindi na magkocollect yun, hindi na tataas ang tubig ng Marikina River, sir. Kukolektahin lang natin sa gilid yung mga tubig na yun. Maglalagay ka lang ng mga balon, hindi na lalaki ang tubig.
1: Manny, medyo kapos lang tayo sa oras, pero at least I will give you yung closing lang. Siguro if the LGUs are listening now, ano yung panawagan mo? Let's say kahit na mag-pilot ka, wherever, you challenge them siguro kung ano man yung pwede mo sabihin, maikli lang, para at least we can apply this AAR principle, di ba, na binabanggit mo na it will really help address the flood issue. Sige, maikli lang sa mga siguro mga LGUs who are listening right now.
2: Okay, kamakalawa ang sabi ng isang kaibigan ko, si Ding Nero. So nakausap niya na rin si ES at nabanggit niya na meron niyang kaming proposal sa aquifer recharge. Pre-present daw sa kanila yun ng MMDA. Sabi ko, bakit pre-present pala ng MMDA? Bakit hindi ako tinatawag? Samantalang nagpresenta kami na ilang buwan na nakakaraan, nakatenga yung proposal namin sa kanila.
1: Okay.
2: Ngayon, para naman doon sa mga probinsya, for example, pwede naman natin gawin niya mabilisan. Kung gusto niya, dalian pa namin, mas maigsi pa sa 3 months. Mamimili tayo ng lugar na binabaha, lagyan natin. Like for, say for example, yeah. Malolos. Okay, yung mayor doon ang sabi niya, naniniwala siya sa land subsidence. Kasi isa sa bagay na nangyayari, pag nag-extract ka ng maraming tubig sa ilalim ng lupa, bumababa ang lupa. Kaya nagkakos siya ng flooding daw. Okay. Ngayon, para hindi bumababa ang lupa, lagyan mo ng mag-replenish ka ng tubig gamit ng mabilis na gamit ng AAR well. So, gaano kabilis yan? 3 buwan, sobra ng tagal, makikita mo na. Okay, ang laban namin ganito. Gagawin namin yung pilot namin. Pag hindi umubra, huwag nyo kaming bayaran.
1: Ayun. O sige, that's very, ano, daring challenge at least. Eh, marami nakikinig sa atin, Manny. Anyway, marami salamat sa oras at tayo binahagi mo sa amin. No? Sana may mapulot na aral ang iba nating mga LGUs at saka mga ibang agencies involved in flood control. Okay, si Manny Galvez ay consultant ng director din ng Alden Well Corporation. Ang sinusulong nila itong AAR, itong aquifer, no? Artificial Aquifer Recharge Well na makakasolve daw sa ating flood control. Magbe-break lang ho kami, wag ho kayong alis at babalik ho ang programang Dekalibreng Balita.
0: Si Danny Buenafe ang inyong link

0: oras, 9:04 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, inakusahan ng Armed Forces of the Philippines ang Embahada ng China ng pagtatangkang baligtarin ang kasaysayan sa presensya ng barkong BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Sa pahayag, binanggit ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang illegal na pananakop ng China sa Panganiban Reef o Mischief Reef na sakop ng Pilipinas noong pang 1995 at sinabing tumatayo itong konkretong lugar ng China sa mapanlinlang na estratehiya sa West Philippine Sea kasabay

0: balita naman, umalma ang kampo ni late Congressman, dating House Speaker Martin Romualdez sa mistulang espesyal na atensyon ng Office of the Ombudsman sa mambabatas na iniugnay sa fraud control scandal. Sinabi sa DZMM na tagapagsalita ni Romualdez ni si Attorney Aide Fajardo na kinagulat nila ang pahayag ng Ombudsman may 28 pang testigong lalantad para patunayan na pagkakasangkot ng kongresista sumunoy anomalya. Umaasa ang kampo ni Romualdez na isa sa alang-alang na Ombudsman ang mga sinumiting bagong affidavit niya ani magpapatunay na walang kinalaman ng mababatas sa fraud control kickback. Muli rin itinagin na kaliang kampo na nakausap nila ang ilang maleta boys bago mag-recant ng testimonya.
1: Sitwasyon nito, parang espesyal yata ang atensyon kay Congressman Romualdez. Kami po ay nagugulat dito kasi ngayon lang ito namin narinig at hindi pa namin nakikita, nababasa o nalalaman kung sino itong mga ito. Kaya para bang alam nyo na, iniiba-iba.

0: 7 ako ng umaga.
1: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Basta AM DZMM.
1: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Si Danny Buenafe ang inyong lingkod.

0: Okay, nagbabalik ko ang programang Dekalibreng Balita at magbigay daan lang tayo sa isang report, ha, halaga ng pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo sa agrikultura. Aba, nadagdagan pa, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, atid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
1: Dani, mula sa 1.73 billion pesos noong Biyernes, bahagya pang tumaas sa 1.79 billion pesos ngayong Linggo ang halaga ng pinsala at production losses na naitala sa sektor ng agrikultura at pangisdahan dahil sa epekto ng habagat at bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 51,229 na magsasaka ang apektado sa walong rehiyon, kabilang ng Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Limaropa, Bicol at Western Visayas. Umabot naman sa 41,647 hectares ng agricultural areas ang napinsala, habang nasa 44,745 metric tons ang production losses, kabilang sa naapektuhan ang rice, corn, cassava, high-value crops, fisheries, livestock at poultry, gayon din ang ilang agri-fisheries infrastructure, machinery at equipment. Ayon sa DA, naglaan na sila ng 210.93 million pesos na halaga ng agricultural inputs para sa mga apektadong magsasaka. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa BZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oh, tuloy-tuloy na tayo dito sa Dekalibre Balita. Ito na yung interesting part ng ating programa, yung meron tayong fini-feature, yung mga inspiring success story.

0: ng mga Pinoy, ah, hindi naman kailangan mga high profile personalities ang gusto natin feature dito. Katulad dito, ha, mula sa sariling karanasan niya, sa hirap ng pagko-commute, ha, di ba? Eh, dami na hirapan mag-commute, lalo na itong nangyaring habagat, di ba, sa NCR. Eh, isang IT, ha, nag-graduate, gumawa ng isang app. Ha, itong IT na to, gumawa ng app o application para makatulong sa mga ordinaryong mga Pilipinong commuter. Ah, ito, makakausap natin via Zoom, isang Sakaygo, ah, developer, si Patricia Quitoriano. Patricia, good morning. Si Danny Buenafe sa Dekalibreng Balita.
1: Good morning po, Sir Danny.
2: Good news, sa lahat ng kwentong success at inspiring stories. Up.
0: Medyo malakas yung background mo. Naririnig mo na ako ngayon, Patricia?
1: Yes po.
0: Ayun, okay yun. At least, no. Eh, maganda yung ano, ha, istorya mo. Bali, ikaw ay isang IT graduate. Tama ba? At ikaw, eh, malaki din siguro yung masasabi mo, karanasan mo bilang commuter. And then, nag-create ka ng isang app. So, itong Sakaygo, ha, anong masasabi natin na, let's say, may share mo para dun sa mga ordinaryong, di ba, yung kalbaryo nila everyday na nagko-commute? Patricia?
1: Bali po, yung sa Sakaygo po, yung personal na karanasan ko po ng pagko-commute po talaga yung naging stepping stone or turning point ko po sa paggawa ng Sakaygo. And dahil po dito, na-develop po si Sakaygo, and yung feeling na wala kang masabihang or masabing basehan kung paano po pumunta or umuwi galing sa isang lugar, yung naging turning point po talaga.
0: So ikaw dati, bilang commuter, saan ba yung biyahe mo? From where and from saan? Yung pinapasukan mo, ganun?
1: Bali po, nung nag-aaral po ako ay kumukommute po ako mula Antipolo hanggang PUP Santa Mesa po. So, ang
0: malayo
1: ruta ko po ay
0: malayo.
1: Nag-jeep po ako hanggang Masirag, then mag-LRT, then pa PUP Santa Mesa po.
0: Oh, ganun ba? So, kailan mo na-create itong app na to, yung Sakaygo, Patricia?
1: So, months ago lang po na-create yung Sakaygo.
0: Okay. So, ano yung mga, let's say, features nito? Let's say, magkaroon sila ng app na ganyan. Libre naman to, no? O paano ba ma-access nila to?
1: So, bali, ma-access po ito sa website lang po. So, itatype nyo lang po sa sakaygo.com. Oh. And ma-access nyo po ito for free.
0: Okay. Doon lang sa, ano, di ba? Hanapin lang nila yung, ano, yung sakaygo.com. Tama ba?
1: Oh. Yes po.
0: Yun, oo. Para at least so ibig sabihin, ano yung mga features nito, yung malalaman mo kung pati yung bang pamasahe na iba't ibang lugar, kung saan ka naka-base o whatever, ganon?
1: Bali, marami pong features si Sakaygo. Ang una po niyang feature ay yung fare calculator, kung saan nakabase po ito sa LTFRB memorandum, kung saan kung ano po yung last updated na LTFRB memorandum ng pamasahe po. Then also, meron po siyang parang map kung saan pwede nyo pong i-type, for example, from Antipolo to Santa Mesa. Then, bibigay niya po yung ruta po, kung ano po yung pupuntahan ninyo po, kung saan po kayong kanto sasakay or kung saan po kayo kanto bababa.
0: So, ganda, no? May guidance. Pero matitrace mo rin ba kung kunwari yung mga dadaanan mo may traffic o may baha? Pwede rin ba matrace yun?
1: Yun lang po yung medyo hindi pa po natin nagagawa since medyo may limitations po tayo doon. So, pero po, iniisip ko rin po na gawan din po ng ganyang feature yung sakay ko.
0: Oo, malaking bagay yun, ha, Patricia. Pero for now, ang ibig sabihin, kunwari ikaw, regular ka, ang biyahe mo Fairview to Quiapo, di ba? Eh, bigla kang, let's say, napunta ka ng Makati. Kung gusto mong Makati, uwi ka naman ng Fairview. So, gagamitin mo lang yung app na to kung saan yung sakayan. Ganun ba, Patricia? Kung saan yung malapit from where you are? Ganun.
1: Yes po. Tama po yan, Sir Danny. So, bali, kapag, kunwari, from Makati, sasabihin nyo lang po yung pinaka-exact location nyo po. Then, yung gusto nyo pong puntahan. Then, after po nun, ay bibigay niya na po kung saan po kayo kanto sasakay and bawat kanto na dadaanan po ng sakayan nyo po.
0: So, ibig sabihin, kunwari, meron kang choice. Gusto mo mag-UV Express na lang, iba ang terminal. Gusto mo mag-jeep, gusto mo mag-bus. Pwede rin niya, pwede ka rin i-guide nung itong Skygo na to, Skygo na to, kung saan?
1: Yes po. So, bali yung mga ruta po ng bawat sasakyan nyo po, for example, jeep, iba po ang ruta sa UV Express. So, pipiliin niya lang po yan dun sa app. Then, sasabihin niya po kung ano pong ruta yung dadaanan niya po.
0: And then, naka-indicate na rin doon kung ano-ano yung mga, let's say, pamasahe. Let's say, if you take the jeep, if you take the bus, ganon. Tama ba?
1: Yes po, naka-indicate na rin po dun, Sir Danny.
0: Ang galing ah. Talaga, paano mo naman na-invento yung ganung ano? Anong nag-trigger sa'yo at bakit mo naisip yung ganyan? Siguro, para at least to share lang yung naging experience mo. Paano? What decided you? Anong naging problema? Ay naging ano mo? Inspiration mo to create that app?
1: Ang naging inspiration ko po talaga dito, Sir Danny, is yung kwento po ng overcharging. So,
0: okay.
1: Nagsimula po talaga ito bilang fare calculator lang po. Kasi po, nakaranas na po ako personally ng overcharging sa mga bus, sa mga tricycle. So, ayoko pong maranasan din po yun ng ibang mga tao na dadayo sa ibang lugar na hindi sila pamilyar.
0: I see. So, dali na design mo lang pala to 2 months ago, no, Patricia? Tama, di ba?
1: Yes po, tama po.
0: Oh, so for now ba, how is this being received by the people? Kasi parang buti na lang, at least nag-guest kita rito sa platform, yung create lang ng awareness, di ba, Patricia?
1: Yes po. So bali yung naging feedback naman po ng tao sa gawa ko po ay very positive naman po. Mm-hmm. And sa totoo lang po ay may gumagamit na po nito sa pang-araw-araw nilang gawi po. So, doon po sa sarili po naming eskwelahan dito sa Antipolo, yung Science High School po dito, madalas po ginagamit po nila ito kapag may pupuntahan po sila for their research, etc. po.
0: At saka malaking bagay ito, lalo ngayon, di ba, nakaranas tayo nitong halos 2 linggo na puro habagat at dami mga cancellation ng klase. Ito is very timely and relevant, Patricia.
1: Yes po, sobrang timely and relevant po nito, lalo na po ngayong dumaan na habagat since marami pong mga ruta na nagsara dahil sa baha. So pwede po silang kung saan po sila rutang alternative na ruta po na pwede nilang daanan.
0: So ngayon, do you still commute ba, Patricia?
1: Actually po ngayon, I work from home na po ako. So hindi na po nagko-commute.
0: Okay. Ano, bigyan mo nga kami ng konting background mo. IT ka na, no? Saan ka nagtapos? Bali,
1: nagtapos po ako sa PUP Santa Mesa po. IT graduate po ako. And ngayon po ay nagtatrabaho na po.
0: Nagtatrabaho ka na. Pero for now, hindi ka kailangan physically you have to be in the office. You have to work from home lang. Ganun lang.
1: Yes po.
0: Okay. So, if ever... kunwari, meron ka mga pupuntahan, you still travel, you commute. Ganun pa rin.
1: Yes po, Sir Danny. So, bali, nag-commute pa rin po ako sometimes kapag kunwari may pupuntahan na lalakarin or something po.
0: Okay. Ang ganda ng ano mo ha, at least na ano ka, no? Based on your experience, nagamit mo yan, yung IT mo na, di ba, graduate, no? For now, parang trabaho mo is work from home. So, ibig sabihin, puro online-online lang yan, I would assume, di ba?
1: Yes po, Sir Danny. Puro online lang po.
0: Okay. So, pag mga ganyan ba, more or less, wala ka naman nakukuha na, let's say, for that particular na contribution, wala namang ano yan, no? Let's say, kapalit na whatever, ano ba ang parang nakikita mong reward on yourself on that, for that,
1: For me po, yung nakikita ko lang pong reward dito is yung part na magagamit po ito ng mga tao talaga. Kasi I built this for the Filipinos, from the Filipinos din po. So, hindi po ako humahanap po ng parang kapalit na kunwari monetary po or something.
0: Kaya nga,
1: Opo, ayun po.
0: Oo. At saka yung nga, nakatulong ka rin, no? Sa yung mga, let's say, more of ano to eh, maganda rin for public service. Dapat ipinopromote din namin ito, no? Para dun sa mga commuters na, let's say, nagkakaproblema, lalo na kung, ang dami kasi, di ba, ang problema nito, Patricia, yung pag nai-stranded sila, walang masakay o masakyan, di ba, they can easily, wala namang problema sa pag-access siguro nito, di ba?
1: Wala naman pong problema sa pag-access po nito. Wala naman pong limitations maliban po sa kailangan may mobile internet po kayo.
0: Ang importante kasi talaga may smartphone ka lang at saka meron kang, di ba, at least load. At makita mo, napaka-importante o lalo na kung sana yun na nga, maipakita mo rin no, sa paglagay ng feature yung kung saan din yung may baha, kung saan din na, let's say, mahirap sumakay. Siguro yung kung saan yung terminal na medyo mas mapapabilis ang biyahe, malalaman dyan sa app na yan?
1: Yes po, Sir Danny. So, meron po siyang alternative routes po na binibigay. So, meron pong fastest route and alternative route po.
0: Ah, okay. Para ding ano, no, mga GPS. Kunwari, yung way sasabihin sa'yo, traffic dito sa area na to, you can, ibig sabihin, pumunta ka na sa isang alternative. Ganon, di ba?
1: Yes po.
0: Oh, I see. Okay. Eh, siguro, para sabihin mo na rin doon sa mga ano natin, ito ho ay libre, no, to access.
1: Yes po, so libre po itong i-access via sakaygo.com po. So bali, itatype nyo lang po siya sa Google search box. Then, pwede nyo na po siyang ma-access.
0: Mm-hmm. Ano ba ang parents mo, Patricia? Are they ano also working now or may kapatid ka rin na still working? Ilan ba kayo magkakapatid? Para at least malaman ng mga tao, ano ba background nitong si Patricia Quitoriano?
1: So, bali po yung parents ko, isang proud housewife po yung mother ko, and yung father ko naman po is family driver. Yung kapatid ko naman po ngayon is currently studying computer science po sa PUP Santa Mesa din po.
0: PUP rin. So, dalawa lang kayo, mga kapatid?
1: Yes po.
0: Yung father mo, driver, ano yun, PUV? Private driver.
1: Family driver po siya. So,
0: bali
1: po,
0: nag-drive
1: po siya ng
0: families. Ayun po. So, at least, pwede rin yung guidance itong ano mo, app mo. Di ba tama? Di ba? For, kunwari, bigla siya mag-commute. Kung uuwi siya, ginagamit na, ha? Siguro ng kapatid mo at saka ng pamilya mo.
1: Actually, totoo po. Ginagamit na rin po nila personally kapag lalakad, may lakad po sila sa malayo pong lugar.
0: So ngayon, meron ka pa ba mga iniisip na let's say ganitong klase mga project na tingin mo eh malaking very critical lalo sa mga pangangailangan ng mga kapwa Pilipino. Ano ba yung pwedeng let's say from an IT expert na katulad mo na pwede pa ninyong magawa na para at least makatulong in terms of public service, Patricia?
1: Actually, marami po talagang ways para makatulong po sa mga taong Pilipino po. So, marami po ako naiisip na ways like for agriculture, for healthcare.
0: Ayun.
1: So, may mga limitations lang po tayo like budget and all. Pero po, hanggat maaari, kung kaya po talaga nating tumulong sa lahat, ay gawin po natin.
0: Bakit sinabi mong budget? Let's say healthcare, malaking bagay yun. At saka yung agriculture, ano ba ang pwede mga obstacle doon when you develop an app related to that?
1: So, bali po yung sinasabi ko pong budget is budget constraints po sa pagdating sa pag-publish ng app and sa paggawa po lang mismo ng app since meron din pong mga constraints po pagdating sa pag-purchase ng subscriptions and all po.
0: So, when you create such an app like that, it will also incur cost? Tama ba? May cost din, di ba?
1: Yes po. Most of the time po meron din pong cost na kapalit po ito.
0: Pero meron ka ng mga, let's say, concept on how to develop. Ang problema mo lang yung costing. Ganun ba?
1: Yes po, Sir Danny.
0: Yun pala eh. Para at least yung mga nakikinig na gustong i-push yan at sila mag-budget, is that a welcome development sa'yo?
1: Of course po, Sir Danny. Sobrang welcome po sa akin yun.
0: Katulad ng healthcare, ano ba pwede natin kasi? Marami rin yung, parang kung saan yung malapit hospital, yung mga ganun, na kung saan sila pwede pumunta if ever may emergency, yung mga ganun.
1: Oh. Opo. Pwede po yun, Sir Danny. Oh. And may naisip rin po ako na parang tungkol po dun sa mga yakap center po para po hindi po sila masyadong mahirapan sa paghahanap ng yakap center and
0: maganda
1: ganun
0: yun.
1: Po.
0: Ah, okay. So, yan ha. At least binibigyan kita ng idea para at least merong mga interested na to finance your... pag ganyan ba mga budget constraints na ganyan, mga how much would you need? At least, let's say for that healthcare concern.
1: For the healthcare concern naman po, Sir Danny, siguro po ang kailangan lang po natin ay yung subscription po for the domain.
0: Uh-huh.
1: And for the APIs po na kailangan. So, ang API po is yung parang co-connect po na connection po siya kung saan may data po kayo and i-co-connect niyo po siya sa app niyo para po real-time po siyang nagpapakita. So, ayun po. Siguro yun lang po yung kailangan nating bigyan ng budget po doon.
0: Pero mga mabilis lang yan. If you don't have any budget issue, mabilis mo lang gagawin yan.
1: Actually, yes po. Mabilis lang po, Sir Danny.
0: Ayun, okay ha. At least that is an encouragement from us ha, watching you. Kasi malaking tulong ito ha, Patricia. And thank you for sharing itong mga itong ganitong klaseng contribution mo. Malaking bagay ito, Patricia. Thank you.
1: Thank you po, Sir Danny.
0: Okay, yan ho si talaga namang yan ang mga magagaling dumiskarte ha, si Patricia Tikitoriano, sa Kaigo developer dahil nga sa kanyang experience na rin, 'di ba? Dahil nga dati rin siyang hirap sa pagko-commute, naging IT graduate siya, so gumawa siya ng isang app, yung application para makatulong sa mga Filipino commuters. Yan ho ang sa Kaigo. Siya ho'y sa Kaigo developer. Okay, natapos na naman ang ating programang Dekalibreng Balita. Batiin ko lang ng happy birthday si Coach V, Vanessa Antonio at ang ating kasamang si Gus Abel Gast. Happy birthday! At maikli lang, batiin ko lang ang ating executive producer si Fred Bandulin, editorial associate si RC Valle, si Annika Encio, Ace Clark Dagit, Ellen Caytum, Carlo Martinez, Christine Enoho, syempre si Fred, Banyo, yung ating talagang very masipag na nagbibigay at nililinis ang ating studio. Si J. Alvin Vertusio, May Prado, Joseph Bato, Fai Abbas. Maraming salamat po. Ako ay magbabalik next week dito sa programang Dekalibreng Balita. Susunod na ako, Panalong Diskarte with May Ceniza and Salve Ibanez. Bye-bye. See you next week.
2: Si Danny Buenafe ang inyong lingkod sa Dekalibreng Balita. Kita, kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid nina Salve Ibanez at May Valle Ceniza sa Panalong Diskarte. Panalong Diskarte. Susunod na.

0: natin, 9:31 AM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Gustong umasenso sa pagninegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang hahasain ng galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valles Eliza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte.

0: It's Sunday again! Ano na bang pecha? August 23, 2026! O peligro na talaga, no? Kasi patapos na ang buwan pero palapit na ang sweldo! Isang masaganang araw mga kapamilya. Ako po si Mayvalia Ceniza. Bow! Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan pagtibayin po natin ang ating kaalaman sa pagmamanage ng mga perang pinaghihirapan natin at iniipon. Dahil dito, mag-uusapan po natin ang mga paraan kung paano lalaguyan yung mga iniipon natin at para hindi rin tayo maskam at maisahan. At syempre, sa anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Good morning, Beshi!
1: Good morning, everybody! Welcome to Panahon Discarte! Yes, this is a new
0: touch. Buti hindi mo
1: sayaw, sayaw. Bakit?
0: Kasi kanina dumadaan ka, tumatakbo ka, tinatali mo. Tali ng hair.
1: Opo, medyo late po si Beshi. Kaya habang tumatakbo ako, nag-wave-wave ako kay Ate May dun sa labas. Dahil Sunday na naman at gagawin natin, I ready? 1, 2, 3, go! Shake, shake, shake it off ang mga bad vibes at nega sa buhay and smile. Kasi andito na naman ang makukulit ng mga Beshies na si Tita May at Ate.
0: Tita salve. Talaga yan, Ate Salve. Parang may disparity sa ano. Halata. Okay.
1: Joke lang po yon. Kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay, kailangan mag-joke lagi. Dahil we are here for you. Pag-uusapan natin lahat ng may kinalaman sa kaperahan, sa love at sa life. Wow, may dagdag akong love and life. Pinag-isipan ko yan habang nag-drive ako papunta dito, Ate May. Dahil safe space ang alay natin, ang alay ng mga lola nyo. Because parang feeling ko lately, parang lumiliit yung mga safe spaces na yun. Kasi on social media, puro judger. Kayo ba, judger? Oh, ano,
0: ay, naku, huwag magpanggap.
1: Judger. Judger din ako.
0: Hindi mo minsan maiwasan eh. Totoo. Sa mga nangyayari. Parang mapapag-isip ka eh.
1: Yes.
0: Kaya mapapajudge ka talaga.
1: Oh, mapapajudge ka, pero in a good way naman kami dito. Kaya ngayon, Ate May, bawas-bawas mo ng pagiging judger natin because nga sabi ko, safe space ang alay ng mga lola nyo. Mm-hmm. Kaya't walang a-absent, mga beshies, ikaw man ay trentahin, kwarentahin, sinkwentahin, o sisentahin, setentahin,
0: sitentahin?
1: Ochentahin? Magbaba ako ng hagdan na nanonood kay Tito Danny. Naka-shades. Oh, di ba? Hi, Mami.
0: Mami Marcy!
1: Kaya yan, kahit na anong edad pa, tumatagos pa rin ang lagi nating sinasabi na everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan! Salve Ibanez.
0: Oo.
1: Ang dami energy, no?
0: Galing! Uh-oh. Yan ang gusto natin, di ba?
1: Tuyo kahit po kasi yung breakfast ko, kaya marami yung energy.
0: Maraming salt
1: contents.
0: Uh-huh. Oh, kung salt man yan o sugar, nakakataas ng ano, no?
1: Alta presyon.
0: Tama ka dyan. Pero syempre, hindi, alta presyon. Huwag na yung depression. Hindi maganda yan. Oo, nakakapag ano, dulot ng sakit yun eh, depression. Pati sa utak.
1: Oo, pero okay. Kung meron ka man yan, it's alright. It's alright.
0: Uh-oh. Isipin nyo, lilipas din yan. Sabi nga ni Ted Filon, kahit anong birthday, lumilipas. Pero mamaya babati tayo mga birthday ng mga kapamilya natin dito. Mga kapamilya, salamat po sa pagtutok ninyo sa amin dito sa DZMM. Kami po ay talagang nagpapasalamat and very grateful. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz, sa AM band, at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want.
1: Alright!
0: Napapanood din tayo sa DZMM Teleradio YouTube. Yung mga nakatutog sa YouTube, thank you so much at nagkaroon kami ng, ano nga yun? Button, golden button, ganyan. Oo. Uh-huh. Dahil inabot na natin survey kung ilan ba, ilang hundreds of thousands o 1 million. At syempre, nandito rin, ganyan din kami sa Facebook. Kaya kahit kayo bumabiyahe, kahit saan kayo pumunta, basta may mobile device at may data, mapapanood nyo kami.
1: Oo,
0: makakasama namin kayo.
1: Nag-iba na yung industriya. Radyo pa rin tayo,
0: yes.
1: Pero we're available everywhere.
0: Oo. At
1: kahit wala kang radyo.
0: Tama. At kahit wala kang TV.
1: Uh-huh.
0: Okay?
1: Alright.
0: Kahit hindi ka bumili ng smart TV, meron sa mobile devices anywhere, diba?
1: Anytime.
0: Kaya mag-like at mag-subscribe. subscribe na.
1: Ang cute ni Kalin sa YouTube, oh. Mga business-minded dyan, kinig-kinig kayo dito. I'm sure may matututunan kayo. Oh,
0: thank you, Kalin. Kalin.
1: Oo, Kalin K5S.
0: Aha. We love you, Kalin.
1: Ang ganda ng umaga ko dahil dyan. Pero ang paksa natin ngayon, at ito, sabi nga ni Kalin, pag business-minded ka, at kung gusto mong maging business-minded, pero hindi pa masyado, yan, makinig kayo dito. Ito ang lugar kung saan maaari ninyong itanong ang mga burning questions na hindi nyo matanong-tanong kahit kanino dahil walang judgment dito. Ibadala na sa DCMM Viber number 0919-278-3000 at babasahin natin ang mga comments nyo maya-maya lamang.
0: At ito na ang inyong segment, mga kapamilya na nanonood at nakikinig, na dapat ay may participation kayo syempre dahil this is yours. Dahil sineselebrate natin ang Made in the Philippines Product Week mula August 17 hanggang August 23. Oh, hanggang ngayon, ay tuloy natin na dapat the whole year i-celebrate. Ang tanong, anong local product o anong lokal na produkto ang pinagmamalaki ninyo sa inyong lugar?
1: Aha.
0: O, diyan,
1: yeah,
0: ha?
1: Cute.
0: Oo, para naman, i-flex na yan, di ba? Kailangan ipaalam natin sa buong mundo kung saan itong mga produkto nang gagaling, itong mga sikat at magagandang produkto sa inyong lugar. Okay?
1: Yes, yes, yes. Kaya,
0: susunod na mamaya sa ating What's In, What's Hot. Abangan ninyo ang ano nga ba, besh, papaano binibigyan ng bagong buhay ang basura at mga hiblang Pinoy gamit ng DOST technology. Ang yung, galing talaga, no?
1: Oh, yung basurang tao, nabibigyan pa ba?
0: Ay, ibaon mo na yon.
1: Grabe!
0: Parang hindi recyclable yon.
1: Oo, oh, talaga ba?
0: Basurang tao,
1: wala ng pag-asa yung mga basurang
0: basura
1: tao.
0: Na eh. Oh, diba? Waste
1: na
0: material.
1: Yun natin sa kanila.
0: Ang basurang tao, i-dispose. Pero yung mga basura, may pera sa basura, di ba? Sinasabi natin,
1: yes,
0: lagi, di ba? At yung mga, at saka yung ibang mga basura, o tingin natin na basura, ay may pakinabang pa.
1: Good ito for the circular economy.
0: Yes, very good. At ang galing ng DOST, tutulungan tayo niyan. Parang interesting ito, no?
1: Yes, yes,
0: diba?
1: Yes, yes.
0: Yan
1: kaya huwag kayo aalis.
0: Abangan niyo yan. Ayan ang susunod nating pag-uusapan.
1: Magbabalik ang
0: Panalong Diskarte!
2: Ito ang diskarteng malupit!
3: Malupit!
2: May Valles Eliza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Basta AM, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630. At DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP Kapisanan ang mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
3: Kapamilya na nanawagan ng Department of Agriculture na madagdagan pa ang pondo ng ahensya sa ilalim ng 2027 National Budget. Ayon sa DA, malaki pa ang kakulangan sa imprastrukturang pang-agrikultura, kabilang mahigit 59,000-kilometer backlog sa farm-to-market roads. Sinabi ng ahensya na makailangan ng mas malaking pondo para mas maabot ang pangailangan ng mga magsasaka at mga isda sa buong bansa. Samantala, iginiit naman ng ilang grupo na dapat tutukan ang mga umunoy red flags sa deliberasyon ng 2027 National Budget. Sinabi sa DZMM na co-convener ng People's Budget Coalition na si AJ Montesa na kahit pa sinasabing mababa lamang ang lokasyon para sa mga programang nagbibigay ng ayuda, infrastructure programs at unprogrammed appropriations, posible pa rin magamit ito ng ilang mga opisyal para makapaglagay ng insertions. Anya, mas malaki rin ang ilalang alokasyon sa pagbabayad ng mga utang ng bansa sa halip na ilagay sa mga importanteng ahensya ng pamahalaan kaya ng Department of Education, Department of Health, PhilHealth, Department of Agriculture at iba pa. Bukas, nakatakdang ituloy ang deliberasyon ng Kamara para sa proposed 7.2 trillion pesos na 2027 National Budget.
4: Kailangan pa rin po natin bantayan yung ayuda programs. Mukhang lumiit po yung mga AICs, tupad, ma-FIP. Pero usually ang ginagawa ng Kongreso ay mas nilalakihan niya kapag pumasa na po yung GAA. I think marami pa rin red flags na nagsasabi na hindi siya people-centered.
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
2: DZMM, balita ngayon! DZMM, numero uno sa aksyon! Ito ang diskarteng malupet!
5: Malupet!
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
0: Okay, nagbabalik po ang Panalong Diskarte. Kasama pa rin natin si Director Julius Liano Jr. ng DOST. Bilisan na natin, babilisan nga ang usap ngayon kasi baka sayang ang oras, ang dami pa natin i-discuss. Okay. So sir, meron kayong mga, aside from this, and may mga finished product, byproducts ang nang pwedeng ma-create. So, DOST rin ba ang nag-create nun?
6: Kasi, we partner po with the creative industries. Ang tawag natin doon collectively at the creative industries to push itong mga tela, itong raw materials natin into a final product like damit, the accessories industry, even footwear. So, kasama po yun doon sa ating product development activities. And this is of course done closely with the private sector. So, kasama na rin po sa mandato ngayon ng DOST-PTRI, yung footwear, revival of the footwear industry. Kasi napakalaki din po ng potential natin actually in the international
0: market. May locals pa drills tayo. Yes, tulad last week, di ba may guest tayo. Ito, yung bag na...
6: Nakakatawa dyan. Yung fabric po na yan is actually cute. A blend of cotton and kawayan.
7: Bagay yung sa gown mo, Ate May. Kesa bumili ka ng Birkin. Ay, joke.
0: Oo naman, di ba?
7: Mas maganda yan.
0: Tangkilikin ang sariling atin. Tsaka talagang maganda, pulido ang gawa. Di ba? Kakaiba.
7: Mga magkano kaya yan?
0: Hindi ko alam. Kasi syempre, kung halimbawa manufacturer ako, di ba? Kukuha ako ng mga telang gawa na ganyan.
7: Yun na nga din ang tanong ko. Kunwari, may nakikinig sa atin na farmer.
6: O,
7: meron silang, kunwari, 5 hectares. Tapos nagtanim siya ng mga banana. Paano niya magagawang produkto pa yung stock after niyang nabenta yun?
6: Okay. May programa po tayo. Yun yung na pumupunta tayo mismo sa communities para tulungan sila. Or actually, in more plain language, bibigyan mo ng makina para they can actually get the fibers.
7: Lalapit sila sa DOST.
6: Yes, just give us a call.
0: Bigay?
7: Wow!
0: Bigay ang makina?
6: Yes,
0: hindi,
6: opo.
0: Uy, maganda.
6: Yes, opo, kasi actually, pag di niya ginamit, pupulautin din namin.
0: Nagigil ako, di ba? Hoy, ano ba? Gumising kayo. Bibigyan kayo ng DOST ng makina.
7: Because we've been hearing a lot about the programs of DOST and meeting a lot of the maliliit na negosyante na lumalaki yung negosyo nila dahil sa tulong ng DOST.
6: This is an SNT-driven one. Siyempre, sabi po natin, bigay because meron po yan, may grants at saka meron po tayong yung iba na may parang zero interest na programs. But this one is a grant kasi nga gusto natin na talaga ma-stimulate yung industry.
0: Uh-oh.
6: Actually, ang kulatil yan, pag di mo ginamit yung makina, kukuhanin din namin ulit.
7: So, dapat talaga productive siya, di ba?
0: Pero how do they get the machine? They apply for it? Actually, survey niyo yung kanilang farm?
6: Yes, tingnan natin kung anong capability. May trainable ba doon na operator, etc.
7: Sila naman na yung mag-ooperate.
6: Sila na po. Tuturuan na po. Yes, tuturuan na po natin. Alam niyo, meron pa tayong isang ganyang example in Silangka

0: raw fiber. And that is textile grade po yung material na yun. And then, dadaan siya sa isang pang proseso, pwede na pong i-consolidate yan, they give it to what we call our fiber hubs. Yung fiber hub naman po ang mag-treat nung fiber na yun para maging pwede nang gamitin for spinning. And then, after that, ibapanto nila dun sa gawaan ng sinulid, which by the way, marami na tayong locations across the Philippines. We have one in Ilocos Norte, one in Isabela, another one in Iloilo, and another one in Cabacan, Cotabato. Mm-hmm. So, meron na pong mga hubs na pwedeng gumawa ng sinulid on the ground. Dati po kasi Manila lahat
1: yan. Mahal na isi-ship pa.
0: Yes. At saka po, habang nag-ship ka, may carbon may footprint cost. Yun. Nawawala yung carbon, supposedly neutrality niya, yung low carbon ratings niya, kasi nag-move yung material mo.
2: So, parang gusto ko i-clone si Director Luis, dumami siya.
1: Dumami siya, tapos maraming tuturuan, di ba?
2: Kasi parang pagkausap ko si Director Luis, parang, yes, gawin na natin.
1: Let's do this. Nakaka-excite.
2: Lang kanina. Yes, ma'am. This is something that pwede nating ipagmalaki as a country the world.
1: Lalo na mag-exporter na tayo ng mga
2: if you can make it completely natural na, wala na talagang synthetic na gagamitin. Edi tayo na magsimula nito sa buong mundo. Ang saya.
0: That's our expertise and niche po eh. So, ang tanong palagi, why do we need to revive our textile industry? Katabi mo lang ang China, katabi mo lang ang ibang bansa pwede mong pag-importan. That's actually the million dollar question as far as the industrial policy of this country is concerned. But then again, sabi namin sa PTRI, a bit jokingly, hindi pa natin nai-imagine na maglalakad ang Pinoy ng hubot-hubad. So for as long as we will wear clothes, our textiles will always be relevant. And how do you make your textiles relevant? Do and use something that is yours. Ito yung mga yun. Ang tawag nila basura. Tawag natin dito.
1: Para din sa mga nakikinig na may mga farm, na may mga produkto, ano mga produkto naman ang importante na meron sila para sila mag-qualify?
0: Well, na para maging dapat actually even single property yung ordinary farming family pwedeng mag-apply eh. Just let us know kasi po ang ginagawa naman dyan pinupuntahan po yan para makita yung capability ay syempre dapat may kuryente ka dahil at for now kuryente pa po yun but we're also going solar na so kahit dalhin nila yan sa tuktok ng bundok pwede pa rin tayo mag-extract. Remember, these farms are not in the grid. Nasa malalayo itong mga to. So, we try to adapt. Kasi as you said, ma'am, is we have to be inclusive. This is our bid to make these things inclusive. Hindi ang inclusivity kasi hindi ito laway-laway lang. If you want to be inclusive, involve the farmers. Get them to be part of the supply chain. Pay them properly.
1: Hindi lang produkto eh. Pati pala, nga pala plastic.
2: By the way, Director Julius, susunduin kita bukas ha. Susuyurin natin yung Luzon.
1: Parang ang sarap noon, mag-tour tayo para turuan ang mga tao at engganyuhin sila na gawin ito na makipag-tie up with DOS.
2: Because initially, ako para sa Panalong Diskarte, yung lens ng ang ating mga farmers ay sila, kung sino pa yung gumagawa ng pagkain, sila ang gutom.
0: Yes.
2: Galing sa lente na yan, pag naisip mo na yung usual na tinatapo nila, pwede pang pagkakitaan. At sila wala nang middle market dito. Yes. I-coconnect na natin sila kayo.
1: Diretso na. Para kapag binigyan nyo sila ng machine, di ba, tutulungan nyo na, tuloy-tuloy na
0: yun. Yes, i-coconnect po natin yan sa supply chain. Kasi
1: hindi sila mahihirapan.
0: Kasi po yun ang problema minsan sa maraming proyekto,
1: middleman.
0: Tinmining mo, hindi mo naman tinulungan saan siya magbebenta. Pag nasira yung makina niya, sinong tatawagan niya? All of this po, nakikita na natin yan. Yan ang pain points ng ating supply chain. So, better learn from it, connect them, until may tela. Kasi dito, itong reminder eh, pag habang walang tela, may problema yung supply chain ko sa baba. You have to do that properly.
2: Ano pang mga, aside from banana, pinya, ano pa? Ano pa? Para lang
0: matutuwa kayo. Water hyacinth. Di yun yung water hyacinth. Di ba nagkaklag yan sa waterways?
2: Yung parang ano yun, di ba? Yung sa...
0: Water lily. Apo. So yung iba ginagawa nilang basket. Pero sa atin, we want to get the fiber from the stalk. Meron pa po yun.
1: Mais. Di ba yung balat niya?
0: Yung mais po inaaral namin ngayon yun kasi baka hindi natin kailangan i-defibrillate ang tawag namin yun to the mais. Baka pwedeng strip lang siya. Yun na yun. Kasi maganda na po yung lapad at saka yung material niya.
2: Alam mo yung mga veggie na bamboo malamig.
0: Yan. Actually, isa pong isa rin pong palaisipan yung bamboo na bed sheets because that came from a process which is not very environment friendly.
2: Yes. Very bad pala.
0: Very bad.
2: Uulitin natin. Wag na. Masama pala yun.
1: Oo, wag nang gawing ano, tela. Gamitin na lang sa bahay o bakod.
0: There's a way to make use of it, pero iba po yung

0: technology na yun. Medyo bago, but I think it's a good way because it's more circular. So, yun po yung advocacy natin ngayon na hopefully yung gamitin natin na bamboo, eh, totoong bamboo. Kasi pag sinilip nyo po sa microscope yung sinasabi nyo, hindi na po yan bamboo. Because we wanted to make sure na andun pa rin yung natural fibers.
1: Marketing lang pala. Marketing ploy. Di ba greenwashing yes. ang tawag
0: Nako,
1: doon?
0: Pag po yan, pet peeve namin yung greenwashing na yan.
2: Wag tangkilikin ang bamboo. bamboo cloth.
0: Baka may mas maganda pong way yan. Na gamitin. It's another process which I would be very happy to discuss. It's isang buong lecture yan.
1: Every Sunday, iba-ibang
2: topic.
0: Pero yun po, marami pa. I mean, saluyot.
1: Paano na eh, di ba? Ano yung pagkinain
0: slimy.
1: Mo? Slimy.
0: Huwag yun. Kasi syempre, kalaban natin ang food industry dyan. Ang saluyot po, usually annual plant yan, namamatay yan sa dulo ng taon, around October, November, December. Yung stock po niyan, dyan kinukuha. Similar to flax and linen. Galing po yan sa bast, sa talukap niya. And we found out that saluyot is even finer than pinya. So very, and then it retains a brown
2: baka
0: color.
2: Baka masyado namang marupok.
0: Hindi po.
2: Kasi finer siya.
0: Well, finer po meaning it's easier for you to process. So, siyempre mamimili po tayo. Ang fiber po hindi yan nilikhang pare-pareho. Okay. So may mga fiber po na pwede sa barong, may fiber na pwede sa kortina, may pwede fiber na pwede sa upholstery. So we know where to place them. Huwag nating ipilit yung hindi po pwede. Huwag rin nating ipilit
2: yung mga farmers na nakikinig eh. Marami ako nito nasasayang. Pwede ko palang gamitin. Pwede
1: pero minsan nagkakatotoo yun na yung tela ng kortina, nagiging tela ng damit. Ang mukha ng kortina ngayon. Tablecloth.
0: Or tablecloth.
2: So marami pong okra gamitin. Pa, fibrous din
0: may
2: yun.
0: May fiber po, pero siguro, dahil kasi once po nag-disrupt yan sa food industry, normally we back out. Kasi
2: marami, pag
0: food,
2: tumanda na, hindi mo nakakainin yun eh, di ba? Nagtanim ako noong okra ng pandemic, tumaas, lumaki, mutant. Hindi ko makain ng tigas eh. Diba?
1: Ayaw ni director ng ano, maubos yung pagkain na okra. Huwag na daw natin gawin.
0: Sa Ilocano Citizen, food is
1: kailangan
0: life.
1: Kailangan natin yun. Oo nga. Napakahusay. Maraming salamat, Director Julius, at naliwanagan kami na ito pala ang pagkakataon para yumaman pa ang ating mga farmers. Parang ano eh, napapansin ko, napapadalas tayo sa farming. Ano?
2: Oo, parang talagang ano, back to basics. Dapat lamang, di ba? Pero paano po sila kukontakt sa DOST? Meron bang website or phone number na pwede niyong i-share para dun sa mga interesado na gusto nilang makipag-coordinate with DOST?
0: Napaka-aktibo po ng aming Facebook page. So, pag hinanap niyo po yung DOST PTRI, you will be able to get in touch with us. If not po, we have regional offices and provincial offices sa inyo pong mga probinsya at mga rehiyon. Get in touch with them. They will link you to DOST PTRI. At tutugunan po natin, hahanapan natin ng pagkakataon or oportunidad yung meron po kayo sa inyong mga lokalidad. Whether fiber source man yan, o pagkahabi, o paggaganchilyo, anything related to textiles, we will be very happy to join you and be with you. Tulong-tulong po tayo sa pagpapalawak ng ating kampanya sa pananumbalik ng sigla ng telang Pinoy. At sana po ay magsama-sama nga po tayo sa paghabi ng isang totoong matatag, maginhawa at panatag na Pilipinas.
2: Wow! Nakakakilabot, di ba? Sana. Para sa mangyari.
1: Ko, sexually, dumbog mong papakawalan.
2: Diba? Sana meron pa ulit tayong pwede pag-usapan na pwede maing... okay. Marami we will look into that para maging guest po namin kay Elect. Maraming
1: Thank
2: salamat.
1: Thank you so much. Yan po ang kasama natin ngayon. Director Julius Liano Jr. ng DOST Philippine Textile Research Institute.
2: Thank you so much,
1: maraming
2: sir. Hanggang sa susunod, hanggang sa muli.
1: Magbabalik ang
2: Panalong Diskarte!
0: Yay!
3: Ito ang diskarteng malupit!
1: Malupit!
3: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZMM! DZMM! Numero uno sa aksyon!
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.

0: Matanza. Macho Patrol balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito ang diskarteng malupet.
2: Malupet!
0: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
3: And we're back! Okay, bati muna tayo, bati-bati. Okay, happy birthday to Coach V! Kahapon nag-iya si Coach V. Hindi ko naman agad nalaman. Hindi ako nakarating. And kay Gus Abel Gus, happy birthday!
4: Happy birthday!
3: And advance happy birthday kay Papa A! Papa A, well,
4: Happy birthday!
3: Wala siya, inas ng Canada eh. Okay. At may mga batchmates akong nag-birthday. Kathy Viado, Veronica Miano, and Ellen Harry Ong. And belated happy birthday, Carrie Eustachio na nasa LA. Nagpa-party sila ngayon kaya walang nanonood sa akin. Okay. Thank you so much for everything sa mga nagbe-birthday and God bless. Ngayon naman sa ating sinisabi.
5: Pwede meron ba tayong bumati din mo?
3: Oh, okay. Kasi akala ko may ginagawa ka kasi. Sige, go!
5: Nakatingin ako dun sa next guest natin. Tita Ganda. Mira and Bob Fabi, maraming salamat for always watching. Sino pa ba ang mga kailangan nating batiin? Of course, my mother, hindi pwedeng hindi batiin.
3: Dahil Mami Marcy.
5: Enjoyment niya every Sunday. Ay, panoorin ako dahil ano daw, kaya daw ako maganda kasi mana ako sa kanya.
3: Oo, naman, naman.
5: O, diba, Mami?
3: Hindi pwedeng hindi. Diba, Mami Marcy? Kamukha mo si Salve.
5: Maraming salamat po sa pag-join sa atin. Hindi ko pa nababasa actually yung mga, usually nababasa ko yung mga nagpapahello, tapos na ang show. Kaya sorry na po sa mga nakakalimutan ko, but yes, we are very happy that you are with us every Sunday. Kanina, habang papunta ko dito, Ate May, na-trigger kasi ako dun sa Sammy Salve natin last week, yung caller na breadwinner.
3: Okay.
5: Kaya parang, naisip ko, ang dami ko pang kasagutan, tapos na yung show, buong linggo ko siyang inisip, besh. Because honestly, at this time, taghirap talaga. Like, we are talking to, kausap ko mga doctors na yung mga pasyente nila, halos hindi na pumunta ng clinic.
3: Nagtitipid.
5: Nagtitipid. Oo, ramdam talaga.
3: Consultation fees.
5: Naramdam.
3: At yung mga blood
5: yes,
3: works, yes, di ba? Magkano rin yan? Uy, may magandang promo. Mahirap magsabi. Meron ako binibilhan ng gamot na may promo sila na mas mababa kesa sa mga ibang diagnostic centers. Mm-hmm. Under pala sila ng ano. Ayan, magpa-plug na naman ako. Well, anyway, ito okay. Na ang ating ano, ang ating sinisalve. Mula kay Jello, magandang araw po sa inyo. Hihingi po sana ako ng payo dahil may asthma po ako at kailangan ko gumastos para sa aking maintenance medicine at iba pang mga medical expenses. Call center agent po ako at may trabaho naman, pero hirap pa rin akong makapag-ipon dahil malaking bahagi ng kinikita ko ay napupunta sa gamutan at mga pangangailangan. Gusto ko rin sana makapag-ipon para sa aking kinabukasan, pero paano ko kaya maaayos at mababalanse ang paggastos para sa gamutan at pag-iipon?
5: Right.
3: Maraming salamat, Jello.
5: Thank you so much, Jello, for your question. This is a very real problem,
3: yes,
5: sa ating mga kababayan ngayon dahil pag may health issues ka, talagang uunahin mo talaga yun. Wala kang choice.
3: Oh, gusto diba? Mo mabuhay.
5: Kailangan at gusto mong mabuhay at kailangan mo mabuhay, kaya yan ang priority sa ating mga gastusin. pag tinatanong mo sa akin, paano mo pagkakasyahin kung ano ang kinikita mo dun sa kailangan mong gastusin? Ito po ang masasabi ng isang financial advisor. There will come a time, because it's very mathematical, wala ka nang masisqueeze out dun sa kinikita mo. Kailangan mo mag-create ng bagong income. So, ang unang-una, only three advice for you is number one, try to find a side hustle na hindi masyadong mahirap para sa isang tao na may asma katulad mo. Pwede ka magkaroon ng assistant, diba? Napakasimple lang po ng pag-iisip ng mga kakilala ko na nagsa-side hustle. Kung ang kikitain mo ay 100 piso lang kada araw, iisipin mo masyadong maliit, wag na lang yan, baka pagod lang yan. Yung 100, i-multiply mo by 30 because there are 30 days in a month, that is still magkano? 3,000 pesos additional. Diba? So, yan lang ang iniisip ng mga tao na interview ko at natulungan ko na lumaki ang income nila. Small things add up. So, kung kikita ka ng 100 kada araw, do it every single day. Kung madodoblo mo ito sa 200 kada araw, that's 6,000 pesos additional kada buwan. Tiyagaan, pero doon na tayo sa punto na kailangan nating itaas yung kita mo para meron kang panggasto sa iyong asthma treatment at other important things in your life. Number two na advice, huwag mong kakaligtaan ang pagbabayad ng iyong PhilHealth tsaka SSS. Hmm. Lalo na ngayon, meron na tayong bagong PhilHealth CEO, si Dr. Bev Ho, at yung DOH Secretary, si Dr. Mercado. Both of them are working together para lalong mapa-increase ang benepisyo ng kada tao pagdating sa kanilang health.
3: Oh, marami natutuwa sa PhilHealth ngayon, ha?
5: Dahil ang sinasabi nila, ang objective ay yung bang pag na-hospital ka, hindi ka kakabahan kasi klaro kung ano yung babayaran mo.
3: Medyo so, tumataas din ang share from PhilHealth.
5: Correct. Nag-40% na from 30-something years or a year before. Kaya medyo bumababa ang out-of-pocket expenses. Minsan iniisip ng mga tao, naku, napakaliit naman yan. Ikumpara natin sa Canada, sa Amerika, ganun. Pero nandito po kayo. So, dito po yung benepisyo natin. Kaya kahit na anong liit, kung ikukumpara sa iba, meron pa ding makukuha. Why forgo?
3: Better than nothing.
5: Oo. Yung nanay ko, matagal nang nawala sa Pilipinas. Pagbalik niya dito, na aksidente, dinala ko sa ospital. Binayaran ko 2,000. Hindi pa nga 2,000, parang 1,200 lang.
3: Bakit
5: ang
3: mura?
5: Alam mo bakit? Mm. Pagdating nila dun sa ER, chinek nila, senior citizen, may PhilHealth benefits. So, malaking bagay yon para sa atin. Diba? Huwag pong kakaligtaan yung mga benepisyo na yan. Meron ding yakap program up to, kung hindi ako nagkakamali, pwede kang kumuha ng gamot up to 20,000 pesos every year.
3: Ang problema, dapat palawigin pa yan kasi parang ang mga drugstores na tie-up ay hindi naman karamihan.
5: So, hahanap ka lang po nung drugstore na ka-tie-up ng yakap program. Huwag bibili dun sa hindi. Or correct, yung mga drugstore na naka-allied sa mga ospital para doon ka makakabili ng gamot under the PhilHealth program.
3: Dapat ma-interview din natin sila.
5: Okay, interviewin po natin ang PhilHealth. So those are my advice for you. Side hustle, use and maximize your government benefits as much as you can. So, I hope that answers your question, Jello. At para sa mga nakikinig sa atin ngayon na nangangailangan ng advice sa kaperahan man o sa pagnenegosyo, ipadala na ang inyong mga katanungan sa ating DZMM Viber number 0919-278-3000. Minsan, brutala ang kasagutan natin dito, pero laging may karidyo ang beshi ninyo. Garantisadong independent at practical advice ang maririnig dahil wala kaming binibenta at ibang kagustuhan maliban ang peace of mind ng ating bayan. Mula sa inyong financial beshi ng bayan, ito po si Salvi Ibanez para sa Sini Salvi. O, ginaya ko si Ate May.
3: Right. Okay, sa ating pagbabalik, mga fresh business ideas na pwede nyo ring simulan at mga tips kung paano ito mapapalagoman na tiling nakatutok sa inyong paboritong financial literacy and livelihood program. Ito ang
5: Panalong Diskarte!
0: Ito ang diskarteng malupet.
2: Malupet.
0: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa
4: Panalong
0: diskarte sa DZFM. Basta AM, DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na tumaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maliit na puhunan.
2: Maliit na puhunan.
0: Palagoin natin yan. Dahil may kita rito.
3: Okay, eto naman ang ating may kita rito. Ay, wala kang ano.
5: Dapat may kita rito.
3: Okay. Pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang ating sitwasyon. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung paano magkakapera dahil anumang, gano'n man kaliit, may kita rito, di ba? Umuoo yung guest natin, di ba? Mula sa isang munting puhunan na nagsimula noong 2023, unti-unting napalago ang Hygie Candle bilang isang negosyong naghahandog ng mga handcrafted at customized candles para sa iba't ibang okasyon sa pamamagitan ng sipag, pagiging malikhain at paniniwala sa kahalagahan ng pagbabahagi ng liwanag. Layunin nitong magbigay ng halaga sa mga customer, maging bahagi ng kanilang special moments at makatulong sa mas maraming tao at komunidad. At para makilala natin at matulungan ng kanyang negosyo, ang kanilang negosyo, so, makakasama natin ang mag-asawa. Ay, hindi. Sorry. Pareho. Mag-kapatid. Okay.
5: Magtatay.
3: Mukhang bata si Dad. Magtatay. Magtatay na si Angel at si Angel Bagon at si Eugenio Bagon. Oh, di ba, Daddy, pinabata kita.
4: Tama.
3: Di ba kasi sabi nila pag mag-aasawa na, hindi mo ba kamukha ko na daw asawa ko sa katagalan.
5: Kaya so, gusto mo sabihin yung tatay mo.
3: Okay. Let's continue. Mukhang baby ka, ganon. Yes. Okay, alamin natin ang history nitong Hygie Candles. Okay? So, paano nagsimula ito, Angel?
4: Ah, okay po. Good morning po, first of all. So, eto po kasi, nung simula bata pa lang po ako, mahilig na po talaga ako sa mga arts, handcrafts. So, kapag po may mga projects or activities sa aming school, talagang pinag-alaanan ko po talaga siya ng oras at effort para makapag-produce po ako ng something na maganda sa paningin ng mga tao.
3: Anong ginagawa mo noon, estudyante ka pa?
4: Kapag po may mga activity sa amin, so mga projects, talagang binibigyan ko po talaga ng effort para mapaganda siya. So, hilig ko na po talaga ang arts and crafts simula po nung bata ako. And then, ito po, nag-start po yung business ko after ko pong makapasa sa civil engineer board exam and nag-work po ako as junior structural engineer. So, pinagsabay ko po yung pagbibusiness ko sa aking full-time work po. Kasi gusto ko po din na magkaroon ng other source of income. And yung business idea ko po, came up nung starting po nung nag-college po ako. So, leader po ako ng isang Bible study small group. And one po na topic na i-share ko sa kanila is light, to be the light to other people. So, kaya may tagline din po tong aming candle dito, be the light to others. Kasi ang gusto ko po iparating sa mga viewers natin is magsilbi silang liwanag sa ibang tao. So, ayun po, doon po naging yung naging idea po ng business ko. So,
3: paano mo sinimulan itong candle? Nag-aral ka ba ng candle making o meron na sa pamilya mo na marunong gumawa ng kandila?
4: Wala po. So, ito po is self-study lang po ito. Kasi sa atin naman po sa generation natin ngayon, madami naman po tayong resources sa online. So, ito po naisipan ko lang po na aralin through online po to. So, self-study, more on self-study lang po talaga siya.
5: Tinitingnan ko nga kanina, Ate May, yung mga kandila, sobrang ganda. I mean, we have a lot of guests dito na kandila yung business nila. Pero, kakaiba yung sayo. Unang-una, ngayon lang ako nakakita ng bouquet ng kandila.
3: Ay, oo nga.
5: Pa-explain nga. Pa-explain yan. So, ito ba ang bestseller mo?
4: Opo, yung candle bouquet namin. Kasi ito din po yung naging idea ko kasi bibihira po ko makakita ng unique po na mga bouquets. Typically, mga fresh flowers.
3: Or so, artificial.
4: Opo, artificial. So, nakaisip po ako na ano ba yung pwede na usual na candle na maging parang long-lasting siya, magamit siya sa iba't ibang events, occasions, and iba't ibang season.
3: Ganda.
4: Opo. So,
3: ayaw mo sindihan.
5: Yun na sabi ko kanina, para ayaw kong sindihan. Tingnan mo lang yung detalye ng mga petals.
3: Totoo.
5: Yung parang may pabuka, may nakasara.
3: May bud.
5: Oo, very, very intricate yung design niya.
4: Opo.
3: And even yung pillar candles niya, di ba?
5: Pero yung maliliit na bulaklak na yan, bulaklak na talaga yan.
4: O kandila dried flower po.
3: Dried flowers.
4: So, dito po kasi sa candle namin, maganda po dito. Pwede din po siyang as home decor. So, long-lasting po talaga to.
3: Scented yan?
4: Yes po. Pwede po siyang scented or unscented. Personalized po, depending po sa gusto po ng customer.
5: Paano siya lilinisin? Yun ang problema ko dun sa magagandang kandila na ayaw mo sindihan. Paano mo lilinisin pag naalikabukan?
4: Ano
5: sa
4: po?
5: Pilipinas, ang dami alikabok.
4: Opo. So, ano lang naman po. Madali lang naman po yung pag-maintain or paglilinis nito. So, parang minsan, pwede pong weekly or two weeks nyo po na idadas. Opo, idadas lang po siya.
5: Yung parang, very gentle.
4: Opo, opo. Kasi, ano lang naman po siya eh. Ang shelf life nyo po is 1 to 2 years po.
3: Aba, shelf life pala kasi mawawala yung amoy?
4: Opo, yung fragrance po. And na-expire din po kasi yung ating mga raw materials po talaga.
5: So, kailangan talaga sindi.
3: So, hindi mo po na, ano mangyayari if it's expired?
4: Actually, wala naman pong issue kung expired po siya, kung pang home decor lang po. Pero kapag sa usage po, may expiration po talaga ang mga candles.
3: Ano mangyayari? Hindi na siya matutunaw?
5: hindi. Baka hindi na safe yung kanya.
4: Po, iba na po
3: i-emit niyang
5: kasi syempre, what do you use for your candles?
4: So, eto din po. Yung candle raw material po namin, sustainable din po siya. Unlike po ng other raw materials na petroleum based, ang candle po namin is soya wax po siya. So, ang soya wax po natin is plant based from soybean oil po. So, eco-friendly din po siya. Unlike po ng other materials ng soy candle. Kasi, pinaprioritize din po namin yung health. na ma-consumer po natin.
5: Oo, hinihinga mo yun.
3: Oo nga.
5: Diba?
3: Okay, kaya nga Safe and Soy Wax. Pero itong mga pet, yung mga bulaklak na yan, handcrafted yan?
4: May
3: mold ka rin?
4: Apo, handcrafted po siya kasi may molder din po kami. So, mano-mano po siya, hindi po siya
5: yung
4: machine-based.
5: Yung paggawa ng mold mo. Si tatay ba?
3: Si daddy ba ang carver mo?
2: Actually, ma'am, ako po yung iba na tumutulong sa decor.
3: Mm-hmm.
2: Sila yung nagpupur. Ako naman dito sa mga classes. Vessels. Ang mga tinta. Nagtulong lang sa manpower.
3: Okay.
5: Galing pati no, si father and daughter team.
3: Father and daughter tag team to. Okay. Tapos itong mga ano mo, magkano itong mga bouquet? Magkano yung mga nasa glass, nasa tin cans?
4: So, ito pong bouquet namin ranging from 1 to 2.15 po to. And then, sa glass po namin, may iba't iba po kasi kaming ML and different. May glass po, may tin cans. So, ito pong glass po namin is 320 grams, 440 po, 200 grams po is 380. Sa tin can po namin, 220 grams, nasa 350 po. And then, may mga small items naman po kami na affordable sa consumer, around 190 pataas po siya. Depending po sa kung ilan po yung amount.
3: Okay. Well, hindi mo pa ba naisip gumawa ng soap din?
4: Opo. So, sa ngayon po hindi po kasi sobrang dami po kasi pwedeng gawin sa candles. Opo. So, in-explore ko pa po yung other ideas po na pwede namin ma-produce, maging product pa po nung candles namin.
5: Sorry, magkano nga yung bouquet?
4: Ito po is 1.5 po itong ngayon.
3: 1.5.
4: May iba't iba po kasing sizes din. So, ito pong nasa naka-display po natin is 1,500 po.
5: Tapos, ano yung nasa basket?
3: yung native na
5: yung
3: basket.
5: Native basket.
3: Anong laman?
4: Okay po.
3: Packaging
4: so,
3: ba yan?
4: Ito po. So, sabi ko nga po kanina, nagpo-promote din po kami ng sustainability sa aming business. So nagsusupport po kami ng mga local communities po. So, ginagamit din po namin packaging is Buri Bag para makapag-support po kami sa mga Buri Bags farmer po natin.
3: So, yun ang advocacy ng business mo.
4: Po, sustainability din po.
3: Saan ang gagaling itong mga buri na to?
4: Ito po, more on sa Bicol po. Kasi dun po talaga yung karamihan na mga Buri Bags po na created po yung ano natin.
5: So, kumusta naman ang bentahan? Like, sino yung market usually? Sino yung bumibili sa'yo? Tsaka paano mo sila nare-reach?
4: So, nung una po talaga, medyo nahirapan po kami na makakuha ng mga customers kasi nag-start pa lang po kami. Pero, natutunan ko po yung e-commerce, yung advertisement po. So, yung branding po through online. So, na-create po kami ng mga online store sa TikTok, Facebook, Shopee, and other platforms po. So, dun po nag-start talaga yung lumakas po yung business namin. And then, nag-join na din po kami sa mga pop-up store, sa mga malls po. Kasi we want po na yung mga consumers namin is makita po talaga in physical, mahawakan nila, maamoy nila yung mga products namin. And nag-grow po talaga. So, yun po yung parang pinaka-starting point namin sa mga pop-up store po, sa mga mall. So, seasonal po kami nag-join sa mga pop-up stores. And then, may online din po kami.
3: Oo. So, anong gusto mong i-consulta para sa negosyo mo?
4: Apo. So, ang gusto ko po na i-consult is how to expand pa po or makapag-reach po ng wider market.
5: So, dito sa Panalong Diskarte, we try to help our guests. Although, feeling ko, in terms of knowing your market, ikaw na yung expert dun. Kasi ikaw na yung nakakaalam
3: ko na
5: sino
3: platforms.
5: Ang marami ka ng platforms, ganyan. Pero this kind of quality, pang hotel. So, you, para mabenta mo siya at the price that you want, kailangan ma-reach mo yung market na gusto mo. Kasi pag hindi, tatawaran ka lang ng mga tao, di ba? Kunwari, e-commerce, pagka mag-shopping, or kung ano ang platform na yan, ang hanap doon, baratan. Di ba? The cheaper, the better. Pero handcrafted ka. So, dapat ang resources mo, naka-focus, doon ka gagasto sa pag-target ng market na makaka-appreciate ng quality of work that you have and and the price that you have. Nakikita ko din doon pwede for export, but that will be later on na pag meron ka ng capacity. Yes, kasi pag nag-export market ka, ang
3: mataas ang demand,
5: ang laki production. Ng production, tapos hindi mo sure kung lahat mabibenta, di ba? So okay lang na niche market ka within communities na makaka-appreciate nito. When you choose, for example, pop-up stores, that's very important. Kailangan, wag basta-basta, because you might be spending too much on bringing your products there, 'di ba? Yung
3: paying
5: tao
3: for
5: na,
3: the space,
5: for the space, tapos hindi ka masyadong mabebentahan kasi it's in a location na wala doon yung target market mo.
3: Pwede so, siguro besh yung kanyang mas high-end na product dun sa mas high-end din na, na bazaar.
5: This is very important, yung concept na yan, very important yan ngayon, because in 2026, the economy is expected to grow a lot slower, which means people will not have a lot of money to spend on non-essentials.
4: Yes.
5: Siyempre, kandila, non-essentials kumpara sa pagkain. So, be very choosy with how you market and who you market to, because you might be spending money na wala ka, di ba? So, parang dapat dun ka papunta. So, for example, when you choose pop-up stores, lalo na ngayon magpapasko, go for the more high-end malls, high-end locations, para makakuha ka ng benta ng kailangan.
3: Correct, yes. Di ba? Siyempre, meron naman siyang mas lower, mas meron mas pricey. So, siguro, kung ito yung bazaar, ito muna ang product na dadalin ko, di ba?
5: Yes.
3: At mas makikilala ka.
5: But also, get to know na rin the export market over time. The DTI, Export Marketing Bureau, ay sobrang dami yung tinutulong sa mga negosyante na katulad ninyo, na yung mga exhibits nila, walang bayad. Hindi kayo magbabayad sa space, hindi kayo magbabayad doon sa ang gastos niyo lang
4: trainings.
5: Yung pagpunta lang doon talaga at yung mga tao na kailangan magbantay doon sa stores.
3: Sama mo na si Daddy, di ba? Vault in na kayo.
5: Yes,
3: okay, sana lumago ang negosyo mo at lalo pang maraming maging customers, okay? Thank you so much. Yan po, hindi lang ho kami nagkukwento dito. We want to help start your own business. Gusto po namin maging bahagi ng inyong pag-asenso dahil gaano man kaliit o kasimple, siguradong may kita rito. Thank you so much sa ating studio guest na si Angel at si Daddy Eugenio Bagon ng Hi-G.
5: Batangas pa pala ito.
3: Hi-G Candle Company. Oh, may kumpanya na siya.
5: Congratulations on creating a beautiful, beautiful business.
4: Thank you po.
3: Thank you so much. Okay. Mamaya sa ating pagbabalik. Samantala, kumuha muna tayo ng report. Okay, meron tayong report. Department of Health nakahanda sa posibleng pagsirit ng kaso ng leptospirosis dahil sa nakaraang baha. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, anong linya si Kelly? Line 3.
6: Nakahanda ang DOH at San Lazaro Hospital sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha. Sa pagbisita ng DOH Secretary Edwin Mercado sa ospital, tiniyak na naka-activate ang leptospirosis express lane para sa mas mabilis na pagpapagamot. Nakahanda rin ang rapid diagnostic test, antibiotics at hemodialysis units para sa mga moderate hanggang severe na kaso ng leptospirosis. Inihahanda rin ang DOH Hospital sa karagdagang hospital bed sakaling dumami ang mga pasyente. Paalala ng DOH, libre ang pagpapakonsulta sa pinakamalapit na DOH Health Facility at Yakap Clinic, lalo na sa mga lumusong o nababad sa baha. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ito ang diskarteng malupit.
7: Malupit!
0: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Basta AM, DZMM. Mas liwanag, mas Mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Praktikal na usapang solusyon ng hatid. Push mo yan!
3: Okay, mamaya babasahin na po natin ang ating may say ka dito. Pero for now, unahin natin ang push mo yan. Minsan, ang mura ay pwedeng di ko mabasa. Bulag. Push mo yan na tayo, besh. Minsan, ang mura ay pwedeng mas magasto sa katagalan. Ito ang shoe paradox. Kapag murang item ang binili mo pero madaling masira, mapipilitan kang bumili ng bumili. Sa huli, mas malaki pa ang pwede mong magastos. O dapat medyo mapanuri tayo, di ba? Kaya narito ang ilang smart spending tips. Tip number one. Huwag presyo lang ang tingnan, quality din dapat. Isipin din kung gaano ito tatagal at kung ilang beses mo pa kailangan palitan, hindi ba? Hindi porke ano naman, mahal. Pero meron din nabibiling mahal na madali masira, no? Nabudol ka doon.
5: Meron din.
3: Di ba? Lalo na nung pandemic, hindi tayo lumalabas. Nung sinuot nyo yung sapatos, natukla, nasira. Di ba? May brand yun. May brand yun, mahirap na lang magsalita. Well, anyway, meron din talaga. Pero dapat talagang medyo, mabuti pa yung tahi ang swelas kesa yung dikit ang swelas, tanggal. Mm-hmm. Tip number two, think long term, wag short term, mga besh. Hindi ito tungkol sa pagbili ng pinakamahal. Mas mahalaga ang pagpili ng quality item na sulit at tatagal. Mm-hmm. Example, meron ka ba? Example. Number three, compute ka muna bago bumili. Pinsan, mas makakatipid ka sa mas matibay na item kesa sa murang paulit-ulit na bang pinapalitan. Tandaan, smart spending isn't always about buying cheap. It's about buying wisely at samahan na rin ng push. Ibang push to. Sa pagbili natin, importante ang panunuri. Usisain mo yung item o yung produkto. Siyempre, kailangan na savings para afford mo. At siyempre, yung husay mo sa pagpili. Diba? So, yan. Panibagong push yan sa ating mga push mo yan, mga listeners.
5: Ang kwento ko dyan, Ate May, yung anak ko nung lumipat siya, bumunta sa kabila, nagbukod na. Bumili ng napakamura, parang 1,000 lang na rice cooker.
3: Aha.
5: Besh. Pagkatapos ng isang gamit, umusok. So sabi ko sa kanya, yun nga, makakamura ka minsan. Dapat titignan mo talaga yung kalidad.
3: At saka yung malimbawa, sigurado ka ng brand na magandang
5: quality? Minsan, meron namang hindi pa sigurado.
3: Hindi branded.
5: Pero tingin ka muna ng reviews.
3: Ah, oo, tama.
5: Tingin ka muna ng mga, lalo na ngayon may social media na, madali na mag-research dun sa mga tao na nakabili na ng ganun. You might be spared from wasting money if you take a little longer para mag-research. Kasi minsan talaga, pag mura, kunwari, eto na lang, debate, used cars. Diba? Mas mura siya kaysa dun sa
3: kaysa brand new, syempre.
5: Brand new na kotse. Pero yung sakit ng ulo mo rin.
3: Oo. Diba? Hindi mo alam na yung binentahan mo, nabangga na ng ilang ulit, pinaayos lang niya, na mukhang maganda, pero yung pala marami ng problema yung kotse yun. Lalo na pag old.
5: So, lagi ka magsasama ng mekaniko pag
3: titingin
5: ka. Because, meron ding mga used cars na sobrang ganda pa.
3: Oo.
5: Pero, hindi lang talaga na bago, kaya mabibili mo ng mura.
3: At saka mas maganda nga rin talaga may kasama ka mekaniko at mas kilala mo yung bibilan mo. Para alam mo, yung mileage kasi nadudoktor pala yan, Besh.
5: Yes.
3: Ah, di ba? Hindi pwedeng yan lang ang basehan. Okay?
5: Ay, ayan, magandang topic yan for next week dahil baka maraming ibentang sasakyan pagkatapos
3: mga
5: ng baha.
3: Oo. Okay.
5: Paano mo malalaman kung goods or good?
3: Oo. Yan po ang ating practical tips na makakatulong sa pagbabudget para iwas stress at di tayo ma-depress. Kaya mga kadiskarte, ano man ang inyong effective budget tips, i-share nyo na yan at i-feature namin dito yan sa ating push mo yan. Okay, sa ating may say ka dito.
5: Pwede bang basahin pa din natin yung may utang?
3: May
5: sayang,
3: utang?
5: Yung last week na hindi natin
3: oo,
5: nabasa
3: yan.
5: Ang
3: sige,
5: dami.
3: Sige, next, may kopya ka?
5: Wala.
3: But in hi Pamela Munhi, advance happy birthday. Nanonood yung friend ko.
5: Okay, ngayon si Agnes nag-hello galing sa Ilocos. Ipag pinagmamalaki namin ang chicharon at
3: bagnet.
5: Sukang
3: Ilocos. Totoo, at sukang Ilocos. Ay nako, Agnes, nakalimutan mo ang chichacorn, ang cornic.
5: Ay oo, alam diba? Mo, mahirap yan. Kasi once I start, I can never stop.
3: Yeah. Subukan ng subo, di ba? Thank you, Agnes, for reminding us. Oh, yung mga nangangailangan ng pasalubong, magkalimutan ng Ilocos, manya, chicharon at sukang Iloco.
5: Okay, next, okay. Ate May.
3: Manibe, sa amin ipinagmamalaki namin ang longganisang lukban.
5: Mas gusto ko actually yung lukban.
3: Kesa sa matamis? Kesa
5: ayoko
3: sa bigan.
5: Din ng matamis. Oo. Gusto ko yung lukban kasi
3: maliliit siya.
5: Maliliit, mas maalat.
3: Tapos i-crispy mo, pati pag-crispyin mo. Okay? Malami na mag-lunch. Melly.
5: Sabi ni Melly, sa kabanatuan ang batutay longganisa the best.
3: Batutay?
5: Ano yung batutay longganisa?
3: What's that? Nako, Melly.
5: Google nga, batutay. Kailangan siguro
3: kailangan alamin natin yan. Alamin natin. Melly, kailangan namin matikman yung kabanatuan. Ah, hindi. Hindi. Mali. Okay, si Rene naman. Kapeng Barako sa Batangas. Ala eh.
5: Ikaw ba mahilig sa kape?
3: Yeah, pero iniiwasan ko kasi medyo acidic.
5: May GERD ka. Pero ano nga ba ang kaibahan ng kapeng Barako? Eh, aside from the fact na malakas siya.
3: Rene, pakitext nga. Kahit bukas dark, next diba? Week namin basahin.
5: Oo. Kasi di ba parang kilalang kilala yung Batangas sa kapeng Barako. Pero marami ng ibang area sa Pilipinas na may mga sarili na rin nilang kape.
3: Si pa sa Amadeo rin, sa Cavite, di ba dun yung mga coffee bean.
5: Oo.
3: Ano?
5: Yes.
3: Pero farms.
5: Yun ang palaisipan sa isip ko kung worth it yung gasto sa kapeng Barako. Kung aside from yung pagiging strong niya, ano pa ba ang meron siya?
3: Alamin natin yan. Okay. Doon naman sa question natin, ito pala. Hindi. Si Minerva naman ng Las Piñas. Sa kanila daw ay mga water lily ang produkto. Hindi. Sulat kamay. Kasi kanina nasira po yung printer namin. So, ang bait-bait naman nitong si Ellen.
5: Uh-huh.
3: Adarna.
5: Nagsulat.
3: Yes. At si Lynn.
5: Water lily yung ginagawang tela, sabi ni Director Julius.
3: Ano daw?
5: Water
3: ginagawang?
5: Lily ginagawang tela.
3: Tela na rin. Meron kasi ako dati, water lily bag. Diba?
5: Yun parang
3: doctor's
5: hinahabi.
3: Bag.
5: Hinahabi lang talaga yun. Leave. Parang hindi na dry tapos winilive. Diba? Mm-hmm. Pero yung sa kanya kasi,
3: tela.
5: Hibla talaga yung kinukuha yung fabric.
3: Amazing, ayun. No? Yung tela. Nakakatuwa. Gusto ko yung mga tulong ng gobyerno, pagsamantalahan natin.
5: Oo.
3: Diba, wag natin ano, wag nating palipasin.
5: Yes.
3: If they can help, why not? Iyan na nga, babawi tayo eh. Diba? Nakakatulong ng gobyerno eh, gamitin. Sabi naman ni Linda, sa amin sa Pangasinan, puto.
5: Ah,
3: puto Pangasinan, puting puto.
5: Gawa sa ano
3: yun? Ay, yung maliliit?
5: Oo, gawa sa ano yun?
3: Rice. Bigas.
5: Yan,
3: bigas,
5: sugar.
3: Diba? Okay. Pero hindi, masarap siya.
5: Masarap.
3: Pero dalawa,
5: yes.
3: Pag binibili yan sa ano, sa may Corinthian, may kuchinta, brown, diba? Masarap. Yun din parang mani. Ayan, sana ho na-enjoy kayo sa episode namin today. Maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin at lagi niyong tandaan. Ako, ikaw, tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat po may kusang palo. Huwag po tayong tatamad-tamad. Minsan, guilty rin ako dyan.
5: Uh-huh.
3: Sarap maghilata.
5: Okay lang yun. May time talaga para magpahinga. Pag hindi tayo nagpahinga,
3: huwag lang sobra.
5: Hindi tayo makakaarangkada. Oy, nag-rhyme ako. Pag hindi nagpahinga, hindi makakaarangkada. So,
3: yes.
5: Balance.
3: Oo. Kailangan action tayo kaagad. Pero meron tayong aha. May aha moment. May naisip. Huwag natin patulugin.
5: Pero wag galaw agad. Pero katamaran lang.
3: Oo.
5: At tas reklamo ka ng reklamo, di ka naman gumagawa.
3: Tama. At hindi lang tayo na, dapat
5: punta ka dito para sa bunutan kita.
3: Oo, hindi lang tayo dapat ano, mag-isip ng pagkakakitaan at maging sugapa, di ba? Manage ano, manage your greed or moderate your greed. Dapat i-share natin ang ating pagpapalag na tatanggap. Ako po ang inyong kapamilya, Mayvalia Siniza.
5: Napakabilis ng oras kapag masayang pinag-uusapan ang mga inspiring stories at practical tips on how to live your best life na walang pag-aalala tungkol sa pera. Ang hirap. Alam mo, bago tayo magtapos, masabi ko lang talaga, I think a lot of people right now are
3: struggling
5: about money.
3: Yes.
5: Struggling and stressed about money. At
3: gusto
5: lang sabihin sa inyo, I don't know if everything will be alright. I really don't.
3: Yeah.
5: But prepare the space for you na for today, for now, right this very minute, you'll be fine. Okay?
3: Yeah.
5: Kaya
3: hindi
5: yan.
3: Na, hindi na bababa ang dollar, no?
5: Good yun para sa mga medolyar. Ikaw naman.
3: Pero paano naman yung wala? Wali.
5: Huwag ka na daw kasi bumili ng ticket papuntang Amerika. Hindi kailangan perfecto ang simula. Basta may simula. Ayaw ko lang umalis si Ate May kasi iwanan na nila ako. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial veggie ng bayan, Salve Ibanez, nagsasabing, tandaan, laban lang sa hamon ng buhay dahil tayong mga Pilipino ay may
3: panalong diskarte.
5: See you again next week. Ingat, everybody.
3: See you.
5: Bye.
3: God bless.
0: Ito ang diskarteng malupit.
5: Malupit.
0: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa. Para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na.

0: 11:01 na po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, inaabangan na ang posible umanong pagharap ni dating Pangulong Duterte sa susunod na status conference hearing ng International Criminal Court sa Setyembre 16. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant Counsel Attorney Maria Cristina Conti na kabilang sa mga tatalakayin sa naturang pagdinig ang submissions at kahandaan sa trial na prosekusyon at depensa at kung may kakayang humarap sa paglilitis ang dating Pangulo.
4: Crucial ay yung September 16 kasi hindi nag-hearing noong July. Harap-harap ulit, kumpleto ba yung submissions? Okay na ba yung ready ba tayo for trial? And is the accused fit stand trial? Or may ibang nagsabi na baka posibleng humarap siya sa September? Yun yung isang inaabangan. Si Duterte. Pero hindi ito yung kumbaga parang ganun kalaking desisyon dahil status conference hearing, it's just one of the items to be discussed.
3: Dagdag ni Conti, posibleng umabot sa daan-daan ang iaharap na testigo ng magkabilang panig sa mismong paglilitis pero posibleng magbago ang bilang depende sa ilalabas na schedule. Sa ibang balita naman, nanawagan ang asosasyon ng mga psychiatrist at child psychiatry specialist na ipagpaliban muna ang nakatakdang nationwide school safety drill para sa mga active attack incidents sa darating na Martes, Agosto 25. Kasunod ito ng mga kamakailang insidente na karasan sa mga paaralan sa Zamboanga City at Tacloban City. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang paghahanda sa emergency pero maaaring magdulot ng pagkabalisa o trauma sa mga mag-aaral ang mga makatotohan ng simulasyon ng pag-atake. Rekomenda nila ay iba pang paraan ng paghahanda na hindi magdudulot ng takot sa mga bata. At yan po mga balita, basta may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagapay sa kalusugan.
6: Doktora Luisa.
5: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging handa, maging maalam. Para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

August 23, 2026. Ito na ba ang huling linggo bago mag-September, Fred? Tama ba? Is this the last Sunday? Tama, no? Last Sunday before September. Nako, mag-burr months na. Napakabilis po ng panahon. September, October, November, December, 4 months to go. Ha, 4 months to go. Paalala po natin pa rin sa lahat. 4 months to go. Dapat po tayo ay magpa-check up. Ako kulang pa. Kulang pa ako ng breast ultrasound. Ayan. Ah, may isang Sunday pa. Oh, one Sunday to go. And nandun na po tayo sa burr months. No? So let us check ourselves from head to foot. Paalala ko po yan para iwas sakit. Iwas gastos. Kasi ho, pag hindi natin chinecheck na may problema, dun mas malaking problema kasi mas malaki ho ang babayaran. Alam niyo po, sa totoo lang, nakita niyo po may mga bagong laws, no, na hindi dapat nagde-detain ang pasyente sa ospital. Oo, hindi i-detain, pero ang malaking problema, most of these private hospitals ay humihingi yan ng mga titulo ng properties, hahawakan ng ospital, at iaantayin, no, para mabayaran sila o maibenta yung property. So ang aking pumunto dito ay hindi humura magkasakit. We appreciate that the Department of Health with this administration ay nagkaroon ng zero balance billing. Subalit ito po ay nag-a-apply lamang sa ating po mga Department of Health hospitals, and very limited po yung space. And yun po, no, so hindi naman po lahat ay na-accommodate din. So madami po sa ating mga kababayan ay napupunta rin sa private. Okay, so kahit po tayo nasa private, ang isang Pilipino hindi handa dahil ang kanilang pera ay napupunta sa mga edukasyon ng kanilang mga anak, sa kanilang tahanan, etc. So wala silang ready cash, no, to pay for their medical expenses. Kaya ko yan nabanggit kasi na-witness ko yan this week, no, isang kaibigan ko na ang laki-laki ng bill, milyones. So parang yun pala talaga ay nangyayari. So yun po. So para ho tayo makaiwas gastos, dapat po iwas sakit. So ngayong araw, ano ho ang ating pag-uusapan? Isa pong dermatological emergency. Tinatawag na Stevens-Johnson syndrome. Ako, ito po ay nakakatakot kapag nakita. Ang isang tao pagka inom ng isang gamot o sabi maaaring nagkaroon ng infeksyon, no, ay biglang parang tanggalan ng balat. Okay, so parang nagsusugat, nagsushed yung skin, at apektado po yung mucocutaneous, so yung kanilang mata, yung kanilang bibig, no, parang pumutok ang itsura, tapos yung mata. At madami ho, kanina ho ay pinapanood ko, may mga ating mga kababayan may nabubulag ng tuluyan dahil po sa Stevens-Johnson syndrome. So ito po ay dapat nating malaman bakit, dahil may mga ilang gamot na tinatawag nating culprits o kumbaga known na maaring mag-cause nito. Isa doon ay yung allopurinol, no, na iniinom

0: sa inyong lahat. Tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. Sabayan po tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at napapanood po sa buong mundo through the Filipino Channel at I Want App. So ngayon nga, ang pag-uusapan natin, mga tamang kaalaman tungkol sa Stevens-Johnson syndrome. Okay, isa pong severe, parang allergic reaction, no? Sa mga gamot or, ayan, maaring infection, no? Alamin po natin yan kasama ng aking boss, aking kaibigan, ang aking manang ate yan, ha? Aking gabay sa aking practice. Walang iba kundi si Dr. Mia Lewinberger. Okay, so maaari ho kayong sumali sa aming huntangan. Mag-text lang po kayo sa Viber 0919-278-3000. Maaari rin ho kayong tumawag sa amin sa 8924-4101, local 5671-5672-5673. Kami po ay nasa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At isubscribe niyo po kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. I-follow kami sa Facebook, TikTok, X at Instagram. Yan. Pero bago lahat, batiin ko yung aking kaibigan na si Coach V. Happy birthday kay Vanessa Antonio, ang ating pong, at kay Gus Abelgas. Ayan, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Ano po ang ating balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan? Mga pagkaing makakatulong sa immune system, ang mga pagkaing mayaman daw sa vitamins, minerals at antioxidants ay makakatulong upang suportahan ang immune system. Kabilang dito ang mga citrus katulad ng oranges, lemon, mga berries, yan, strawberries, fatty fish, salmon, sardinas, broccoli, bawang, almonds, leafy greens. So maaring isama sa pang-araw-araw na pagkain, no? So paalala, mas mahalaga pa rin ang balansing pagkain, sapat na tulog, regular exercise, pag-iwas sa paninigarilyo, and healthy lifestyle. Okay, so tayo po muna magko-commercial sa ating pong pagbabalik. Sali na po sa ating huntahan. Importante po ito na alam nyo po na may mga gamot na dapat nating ingatan. Mga ordinaryong gamot, yun na nga nabanggit ko, one of which is allopurinol for uric acid. Madaming umiinom yan, no? Bantay tayo kasi ito po ay mga culprit sa mga sa tinatawag nating Stevens-Johnson syndrome. Ito ay severe derma case, no? It's an allergic reaction na naapektuhan ng balat at ang ating pong mucocutaneous. So, dyan lang po kayo magbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos.
2: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagabay sa kalusugan.
3: Basta AM, DZMM.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw.
12: DZMM
11: graduate bachelor.

0: ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
2: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Tatanungin natin si Dr. Mia Lewinberger. What's up, Doc? Ayan, so pakilala na natin ang boss ko. Siyempre, teka muna, bakit wala dito? Ang aking boss ay si Dr. Mia Lewinberger, member ng Philippine Dermatological Society, former chairman ng aming pong departamento sa St. Luke's BGC, at siya po ay dermatologist sa BGC, St. Luke's at St. Luke's Quezon City. And more than anything, ate ko yan, manang ko yan, teacher ko yan. Oo, lahat ng mali ko, sinasabi niya. Dr. Mia, welcome to Iwas Sakit, Iwas Gastos.
3: Thank you, Luisa. Magandang umaga po sa lahat. Happy to be back po. It's been a while.
2: Oh, di ba? Lagi kong niloloko. 70 na yan. Sa buhok lang. Pero looking young. Mm-hmm. Looking young at 60. No?
3: Yes, to this year. Yes, finally got my senior.
2: I know. Hindi ko nga alam eh. Ayaw niya pa dye hair niya. Pero sa totoo lang ho, buhok lang po niya ang matanda. But ang skin niya, pang high school. At kung sumayaw po yan, parang high school student din. No? Napakagaling. Anyway, okay. Si Dr. Mia is gonna be our consultant for today. Pero meron tayong case, Mia, that we want to present. Mm-hmm. Si Drian ay makakasama natin. Kukwento niya yung kwento niya. No? So ito po, ang pag-uusapan nga natin today ay tungkol po sa Stevens-Johnson syndrome. So, ano ba ito, Mia?
3: So, kung nakinig po sila sa introduction ni Doc Luisa earlier, ganun din naman yung medyo masasabi ko na ito ay labis o sobrang reaction ng resistensya ng katawan, yung immune system po natin kapag may bagong kakaibang elemento na nakapasok sa katawan natin na hindi pa kilala ng ating resistensya tulad ng gamot o infection. At ito ay tinatawag na syndrome dahil sa paglabas ng iba't ibang sintomas na sabay-sabay. At ito ay napapaloob sa kategoryang tinatawag na scar. Hindi po siya peklat. Scar means severe cutaneous adverse reaction. At kalimitan po, mabagal itong lumitaw at matatawag na delayed type of hypersensitivity reaction. So ito ay nakakaapekto tulad na sinabi ni Doc Luisa sa balat at sa mucosal services, kung sa bibig, sa mata, sa ari. Ganun. So importante pong maintindihan na ito ay critical na condition na nangangailangan ng agarang pagpapa-ospital.
2: Okay. Okay. So you said ang Stevens-Johnson syndrome, pag syndrome, mm-hmm. hindi lang isang organ affected, no? It affects other organs. So,
3: that's right.
2: Okay, so may affectation ng balat. Mm-hmm. So ang itsura ay, anong itsura, Doc, sa balat?
3: So, is it balat or, so sa balat kasi sumusunod yun, okay. Doc Luisa, ang una, because nga yung ano bang unang sintomas at senyales, right? Because iwas okay. sakit. So, mga sintomas ng trangkaso, flu-like symptoms.
2: Ang unang
3: usually,
2: presentation.
3: Opo,
2: okay.
3: Mga ilang araw, probably 2 to 3 days, ang nauuna po bago dun sa nababago sa balat. Ano po ito, yung parang mataas na lagnat, high-grade fever, 39 degrees centigrade, matinding panghihina, pananakit ng lalamunan, no? Parang sore throat at bibig, at maaring masakit rin ang mata, panghahapdi, panalabod. Mm-hmm. Pagkatapos nun, yung tinatanong ninyo na sa balat, mm-hmm. sumusunod paglitaw ng mga masakit, hindi siya makati, masakit na patse o batik. Mm-hmm. Hindi naman siya pantal, flat naman siya, na namumula. Tapos minsan sa sentro niya may kulay lila, purple, mm-hmm. Sa gitna na kumakalat at maaaring bilugan ng hugis initially.
2: Okay.
3: And makikita to saan? Sa binti, braso, sa katawan, right? Sa trunk. Hanggang sa maaari pong magpaltos.
2: Ayun nga, paltos or magbalat.
3: Yes.
2: Oh, yun sinasabi ko.
3: Yun. Tapos pagka nagpaltos siya, hindi lang nga sa balat, nagsinabi mo, Doc Luisa, pati dito sa bibig.
2: Sa bibig.
3: Tsaka sa mata.
2: Sa mata.
3: At pagkatapos nun, magbabalat. Maaalis yung yung, you know, yung bahagi ng, yung ibabaw na bahagi ng balat.
2: Okay, so you call this scarf a severe cutaneous adverse reaction.
3: Yes.
2: So, severe na adverse reaction sa balat.
3: Sa
2: okay,
3: balat.
2: Na so, maaring dulot ng gamot.
3: Or infection. Usually sa mga adults, okay, gamot. Sa pediatric, because understandably this is rare. Hindi naman siya yung common event, pero pag nangyari po siya, kung sa mga bata, karaniwan ay dahil sa infection, at kung naman sa matanda, sa adults, usually dahil sa gamot.
2: Okay, pero sa gamot, maaring, since sinabi mo ito po ay delayed hypersensitivity reaction, maaring matagal mo nang iniinom yung gamot, tapos biglang nag-react ka? Tama ba ito?
3: Tulad ng mga pasyente, kasi ako rin po ay konektado sa Quirino Memorial Medical Center, at madami-dami po yung kasong nandoon, at karaniwan nga nainom na nila ng kunyari kung isa, dalawang linggo bago po lumilitaw yung mga sintomas.
2: Okay, yes. Okay. So, Dr. Mia, makakasama natin ngayon si Drian. No?
3: Okay.
2: Si Drian from Pasay City. Ikukwento niya sa atin kung anong nangyari sa kanya. No? So, siya po ay naka-experience ng Stevens Johnson Syndrome. Oo, nandiyan na ba si Drian?
4: Hello ko, good morning ko, Doc.
2: Hi, Drian.
4: Asama po, mga nanonood po at nakikinig po.
2: Oo, I believe nakita nila yung kwento mo online, no? Sinare mo ba yung nangyari sa'yo?
4: Opo, Doc, sinare ko po.
2: Okay, so kailan ka nagkaroon ng Stevens-Johnson Syndrome?
4: Na-diagnose po ako ng Stevens-Johnson Syndrome po noong April 2024 po.
2: Okay, tapos ikaw ay na-admit, no? Dahil dito?
4: Yes po, na-admit po ako ng isang buwan po.
2: Isang buwan. O sige, ikwento mo sa amin, may sakit ka ba? May ininom ka bang gamot? At ano ang una mong mga simptomas na naramdaman?
4: Bago po ako nagka-Stevens-Johnson Syndrome po, na-diagnose po ako ng tuberculosis po, second line na po, drug resistance. Kumbaga, umiinom po ako ng gamot na 10 tablets, 18 months ko po yung tatapusin. Then possible po na doon po sa gamot na yun po is nag-trigger po yung Stevens-Johnson Syndrome ko po. At nung time po na umiinom po ako noon, siguro for 3 months po bago po siya lumitaw, yun po, nangyari po sa akin is nilagnat po ako, nagkaroon po ng mga blisters po yung katawan ko, hindi po ako makakain, sumasakit po yung tiyan po, then lalagas po yung buhok ko, at yung mata ko po is namumula po.
2: Okay, so hindi naman para takutin natin yung mga umiinom ng anti-TB drugs, no? Kasi nga, yan ay importanteng gamot, hindi ba? Para labanan ng tuberculosis. Kasi ayaw mo naman mamatay ng TB. At sayang naman at ito'y libreng gamot mula sa World Health. Okay, so, na-identify ba? O, paano, kung ano dun sa mga gamot na yon ang nag-cause ng Stevens-Johnson syndrome mo?
4: Nung time po na nabigay po sa akin yung clinical abstract ko po, then na ipaliwanag po sa akin ng mga doctor ko po, inisa-isa po ulit namin na inisa-isa po ulit nila yung mga gamot po para i-test po sa akin.
2: Ibinalik. Ibig sabihin, pinainom sa iyo ulit.
4: Opo, pinahinto po yun po nung time po na na-admit po ako, pinahinto po lahat ng ininom ko pong gamot, then pinaulit po isa-isa.
2: Oh, so nung gumaling ka na, ibinalik nila isa-isa, no? Kasi syempre gusto pa nilang gamutin. So kamusta? Ano dun sa mga gamot na yun ang nakitang maaring naging sanhi ng Stevens-Johnson syndrome mo?
4: Nung inisa-isa po nila yung gamot po sa akin, wala naman pong naging epekto. Balik kumbaga po is parang biglaan lang po daw po. It's possible po na nagkaroon lang daw po ng sa taas po ng mga dosage po at sa dami po. Parang doon po na siya na-trigger po eh.
2: So, are you back? Iniinom mo pa rin yung mga gamot mo?
4: Sa ngayon po, tapos na po. Graduate na po ako sa pag-iinom.
2: Pero binalik mo siya, all of them, na inom mo siya ulit?
4: Opo, Doc. Okay. Nainom ko po ulit siya.
2: Okay, sorry ah. Ayun po ay aking ine-emphasize kasi ayoko naman matakot yung ating mga kababayan sa mga gamot, no? Kasi lalo na kung walang other choice na gagamot dun sa iyong kaso, katulad sa iyo, may tuberculosis, tama lang ginawa ng mga doktor, ibinalik isa-isa to make sure na meron, kung yun nga ba ang sanhi ng Stevens-Johnson syndrome mo. O, tatanungin natin kay Dr. Mia ang kanyang opinion tungkol sa iyong kaso. Diyan ka lang ha, Drian. Go.
4: Apo.
3: Thank you, Drian, sa pag-share mo sa kaso mo at natutuwa kami na talagang natapos mo din yung yes. kailangan mong gamot, right? Overall health mo. So, actually, sa pag-review ko rin ng mga nakapublish na case, usually sa mga PTB meds or against TB, usually rifampicin and isoniazid, IMH, ang mga culprits, more rifampicin.
2: Okay.
3: Magandang ang narinig natin na kay Drian, hindi siya nagka-problema nung na-restart yung rifampicin. However, sa kaso ng ibang mga pasyente, nangyayari na pwedeng hihintuin, of course, talaga. The suspect drug kaagad hihintuin yun. Pero mayroon naman ding ibang set of drugs na pwedeng ibigay kung sakaling hindi.
2: Ipalit, ha?
3: Huh? Yeah, if ever. Pero kay Drian, wow, awa ng Diyos, thank you na natapos mo yun. And then sa kaso mo nga, nakalagay nga na naka-experience ka ng panghihina, pati, you know, hirap sa paghihinga. Yun yung mga long-term physical sequelae, complications nga nung nadaanan mo. So, hopefully nga, Drian, sa ngayon ay medyo tumitibay rin ang loob mo kasi nga mabanggit ko lang din na bukod sa yung kung mahirapan huminga, yung sa pag-iisip rin na maging anxious or maging depressed, dahil syempre siguro talagang natakot ka rin dun sa pinagdaanan mo. So, yun naman ang ma-input ko, Doc Luisa.
2: Mm-hmm. Okay, pero yung culprit are the two, rifampicin and ibig sabihin sa pag-aaral, ito yung mga common na nakakakos ng Stevens-Johnson syndrome. But with his case, is hindi nga, okay, because binalik isa-isa.
3: Right.
2: Okay, so it could be, maari, no? Maari yung dose because nga resistant yung kanyang kaso eh.
3: Right.
2: Diba? Yes, meron kang resistance. Siguro nga masyadong matataas yung doses na yun nagkaroon siya nitong severe cutaneous adverse reaction.
3: I think also I have to put in that kasi ano ang risk factors.
2: Okay, what
3: so
2: are the
3: actually,
2: risk factors?
3: Mga risk factor rin, if he was immunocompromised to begin with, so
2: mababa ang immune system.
3: Mababa na ang resistance, ang immune system ni Sir Drian, baka lang kasi although, dun sa iba nga, ano ba ang mga sektor ng mga pasyente o grupo ng mga individual na masasabing at risk na immune, na mababa ang resistensya? Ito po yung mga may cancer, lalo na sa dugo, cancer sa dugo. Tapos, kung sakali pong merong autoimmune disease o organ transplant recipient, or kung merong HIV infection, or pagkakaroon nga ng personal or family history ng Stevens-Johnson syndrome dati. Minsan nga ay kung may lahi genetic also, right?
2: Okay. Okay, so before we continue our discussion, Drian, anong pinaka natutunan mo dito sa experience na ito na gusto mo i-share sa ating mga kapamilya? Sige.
5: Hello?
4: Ang natutunan ko po sa experience ko po nito is pagiging matatag po. Kung meron man po tayong mga maintenance po na gamot, inanin po agad natin at huwag po natin ihihinto para hindi po tayo mag-drug resistance at wala po tayong maranasan ng mga malalang allergy at baka sakali po magkaroon po tayo ng komplikasyon sa ating katawan. So magtiwala lang po tayo sa proseso at huwag po tayong maniniwala sa mga hindi naman po lehitimong manggagamot at mag-usal po.
2: Drian, maraming salamat ah. Ako naman ang pulot napulot ko sa kaso mo ay yung tama ka, yung katatagan mo. Kasi kung ibang tao yan, Mia, na nag-reaction ka sa habang may iniinom kang gamot, hindi mo na itutuloy. 'Di ba? Pero ikaw, tinuloy mo pa rin kasi may iniisip kang sakit. which is yung tuberculosis na gusto mong gamutin. Diba? Kasi iba dyan, nag-allergic reaction ka sa gamot, tapos na kwento, diba? Nagtiwala ka sa proseso, nagtiwala ka sa mga doktor mo, binalik isa-isa, at hindi ka naman nag-react, no? Nung isa-isa binalik, at yet ngayon ay magaling ka na, at nakatapos ka na ng gamutan laban sa tuberculosis. So, you are a good example of a good patient, and tama ka, wag ho tayo makikinig sa kapitbahay, sa haka-haka, o takot-takot, o takot ng iba, no? Tama, no, Drian?
4: Oo. Apo, Doc.
2: Okay, Drian, dyan ka lang, kasi si Doc ay para matuto ka pa, no, tungkol dito sa pinagdaanan mo. So, sa Stevens-Johnson syndrome, meron ka rin mga nakitang ophthalmologist, hindi ba? Tinamaan din yung mata mo?
4: Apo, Doc. Bali, yung mata ko po is nagpapatak po ako ng fake tears po kasi ko lagi po siyang namumula kapag mainit po yung panahon.
2: Oh, may meron ka bang kasi yung iba kanina naman nanonood ako ng videos ng mga Stevens-Johnson na nangyari sa Pilipinas. May mga nabulag na talagang after Stevens-Johnson's syndromes. With you, anong mga natirang epekto sa iyo ng SJS sa iyo, sa iyong katawan?
4: Ang naging komplikasyon po sa akin ng SJS po is yung paghirap ko po sa paghinga na diagnose din po ako ng COPD po. Sumikip po yung hingahan ko. So, kailangan ko po laging mag-i-inhale. And then po yung mata ko po is yun po lagi pong namumula. Tapos yung buhok ko po is may mga tagpi-tagpi na po. Hindi na po siya natutuloy tinutubuan ng buhok. Yun po.
2: Okay, so merong sequel eh, no? Meron pa rin, kumbaga ito yung bakas nung kanyang pinagdaanan. Okay, so good, Drian, na malakas ang iyong paniniwala sa Diyos, no? So ano lang tayo, cool ka lang. Oh, eh, lahat naman tayo ay may pinagdadaanan. Okay, so Dr. Mia, can we mention, okay, paulit-ulit sinasabi ni Dr. Mia kanina, mga culprit sa Tagalog ay, Tagalogin mo ngayon, boss?
3: mga trigger, mga sanhi.
2: Trigger, sanhi. Oo, tama. Mm-hmm. English pa rin yan, boss. Eh. So, mm-hmm. Ibig sabihin, culprit, ito yung mga suspect normal, suspect na...
3: Sa larin.
2: Kumbaga, ingat po tayo, mga kababayan ko. Ingat tayo. Kasi pag ininom mo yung gamot na to, ay baka ka mas Stevens-Johnson syndrome. No? So, actually, like for example, yung sa allopurinol. Mm-hmm. Dahil nga madami tayong kaso sa dermatology mm-hmm. na nagkakaroon ng Stevens-Johnson syndrome, meron na mga naimbentong gamot, Doc, I believe, na parang mas lesser yung chances of SJS, no? So, may mga ganon. May mga alternative na rin na maaaring yung itanong sa inyong doktor, mm-hmm. sa inyong mga rheumatologist. Ano ba yung gamot na alam namin pumalit sa allopurinol na mas less chance na magkaroon ng Stevens-Johnson syndrome? Kasi nga ayaw natin yun, na parang, alam mo yun, sugat-sugat yung balat mo, yung mata mo, and everything, no? So, it's that you're gonna go through a severe cutaneous adverse reaction. Sige, iisa-isa yun ni Doc, no? Para tayo po mag-ingat sa ating pong pag-i-intake nitong mga gamot na to. Go ahead, Doc.
3: Okay, Doc Luisa. So, of course, na-validate po natin din sa, you know, tagal ng panahon, ano po ba yung mga nahanap na usual sa larin po, suspect, na mag-cause po nung SJS. So, meron po yung allopurinol na sinabi ni Dr. Luisa para sa gout, which is isang uri po ng arthritis. Bukod po doon, yung mga anti-seizure meds po, o yung gamot sa convulsion, tulad ng lamotrigine, carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, at of course, yung mga antibiotic po. Usually po yung cotrimoxazole, vancomycin. Vancomycin po, ito po ay dinadaan sa ugat pag may infection. Levofloxacin, cefazolin, ampicillin, minocycline, at pati na rin po yung anti-TB meds. At ang mga para sa pain relievers po.
2: Sige, ayan ha. Pain relievers.
3: Yes,
2: go ahead,
3: NSAID or non-steroidal.
2: What are those, Doc?
3: Anti-inflammatory drugs.
2: Sample po.
3: So actually, ito yung mga hindi naman karaniwan sa atin. Piroxicam, meloxicam. Mas mataas kasi po yung risk nila o yung panganib nila kesa sa mga ibuprofen or mefenamic acid. But still, sa kabuuan, ang NSAID po para sa kirot, pamamaga, yun po yung nakikinig natin na methanamic acid. Very rare po, pero pati po, let's say, kung acetaminophen or ganun.
2: Mm-hmm. So, mag-ingat din sa mga nagsa-self-medicate, no? Okay, docs, are you done with your
3: listing? Well, ito po yung sa gamot. Pero okay, kung iisipin mo natin...
2: How about infections?
3: Sa infection po, mga halimbawa ng natukoy po na mikrobyo na maaaring magdulot ng SJS, ito po yung Mycoplasma pneumoniae bacteria, mm-hmm, and then herpes simplex virus, mga bata, usually, varicella zoster virus, influenza virus, hepatitis A, pati na rin po ang COVID-19.
2: Varicella virus is chickenpox.
3: Yeah.
2: Mm-hmm. Tama na? Sa bata, ang sabi mo?
3: Varicella zoster.
2: I'm sorry, zoster. Shingles. Okay, yeah, shingles. Then, so from shingles, pwede mag-Stevens-Johnson.
3: You could. I mean, there are cases. Okay. So pati po yung COVID-19 at HIV. Mm-hmm. So yan. So yun yung mga maging alerto po tayo sa mga nag-uumpisang sintomas kung sakali.
2: Okay, so what's important here is the earlier the detection, the earlier the management, the better.
3: Opo.
2: Kasi nga ho, may sequel eh. Kaya nga kanina, yung pinapanood ko na lumalabas yung mga Filipinos na kababayan natin na na-ere na Doc Mia over the years, talagang bulag. Bulag yung mga mata. Yeah. Kumbaga, natagalan bago sila pumunta sa ospital. So, dapat ay, yun na nga, nabanggit ni Dr. Mia yung mga culprit, no? Ito yung mga common gamot na maaring mag-cause ng Stevens-Johnson syndrome. Eh, kasong presentation, trangkaso eh, Doc, di ba?
3: Initially, pero yun na nga. So, kung masama na ang pakiramdam, tas may lumalabas na mga batik sa balat, and then patuloy na masama ang pakiramdam, i-consulta na po.
2: Oo. So what are the red flags when to go run to the ER, Doc?
3: Yun nga. So parang kung patuloy siya na kunyari din naglalagnat, mataas na lagnat, nanghihina, hindi na makakain, masakit ang lalamunan, tapos may lumabas po ng mga patsi sa balat at nagsisimula na pong magpaltos, ay idalhin na po agad sa emergency room, actually sa ospital, ikonsulta na po.
2: Para mabigyan, paano ba ginagamot to, Doc? Sige nga, sino-sinong mga specialist ang kasalan natin? Oh, so, at how do we manage dermatologists?
3: So, number one, pagka meron po, kung sakali pong dahil sa gamot, very important po na hintuin agad-agad ang pag-inom nung gamot na iyon. So, tapos po dalhin na nga po sa ospital. Sino ba ang mga espesyalista na kasama dito? Kung adult po to ay internal medicine, kung bata po pediatrics, nandiyan na rin po yung infectious disease, tapos po ophthalmology, dermatology service. At kung sakaling may iba pong organ system na involved, dun po marirefer rin siya. So, yun. So, very important rin po kasi, ano po siya eh, talagang parang tumatakbo na metro in terms po sa kalidad ng buhay. So, ang ibig sabihin nun is, ma-imagine nyo po na grabe po yung inflammasyon sa loob ng katawan. Kaya kailangang mabigyan ng lunas na mababa yung level ng inflammasyon. So, meron po tayo, Doc Luisa, na mga, sa ibang mga pagamutan, nagbibigay po sila ng steroids na IV. Kaya lang, ito po usually ay pwedeng pagdebatehan kasi yung kung ano ba ang studies, makakabuti ba to o hindi. Sa ibang pagkakataon naman po, meron din po yung tinatawag po na intravenous immunoglobulins. Ito rin po ay dinadaan sa ugat. Ano naman ang katuturan nun? Yun po ay para mapigil yung malawakang pagsira sa balat kasi meron siyang abilidad na mag-stop ng mga signal na mamatay yung mga balat. So, meron pong ganun. Tapos, syempre po, isipin rin po natin na yung karamdaman ng pasyente na sobrang sakit ng balat. So, bibigyan din po siya ng mga gamot para sa sintomas ng sakit, ng lagnat. Tapos po, sa dermatology, of course, yung sa balat po, na dapat, kasi hindi rin po siya magka-infeksyon. So, dun po ang aming role sa tamang pag-wound care para po matuyo yun, yung mga sariwang sugat. And very important rin po yung sa mata, ang ophthalmology service po, kasi gaya ng nabanggit mo, Dr. Luisa,
2: bubulag, no?
3: Kasi can you imagine, so much inflammation, that's why it has severe adverse reaction. So, malaki po ang ginaganap po na role ng mga ophthalmologist, specialista po sa mata, kung patak, at para po hindi magdikit-dikit po yung mga lashes po, hindi makabukas ng mata.
2: Oo, yes. Hirap daw magbukas. Pero like for him, namumula na forever ngayon, no? Ayun yung sequel, tas patak siya ng patak ng artificial tears, sabi niya, kahit since April pa.
3: Yes. Yun. At saka pati rin, Dok Luisa, diba? Pati sa bibig.
2: Oh, correct.
3: Paano siya kakain? So, kung tayo meron din tayong rinirecommenda usually, yung mga magic mouthwash, mga para lang maghumilom rin po sa loob ng bibig kasi ang hirap kumain, eh kailangan lumakas ang katawan.
2: Tama. Alam mo, Mia, meron kang fan, si Alfonso Danak, MD. Good morning, Dr. Mia, from Dr. Fons Danak of Pampanga. Oh, nanunood
3: yes,
2: siya. Diba?
3: Doc, okay. Hello, Doc Fons. Yes.
2: Okay, so before we go on a commercial, Agnes, posible po ba na hereditary ang SJS, Doc?
3: Yes. Kaya kung maaari, kung may access po, genetic screening. Usually po sa ating mga pagbabasa, hindi naman relative sa Pilipino, mas meron siya sa whether Taiwanese or Chinese descent. Pero po still, kung kailangan pong uminom ng mga allopurinol or carbamazepine at kung sakaling merong capability to have genetic screening, that would be best.
2: That means kung may kamag-anak kang na ganun, no, na nagpaltos-paltos dahil sa gamot na ininom, maaari ka rin magkaroon nito. So it's tama, genetics kung, so hereditary.
3: So nabanggit ko po earlier na kung let's say merong personal history or family history of SJS before, so parang wag baliwalain yun.
2: So you're at risk.
3: Yeah.
2: At risk. So pag mga ganyan, anong gagawin niya? Avoid mo yung mga aring culprit, no?
3: So,
2: maaari naman.
3: So siguro, maganda po na magka-diary po tayo, magkaroon po tayo ng listahan natin kung sa sarili nyong mga personal mobile device, your phone, maglagay po kayo ng note kung ano po ba yung mga medyo suspect drugs na makakabigay sa inyo po ng problema. And anytime po na magkukonsulta sa doktor at merong sinabi, ganun din naman tayo sa mga pasyente natin.
2: Kailangan mo sabihin. Kasi tinatanong,
3: yes,
2: di ba, any allergies to medication,
3: opo,
2: dapat sabihin.
3: Yes, whether nagkukonsulta po kayo sa outpatient or kung na-admit po kayo sa inpatient, in the end po talaga po, we are responsible rin po for our own health.
2: Okay, mula kay Fe, usually po, ano po ba mga nagpapatrigger ng Stevens-Johnson syndrome? Nasagot na po ni Doc, no? Mga gamot at infection na nabanggit niya kanina. Mula kay Rene, hello po Doc, anong edad po ba lumalabas sa mga symptoms ng Stevens-Johnson syndrome? Edad, is there an age, Chris, or from children, pwede, no?
3: Right, so sir, actually mas karaniwan siya sa adults, pero may mga kaso rin po sa mga bata and usually because of infection, herpes simplex, and that. Pero usually adults, hindi nga po namimili siya kung let's say, although higher risk siguro po yung mga like senior kasi nga mababa na po yung resistensya, pero pwede pa rin po kung kunyari 20s, 30s, right?
2: Okay, mula kay Laika, nagagamot po ba ang Stevens-Johnson o lifetime na gamutan po ito?
3: Like we saw with kay Sir Drian, sa sharing ni Sir Drian, di ba nagamot naman din yung reaction po na yun. Kaya lang, yun din challenge po kay Sir Drian na meron po siyang mga pang-araw-araw na pumumuhay niya, medyo hirap po siyang huminga, ganun, whether yun po ang nakakontribute po doon ay yung sobrang naging inflammation po sa katawan niya.
2: Yes.
3: So yung lifelong po, ang gumagawa po sila ng mga study, pati nga po sa Korea or sa Amerika, na ang nangyayari po is bukod sa physical, yung hirap, medyo hirap huminga or medyo nanhina, yung sa pag-iisip po na depression and anxiety.
2: Yeah.
3: Kaya yun po ang importante rin pong matugunan naming mga maski dermatologist pag kinukumusta rin po namin yung mga pasyente.
2: Okay, so question ni Melinda, usually gaano katagal ang gamutan ng Stevens-Johnson syndrome?
3: So, ang nangyayari po at sa naobserbahan rin po natin sa mga pasyente, hindi po siya agad-agad kasi po kung sakaling nagbigay po ng gamot katulad ng let's say po yung steroids, ano, unti-unti po yung binabawas at tinataper, so hindi po siya agad. So like narinig rin po natin kay Sir Drian, parang nakaabot yata siya, Doc Luisa, sa isang buwan sa ospital. So ganun po siya. So ibalik ko lang po rin kay sinabi ni Doktora Luisa sa umpisa na maganda po kung let's say nasa government hospital, DOH hospital, para din po dun sa zero balance billing na makatulong kung sakaling inabot po ng ganong kalala.
2: Okay, so okay. Kay Armand de la Serna, sino po ang mga pasyente na mataas at risk at magkaroon ng Stevens-Johnson syndrome?
3: Nabanggit po natin yun.
2: So,
3: usually, so yung mga mababa po ang resistensya. So bukod po sa may edad na, yun pong may mga sakit na cancer po at nabanggit nga po lalo na po yung cancer sa dugo, mga leukemia, ganyan, or lymphoma. And then also po yung mga nagkakaroon po ng autoimmune. Ano po yung autoimmune disease? Yun po yung pag yung sarili po nating resistensya, linalabanan yung bahagi ng ating katawan, katulad po ng lupus, ganyan. Tapos po, kapag po kayo ay isang organ transplant recipient, kunyari po nakatanggap kayo ng kidney transplant, ganun po. So, kasi nangyayari po na umiinom rin po kayo ng gamot na steroid. So, talagang bumababa rin po yung resistensya. At huli pong nabanggit is yung mga po merong HIV infection.
2: Okay, so teka, tapusin na natin to. Okay, mula kay Mameng, sa Pilipinas po ba merong mga support group para sa mga pasyenteng may Stevens-Johnson syndrome? Meron ba?
3: Maaring meron po. Hindi ko lang po ngayong masabi for sure, pero siguro po meron.
2: Okay. Okay, Mia. So, bago tayo magpaalam kay Drian. Drian, anong doon sa stage na nagkaroon ka ng SJS, anong pinakamasakit na naranasan mo doon?
4: Yung pinakauna po na lumabas po yung mga blister po, talaga pong binalot po ng blister yung gums ko, yung bibig ko, yung mata ko po. Halos hindi na po ako makakain, makainom. At saka po, sinabayan pa po ng hindi ako makahinga po, ganun po. So, nangihina na po ako nung time na yun. Talaga pong 50-50 na po talaga.
2: Oo.
4: Emergency na po talaga.
2: Okay. Alam mo, araw-araw meron tayong mga Stevens-Johnson syndrome cases sa Pilipinas. Dito, madami rin, may mga nakikita rin tayo. So, anong masasabi mo, Drian? Anong payo mo sa kanila? Sa mga nanonood at nakikinig sa ating, may SJS ngayon sa ospital?
4: Sa mga may SJS po ngayon, lumaban lang po tayo. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Lagi po tayong manalig sa Diyos. At sundin lang po natin kung ano po yung mga pinapali po ng doktor sa atin. Magtiwala po tayo sa proseso na binigay nila sa atin. Kasi sila lang din po yung nakakaalam para po gumaling tayo.
2: Okay, so maraming salamat, Drian. Nakakatuwa ka.
4: Maraming salamat din po.
2: Thank you for sharing your story. At pinaka-inspiring sa akin ay hindi ka nawalan ng tiwala sa mga doktor mo na nagpapagaling sa'yo, diba? So, ganun po talaga. No? So, meron mga reaction, kung tawagin, sa ating pong mga gamot na iniinom. Like, meron akong isang nabasa, nakakalungkot, meron siyang HIV. Pero pumanaw siya 24 kasi nung nagkaroon siya ng HIV, uminom siya ng gamot, nagkaroon siya ng reaction, natakot siya, ayaw na niyang uminom, no? So parang nakakalungkot na pumanaw siya 24 kasi nga natakot siya dun sa reaction, no? So ikaw, Drian, yung kinukwento mo sa amin, despite of you na nagkapaltos-paltos ang iyong balat, okay, ang iyong gilagid, ang iyong mata, at yun na nga, talagang naghirap ka, ay hindi ka nawala ng tiwala dun sa gamot na maaring magpagamot sa'yo. At binalikan mo pa, no? At nagtiwala ka, okay, na balikan yan isa-isa. At hindi nga yun, hindi yun na naging cause. Could be something else, no? Maaring nga yung dose, no? Na matataas, maari, pero yet yung pagtiwala mo ngayon ang siyang nagpagaling sa'yo from tuberculosis. So, thank you, Drian, for that inspiring story. Okay, so tayo po muna magko-commercial. Napakaganda po ng ating punghuntahan, no? Nandito po ang aking, sabi ko nga, manang, ito ang nag-teacher ko. Pag naduduwag ako, ako rin naduduwag, alam niyo, naduduwag din ng mga doktor. Pag ganyan ang kaso ko, maduduwag ako. Sabihin ko, dito sa manang ko, yan, kay Dr. Mia Lewinberger, anong gagawin ko dyan? Yan, kailangan mo ng support, no? Kung paano i-manage. Kahit kaming mga dermatologists, may mga kakaibang kaso kaming nakukuha na gusto namin yung aming mga colleague or peer support, no? Kung how to manage ang certain patient, no? Kailangan namin mga opinion ng iba, lalo na iba-iba ang aming po mga experiences. So, yun po. So, kami po ay tulong-tulong na naggagamot sa aming pong mga pasyente. So, sali po kayo sa aming huntahan. Very important po yung mga drug reaction, no? Yun po ang ating pinag-uusapan ngayon. Ang severe cutaneous adverse reaction po, which is the Stevens-Johnson syndrome. Magbabalik po ang mali na tuloy. Yung programa ko, kung connect ka dyan, mamaya pang hapon yun. Magbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Oras po natin. 11:47 na po ng tanghali.
5: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Basta AM, DZMM.
6: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
12: The morning news team you can trust for the news that really matter.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
13: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
14: Si Doktora Luisa,
15: Doktora Luisa,
14: ating kagapay sa kalusugan.

0: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos, pero kumuha muna tayo ng report mula kay Kelly Cordero. Operasyon ng jeep na nasangkot sa aksidente sa Rizal kung saan isang motorcycle rider ang namatay, sinuspinde ng LTFRB. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Luisa, sinuspindi ng LTFRB ng 30 araw ang operasyon ng jeep na sangkot sa fatal road crash sa San Mateo, Rizal noong August 20. Naglabas din ang ahensya ng show cause order laban sa operator at inatas ang isuko ang license plate ng jeepney bago ang unang pagdinig sa September 4. Ayon sa initial investigation ng pulisya, mabilis ang takbo ng jeep at ilang beses na nag-overtake habang nasa kabilang linya para umano makapagsakay ng mas maraming pasahero. Bunga nito, nakabanggaan ng jeep ang isang 43 years old na babaeng motorcycle rider na kalaunan ay namatay dahil sa matinding tamang natamo. Tinitingnan ngayon ng LTFRB kung dapat bawiin ang prangkisa ng operator dahil sa umano'y pagkuha ng reckless driver. Samantala, hiwalay ang investigasyon ng TNT sa posibleng criminal liability ng driver. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
0: Salamat, Kelly.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa iwas sakit, iwas gastos. Tayo ay lucky kasi kasama ni Dr. Mia Lewinberger, ang kanyang asawa na ophthalmologist na si Dr. Egay Lewinberger. At meron siyang advice para sa ating mga kapamilyang nagkaroon ng SJS o Stevens-Johnson Syndrome. Naapektuhan talaga yung mata. Nagdidikit siyang ganyan, no? Oo, talagang tapos yung labi parang putok-putok, diba? Tapos yung nga paltos-paltos, which is a nangyayari sa drug reaction na severe. Okay, Doc, anong advice ni Dr. Egay tungkol sa mata? Kasi daming nabubulag.
3: Yeah. So,
0: paano makakaiwas sa pagkakabulag?
3: So, mensahin na lang po, sorry po, kasi medyo nakaalis po saglit.
0: Okay.
3: So ang paliwanag po niya kasi nga po mucosal surface surface meaning yung conjunctiva dito po sa ilalim ng talukab ng mata, so pwede pong magdikit-dikit. So ang sinabi po niya, they usually do sweeping of the conjunctiva and then para sa mga exudates siguro po, tapos may lubricating eye drops kasi kailangan lang po talagang ma-prevent yung magdikit-dikit po yon, di ba? Tapos ho, yun din po na kung nagbibigay ng steroids, kung sakali sa pag-alaga ng pasyente ang doktor ay ibang service ay nagbigay ng steroids, may side effect din po yun sa mata kung matagalang natatanggap ng katawan ng pasyente yon. Ano po yun? Yung glaucoma po, tsaka yung cataract. Kaya maganda ngang araw-araw nagra-rounds po ang mga ophthalmologists at chine-check po yung mata ng pasyente.
0: Okay, okay, thank you for that, Dr. Egay. So ngayon may mga question ba, Doc? From Heidi, meron po bang mga pagkain na dapat iwasan para makaiwas sa Stevens-Johnson syndrome? Pagkain ba magkukos? O pwedeng kainin to prevent?
3: Probably not.
0: Wala, no? Oo. Mm-hmm. So it's an allergic reaction. Alex, ano pong kaibahan yan sa shingles?
3: Ah, okay. Magandang tanong po. So, ang shingles po, talaga po, kasi siguro po natanong nyo yun dahil nagpapaltos rin, di ba po? So, kaya lang ito po ay usually sa isang bahagi lang ng katawan, tinatawag po natin unilateral, right? Tapos po, hindi po siya yung buong katawan. Depende po kung saan yung ugat na naapektuhan, na nandun nagising ang mikrobyo. Mikrobyo po, na mikrobyo ng dating bulutong tubig o chicken pox na maaaring nagkaroon kayo nung kabataan ninyo. So, ang nangyayari po, kung kunyari po ito po ay ugat na para po sa buong braso, dun lang po magkakaroon ng mga paltos-paltos. Yun po, yun ang difference po. Kesa po sa Stevens-Johnson syndrome, buong katawan po nagkalat na nagpupula, tapos nagpapaltos po.
0: Okay, kay James he had this in 2007 when I was prescribed new meds. Nawala nung tinigil ko yung gamot.
3: Okay.
0: So kay Candy, hello doc, tanong ko lang if may pantal-pantal sa skin, ano yan, allergy dahil kinagat ng insekto? Ano naman yung parang pulang-pula yung skin, means may nakain tayo kaya na allergy tayo?
3: So ma'am, so usually
0: No, sa, parang, no, this is a different question. So kung may pantal-pantal sa skin, mm-hmm. ano yung allergy? Dahil meron bang allergy from the bite of an insect o dahil may kinain kang nag-cause ng allergy?
3: Can, so I guess in a broad sense, right? Yeah. So ano po ma'am, kung sakaling nakagat kayo ng insekto, karaniwan po dun lang naman sa lugar kung saan rin siyang namiesta sa balat ninyo. And usually po, hindi po lahat naman ng individual magkakaroon ng reaction. So, meron po minsan yung sinasabi po namin na atopic background, na baka mas hyperreactive po ang immune system ninyo, pati sa balat, pwedeng mag-react. Ngayon po kasi pagpantal po, usually po yung mga nagkukonsulta sa amin ni Dr. Luisa, usually ang pantal po ay medyo hindi lang po sa isang lugar ng katawan, nagsispread po siya. At ang kwento po nun, parang mapa-mapa, na lumalabas pag umaga, pag pahupa na ang araw, nawawala. Tapos sa susunod na araw, lumalabas po. So yun, pag ganun pong pantal, marami pong diskusyon din po yun sa konsulta kung ito po ba ay bago lang, wala pang 6 na linggo, or nakalagpas na po ng 6 na linggo. Kung wala pa pong 6 na linggo na araw-araw na ganun, maaaring dahil sa infection, bukod pa kung merong gamot na nainom, ganun po yun.
0: Mm-hmm. Okay. Mia, in a nutshell,
3: yes.
0: Ano ulit ang Stevens-Johnson syndrome?
3: Mm-hmm.
0: At anong mga points na gusto mong paalala sa ating mga kapamilya tungkol dito?
3: So, ang sa lahat po ng diskusyon po natin ngayong umaga, ang maganda natin pong tandaan po ay na ang Stevens-Johnson syndrome, isa po tong reaction ng ating resistensya na critical. So, ito po ay pwede pong ikamatay kasi kung hindi po naagapan ng husto. So, dapat pong matandaan kung sakaling meron pong bagong gamot na nainom at nangyari na, kunyari, nakadalawang linggo na pong inom, ganun, 3 linggo, pero bigla pong masama ang pakiramdam, naghihina, may lagnat, tapos lumabas na rin po yung mga batik-batik sa balat, o baka ang tingin nyo po ay pantal, kaya lang hindi lang pula, nagiging kulay lila na po, at kumakalat, maganda po, at meron pong masakit rin po. Maganda pong dalhin nyo na po sa ospital, ikonsulta na po kaagad. So yun, at tanda, kung sakali po dahil sa isang gamot, ay tandaan po. At huwag pong limot na ibanggit po sa bawat konsultasyon nyo sa doktor.
0: Na nagkaroon kang reaction, yes, dito. Okay, ang daming pahabol mula kay Arthur Scarandiv Driving Chan. Chan, pag magagalit siya sa akin, hindi ko masabi. G1G7. How about po anti-rabies doxycycline? Nakaka-trigger ba yan ng SJS?
3: Sir, thank you for your question. Actually po, ang nabanggit po is a related drug, minocycline, in the literature. Pero yung doxycycline, wala naman po siyang specifically published report for that. At saka po, sir, sa practice po namin ni Dr. Luisa sa dermatology, frequent po kami nagpre-prescribe doxycycline, whether po for acne or for skin infection. And hindi naman po siya notorious. But of course po, sir, any antibiotic is a possible suspect.
0: Okay. So, mula kay Jennifer Soriano, good morning po. Nagka-Stevens-Johnson ako noong 1997. Munti akong mamatay. Pero salamat po sa Diyos, nalagpasan ko po ito. Pero mula noon, di na po ako makainom ng paracetamol at okay, antibiotics. Yes. So, di naman siguro lahat na antibiotics. I'm sure isa lang, no? Marami hong kinds yan. So, wag kayo namang hindi inom. Kasi kung may infection, sepsis, yes, naman ho ang ikakamatay natin. No?
3: So, the best really is to inform your healthcare provider
0: of where you exactly reacted to.
3: No? Right, so that measures can be taken place. Kung baga po, kung let's say you really need that medication, that antibiotic, ano yung pwedeng ipang-balance po na gamot para po yung reaction ay hindi ganong ikakamatay po.
0: Sabi ni Vargas, good afternoon, Doc Idol. Nakita ka daw niya, me. Okay, so tayo po ay maganda po yung ating huntahan, no, tungkol po sa mga gamot. Number one, hindi naman ho lahat ng gamot ay maaring magdulot nito.
3: Yes.
0: No? So, huwag ho tayong matatakot kasi baka ho yun yung gamot na sasalba ng buhay natin. Hindi naman pwedeng lahat kinatakutan na.
3: Mm-hmm.
0: And then, so yun nga, paalala sa atin, Dr. Mia, sakaling mang magkaroon ng reaction, takbo ka agad. No? So, para ito ay ma-manage,
3: mm-hmm,
0: at yung reaction ay hindi umabot dun sa severe.
3: Correct.
0: Diba? Kasi kung mild pa lang yung reaction, na-manage mo na, nakita na natin kaagad, ay hindi mas madaming organs, I guess, affected. Or hindi mas malaki, yung tinatawag natin na 10. Go, Doc.
3: Toxic epidermal necrolysis.
0: Yes,
3: yun na po kasi talaga.
0: Mas malaki.
3: Yung pagbabalat sa katawan, pareho rin po naman silang life-threatening. Uh-huh. I think yung isang practical point po na gusto ko pong isingit lang is yung ating mga listeners, kung may alam na sila, natukoy na sila na ospital na madali nilang mapupuntahan. Kasi that's another...
4: At once,
3: huh? At once, I think. Yung parang lifeline, you know, like, what's this medical center to go to?
4: Yeah. Mm-hmm. Okay, so sakali Mia, no, uminom ako ng gamot now. Mm-hmm. Kunyari, nagkakaroon ako ng inuubo-ubo ako. Uminom ako ng gamot. How long before ko malaman na bigla ako nagka-reaction doon sa gamot na yon? Ito allergic reaction, no? Drug reaction. We're talking about drug reaction. Okay. This time. Drug reaction po pinag-usapan natin. How long is the reaction from the time of intake?
3: So, ito po, iisipin po natin kung ito ang unang beses na nakilala ng katawan ni Doc Luisa yung gamot na iyon. Maaaring matagal. Isang linggo, dalawang linggo, minsan pa siguro isang buwan. Kung patuloy po niyang iniinom. Or let's say po, ininom niya ng dalawang linggo, tapos tinigil niya, pwede pang magka-reaction maski let's say a week after, ganoon. Basta meron siyang bagong nainom. Kasi kinikilala po siya ng resistensya ng katawan. Pero kung sakaling nagka-reaction siya, nalimot niya at pagkatapos ng ilang buwan, inulit niya ang pag-inom, maaaring mas mabilis na pong magkakaroon ng sintomas.
4: Meaning it's a worst reaction, di ba?
3: Or you just really have a reaction because like your immune cells recognize it already as not wanted. As
4: hindi siya, o. Mm-hmm. Kasi madami. Halimbawa, ito, ano to, ibang usapan na to, kunyari, may allergy sa hipon. Nung kinain ko, nag-allergy ako. Tapos iba natin mga kababayan, kakainan niya ng kakainan dahil feeling niya lalakas ang kanyang resistensya laban doon sa allergic reaction. Anong masasabi natin dito, Doc Mia?
3: Well, so Doc Luisa, may mga pasyente po tayong nagkukonsulta na ganyan. Gusto niyo namang masaya rin yung buhay nila, di ba po? Pero wag namang yung tipong mapupunta sila sa ER. Mm-hmm. You know? So, if let's say, depende po kasi kung nag-reaction po sila doon sa pagkain ng hipon na yon, na inabot silang anaphylaxis, hindi na sila makangain also.
4: Magsasaray airway.
3: Opo. Uh-huh. Medyo, siguro, humanap na lang po ng kaligayahan sa ibang uri ng
4: in other words, pagkain. Kapag alam mo nang may allergy ka doon, don't attempt to keep taking it because it may cause your life, no? Magsasara na yung airway, anaphylaxis is severe.
3: Ito po naman is our dermatology point of view. Of course, there might be a different point of view from the allergology.
4: Yes, but in general, if you have an allergic reaction to a certain thing, avoid na po natin ito. Okay, maraming salamat, bossy.
3: Thank you.
4: Yan po si Dr. Mia Leuenberger, my idol. Ang tumatanda lang sa kanya, buhok niya. Tandaan niya, mukhang high school to in person. Beautiful skin, promise. Beautiful. So si Dr. Mia Leuenberger, our dermatologist, active consultant from the Department of Dermatology ng St. Luke's Medical Center, Global City, and Quezon City. Susunod na ang aking pong kaibigan na si DJ Jaiho para sa Bongga Kajay. Abangan niyo po kami mamaya ni Franco Reyes sa Connect Ka Dyan at 1:30. Pag-uusapan po natin. Ang ganda ng title namin, Lubak is Back. Lubak-lubak na naman na ating kalye. Makakasama po natin ang ating pong MMDA chief at iba-iba po mga organisasyon na maaring magbigay niya kanilang opinion tungkol sa mga lubak na ating pong pinagdadaanan. Alam niyo, mahal ha, pag sumabit ang gulong mo, pwedeng mabutas. So, laking problema. Okay, so maraming salamat. Happy Sunday! Bye!
5: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan. Maging updated sa mga showbiz happenings kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho sa Bongga Kajay! Bongga Kajay! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Numero uno sa aksyon.
3: DZMM Balita Ngayon.
4: Kapamilyang mahigit 11 milyong pisong halaga ng benepisyo ang naibalik sa mga manggagawa sa Caraga Region sa pamamagitan ng programang SENA o Single Entry Approach ng Department of Labor and Employment. Ayon sa DOLE, nasa 546 na manggagawa ang humingi ng tulong sa kanila kaugnay ng illegal dismissal at hindi pagbabayad ng mga benepisyo at sahod. Sa mahigit 200 kaso na resolba sa pamamagitan ng pagkakasundo, mahigit 11.2 milyon pesos ang nakuha ng mga manggagawa. Patuloy rin anila nagsisilbing mabilis sa paraan ang SENA para malutas ang mga alitan sa pagitan ng empleyado at employer. Sa ibang balita naman, target ng Department of Education na makapag-hire ng karagdagang 5,000 school counselor associates bukod pa sa 10,000 posisyon na inilan sa budget ngayong 2026. Sinabi sa DZMM ni Education Undersecretary Wilfredo Cabral na may higit 4,700 posisyon ang hindi napunan noong mga nakaraang taon. Ibig sabihin, 15,000 school counselor associates ang posibleng makuha ngayong taon. Ayon kay Cabral, ipaprioridad sa deployment ng mga bagong school counselor associates ang mga malaking paaralan kung saan maraming kaso ng bullying at karahasan ang naitatala. Una nang sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na kulang ang school counselor associates sa Pilipinas dahil 48,000 posisyon ang kailangan.
5: Noong mga nagdaan taon, meron po tayong mga guidance counselor positions na hindi po napilapan. Ito po yung 4,761. Ito po, gamit yung scrap and build, makakapag-create po tayo ng additional na 5,000 ngayong taon. Opo, at ingat po natin that by the end of 2026, upon approval, pinoproseso tayo ng 15,000 this year.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: At yan po mga balita, basta may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
3: DZMM Balita Ngayon!
6: Mga maiinit na showbiz balita.
7: Bongga ka dyan!
6: Walang palalampasing inside story.
7: Bongga ka dyan!
6: Face off, face off. Kasama ang mga trending personalities.
7: Bongga ka dyan!
6: Makinig,
8: makinig,
6: manood,
8: manood.
6: Now na!
7: Bongga ka dyan!

0: magandang Sunday afternoon, mga kapamilya at mga kaserbisyo. August 23, 2026 sa Sunday. Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga kapamilya at sa lahat ng ating mga kaserbisyo. Nandito na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, si Jaiho. Agad-agad, batingin na natin ang mga nag-birthday sa araw na ito. Oo, happy birthday kay Coach V. Vanessa Antonio. Ng programang Love Connect. Uy, kasunod namin gabi-gabi si Coach V. Wow, rhyming. Kasunod gabi-gabi si Coach V. Uy. Opo, kasunod po namin siya pagkatapos ng programang Alam Na This kasama aking partner na magbe-birthday din sa Tuesday.
1: Happy birthday!
0: Advance happy birthday to my beloved partner, Papa Owl Paz.
1: Happy birthday!
0: Siyempre naman, ang kapamilya natin na si Sir Gus Abelgasa nag-birthday din today,
1: birthday.
0: Sir Gus.
1: Happy birthday
0: po! And ayan o, dahil nga puro pa-happy naman ang mga kaganapan natin, happy graduation naman kay Patrick Supan. Patrick ba yung kasama natin dito? Ngayon yung graduation niya. Wow! Congratulations, Patrick, sa iyong mga classmates, sa iyong nanay at tatay, at sa lahat din po ng mga gumagraduate ngayong araw na ito. Kamusta po kayo, mga kapamilya at mga kaserbisyo? Siyempre, maraming salamat agad-agad sa lahat ng mga nanunood sa atin. Actually, yung unahin ko na ha, lahat ng mga nakatutok sa kanilang mga transistor radio via 630 kHz sa AM band. Magandang tanghali po! At sa mga nanunood siyempre sa ating YouTube channel, Helloie sa inyo lahat. Ikaw, kapamilya, kaserbisyo, kamusta ka? Nag-lunch ka na ba? Sa lahat naman ng mga nanunood sa kanilang mga telebisyon via Sky Cable Channel 26 and sa 183 local cable channels nationwide. Ang magandang lunch na tanghali. Paglalaan pa pala ba? Magandang tanghali sa inyo at sana masarap ang inyong mga pagkain ngayong lunch. O, diba? Lunch time. Kapag Sunday, ano bang masarap na ano na kainin sa lunch? Sa bahay kasi namin, more on gulay, ganyan. At hindi kasi pala pork. Ang nanay at tatay ko, pati na rin ang aking Lola Ray. Lola Ray, oo. Hindi ko rin yung pangalan niya. Opo, Lola Early.

0: parang lagi doon sa amin, kailangan may gulay. Bawal ang pork. Puro fish, ganer. Yung chicken, di ko alam kung bawal, pero parang hindi naman at. Pero eto na muna, sa araw ng Sunday, syempre, dahil kayo po ay nakikinig at kayo po ay nakatutok sa Bongga Kajay. Ibigay na po natin kung ano nga ba mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz.
1: Bongga!
2: Bongga!
0: Unahin na po natin, eto pinag-uusapan. Reunion concert ng Viva Hot Babes, kasado na. Kasado na nga po ang reunion concert ng Viva Hot Babes sa New Frontier Theater sa Quezon City sa October 23. Inaasahan na magtatanghal sa nasabing concert ang mga miyembro ng grupong sina Maui Taylor, Katia Santo, Andrea Del Rosario, Gwen Garcia, Cherie, JC Parker, Ella V, at Jennifer Lee. Kasama ang ilang pang mga guest artist na kilala ang Viva Hot Babes sa mga sikat na kanta tulad ng Kikay, Bulaklak, at Basketball. Nag-debut ang Viva Hot Babes taong 2003 at naikumpara sa Sex Bomb Girls na katatapos lang ng successful na reunion concert. Uy, ito, nakasama ko si JC Parker nung last Thursday sa debut naman ng anak ni Mami Ray Tan na si Audrey Kristen. At, grabe, wala na ata akong... Ayan, at syempre, nakasama natin si JC Parker. At parang nakita sila ni Sex Bomb Sunshine Garcia Castro. At pagkatapos nung kanilang pagkikita, parang may paano sila, may pa-approach itong si JC Parker. At sinabi niya kay Sunshine, "Idol!" Oo, ganyan, parang nagkabatian sila. "Idol kita, ganyan, idol namin kayo." Kasi parang nabanggit ni Sunshine na, "Uy, congrats ha, meron kayong reunion concert." At sabi, "Oo, idol namin kayo, ang galing nyo eh. Oo, na-inspire daw itong ating mga Viva Hot Babes sa SB Girl, sa Sex Bomb Girl." Pero actually, I remember last December, kung hindi ako nagkakamali, last December, nakapanayam ko si Maui Taylor at saka si Katia Santos. Parang at that time, hindi pa sila nagkaroon ng chance ng pagkakataon na pag-usapan kung ano ang plano talaga para bang sila ba ay go na mag-reunion concert or hindi pa. Pero yung mga tao doon sa paligid nila, parang pinupush na sila na, "Uy, ilaban nyo na kasi yung Sex Bomb successful sila." Pero inisip ko rin ha, yung sa Sex Bomb kasi parang ang dami nilang songs na talaga namang pumatok at talagang kayang sabayan ng mga trentahin o yung mga dating bata na nanonood sa Sex Bomb sa Itbulaga at sa Daisy 7. Ngayon may mga trabaho na kaya nang bumili ng tickets. Siguro isa yan sa ito lang naman parang ano ha, opinion lang. Isa yan sa ano, sa masasabi mo na ay isa yan sa malaking parte kung bakit sold out at matagumpay ang concert ng Sex Bomb Girls. Tapos inisip namin ng mga friends ko, sabi ko, ano-ano ba yung mga sikat na kanta ng SB Girls? So, sabi namin, yan nga, tama, totoo yung Sayaw, Kikay, yan, ganon. Basketball, at saka yung ambango-bango ng bulaklak, gather. Ay, congrats! Ngayon pa lang, sana kumita at maraming manood sa October 23 ng Viva Hot Babes concert. Kuha na ba tayo ng report mula kay Kelly Cordero? Oo, ngayon na, pwede na. O sige, ipasok muna natin ito, mga kapamilya. Kuha tayo ng balita sa labas ng ating himpilan. Kalsada sa EDSA Guadalupe hanggang Mandaluyong northbound sarado sa mga motorista. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Cordero, Kelly.
3: DJ Jai, abiso sa mga motorista, moderate to heavy traffic po ang mararanasan sa EDSA northbound simula sa Maestrelia hanggang Guadalupe Bridge. Sarado kasi sa mga motorista ang dalawang linya ng kalsada sa Guadalupe Bridge hanggang sa may William Street sa Mandaluyong. Dalawang linya lang ang bukas ngayon para sa mga motorista sa northbound pero luluwag ang traffic simula sa may Boni Station. Magtutuloy-tuloy naman na ang banayad na takbo ng mga sasakyan hanggang EDSA Quezon Avenue. Ayon sa MMDA, patuloy ang isinasagawang pagkukumpuni ng DPWH o asphalt overlay activities sa kahabaan ng EDSA na nagsimula pa noong August 20 at magtatapos bukas August 24. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patroller Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Bongga!
1: Bongga!
0: Oras natin, mga kapamilya, 12:20 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Samantala, susunod na balitang showbiz. Iza Calzado natanggap na ang kanyang high school diploma. Natanggap na nga po ni Iza Calzado ang kanyang high school diploma makalipas ang halos tatlong dekada. Sa Instagram post, ibinahagi ng aktres ang video ng matanggap ang pinaghirapang high school diploma at natanggap nga ni Iza ito sa commencement ceremony ng Miriam College High School Class of 2026. Sinasabing hindi agad nakuha ng aktres ang diploma dahil sa mababang grade sa unang bahagi ng high school life. Pero para makuha ang diploma, nagpursige si Iza sa pag-aaral para naman makabawi at patunayang karapat dapat magtapos. Isa sa sekreto ng aktres ang paglipat sa row 1 ng upuan mula row 4 o pinakalikod. Para kay Isa, simbolo ng stepping forward ang row 1 habang refleksyon ng paghahanap sa sarili ang mapaupo sa row 4 ng klase. Congratulations, Ms. Isa Calzado! Susunod na balitang showbiz, Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend. Engaged na nga po ang TV host at aktor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky O'Malley. Maraming nasurpresa sa announcement na ginawa ni Edward sa pagsasalita sa kanyang church community. Sa video ng testimonya, nagpasalamat si Edward sa Diyos sa pagbibigay ng relasyong kanyang ipinagdarasal. Marami namang mga fans ang natuwa sa engagement ni Edward na dating housemate sa Pinoy Big Brother. At hindi pa nga kinukumpirma ni Edward at may enkata kung ano man yung kanilang romantic relationship pero nininaw na nananatili silang magkaibigan. Siyempre naman, di ba, kailangan natin i-acknowledge yun kasi nakilala natin si Edward sa PBB kung saan napakalakas din po ng kanilang tambalan ni Maymay Entrata. Pero siyempre, no, may boyfriend naman na si Maymay. Nakikita naman natin sa mga posting. At itong si Edward nga ay newly engaged. So, congrats! Susunod na balitang showbiz sa oras na 12:23. Mga kapamilya, ilang iconic kapamilya shows magbabalik telebisyon ngayong taon. Magbabalik telebisyon ang ilang iconic kapamilya shows ngayong taon. Kabilang na nga dito ang talk show ni Uncabogable Super Uncabogable Phenomenal Superstar, Vice Ganda na Gandang Gabi, Vice! Nakatakdang ipalabas ang talk show sa GMA, Kapamilya Channel at iWan simula sa Tiyembre. Magbabalik din ang Pinoy Big Brother para sa ikatlong edisyon ng Kapamilya at Kapuso Collab. Inumpirma ng ABS-CBN na titira ang mga bagong housemates sa bagong bahay ni Kuya. Bukod nga dito, nakatakda ring bumalik si kabayan Nolly De Castro sa TV Patrol. Sakaling tuluyan ng gumaling. Sa ngayon, naka-medical leave si kabayan matapos sumailalim sa surgery noong nakaraang taon. Kabayan, we miss you and we love you. Excited na kaming lahat na mga kapamilya mo na mapanood ka at makasamang muli dito sa ABS-CBN. May nabasa ako, parang kung September yung Gandang Gabi Vice, parang ayon sa mga nabasa at sa mga sources, parang October daw itong Pinoy Big Brother. Oo, Pinoy Big Brother itong October. Kasi nga, nag-start na yung pasahan ng audition via online. Wala pang announcement or wala pa akong nababalitaan kung magkakaroon ba ng audition sa iba't ibang mga lugar, sa mga mall. Pero parang feeling ko, kung yun na yun talaga, yung audition na yun ay yung via submission of your video sa kanilang QR or sa kanilang link sa Drive, mas malawak. Oo, hindi lang nasa Luzon, hindi lang nasa Visayas, hindi lang nasa Mindanao. Siyempre, sakop na rin dyan, pati yung mga nasa ibang mga panig ng mundo. As in, hello Philippines, hello world. Sana, no? Oo, kung marami naman ang nagbabalik, hoping and praying lang na sana eh, bumalik din si Ate Tien, oo, Celestine, Tony Gonzaga. Kasi mahusay ang mga host ng PBB, pero iba pa rin talaga, aminin natin, kapag nandoon yung presensya ng nag-iisang si Tony Gonzaga as the OG host ng Pinoy Big Brother. Samantala, i-segue na natin agad-agad. Oo, kagabi nga po, unang-una syempre, yes. Congratulations to Angeline Quinto, our power diva. Yes, Angeline Quinto, congratulations. Kasi nga, ginanap ang kanyang A15 concert, kung saan ito po ay dinaluhan ng kanyang mga very, very special guests. Nandiyan syempre ang The Divine Divas. Yes, oo, sina Precious Paula Nicole, sina Venus Deluxe at saka si Brigitte. Present din sa kanya mga bisita, of course, si Sir Martin Yevera, ang ating concert king. At present din dyan si Ate Reg, si Regine Velasquez Alcacid. Ayan, alam mo ang bongga ng prod nila ni Ate Reg. Kasi parang, syempre, diba, dream ni Angeline talaga na makasama itong si Regine na parte ng kanyang journey. I remember yung first ever mini concert ni Angeline sa SM City Sky Dome. Sa SM City Sky Dome, andun din si Ate Reg, parang ipinagbubuntis pa niya that time si Nate. Tapos ngayon naman, magkasama sila sa kanyang 15th year anniversary concert. Eh, mami na rin itong si Angeline, kina Silvio at kay Sylvia. At present pa rin, of course, si Miss Regine Velasquez. May kwento nga kagabi na parang ang chika daw, supposedly hindi na matutuloy si Regine sa pag-i-guest sa concert. Pero, syempre, no, parang nabakante yung schedule. Agad-agad, tumawag itong si Miss Regine Velasquez kay Angeline at sinabi niya na, Angeline, kailangan mo ba ako sa concert? Syempre naman, sabi ni Angeline na very comedic ang kanyang pagkakakwento. Ang chika ni Angeline parang, Ate Reg, wala daw signal. Nandun pa daw siya mismo sa may nandun pa siya mismo sa may bintana. Tapos, Ate Reg, yung mga ganun-ganun, nakikwento kayo si Angeline. Samantala, present din para sa naging reunion na na production number ang pagkikita ni CJ Salazar at ni Princess B, kung saan may bagong awitin nga itong si Angeline na pinamagatang nga Princess B na hango sa kanyang pagganap sa pelikula Four Sisters in a Wedding. Ayan, no, meron silang production number ni Enzo. Siyempre naman, applauded din ang part kung saan nag-perform si Angeline kasama si Eric Santos na kanyang pog, ang kanyang best friend. Hindi rin naman na nagpakabog ang performance ni Angeline kasama ang baby dolls ng It's Showtime. Siyempre naman, no? Talagang pinalakpakan din ang Lagabog. Production number ni Angeline with Skastakli. Ayan o, di ba nakikita ng mga nanunood sa atin via YouTube and via Sky Cable Channel 26 at sa iba't iba pa nating mga local cable channels nationwide na di ba may pander na intro ang ating mga baby dolls ng It's Showtime. So ang mga tao, talaga nga naman, Angeline, ikaw naman! Oo, present sa audience, nandiyan sila Bimby, Bimby Aquino. O kahilera namin si Bimby Aquino. Nandiyan din sina Yeng Constantino, Alexa Ilacad, BGYO, Carla Estrada. Nelay Cantiveros Francisco, si Jenico Garcia, si Kyla, Jason D. At marami pang iba. So congratulations, Angeline, sa iyong Akinse concert. Oras natin, mga kamamilya, 12:30 sa buong kapulangan ng Pilipinas. Sa ating pong pagbabalik, makakasama naman natin ang mga grand winners ng Mr. Friendship International Philippines. Nandiyan yung mga may tinatawag tayong sa icon. Si Ryan Crew, Clark Bautista at Aris Ronnie. Nakakasama rin natin ang Mr. Friendship International Philippines Ambassador. Heinrich, tama ba? Sanchez. At ang ating Mr. Friendship International Philippines 2026, Renza Aldrich Mendoza. Walang bibita. Magsasama pa tayo hanggang 1:30 PM. Magpo-pause lamang tayo para sa ating mga commercials. Magbabalik po ang Bongga Kajay.
2: Bongga Kajay! Bongga Kajay! Sa DZMM! Basta AM, DZMM!
4: Ka! Kaya pa din yan!
5: Sige lang, direk! Kaya-kaya!
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil...
6: ikaw ang...
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
8: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
12: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
9: Pag-aanin at pasayahin ang
13: buhay at kalusugan.
9: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
14: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone!
15: Boom!

0: oras natin mga kapamilya, 12:34 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jaiho. May attendance check muna tayo sa lahat ng mga nakatutok sa ating YouTube channel. Ayan yung mga nanunood at talagang present na present on a Sunday afternoon. Ito na nga po sila mga kapamilya. Siyempre, nandyan alive na alive sina Louie Basco. Sabi niya, happy Sunday po sa blooming DJ Jaiho. Wow, talaga naman. Kaya yun ang nabasa ko agad kasi nabasa ko yung blooming. Watching habang nagla-lunch ng bulalo. Wow, ang sarap naman ng lunch mo. From Valenzuela City. Present na present din si Sarah. Sarah C. mula sa Los Angeles, California. Hello! Si Donald Figueroa Bagisa. Hi, Donald! Tita Lina Ho mula sa Plaridel, Bulacan. Nagla-lunch na po DJ Jai ng sinampalukan na manok. O sinampalukang manok ang at shrimp on butter. Ayun tara, masasyal, shrimp on butter. Gandang lunch afternoon, Mama Jaiho. Watching and listening ng Bongga Ka Jai. Ayan, hello-y! Manuel Villanueva, 4941. Hello po sa mga ka-DZMM at happy Sunday sa inyong lahat. Mahal na mahal po namin kayo, DJ Jaiho. I love you so much. Love din po namin kayo, syempre dahil salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong pagsubaybay, at dahil po sa inyo, you guys are the reason that I still believe Jaiho. Hindi, sorry, hindi kanta yun, mali. May ibang dahilan kung bakit tayo nangunguna at bakit tayo number one. O, diba? Perfect. Sa 12:36, hindi lang po ako mag-isa ngayong Sunday afternoon dahil may mga kasama tayong apat, diba? O, ang dami namin. May mga live studio audience kami. Feeling ko papalakpak sila. Wow! Ang taray, ayan. O, diba? Nagpapalakpakan sa studio. Eto na, kung paano nyo ginawa nung pageant night, kasi mga winners na ito mga kasama natin, ganun nyo rin gawin dito yung paano magpakilala, kung taga saan kayong lugar, at kung ano na yung pinaka-titles na meron kayo. Oo, may mga camera tayo dyan. Let's start with this side, and 3, 2, 1, go, take it away. Eto na po mga Mr. Friendship International Philippines 2026.
1: Okay, so magandang tanghali, Pilipinas. This is Heinrich Malabanan Sanchez, your Mr. Friendship International Philippines 2026 Ambassador.
2: Hello, Maya Pagat Panapun. I am Clark Bautista from Lubao, Pampanga. And your Mr. Friendship International Icon 2026.
0: Wow! On
3: X! Hi everyone, my name is Aris Ronnie. I'm 28 years old. I'm from the Heritage Province, Ilocos Sur.
0: Ah!
3: Hello everyone.
0: Ayan. Huh? Dami naman side comment. On X!
4: Hello everyone, my name is Renz Aldrich Mendoza, 25 years old from Parañaque City. And your current and reigning Mr. Friendship International Philippines
0: 2026. Wow! O, diba, ang bongga. Una-una sa lahat, congratulations sa inyong apat, diba, syempre. So, si Ryan, si Clark, si Aris, kayo yung sa Icon.
5: Yes.
0: Tama.
5: Yes.
0: Ano ibig sabihin pagka tinatawag na Mr. Friendship International Philippines Icon?
3: On my end po, is actually I'm not really sure, but I guess they're the runners up, and they are actually planning to what would be the pageant that we're going to join.
0: So inilaban din kayo, hindi lang si Rench.
3: Yes.
0: Oo, hindi lang si Rench yung ilalaban. So meron din kayong mga international na competition na paglalaban. Ay, ang bongga. O syempre, ikaw na una, ikaw ang unang sumagot, diba? In-expect mo ba na ikaw ay parang pupuesto at magkakaroon ng slot dito sa Mr. Friendship International? Kasi alam ko, hindi ko sila na-interview nung last time sa kabila, no? Sa 92.3. Oo, hindi ko kayo nakapanayan, pero ayan, in-expect nyo ba? Or kung hindi nyo man in-expect, syempre, paano yung efforts na binigay nyo para makuha itong meron kayo ngayon?
3: Well, sa akin naman po is it takes courage and dedication for us to be here. So I think we are all deserve to have the title. And we did everything for us to, of course, give a show to everyone. And because of that, maybe that's the reason why we did. We have the title.
0: Yes. Oh, kumbaga may pinag, may bitaw. Oh, tara, may bitaw. Oh, diba? Next, ikaw naman.
2: Ako naman po, hindi naman po ako nag-expect sa laban. But, sorry. May ground. Yun. Hindi naman po ako nag-expect sa laban. Basta ano lang, binigay ko lang yung ano, yung
0: very lahat, best mo.
2: Yes, yung lahat na makakaya ko. Then, in-enjoy ko lang yung pageant. Yun. Then, in the end, hindi ko expect na nakakuha tayong isang
0: title. No, kasi pinaka-importante talaga, no? I-enjoy mo lang. Kahit sa mga girls, sa mga nakakapanayam ko sa pageantry, parang pag sobrang kabado sila, nagre-reflect daw yun. Mm. Yung kunyari, pag kabang-kaba ka, tapos paglabas mo, tapos makikita sa mukha mo, halata, yun na, parang first impression last daw talaga kapag lumabas ka dun sa entablado. Pero pag umpisa pa lang, parang eto na to, game na.
2: Yeah, game.
0: Oo, mas makikita kasi di ba yung aura mo, taray, judge. Next, ayan.
5: Yun po, this is my very first national pageant po.
0: Ay, talaga.
5: Yes po, and I didn't expect to win a major title po kasi po, matatas din po yung tingin ko sa kalaban ko. Yes. Sa mga co-candidates, and also, I consider them as my brothers. So po, like, meron pong tinatawag na Pampanga Kings and Palay Kings. So, what I did that night is to showcase myself at my fullest confidence po.
0: Totoo. Bongga. May mga Pampanga Kings
5: yes,
0: pala.
5: Yes, so, mga ganun
0: ikaw
5: po.
0: Ikaw yun, from Lubao.
6: Pampanga, saka yung Pampanga Province.
0: Tara. Marami tayong friends sa Lubao. Di ba, ano, dati sa Clark Uso ginaganap yung, ano, yung hot air balloon. Yes, pero nilipat na nila sa Lubao, Pampanga. Lubao. Yes, oo, bong. Papunta ng Bataan yan, di ba? Yan, tara. Hello sa mga kapampanga. mga mahal na mahal ko ang mga kapampangan niya. Yes, kasi syempre, marami tayong friends sa, ano, sa Mabalacat, sa Makabebe, ganyan, oo. At alam sa Angeles, ayan, o, syempre, nandiyan ang ating Mami Ray, Anikochetan. Syempre, ang ating Mr. Friendship International Philippines 2026. Kung sila, inisip na nila na parang napakadami ng mga kalaban, ikaw yung pinaka-title, tama?
4: Yes po.
0: Yes. So, di ba parang minumukaan niya tayo na title ako. Parang gano'n. Joke lang. Na joke lang. And, oh, kwento mo naman sa amin, how's the journey of being Mr. Friendship International Philippines?
4: First po is, this 2026 lang po nag-start ng pageant career ko. Last February po about Ginoong Paranaque 2026. Then, thankfully po, nanalo po tayo ng title. Then next po is itong Nationals po, which is first time ko din po mag-join. Then, thankfully din po, nanalo din po ulit tayo ng title. Kaya naman po, hindi ko din po talaga ina-expect since as a beginner po, this year lang. Hindi ko po, lalo na yung mga kalaban ko, mga pogi, magaganda katawan, magagaling sumagot. Talagang quality, kung tutusin. Tapos, ako po'y mapipili. After all, wala po din ako nakuhang special awards talaga.
0: Ah, best, talaga?
4: Yes po, best in barong, best in swimmer, wala po.
0: Kayo meron?
4: Sila po ang meron.
0: Wala ka.
4: Yes po. Kaya
0: yung iba.
4: Po, umasa na lang din po ako na maipakita ko po yung skills ko personally pagdating po sa mic, sa communication skills and sa mga kinakailangan pong gawin para po makaabot sa title.
0: So, pangalawang title mo na yan. Kasi di ba, Mr. Paranaque?
4: Yes po.
0: Tapos ito naman, yung pang... Kasi Mr. Paranaque, parang sa bayan nyo lang, di ba ganyan?
4: Yes po.
0: Pero ito, national pageant na talaga. Ito yung kauna-unahan.
4: Yes po.
0: Ay, antara. Ay, mahaba-haba pa ang magiging journey mo. Pero, gaano ka ka-excited sa pagiging Mr. Friendship International Philippines?
4: Actually, hindi ko po ina-expect na sa Thailand na po kami lalaban, kaming lahat.
7: Ah, talaga?
4: Apo.
7: Kailan to?
4: Ah, bale, ipopromote ko na din po.
7: Oo naman.
4: Bale po, sa December 5 to 12 po, nasa Bangkok, Thailand po kami. Lalaban po ako para po i-represent ang Philippines this time sa Mr. Friendship International 2026. And sila naman po, para po sa Asian Model Look 2026.
0: Ay, ang galing! Ang taway. Congrats sa inyo, ha?
4: Thank you.
0: Pero
4: po.
0: Kasi last time, I believe, para may advocacy yung mga nakapanayam ko. Tama, no? So kayo, meron din kayo mga advocacy, yung mga yung paggamit ng platform na meron kayo ngayon. Feeling nyo ba parte yun kung bakit parang kayo ay binigyan ng mga title?
8: Yes po.
0: Ayan, like sa'yo, ano yung pinaka-advokasya mo?
8: Ever since I joined pageantry, may advocacy na po talaga akong isinusulong, which is fitness po.
0: Ah.
8: Since I'm a victim of bullying and body shaming as a kid, then naging turning point ko po yung fitness, yung pag-gym po. So, nagsimula po akong sa sarili ko po muna. Then, tsaka po ako nag-share sa iba na ina-encourage ko po sila na...
0: So, instructor ka na gano'n? Parang
8: yes po, nagtuturo din po ako. Ah. Ayun po. And naging... I think makatulong po yung fitness ano kasi po nakadagdag po siya sa confidence ko mm-hmm. physically. Ayun po.
0: So, yun ang pinaka naging advocacy mo
8: yes,
0: talaga?
8: Yes po, fitness po talaga.
0: Anong ginagawa mo sa life bukod sa pageantry?
8: I'm a student athlete po.
0: Ay, nag-aaral pa?
8: Oo po.
0: Anong ano mo, sports?
8: Madami po eh. Basketball, volleyball, track and field.
0: Ang taray. Talagang ano, to talk sa extracurricular activity. Pero aminin natin ha, malaking tulong yan.
8: Yes,
0: sa pagiging, alam mo yung exposed ka sa mga kaganapan. Diba, syempre sa basketball, kailangan disiplina, yung sportsmanship, napaka-bongga talaga. Saan ka nag-aaral?
8: Sa... Taga San Pablo po ako eh. Nag-aaral po ako sa San Pablo Colleges.
0: Hello sa mga taga San Pablo, Laguna. Di malapit na Pakeso na yan?
8: Apo, Pakeso na
0: pa. Tama, oo. Hello sa mga taga San Pablo. Abot na abot dyan ang DZMA. So ngayon, dahil busy ka sa pageant, paano yung schooling mo? Paano yung sa ano din, yung sa pagiging athlete mo?
8: Yun po, nung una po, nung pumasok po ako ng pageantry, so medyo malaking adjustment po yung nangyari sa time management ko. Then as time goes by, na-manage ko naman po siya and...
0: Buti hindi ka in FDA, failed due to absence.
8: Hindi naman po, nakakapag-comply pa din naman po ako sa school and confident na nakakakuha po ako ng mataas na grades despite the busy schedules.
0: Ano yung mga module mo?
8: Yes.
0: Kasi nga ngayon, meron tayong mga hindi labing face-to-face ang class. So kapag ka may mga available in vacant time ka talaga, naka-online ka.
8: Opo.
0: Feel ko ngayon nga may online class kayo, tulog-tulog yung phone mo eh. Oo. Ayan, okay na, okay na. Akala ko ngayon may online class, baka ikaw na yung mag-recite eh. Ayan. Thank you so much. Ayan. Buti hindi mahirap.
8: Opo. Nasanay na po.
0: Nasanay na. Nagkapasa ka pa rin ng mga assignments.
8: Yes po, on time po.
0: Anong course?
8: BSBA po, major in Human Resource Management.
0: Ay, taray, business,
8: yes,
0: administration. Ang taray, bongga. Kailan ka graduate?
8: Next year pa po. So,
0: diba?
8: Third year college student po ngayon.
0: Imagine niyo yun, no? Third year college pa lang siya. Pero dadali niya na ang watawat, ang bandera, ibabandera niya ang watawat ng Pilipinas sa December para sa, ano yung pageant na sasabihin?
8: Asian Model Look po.
0: Asian Model
8: 2026.
0: Look. I'm sure proud na proud yung school ninyo.
8: Opo.
0: At the same, di ba ganun yun, yung mga school kapag nakita nila na nag-excel ka sa isang bagay, syempre ano yan, claim to fame din yan ng mga universities or mga
8: yes,
0: school, di ba, na produkto namin siya, yung mga ganun.
8: Lagi po akong hanap sa school.
0: Ha?
8: Lagi po akong hanap sa school.
0: Tsaka asahan mo na ikaw yung mga magiging speaker.
8: Yes po, yun po. Yan, dami po na sure. Sa school na naka-line up na po ako.
0: Oh, diba? Sabi ko sa'yo. Hindi kasi syempre yun naman din talaga. Malaking tulong yung eskwelahan natin sa paghubog din kung ano tayo, diba? Kasi syempre dun tayo araw-araw pumapasok, ganyan. Thank you so much.
8: Thank you po,
0: ayan,
8: DJ.
0: From Lubao naman, syempre.
9: Yung advocacy ko po yung...
0: Antare, parang may fans ko. Go Lubao. Parang yung...
8: Go Lubao.
9: Yung advocacy ko po, dati pa to, yung empowerment. Gusto ko pong matulungan yung mga ano, yung mga nawawala ng pag-asa. Katulad ko na ano, before po kasi, dati nung sumali ako sa mga pageant, kala ko po wala na akong patutunguhan, pero ano, naniwala lang po ako kay God. Yun, then sa kakayan ko po kung paano makalabas sa mga ganitong competition. Yun.
0: Ang taray, no? Yung lugar mo, Lubao, pero ang mahal mo, Clark. Ayan, hindi, di ba? Pero in fairness, bakit? Ba't ka naman nawawala ng pag-asa? Ano nangyari naman? That dumaan ka rin ba
9: sa mga depression, ganyan?
0: Ah, talaga? Oo, okay.
9: Feeling ko hanggang doon na lang ako noon, pero yun.
0: O, paano ka bumangon?
9: Yun, bumangon ako, tulong ni God, then tulong din ni Papa sa akin, na sabi niya, maniwala ka lang kay God kasi hindi kanya papabayaan sa lahat ng pagsubok mo ganyan.
0: Totoo. Kailangan hashtag yun nga, di ba? Ka-faith lang.
9: Ang ka-faith
0: yes.
9: lang.
0: Yes, oo. Tapos, ano yung unang pageant na sinalihan mo?
9: Dati mga ano lang eh, school tapos provincial, then national din dati. Bali, second time ko to. Itong
0: Mr. Friendship. Ano yung una?
9: Mr. Grand Philippines.
0: Ah, talaga? Nanalo ka doon?
9: Alam lang ako doon eh. Tough lang ako noon eh. Oh. Finalist lang.
0: Oh, pero kita mo naman, 'di ba? Kung noon hindi mo man nakuha or wala ka mang naging place, dito sa Mr. Friendship kapag nagpursige ka talaga and if it's really for you, naka-destiny sa iyo 'yan. Ibibigay talaga sa iyo, 'di ba, ng bongga. Kung si Heinrich nag-aaral, ikaw, ano nang pinagkakaabalan sa buhay?
9: 'Yun yung pinagkakaabalan ko po ngayon. Isa pa akong freelance model.
0: Saan ka na nakapag-model? Mga ano, may mga clothing line na ba?
9: Yung mga ano print po, ads? Local brand, ganyan. Saka yung mga print ad po, ganyan. Then, also, nag-ano din po ako, brand ambassador and usher. Basta may ano po, may pera. Pilapasungan ko, ganyan.
0: Totoo. Ilaban natin yan ang bongga sa hirap ng buhay, di ba?
9: Kailangan yun.
0: Congratulations.
9: Thank you.
0: Ayan. O, paano mo nabalitaan ng Mr. Friendship?
9: Nabalitaan ko, chinat ako nung ano, yung provincial director ko. Tapos tinanong niya kung gusto kong lumaban sa Mr. Friendship. Sabi ko, oo, kasi pangarap ko din talaga makalaban sa mga ganitong pageant, yung mga national. Then, syempre, yung, in the end, yung makapaglaban tayo sa international, pag nanalo tayo sa national.
0: Ay, eto na yun, di ba? Sa December, sabi nga ng ating...
9: December 5 hanggang 12.
0: Yes, sa laban na kayo. Kayo-kayo rin magkakalaban? O iba-iba yung pageant na sasalihan mo?
7: Kami-kami
9: din. Kami-kami din.
0: Kayo-kayo din? O, di ba?
7: Maglalaban
0: ulit. Huwag kayo magtiwala sa isa't isa. Dapat ano, healthy competition pa rin, di ba? Thank you so much, Clark.
9: Thank
0: Ayan.
9: You.
0: Susunod, syempre naman, ikaw naman.
10: Ayan. Hi, everyone.
0: From Ilocos Sur. Ba't tiyan mo naman sila nung pang Ilocos
10: Sur? Ayan. Hello na yung Bangal daw. Kada kayo. Shoutout dyan sa mga kakabsat ko, mga Ilocano.
0: San ka sa ano, Ilocos Sur?
10: Candon City po.
0: Nag-guess ka ba no last time?
10: Ay, hindi.
0: Hindi, pero may Ilocos Sur, di ba? Yung
10: Candon City po yun.
0: At Candon din siya.
10: Yes,
0: tapos Candon ka din.
10: Hindi po. Ako yung nag-represent ng whole Ilocos Sur and then siya, he represent
0: Candon City. Ah, okay. Sa'yo yung buong Ilocos. Kaya parang sabi ko, parang hindi siya yung nag-guess sa amin. Pero Ilocos Sur natin ako nag-guess kasi Ilocos din yung Candon. Oo, di ba? Yun. O ikaw, ano naman yung advocacy mo?
10: Okay. My advocacy is, ano po, ever since, siguro that time, there's a certain pageant that requires to have an advocacy. And then wala kaming maisip kasi bata pa rin ako that time, which is mental health. So naging mental health advocate ako. And then nung tumatagal, nagustuhan ko siya because there's an interview by Liza Soberano, I guess, and regarding about mental health. And nalove ko siya. And aside from that, seeing from social medias as well, it boosted me also that magandang advocacy yung pagiging mental health advocate because each one of us, even Filipinos, are resilient. So usually we ignore that personality, di ba? We don't care about our feelings. We tend to help our parents, whatever, as long as that we work so hard for them. We don't care about our personal emotional situation. Mm-hmm. So I want to advocate everyone to be themselves, and it's okay not to be okay at times, and it's important that we should also surround ourselves to a positive people, and like our friends, our family, and most importantly is to ask for a help from my psychologist, from anyone who is experts when it comes to mental health issues.
0: Yes, bonggam-bongga. Parang ako naman natin, di ba? Ay, hindi kasi, di ba, totoo? Ano naman natin? hindi talaga biro kapag usapang mental health. Diba? Marami tayong nababalitaan. Hindi natin maipapaliwanag kung ano. Halimbawa sa akin, yung generation ko, I cannot compare to the generation sa ngayon. Kasi iba naman yung each and every one of us, we have different struggles. May mga iba't iba tayong mga pinagdaraan. Ang alam ko nga, diba, pagka may mga ganyan, meron tayong mga, diba, Kuya Fred, Hannah, meron tayong pwedeng tawagan pag ang pinag-uusapan natin ay about regarding sa mental health. Ayan. Meron tayong pinag-uusapan yung about sa mental health. Pahingi nga ako ng paper niyan. Yes. Bongga. So, in fairness naman, yun ang inilaban mo. Ang galing, no? Talagang si Liza Soberano is hashtag, ano siya, role model and talagang public figure kasi sa kanya mo nakita yung interview tapos nagkaroon ka ng, na-inspire ka. Pero ikaw, as personal, hindi mo naman na-experience?
10: Siguro hindi naman po mga severe. Mga the usual ano lang po, anxiety. So not, hindi siya yung malalang situation lang po.
0: Oo, so, kasi hindi lahat, ano, kinikerry. Yes. Diba? Maswerte yung, kalimaw, yung kagaya mo na parang napagtatagumpayan, nalalagpasan, diba? Pero marami talagang iba na humahantong na hindi nila carry talaga. Kaya naman, speaking of sa topic ng about mental health, anxiety, and depression, sa mga kapamilya po natin na may pinagdaraan ng emotional or mental challenges, kayo po yung maaaring tumawag sa numero ng NCMH or National Mental Health Crisis Hotline. Ito po ang 1553 o kaya naman sa 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline. 0917-899-8727 naman para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 naman para sa Smart subscribers. Ayan, oo, diba? Pwedeng-pwede sila tumawag dyan. Kasi mahirap, mamaya, diba may makakausap tayo, tapos parang, diba minsan may nakakausap tayo, tapos parang ang atake, parang hindi na iintindihan. Siguro itong mga nasa NCMH, ayan, sila yung mga tao na pwede natin kausapin talaga kung feeling natin wala na tayong makausap. Ayan, diba? Ipalakpakan naman natin sila. Pero kung ginagamit yung mga boses nyo, diba? Sa pagdating sa natin mga bagay na. Salamat! Ayan. Ito naman si Renz. Renz, ikaw, kamusta ka? Oo, syempre, after winning Paranaque, hindi ka ba napagod?
7: Nagpahinga po and...
0: Mga ilang araw?
7: Hindi naman po, mga buwan din naman.
0: Buwan din naman. Ang gastos kasi mag-pageant, diba? Hindi biro mag-pageant, sa totoo lang. Swerte mo na lang kung merong nagpa-fund sa'yo, may nagpa-finance sa'yo. Ikaw, yung pagka-pageant mo ba, like sarili, own pocket?
7: Hindi naman po. May mga nakapag-sponsor naman po sa akin. Kaya po, hindi naman po na nahirapan.
0: Oh, talaga. Oh, tapos after, paano mo nabalitaan ng Mr. Friendship?
7: Actually po, last 2024, I was invited po na lumaban na po sa Mr. Friendship.
0: Oh, ang tagal
7: bale,
0: din.
7: Yes po. Nakasalang na po ako actually, pero mga 3 weeks before the pageant, kinailangan ko po mag-back out.
0: Bakit?
7: Dahil po, that time, I have my thesis defense and ang priority ko po that time is education. So, pinangako ko na lang po sa sarili ko na babalik po ako sa pageant na ito, pero sa ngayon, magtatapos po muna ako ng college ko before po ulit sumabak sa mga pageantry. And right now, 2026, nakabalik po tayo dito sa Mr. Friendship International Philippines 2026.
0: Kumbaga in God's perfect timing talaga, no? Yung nandun ka na ng 2024. Pero syempre, dapat alam mo ka yung priority mo.
7: Yes po.
0: Tapos ngayon na maluwag na yung schedule, inilabot. Tinitingnan kita kayo na pa sa screen. Sabi ko, ang bongga, para siyang K-pop. Para siyang Korea. You know, pag nasa screen, para siyang oppa. Yes. At saka iniisip ko kung may kamukha. Sinong kadalasan sinasabing kamukha mo? Kasi ako parang wala akong nakikita ang kamukha mo. Parang very unique. At ang gwapo ng itsura mo sa monitor. Yes.
11: Wow.
0: So, nung napanulingin mo na siya sa Mr. Friendship, you're wearing many hats on your head and shoulders, ganyan. O, kamusta naman ang preparation? Ano nang ginagawang paghahanda para sa December? Ang bilis na lang yan, patapos na yung August. Pagpasok ng Burmans, yun na yun, puspusa na.
7: Bali po ngayon, since iba po yung sasalihan ko compared po sa kanila, kasi po sa kanila, puro rampa po talaga, looks, photoshoots, ganyan. Sa akin naman po kasi, sa akin po, rampa, then speeches po, tapos Q&As, may Q&As po, pero may Q&As po. Bale, three rounds po of ng speech, kaya po kailangan ko pa po talagang improve yung communication skills ko, lalo-lalo na po yung physique ko, kasi po, sa international, malalaki po talaga yung katawan ng mga kalaban ko.
0: Magpaturo ko kay ano, kay Henry.
7: Kay brother.
0: Tutulungan. Oo, yun. Oo, totoo. So, kailangan mong mag-todo-todo sa gym, workout, saka diet.
7: Yes po, diet po talaga. Kaya magastos po talaga ngayon. Kaya po, thankful po ako dahil madami naman po sumusuporta sa amin.
0: Anong course naman ang tinapos mo?
7: Bale, ang tinapos ko po is avionics technology po sa PATS College of Aeronautics po.
0: Ay, sa aviation ka?
7: Yes po.
0: Magpiloto?
7: Yes po, yun po ang goal. Yun po ang final dream natin.
0: Okay, so, sobrang mahal ngayon yan, di ba? Sobra. Kaya pag nanalo ka dito, for sure, maraming mga opportunities na mag-o-open for you.
7: Yes po, sana po makakuha ng sponsorship ulit para sa pagpipiloto, ganun.
0: Kasi may, ano, meron akong friend, si star pop artist Jana Zaplan. Recently, nakapanayam ko siya sa programa. Pag magkapalipad sila, iba pa yung bayad. Oo. Parang nababa na yung 5M daw kada palipad. Ganun sa aviation, yes. Oo. So, ikaw ready ka na ba?
7: Hindi pa po financially, kaya po, ito, yan po pinag-aandaan natin. Kahit ilang taon pa po ang abutin, basta hanggang matupad po yung pangarap.
0: Pero wala
7: natin
0: namang imposible, di ba?
7: Yes po.
0: Oo, totoo. Kayang-kayang abutin ang pangarap, basta pag sumikap. Kahit nga mga problema, di ba? Dumaraan lang problema, hindi binabahayan, di ba? Oo.
7: Yes,
0: kumbaga, pag wala rin naman kasi yung problema, parang hindi challenging, no?
7: Oo po. Walang thrill ang life pag walang problem.
0: Totoo. O, nakapag-usapan pa natin at mas kilalanin pa natin ang ating mga bisita na sina Clark, si Aries, si Heinrich, at saka si Renz. Dahil tayo po muna ay magko-commercial break dahil saktong alauna na nga po ng hapon, magabalik pa rin po ang Bongga Kajay.
11: Bongga Kajay! Bongga Kajay! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pangpanahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras. Isang minuto makalipas ang alauna ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, mahigit 1 bilyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi sa mga pamilyang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, mahigit 1.5 milyong family food packs, non-food items at ready-to-eat food items at mahigit 2.757 million pesos na tulong pinansyal ang naipaabot sa mga nasalantang lugar. Sa pinakahuling tala, mahigit 2 milyong pamilya ang naapektuhan ng mga kalamidad kung saan mahigit 11,000 ang nananatili sa mga evacuation center. Samantala, naka-blue alert ang DSWD kaugnay na binabantay ang bagyo sa labas ng Philippine Air of Responsibility na tatawaging OBET pagpasok ng PAR bukas. Sa ibang balita naman, nakauwi na sa bansa ang 46 na overseas Filipino workers mula Kuwait at 17 Pilipinong seafarer kagabi. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, lulan ng MV Minoan Dignity ang mga marino na tinamaan ng hindi pa matukoy na projectile habang nagdalayag sa Strait of Hormuz noong 18 ng Agosto kung saan isang Pilipino ang nasawi. Sinalubong ng OR ng mga OFW at marino at tiniyak na kanilang matatanggap ang mga kaukulang tulong mula sa pamahalaan. Yan na po ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
2: DZMM Balita Ngayon. Basta AM DZMM.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
9: Tony Velasquez sa Issues Spotted.
8: Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
7: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
11: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone!
12: Bongga!
13: Bongga!
14: Bongga! Bongga!

0: Aras natin mga kapamilya at mga kaserbisyo 106 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang besyo ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po si Jaiho. Nandito pa rin, live na live. Kasama natin ang Mr. Friendship International Philippines 2026 icons na sina Aris, Ronnie at Clark Bautista. At ang ating Mr. Friendship International Philippines Ambassador, Heinrich Sanchez. Siyempre naman ang ating Mr. Friendship International Philippines 2026, Renz Aldrich Mendoza. Ayan. Oo, diba? So mga kapamilya, sabi nung mga nanonood sa atin sa YouTube, ang popogi na mga guests natin. Yes, totoong-totoo po na ang popogi nila talaga, even sa personal. O ito na, kung sa inyo, rampahan. Diba, sinabi kanina ni Renz na more on photoshoot, rampa-rampa, ganyan. O, kamusta naman yung preparation? Parang medyo bawas na dun sa ano, sa kaba ninyo yung mga Q&A, yung mga ganyan. Oo, yan. Familiar na ba kayo? Aware na ba kayo sa kung ano yung pinaka mga gagawin nyo talaga sa pageant na kung saan kayo sasabak?
1: Yung Mr. Yung ano po, Asian model look po is para po siyang Miss Grand na all-star. So, bali, yes po. Yes, parang battle of mga titles po, mga parang ganun po siya. So based po dun sa post po nila, yung kami po is magkakaroon ng mga photoshoots, mga runways, and may mga headshots ng mga photoshoots po, mga ganun. So it depends on us how do we carry ourselves po.
0: May mga theme ganun.
1: Yes po, na parang challenge, mga challenge po na gagawin.
0: Ano katagal siya?
1: Sa amin po start po ng
0: ganyan, 'di ba? Parang feeling ko hindi naman yan siya one day lang.
1: Yes po. Oo. I think mag-start po yung lock-in namin na September 6 until December 6 po. December 6 to December 12.
0: Yan po. Oh, antar. Nasa Bangkok na kayo noon. Tatlo kayo?
1: Anim po kami mga ano.
0: From Mr. Friendship?
1: Yes po.
0: Okay. Ayan. Untare, so paano, kung siya, meron siyang may mga preparation yung sa inyo, ano yung paghahanda pa ginagawa nyo? Hindi kayo pwedeng tagyawatin, di ba yung mga ganyan, oo.
1: Siguro physically, kailangan namin magpa-cuts pa, magpa-slim, and work din syempre yung ano namin, yung walk din namin syempre.
0: Ay, kasama rin kasi yes. May runway.
1: Yes po.
0: O ikaw sanay na sanay ka na, Clark, kasi nga syempre, di ba sabi mo, nag-model ka talaga, yun talaga yung bread and butter mo.
2: Siguro yung ano lang, yung tamang pag-project talaga sa camera ganyan, saka sa mga video ganyan. Then, especially yung katawan natin,

0: nyo ay pageantry. Sa dami ng mga pwedeng gawin, di ba? O, ikaw kasi syempre na-explain ng very, very late kanina na habang nag-aantay pa sa yung aviation na schooling, ito muna yung pinagkakabisihan mo. Dream nyo rin ba na mag-artista lahat or magkaroon ng exposure, ganyan? Kaya ito yung ginamit nyo or ginawa nyo yung parang stepping stone para kayo ay mabigyan ng break?
1: Well, for me, personally, wala po talaga akong interest sa pageantry before. Bale, na-invite lang po ako, ganyan. Hanggang sa nakita ko po na pwede po pala itong maging stepping stone ko para makaipon po pang piloto ko. So, ginagab ko po lahat ng opportunity para po mas mapabilis po ako sa... Hindi naman mapabilis, syempre, bina-work on ko pa din yung pagpipiloto ko. Pero ito po yung isa sa pinaka nakikita kong straightforward na way para sa akin.
0: Ano sabi ng mga taong nakakilala sa'yo now that you are the Mr. Friendship International Philippines 2026?
1: Before po kasi, ito po, loko-loko din naman kami, ganyan. Tapos, bigla makikita ng mga...
2: Opo, talaga.
1: Bigla kami makikita ng mga kaibigan ko na ito na pala yung ano ko, career path ko. So, nakakagulat din. Pero at the same time, proud din sila sa akin kasi po, nandito na po ako sa stage na to and gusto ko na din pong ituloy. Kaya po, natutuwa sila at nakasuporta naman po sila 100% sa akin.
0: How about sa family?
1: Sa family po. Hello, mommy, daddy. Ayan, nanonood po sila sa live. Nag-chat po actually sa akin, ganyan. And excited din po sila na more guesting pa po para sa amin. Kaya po, nakakatuwa para sa mga parents po namin.
0: Oh, antaray, di ba? Ayan. O kayo naman, anong sabi ng mga friends nyo, family, na syempre, iba na ngayon, di ba? Kasi syempre dati, kung sa, nung candidate kayo, parang wala pa. Pero ngayon, dahil nga mga winners na kayo, icons, ambassador, ganyan, kumbaga meron na kayong responsibility. Sa friends, families.
3: Ayun po, madami nga pong nagulat nung nanalo po ako sa national pageant kasi po...
0: Kasi first time mo to.
3: First time ko po talaga. And dami po nagsasabi sa amin na mag-artista ka na daw, yan, ganun, dami nagsasabi. Pero sabi ko po, tapusin ko po muna yung school ko, then we'll see in the future po.
0: Mm-mm.
3: Ayun po.
0: Siyempre nung sumali ka dun, di ba? Parang, ano, nung high school or sa college life mo, nagpa-pageant ka na rin?
3: And, bali, first pageant ko po is sa barangay po namin sa San Pablo way back December 2024. Mm-hmm. And kaya po ako na punta dito sa pageant industry is because po sa little sister ko po.
0: Dahil si, ano daw sa sister mo ay?
3: Ay, pinilit po ako noon.
0: Ah, talaga?
3: Shout out po kay Glyza Krista Sanchez. Ayun po, kapatid ko. Siya, pinilit niya lang po talaga ako that time. Then, tinry ko na
0: rin
3: po.
0: Oh, diba? Proud sister. Diba? Nakakatuwa yung ganyan, diba? Kasi yung mga talagang kamag-anak mo yung full support sa'yo, diba? Kaya hindi ka rin nahirapan siguro kasi ramdam mo yung ano, yung support system.
3: Apo, ayun
0: po. Diba? Yes. Ikaw naman, Clark.
4: Yun, syempre, yung family ko po, ano, sobrang saya syempre nung nanalo tayo sa Mr. Friendship. Yun, hanggang ngayon, di pa kami makapaniwala na ano, na nanalo sa ganitong mga pageant. Then, yun nga, yung mga friends ko, grabe din yung support nila.
0: Yes. Taray, man. Pero kasi sinasanay na sila sa'yo. Kasi nga, di ba yun yung ginagawa mong hanap buhay, mga
4: Oo, kasi nag-start ako 2018. Then, hanggang ngayon, nag-ano pa rin tayo, nag-work bilang freelance model.
0: Totoo. Next, ikaw naman?
5: Ano nga po yung totoo?
0: Oo. So, yung mga friends mo ba proud? Or sanay na rin sila na makita ka kasi hindi naman ito ata first time mo, no?
5: Yes po, actually parang pang third known pageant for me po. Yung
0: third na?
5: Yes po.
0: Na national?
5: Yes po.
0: Ano yung mga nauna?
5: First national ko po is Mr. International, Philippines based po yun. And also Man of the Philippines. And this one would be the last po.
0: But last?
5: Ay, ito yung panghuling na pageant.
0: Ito yung panghuli. Akala ko ayaw mo na after nito. O diba? Pagkasumasali ka, so hindi ka na, yung parang hindi na bago sa akin to, alam ko na to.
5: Para sa akin, pag nag-join po ako ng pageant, ini-enjoy ko lang po talaga yung experience, yung moment, and get to know each other po. Parang build connection from different people, culture, yung mga ano nila, mga personality nila. And parang na-build siya, yung ano ko, yung confidence ko. So, parang nag-gain ko lahat ng mga learnings na yon from my previous pageant. And now,

0: parang in-apply ko siya. And compared to my previous pageant, iba yung itsura ko before, medyo mataba po ako. And mas ngayon po, mas for me, ito yung pinaka-breakthrough po ng aking pageant journey, yung mga pageant experience po.
1: Anong nagigain mo bukod dun sa syempre, mga friends, iba't ibang personalities sa pag-join sa pageantry? Dream mo to talaga?
0: Hindi rin ko po rin dream to.
1: O, paano?
0: Paarap ko lang po, siguro magkaroon ng chance na maging artista, ganun. So, and then suddenly po, yun nga, may opportunity for joining pageants. So, parang nagustuhan ko na po siya. It tells me also, just like Mr. or reigning Mr. Friendship, na parang naka-help talaga siya sa akin financially.
1: Oh.
0: Yun, sa family ko, and up until now, nagtutulong ako sa mga kapatid ko nag-aaral ng nursing at saka tourism.
1: Pero di ba mahirap din? Pag nagka-pageantry ka, kayo, di ba? Pag nagka-pageantry, para rin siyang namumuhunan ka.
2: Hmm.
1: Di ba tama? Diba, siyempre yung sa suit, sa barong, sa lahat ng gagamitin. Yung totoo yung dugot pawis. Kasi siyempre kung hindi ka born with a silver spoon o kaya kung wala kang enough funds para sa pagpapageant, ganyan, mahirap. Kasi kailangan, minsan yung iba, ewan ko ha, sa babae kasi may full glam team sila ata yung mga ganyan. Sa lalaki, powder-powder lang. Ganyan. Pero hindi mo pwedeng sabihin na ganun yun, na powder-powder lang. Kasi siyempre buong effort talaga.
2: Yes po.
3: Ayun po. So
1: sa ikaw lalo ka na first time mo. Na-shock ka ba? Parang hala, hindi pala yun pagwapuan lang, hindi pala yung rama.
3: Opo. Kumbaga, aside from physical appearance po, mental preparation is necessary din po talaga. Kasi po, share ko lang po yung experience ko nung before po mag-compete sa Mr. Friendship International. May pinagdadaanan po ako noon personally and family conflict po. And sinabi ko po sa sarili ko noon na time management pa din, just like ginagawa ko po sa
1: library.
3: Yun po, kumbaga maglalaan po ako ng oras para malungkot ako. Pero pag oras po ng work, ng training namin for pageant, ako focus po ako doon. So, ayun po, time management po yung nagdala sa akin sa title kong to.
1: Totoo, no? Galing ha, kahit na may pinagdadaanan ka at that time, still, di ba, ako dahil nga, meron ka talaga ring goal.
3: Apo.
1: Ayaw mo rin siguro mapahiya dun sa mga little sister mo. Ganyan, di ba? Siyempre, ayan o, ikaw na ngayon ang Mr. Friendship International Philippines Ambassador.
3: Yes,
1: pag ambassador, so ikaw yung ano, kadalasan yung magsasalita sa kung saan-saang mga lugar.
3: Depende naman po. Sa amin naman po, yung 7 winners naman po, fair, equal opportunity naman po para sa lahat.
1: Nililibot kayo talaga ng buwanggang
3: pantay-pantay lang po.
1: Pantay-pantay, yes. O, kamusta experience nung dito sa pageant as bago yung grand coronation night, kayo yung lahat.
3: Ayun po, masasabi ko po na sa bali pa ilang pageant ko na ba to? Pa 6.
1: Pero sa una, ayan ang taray.
3: Masasabi ko pong ito yung pinaka healthy po sa lahat kasi po yung environment po napakagaan as well as the organization po napaka-approachable po nila and they feel
1: pinagaan po nila. Tapos hindi sila approachable.
3: Pinagaan po ng org and also my co-candidates po yung pressure before ng laban. Kasi po, una pa lang, magkaka-close na agad po kami. Brothers na po.
1: Ilan ba kayo lahat total?
3: 25 candidates po.
1: 25? Yes. Grabe no, makikisama ka sa 25 na iba't ibang personality. So, oh yes. So, na-enjoy mo.
3: Super memorable po talaga.
1: Memorable. Ikaw naman?
4: Ako po, yung ano, lagi kong sinasabi sa mga organization, ito po yung pinaka-the best na nasalihan ko. Kasi,
1: wow.
4: Yun nga,
1: Naiiyak hindi, sila.
4: Pinagmamalaki ko din po na ano, sumali ako sa Mr. Friendship. Kasi, solid po yung organization talaga. Talagang naramdaman ko po yung pagmamahal nila, ganyan. Sana mag-banding pa po kami ulit. Yeah. Sana hindi po ito yung last. Kasi yung memories po, hindi ko makakalimutan yun hanggang pagtanda ko.
5: Trip to Japan.
0: Iyak na tayo, no?
1: Parang nagkakaiyak. Next.
0: Ako naman po.
1: Ikaw ang dami mo ng nasariya na national. Masasabi mo rin ba na itong Mr. Friendship is the best there?
0: Yes, from the title itself. You know, it says a lot when it comes to ano, Mr. Friendship. It means that camaraderie, we foster it, camaraderie, friendly competition for us to join this pageant. So, despite of the weather situations that we have during
1: Orla. Actually, yung kasagsagan na almost 2 weeks na ano talaga. na walang tigil ang ulan. No?
0: Yes po, mostly po nasa quarter lang kami. So mas nag-build po yung connection namin doon inside the quarter. So yun po, kaya po naging mas memorable sa amin yung experience and nagkaroon talaga ng brotherhood yung pageant namin because of that. Mm-hmm.
1: I'm sure, ikaw naman, Renz.
5: Yes po. Bale, yung experience po namin sa Laguna, sa Macoy's po. Bale, perfect attendance po yung ulan sa amin doon.
1: Yes.
5: Yes po. Bale, araw-araw po nauulanan kami. During photoshoot, ganyan. Papunta po sa kakainan namin, ganyan. Perfect attendance po sila. Pero, doon din po nabibuild talaga yung yes, yung friendship kasi nagtutulungan kami. Like, eto, may bit-bit to. Tulungan namin. Ganyan. Hanggang sa first floor na room, second floor na room, may kanya-kanya pong nangyayari. May nagbibipi po sa taas, may ganun. Kaya po maaliw din po talaga kayo kapag nagkakasama-sama po kami. Masaya po yung experience talaga. Lalo na first national, tas ang gaan po sa pakiramdam makaka-work sila. Organization and co-candidates.
1: Yes. In fairness ha, ang sarap sa feeling ng ano ng national director ninyo na marinig. Coming from sa mga candidates, of course. Diba na maganda yung naging experience ninyo? Oo. Siyempre, alamin din natin sa ating pagbabalik pagkatapos ng ilang mga paalala kung ano naman ang papayo nyo now that you guys are winners. Dun sa mga listeners, sa mga viewers natin, na nangangarap din na pasukin ang World of Pageantry. Siyempre, I'm sure meron dyan, kung hindi man sila mismo, yung mga guardian nila, o kaya yung mga parents nila, o kaya naman yung mga kaibigan or kapatid din na nagpo-push na, uy, try mo na, magbigay kayo ng advice sa ating mga tagapakinig at sa mga tagapanood natin. So, sa oras na 12:21, nagabalik tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. Dito lang, siyempre, sa Bongga Kajay!

0: Annoying o Fangirling Time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
1: Basta AM, DZMM!
0: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot?

0: Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bongga ka Jai! Bongga ka Jai! Sa DZMM!
1: Bongga!
2: Bongga!
3: Bongga!
2: Bongga!
1: Bongga!
4: 1:24 ang oras, mga kapamilya at mga kaservisyo, nagbabalik po tayo sa Bongga Kajay. Kanina bago tayo nag-commercial break, sabi natin ano ba yung mga maipapayo ni na Aris, ni Clark, ni Heinrich at ni Renz para sa mga nangangarap din na pasukin ang mundo ng pageantry. Simulan natin syempre kay Heinrich.
5: Ang maipapayo ko lang po sa mga tao na gustong pasukin ang industriya ng pageantry is huwag po kayong matatakot sumubok. Kasi po ako nung una, inisip ko po na wala namang mawawala kung susubukan ko. And to give you an insight into the world of pageant industry, marami po kayong makikilalang tao and syempre po, magbaon po tayo ng pakikisama dahil ayun po yung magdadala sa atin sa maraming opportunities po dito. And masaya din po kasi marami po kayong matututunan. Hindi lang po to puro rampa. Matututunan din po kayo dito sa mga tao yan. Kagaya po sa org, may mga nagpapayo po sa amin. If may mga attitude po kaming kailangan baguhin sa mga gestures po namin. And ayun lang po. Huwag po kayong matakot sumubok dahil masaya po sa industry na to.
4: Yes, thank you, Heinrich. Oh, Clark.
6: So yung mapapayo ko lang sa mga katulad ko na gusto lumaban sa mga ganitong pageant. Magpatuloy lang kayo, saka maniwala lang kayo sa sarili nyo kasi nandyan si God para sa inyo kasi lahat niyan makakaya nyo dahil sa Kanya.
4: Galing. Ano ka, no? Very, ano ka talaga, into the Lord, yes. Oh, religious ka religious talaga na talaga. Totoo. Thank you, Clark. Jerry. May reaction ka sa gilid. Oh, wagan ka naman dito. Ayan, ikaw naman, Aries.
7: Siguro po sa mga aspirant na gusto magiging pageantero in the future. So, I think there's nothing wrong when you try. At least we try sa buhay natin. And minsan hindi nag-a-align man sa atin yung pagkakataon, minsan talo, panalo. Pero it doesn't mean natatapos tayo doon. It means that despite na mga nangyari sa buhay natin is may magandang oportunidad para lumaban. At it makes us strong pag may natutunan tayo doon or may mga naranasan tayo. And laban lang sa buhay. Yun lang.
4: Yon! Renz!
8: Para po sa mga audience natin or sa mga audience natin behind the screens, sa mga gusto po sumubok mag-pageantry, sa mga malulungkot, sa mga namang problema, sa mga nagda-doubt, subukan lang po natin kasi yung regret, matagal nyo pong iisipin yan kapag hindi nyo po nasubukan. And then, always remember that you are stronger than you think you are and you are never alone. Kaya pwedeng-pwede nyo po kausapin yung mga gusto nyo pong kailangan kausapin para po supportahan po kayo. Ayan po.
4: Yeah! Nag-voting ba yung paglaban niya sa December? Meron ba mga online vote? Wala naman. So, invite nyo sila na mag-follow, mag-like, at mag-subscribe to my mga channels. Go. At saan pa kayo pwedeng abangan? Go. Sa social media accounts nyo.
5: Ayun po. So, you can follow me on Instagram po, heinrich.js, and on my Facebook account, Heinrich Sanchez. And follow nyo na din po yung page ng Mr. Friendship International Philippines, Mr. Friendship International, and Amplify Talents po. And sa team ko po, GK Kings and Queens Official. Ayun po.
1: Hello guys. You can follow me Facebook, Instagram, and TikTok, like Bautista.
4: Hi. Next.
2: Ayan. Hi everyone. Again, you can follow me on my Facebook, Instagram, and TikTok, Iris Roni. And I would like also to thank or grab this opportunity. I would like to thank Darwis Ismaeli for my outfit today. And also my team, Ricky's Angel, ayan po, from Ilocos Sur. Hello po sa inyo lahat.
4: Yes.
8: Ayan naman po. Para naman po sa Facebook account ko. Renz Aldrich Mendoza, and para naman po sa TikTok and Instagram, it's Renz_Aldrich. And gusto ko na din pong pasalamatan ng organization po namin, Mr. Friendship International Philippines and Mr. Friendship International po, dahil patuloy po nila kami sinusuportahan. At para naman po sa outfit ko, kay Sir Jeboy Ramos po, and sa team ko po, nagpapasalamat po ako sa inyo, and nagpapa-shoutout po ang lolo't lola ko dyan sa Bulacan. Hello po.
4: Yan! O diba, oras natin 1:29. Maraming salamat kay Clark mula sa Lubao, Pampanga, kay Aris from Ilocos Sur, kay Heinrich mula sa San Pablo, Laguna, at kay Renz Aldrich Mendoza from Paranaque. Kasama po natin ang Mr. Friendship International Philippines 2026. Siyempre naman, thank you each and every one of you. Maraming salamat sa inyo at sa mga kapamilya natin na mga tumutok, nakinig, nanood. Susunod na po ang DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630. Ang Koneka dyan, kasama sina Sir Franco Reyes at Dr. Luisa. Magkarinigan po tayo Monday to Friday, 9 p.m. to 10 p.m. sa Alam na Des, kasama aking partner, Papa Awel Paz. And every Sunday, ang Bongga Kajay. Ayoko po nang kami-kami lang sa studio, ang Bongga. Gusto ko ikaw. Tayong lahat, mga kapamilya at kaservisyo, dapat laging Bongga Kajay!

0: bawat pagsubok, meron kang kaagapay.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Happy Sunday!
3: Indeed!
2: Magandang hapon, Team Pinas! Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtalakay at paghimay sa mga isyu sa bansa. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Clive Arguelles.
4: Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM, Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Ako po si Ina Gakan.
2: Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook Livestream at PRTV Manila YouTube Livestream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan, dito lang sa
5: With Due Respect!
2: Welcome back to me.
6: Richard Heydarian.
7: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
6: Carlo Flores.
2: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
6: Clive Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong...
6: Dino De Leon.
9: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
6: No? Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
6: At Jessica Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarilpok.
6: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect!
2: Uy, parang kulang tayo ngayon.
10: Ang daming kulang.
2: Oo, sino yung parang wala yung ano yung favorite kong ano eh, senador?
12: Last week no kung nanood
10: ka, please. I think sa service, kamusta ba?
12: Sabi niya last week kaya ka, kaya doon siya nawala ay nangampanya bilang senador.
10: So,
12: pag absent ka, ikaw yung nangampanya senador.
2: So, si Attorney Dino De Leon po ay nag-uumpisa po ng kanyang pangangampanya bilang senador, no? Yeah. Pero may sakit si Attorney Dino. So, get well soon, Attorney Dino, no?
10: Yes.
2: Mamimiss ka namin ngayong episode na to, di ba? Marami kami mga tatalakayin ngayong hapon, pero kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang survey kung saan lumabas na mayorya ang pabor ng pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Ganon rin ba ang pananaw ng iba nating mga kababayan?
10: At tatalakayin din natin ang panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. So trigger warning po sa ating lahat. Sa inyong palagay, sapat na ba ang mga batas para maiwasan ang mga katulad na insidente?
2: Bubusisiin din natin ang pagbaliktad ng dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico. Uy, parang tagal ko nang dinarinig itong si Zaldico ah, na si Orly Guteza. Ano bang dahilan sa pagbawi ni Guteza sa testimonyang pag-deliver nito ng pera sa ilang opisyal? Uy, dami natin mga pag-uusapan, kaya naman mawalang galang lang po at simulan na natin ang
5: Vibe Check!
2: Let's go!
6: Survey results? Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
2: Yan, simula natin ang talakayan sa survey ng pinakabago at sabi nila, mahusay daw yung momentum research.
10: Aha! Palakpak!
2: Nabalitaan nyo na ba yung momentum research?
12: Hindi ko alam, pero parang may bias ka dyan sa momentum research. Diba?
2: Pero simulan natin ang talakayan natin sa survey ng Momentum Research kung saan 49% ng respondents ang sumasang-ayon sa pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. 39% naman ang tumutol habang 10% ang sinasabing undecided.
10: Yes, kaya nga Clive at mayorya ng mga Tagaluzon at Visayas ang pabor sa pag-aresto sa senador kaugnay nga sa kasong plunder dahil sa hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections.
2: Congratulations pala sa Momentum Research at bagong taguyod nitong research firm na ito. Pero ina, mataas ang pagtutol sa ng pag-aresto kay Marcoleta sa Mindanao o nakilalang baluarte ng pamilya Duterte na kaalyado ng senador. Sa ngayon, nakakulong sa Quezon City Jail si Marcoleta na naghain ng not guilty plea sa kaso. Sa inyong palagay, may basayan ba ang kaso at pag-aresto sa nasabing senador? Okay, ayan. No?
10: Ayan.
2: Ano na din, no? Talagang gumugulong na din yung kaso ni Senator Marcoleta, mm-hmm. di ba? At kung maaalala natin,
3: isa sa mga dahilan or primary dahilan kung bakit siya nandyan sa sitwasyon ngayon ay dahil lang galing yan sa kanyang mismo sinumpaang salaysay. No? Salaysay, no?
13: At na, yung kanyang sinabi sa isang radio interview, di ba?
3: Oo, tama din, no? Na hinahabol kasi siya dapat ng COMELEC doon sa mismong mga undeclared, no, unreported na donasyon na galing sa mga kaibigan niya, na siya mismo ang nagpahayag na galing sa mga kaibigan niya. At bagamat hindi siya nahabol ng COMELEC dito dahil hindi nga daw saklaw ng election law, eh yung kanyang mga sinabi naman kung paano niya natanggap, sinong nagbigay sa kanya, magkano yung tinanggap niya, apparently ay pumapasok sa kasong plunder. Mm-hmm. Kaya nga naririto siya ngayon sa sitwasyon na to at kinakaharap ang kasong ito, no? Pero makikita natin na para sa ating mga kababayan, maganda naman pala na at least yung ating mga kababayan malinaw sa kanila na kapag kang isang sitting official, no, ay tumanggap ng pera, 'di ba? Para sa kahit ano pa man kadahilanan, ay hindi ito katanggap-tanggap. Mm-hmm. Kaya nga lumalabas dun sa survey ng Momentum Research. And this was done July, no? So very fresh data ito, no? Mm-hmm. Last month lang ito, na lumalabas na marami sa ating mga kababayan sang-ayon dito sa pag-aresto kay Senator Marcoleta. Siguro because na din na marami na din talagang frustrated na bakit nga naman yung ating mga opisyales sa pamahalaan eh nakakatanggap ng milyong-milyong piso. Hindi ba yan ay yan ay ano, no, maaaring maging source ng korupsyon, mm-hmm, di ba, ng undue influence, mm-hmm, lalo pa dito sa kaso ni Senator Marcoleta. Ang naaalala ko kasi sinasabi niya na gift lang daw. Mm-hmm. Wala ba? Diba?
4: Yes. Wala na all.
13: Sana only 75 million pesos na gift lang.
3: Kayo din, kayo, ikaw ba, Ina, nakatanggap ka na ba ng ganyang kalaking regalo?
4: Hindi pa eh.
3: Wala sa mga naging ex mo.
4: Kumanda talaga tayo doon, eh, no? Sa mga regalo.
3: Wala
4: kayong
3: Valentine's gift or something. Wala, wala.
4: Parang wala akong ganung kayaman na mga tao sa paligid ko. Pero nakakabahala kasi yung portion ng pag-defend ng kampo ni Marcoleta doon sa ginagawa o nangyari. Diba? Ang defense nila ay technicality. Hindi naman ito saklaw ng election law dahil nangyari ang donasyon bago yung campaign period or election period. Pero doon sa tanong na kung hindi pala siya campaign or election related, bakit wala rin siya sa sell-in mo? Mm. Diba? So sa akin, ang pagtanggap mo ng pera bilang public official, ina-account ito sa sell-in. Kasi tama, gusto natin makita ano ba yung yaman na meron sa mga public officials. At honestly, okay lang na may mayaman tayong public officials, di ba? Pero ang gusto natin makita dun sa sell-in, yung transparency na hinahanap natin dito, yun bang pagkakaluk-luk sa'yo sa pwesto, may nakukuha ka bang personal na pakinabang? Mm. And yun yung hindi masagot ni Marcoleta, definitively na wala siyang personal na pakinabang na nakuha mula dun sa 75 million pesos.
3: Tsaka kasi ang assumption sa plunder law, di ba? Kapag may certain threshold, napakalaking amount ng pera, halimbawa 75 million yung pinag-uusapan, di ba? Napakalaking amount ng pera, million-million, hindi maaaring isipin lamang na isa itong honest to goodness na regalo at walang hinihiling kapalit, no? So in fact, hindi kailangan patunayan eh noong para assumption ng plunder law na hindi na kailangan pang patunayan na ikaw ay nakinabang personal, ano bang nangyari dito, ano bang paano ba 'to ginamit, kundi by virtue ng napakalaki nung amount, you're a sitting public official, no? Maaaring maka apekto ito doon sa performance mo ng duties mo, lalo pa at kongresista siya, no, nung natanggap niya yung pera na ito. Ang isang congressman, no, ay napakarami pong batas na dumadaan sa house, no, mga franchise, mga national policy, maaring may mga makaka-advantage na negosyo, di ba, kontraktor, di ba? Yan yung gusto kasing iwasan eh nung plunder law, di ba?
13: Ang iniisip ko dyan, sana nung isang araw may nagsabi, meron doon tinatawag na chilling effect sa mga business donors, mga big time donors doon sa mga politiko. Hindi, sabi ko, very good.
3: Ay, tama.
13: Sana nga may chilling effect na parang nakabantay sa inyo yung taong bayan tsaka yung mga person ng pamahalaan na nagkakabul ng hustisya. Kasi dapat naman hindi ginagawa yung pagdodonate. Nabanggit mo nga, Clive, na ang 30 million ay hindi maliit na halaga. Mm. Na talagang kung nasa bukal ng kalooban mo tumulong sa kampanya ng isang individual, eh, una, ibibilad mo yan. Mm-hmm. Kita mo na talagang wala kang tinatago, wala kang nililihim at ibinabatay mo sa kung ano nakasalangalan din sa batas. Di ba? Hindi yung idataan mo sa mere technicality na binanggit ni Ina, na kaya nakakapagtaka talaga. Eh, Tatatanga, ako nga personally nagtataka para sa isang legal luminary gaya ni Senator Marcoleta.
10: Nakabisado ang batas.
13: Batas, 'di ba? Expert din magbasa ng mga affidavit na pag-uusapan natin mamaya. Eh ba't parang nagkaganon? So buti naman may mga instances na nakakahabol ang hustisya sa mga may kapangyarihan.
3: Oh, ikaw ano ka, 'di ba? Negosyante ka, Carlo. Ikaw
13: pero
3: ba?
13: Pero hindi sa level
10: na magdo-donate ka ba?
3: Ikaw mo na ba mag-donate ng ganyang kalaking halaga sa mga politiko?
13: Una sa meron kong ganung kalaking halaga, ano? Baka maski ilang tulog, hindi ko maaabot yung 75 million na na halaga.
3: Tsaka I think yung nakakabahala dito, eh may paratang kasi yung mga senator sa minority, kagaya ni Senator Marcoleta, na sila daw ay hinahabol lamang dahil sa sila ay nasa minority, no? Nasa minorya sa Senado, di ba? Bakit sila lang daw ang kinakasuhan? Bakit sila ang kumakaharap ng ganitong mga kaso? I think gaslighting. Kasi, bakit po kayo tumanggap ng ganyang kalaking pera? Hindi nyo idineklara sa kampanya, wala sa SALN, hindi naman kami ang tumanggap niyan. Tapos ngayon kinakaharap nyo yung kaso, kami yung sinisisi nyo.
13: Para bang kasalanan
3: na? Para bang kasalanan namin, no, na tinanggap namin yung milyong-milyong piso, di ba? So I think ang mahirap din sa ating mga senador ngayon sa minority is that why is there a reason na kayo ay makasuhan, di ba? Kasi kahit pa gustuhin naman ng nasa mayorya, ng nasa administrasyon, na kayo ay medyo pahirapan, kung walang magiging batayan, kung walang ebidensya, kung walang mga testimonya na galing mismo sa inyo, Senator Marcoleta, mahihirapan naman din sila talaga, no?
13: No.
3: But the fact of the matter is that, may ebidensya eh, di ba? Kay Senator Jinggoy Estrada, ganun din naman yung case niya, no? At yung mga iba pa na hinahabol ng batas ngayon dyan po sa Senate Minority. So, mukhang hindi nagkataon eh. Hindi nagkataon na kaya kayo hinahabol dahil Senate Minority kayo. Actually, ang pinag-iisipan ko pa nga dito ay, bakit ba sila nagsasama-sama sa minority?
10: Correct.
3: Why is this the minority? Eh, parang a club of all those na may nilabag na batas, di ba? Parang samahan ito ng mga tumatakas at nagtatago sa ating batas, di ba? Parang yun yung lumalabas dito.
13: Lahat ang dahilan ng kanilang pagbubuklod ay pagsasama-sama ay sama-samang maiwasan ng pananagutan na para bang may ganung angulo. May tanong pala ako, no? Nabagay tayo kanina, parang na-offset ba yung resulta? Kasi sa Luzon at sa Visayas, mataas ang suporta para sa pag-aresto. Ang tingin ba ng mga taga Mindanao na balwarte ng mga Duterte, isang malaking political move lang to, panggigipit kay Senator Marcoleta? Kasi ang taas ng suporta ay nang hindi nila pag-suporta dun sa pag-aresto, hindi ba?
3: Yes, Carlo. No? So makikita mo nga na actually sa iba't ibang mga rehiyon sa ating bansa, no, Luzon, Visayas, Metro Manila, majority naman ang nagsasabi na tingin nila tama lang, no, na aresto si Senator Marcoleta for plunder, no, pero yung sa Mindanao kasi talaga medyo mataas yung nagdi-disagree o hindi sumasang-ayon, no. I think mga around 60% yung hindi sumasang-ayon, no, diyan sa Mindanao. And I think ito yung nakakabahala kasi rather than makita natin na issue to ng batas, no, may ilan na motivated ng parang partisan motivation, no, yung partisan bias, no, dahil siguro naging aliado ng pamilya Duterte si Senator Marcoleta, kaya siguro may ganyang kakaunting pag-intindi pa yung mga kababayan natin sa Mindanao. Pero dapat din ma-realize ng ating mga kababayan dyan na hindi naman to usapin ng ikaw ba ay pro-Duterte, ikaw ba ay pro-Marcos, ikaw ba ay nasa oposisyon. Usapin ito ng lumabag ka ba sa batas, no? And in fact, maka-Marcos, maka-Duterte, eh dapat habulin natin. Kasi at the end of the day, ang lugi dyan taong bayan, ha? Kapag hindi natin nahabol yung matataas na opisyal. Eh, maka Marcos, maka Duterte, kapag kaganyang may mga milyong-milyong piso, hindi naman yan dumarating sa mga ordinaryong mamamayan, di ba? How we wish.
13: Oo, ang ordinaryong mamamayan ay may 30 million pesos.
3: Oh, di ba?
13: Eh, ilang Pilipino lang mayroong 30 million pesos?
3: Baka si Senator Dino meron yan, ha?
10: Para sa kampanya ni Senator Dino.
3: Oo, diba? Sige.
10: Pero i-declare natin yan.
3: Oo, naman.
10: Sa campaign spending.
3: Dapat i-declare yan. No? Yan. Kayo po, ano pong pagtingin nyo dito sa pag-aresto kay Senator Marcoleta at gumugulong na kaso niya ng plunder? Hindi lang naman po kaming pwede lang magdadaldal dito. Maaari po kayong makisali sa aming huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinyon at komento sa segment na Take It or Cleave It.
13: Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang insidente ng pamamaril sa Universidad sa Zamboanga City. Dito lang yan sa
5: With due respect!
14: Jet? Akala nyo

0: na may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
2: May nagbago, may arte, may budget.

0: flavor times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal,
2: Peters
1: at Sandro Ochona.
2: Siyempre, siyempre, siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
3: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: with due respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University High School campus. So trigger warning po sa atin, dalawa ang namatay kabilang na ang namaril na estudyante, 14 anyos siya at natuklasang pagmamayari ng amang customs police ang dalawang baril na ginamit ng estudyante.
1: Lubos kaming nakikiramay sa biktima at sa mga pamayanan na apektado nitong insidente nito. At sinasabing dumaan ang estudyante sa emergency exit papunta sa PWD ramp para maipuslit ang baril. Pinaimbestigahan na ang posibleng pananagutan ng mga security guard ng universidad. Sinusuri na rin ang chat at gaming history ng minor de edad na ito na gunman para matukoy ang dahilan ng insidente.
2: Isinusulong naman ni DILG Secretary John Vic Rimulya na amendahan na ang tinatawag na Robin Padilla Law kung saan ginawang bailable ang illegal possession of firearms. Muli ring isinulong ang total ban sa online gaming platform na Roblox. Sa inyong palagay, sapat na ba ang mga batas para mapigilan ang katulad na insidente?
0: At lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa
3: Deep Dive!
2: Parang medyo na
4: ready ka na ba? Deep Diving! Deep Diving!
0: Tapos may mga namatay.
2: Pero nakakabahala naman talaga, no? Kasi ako growing up, no, I studied in a public school, no. Marami ako mga kinakatakutan sa pagpasok sa eskwelahan, but never the idea na maaari akong mabaril, no, madamay sa mga insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Yun yung time ko, ha. Hindi ko alam sa time nyo kasi medyo matatanda na kayo sa akin, eh, 'di ba? So Kuya Carlo at
0: nasa Gen Z side ka ng Gen Z. Oo, pero yung napansin ko kasi sa mga kabataan, and this is something we've encountered dati, nag-research kami on yung understanding ng kabataan ng gender and sexuality, mm-hmm. violence, mm-hmm. safety, mm-hmm. intimacy. Mm-hmm. Tapos, ang isang mahalagang natutunan ko doon, napakalinaw mm-hmm. sa mga kabataan ng sense nila ng stress. Mm-hmm. Napakalinaw yung sense nila ng nakaramdam ba sila ng pressure. Mm-hmm. At kung saan ito nagmumula, whether sa paaralan yan, belonging to a group, or barkada, bullying, etc. So, dahil din meron na tayong language on mental health. Mm. Tapos yung mga kabataan, exposed doon sa stresses ng pang-araw-araw na pamumuhay. Tapos na-articulate nila ngayon kung nasan yung bigat na dala-dala nila. It brings me to ask, ano ang itsura ng suporta ng mga kabataan kapag sila ay nag-articulate ng ganitong mga problema? Mm-hmm. And something we heard from the youth then, una ay, kadalasan dinidismiss yung kanilang mga nararamdaman at sinasabing as if parang masyado kang bata para maramdaman yan. So probably hindi yan totoo. Tapos yung pangalawa ay nakakakuha talaga sila ng connections online. Diba? So itong mga social media sites na ito, they bring distinct and different people together. Tapos dahil yung online space ang isang open and safe enough para makapag-express yung kabataan ng kanilang nararamdaman, napakalaki rin ng possibility na may isang tao na may masamang balak. Mm-hmm. Tapos i-encourage yung mga kabataan na may dinadala na, may bigat, mm-hmm. may difficulties na gumawa ng masama. Mm-hmm. So yung question again is, nasan recipe. Yung guidance? Diba? So parang meron kang group of young people, napakalinaw ng mental health conversations mm-hmm. with them. Malinaw sa kanila na nabibigatan sila, pero wala silang support. Tapos dun sa mga spaces kung saan nakakahanap sila ng support, open pa to different kinds of influences.
1: O din lumalabas yung napakalaking vulnerability ng
2: kabataan. In fact, you were asking, no, nasan yung guidance, no, yung support. Syempre, sa ating mga paaralan, hinahanap yan sa mga guidance counselors, mm-hmm. no, guidance professionals, no. And sa pag-aaral nga ng EDCOM 2, no, na meron lamang 1,000 licensed professionals mm-hmm. na mga guidance counselors na nagsisilbi sa 45,000 schools sa ating buong bansa. So meron din talagang kakulangan ng mismong structured support. Eh, no? And I think isa sa mga challenges kasi ay kailangan ng graduate degree para ikaw ay magkaroon ng position bilang guidance counselor. Mm-hmm. At isa sa mga ina-advocate, at maganda naman na ngayong panahon na ito, nagkakaroon tayo ng talagang urgency, sense of urgency na kailangan natin seryosin seryosohin, no, yung pagpo-provide ng guidance, counseling sa ating mga paaralan, gusto yan amyendahan, no, ng EDCOM, no, at sana mabago na sa lalong madaling panahon para mabuksan na mas magkaroon ng mas maraming mga guidance professionals sa ating mga paaralan. Kasi hindi biro eh yung stress na kinakaharap ng mga kabataan ngayon. And bukod pa dyan, in fact, no, sa pag-aaral din ng UNICEF at ng EDCOM, 50% ng mga batang Pilipino ang nagsasabi na nakaranas sila ng bullying sa school, no? Bullying, yung in-person, pati cyberbullying, no? So, you can just imagine, no, na kung ganito yung sitwasyon na 1 in 2, isa sa bawat dalawang batang Pilipino nakakaranas ng bullying, eh, we have to change something, no? Maaaring kailangan talaga na magkaroon ng mga wholesale na pagbabago, no? Guidance, counseling, at iba pa, no?
1: Okay, yun nga ang pinupunto natin, ang mga kabataan, isang klarong-klaro naman ay mga biktima ng pinagsama-samang mga factors na ito. Diba? Yung paglaganap ng social media, diba? Yung pagbabago din ng hamon sa hinaharap ng mga kabataan. Eh, parang nangyayari na naman sa usapan ay binabalik na naman sa usapin ng juvenile justice law. Diba? Binaba na naman kung paano natin mapaparusahan yung mga gagawa nito. Imbis na, paano natin gagawing safe ang environment upang hindi mabawasan yung vulnerability ng mga kabataan sa mga insidente nito. Pangalawa, yung mga adults na nandun sa usapin na yun, kung wala namang access yung bata dun sa baril, diba? Dapat ang sinisisi ang kabataan, ba't hindi din sinisisi ang mga adults na dapat may responsibilidad na alagaan ang mga kabataan? Kasi malaking tanong sa akin, paano nahawakan yung baril na yan? Nagkaroon ng exposure yung bata dun, marunong gumamit ng bata eh. Diba? At as if not very used to gamitin yung armas na yun. Dahil, hindi siya ganun kadaling gawin at gamitin dahil may mga safety mechanism sa mga barrel na hindi mo agad maipuputok kung hindi ka talaga bihasa. So, ibig sabihin, may environment na may kinalalakihan yung mga bata na minsan napipihit sa hindi magandang gawain. So, pinupunto ko lang dito, talagang tignan natin ang mga kabataan na ito bilang biktima ng isang mas malaki at mas malaking problema na hinaharap dapat natin sa lipunan.
2: Ako nga, agree ako, Carlo, na parang yung reflex kasi natin ngayon ay i-criminalize yung mga kabataan, mga bata, o ibaba natin yung minimum age of criminal liability. Pero eh, kung may juvenile justice, dapat talaga may adult responsibility law din eh. Kasi lumalabas, no, doon sa barilan dito sa Zamboanga, pati yung nauna sa Tacloba, nakaraan lang din yun na service firearm, no, yung nagamit nung at least emerging reports, no, na service firearm, di ba? Eh, meron naman dapat mga protocol na walang mga access yung bata. Even if you are storing your firearms at home, dapat meron niyang malinaw na protocol kung paano mo yan sinisafe keep, no? In fact, the problem here is that hindi natin naman mapipigilan yung krisis sa damdamin ng lahat ng mga bata, no? Part din ng adolescence yan, no? But of course, sana may guidance counseling, may mental health support, no? Pero what we can stop is that every adolescent crisis ay hindi kailangan mag-uwi sa barilan. Kasi hindi naman dapat nakakapag-access sa firearms. So, dapat magkaroon din ng national audit yung mga humahawak ng service firearms, paano ba ito in-store, no? And more importantly, I think, the other adults in the room are the people in power, the public officials, no? Ano palang ina-expect natin kung araw-araw na naririnig ng ating mga kabataan ay kill, kill, kill, no? Ano palang ina-expect natin kung araw-araw pinalaki natin yung mga bata na ang language ng pangulo, ikalawang pangulo, ng mga makapangyarihan sa pamahalaan ay ninonormalize yung karahasan, ninonormalize yung paggamit ng dahas sa lipunan, sa bilang public policy, bilang pamamaraan para i-resolve yung problema natin bilang isang society. I think it's not a coincidence, no? And it's not hard to imagine na papasok sa isipan ng ating mga kabataan na maaari palang gamitin din nila ito kung naririnig nila sa mga makakapangyarihang tao sa ating bayan, no? So yes, it's a very complex problem, no? Marami, maaaring mental health, access to firearms, parenting, the challenges of growing up as an adolescent in a school, no? Pero wag na nating dagdagan na yung mismong public spaces natin, mga public officials natin, ay ineenggan yung patayin yung pangulo, 'di ba? Pagbantaan yung buhay ng pangulo. Kung yun po yung naririnig ng ating mga kabataan pag binuksan nila ang kanilang mga telebisyon, nakikita nila online na ganyan na na nagte-threaten yung mga public officials natin, I think it's very easy to imagine na makakarating at makakarating sa isipan nila na maaari nilang gawin din, 'di ba?
0: Oo, and tama ka. Thank you, Cleve, for bringing that up, yung idea ng culture of violence. Kasi nakakabahala na for the last how many years, violence ang key policy position ng pamahalaan natin. Parang violence sa drug war, violence sa mga lalabag sa COVID quarantine restrictions, tapos violence kapag hindi kayo nag-agree sa presidente, tapos nagiging case tuloy siya for impeachment, di ba? So yung question nga doon ay, yung culture of violence na ito, kung gusto ng ilang senador na mag-ban ng apps, pwede bang ang simulan nating i-ban ay yung culture of violence? Kasi yung apps, isang aspeto lang naman yun ng culture of violence, di ba? Kung titirahin natin, literal, di ba? But I mean, excuse the pun, pero kung...
5: This sound is processed by StereoTool. Well, go to StereoTool.com.
0: Shows young people. Actually, ang ginagawa mo pag nagagalit ka ay nagiging marahas. Then we have to start questioning na pagiging marahas ba ang solusyon sa galit? Saan natin pwedeng makuha yung pag-intindi ng galit? Saan natin pwedeng makuha yung pag-intindi ng anong itsura ng accountability at pananagutan sa smaller individual relationships and at a very young age? Diba? So kung pupunta tayo dun sa what kinds of skills do we want young people to gain habang lumalaki sila? One of the most important skills na dapat natutunan ng mga kabataan, pag nagagalit ako, saan ko ilalagay yung damdamin na ito? Pag nagagalit ako, paano ako a-action para protektahan yung sarili ko? Kasi for sure, pag nagagalit ka, may naramdaman kang offense to yourself, di ba? And second, paano ka hihingi ngayon ng accountability dun sa pinagmulan naman ng galit mo so that we can create some kind of a reparation between the smaller relationships on an everyday basis? At tulyan lahat, hindi pinag-uusapan sa culture of violence. Kasi ang sagot sa culture of violence, galit ka, barilin mo, patayin mo.
2: Napapansin nyo naman, hindi kami magagalitin dito, no? Wala po yung magagalitin sa amin, no?
1: Hindi pa nga umaabot sa punto ng barilin, yung uri din ng violence, yung mumurahin ka. Di ba? Ito-troll ka. Di ba? Atakihin yung kasarian mo. Di ba? Katayuan mo sa lipunan. So, yung mga uri ng violence talaga na dapat wala ng lugar sa lipunan.
2: Tsaka naalala ko lang, Carlo, no? Nung gumagawa din kami ng research dun sa Opland Tokhang, na pumupunta kami dun sa mga drug war hotspots, no? Sa Metro Manila, talagang binisita. Kinilala namin yung mga biktima at saka yung mga iba pang mga residente doon na talagang yung mga bata, nakita nila kung ano yung ginawa ng tukhang dun sa kanila mga pamayanan, di ba? Kung paanong talagang binabaril lang ng direkta, ng walang awa, mga bata, si Kian de los Santos, di ba? Yung parang a famous example. Pero yung pagbaha ng karahasan dun sa kanilang mga komunidad sa panahon ng Opland Tokhang, yung pagdanak ng dugo, yung pagkita nila na yung mismong mga kapulisan, mga supposed state authorities, na dapat pinagkakatiwalaan nila yung gumagawa ng ganitong karahasan sa mga mamamayan, I think, yun nga, no? Nandito tayo ngayon, no? Inanak nung ganong klaseng socialization. And remember, we're just seeing the effects of this now, no? Kaya ngayon pa lang, dapat din talaga, di ba, meron tayong EJK Truth Commission. Tingin ko na broader general scale, no? Yung pagtanggap natin doon sa katotohanan na dapat may ganitong naging patayan, hindi na dapat maulit, hindi na dapat talikuran ng ating bansa, makakatulong din yan kung paano magpapalaki tayo ng mga susunod na henerasyon na hindi tanggap ang kahit anong forma ng karahasan bilang pamamaraan ng pamumuhay.
0: Yes. And that is such a beautiful thing to close this segment with. Diba? And yes, so sa parang ang karahasan na hindi dapat pamamaraan ng pamumuhay, and on that note, abangan sa aming pagbabalik. Alamin naman natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa
3: With Due Respect!
2: Medyo ano kami ha?
0: Sober!
6: May arte? May budget?

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
2: Feasible ba to? Di ba yun maaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseservisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
4: May nagbago? May arte? May budget?

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up. ECS.
1: Happy Sunday po sa ating lahat. Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ako po si Clive Arguelles.
2: Yes, magandang hapon. Ako po si Ina Gakan.
3: At ako naman po si Carlo Flores na hinahanap si Attorney Dino at si Prof. Richard at saka si DJ Cheska. Nasaan na kayo?
1: Dami mong hinahanap.
2: We miss you.
1: We miss isa
2: you.
1: Isa lang. Si Dino na lang tsaka si Dino.
4: Kaya nga, isa-isa nga lang. Isa-isa ang dami kasi.
3: Ako nga, tama. At dahil excited mo kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta tulad ng dati. Hindi ako makarecover ng sinasabi ni Cliff. Linggo-linggong hinihiling na quick comments dahil wala si Dino.
1: Yes.
3: At wala si Richard.
1: Oho.
3: Baka matuloy.
1: Igiisa pa tayong comments. Gusto mo eh.
3: Sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta at sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong maki-join. Share your thoughts sa live stream sa ating BZMM Radio Patrol sa Isla na Facebook page. Ito ang
5: Magic Ruleta!
1: Yan, ruleta na tayo.
6: Ikutin ang Magic Ruleta.
3: Sino si...
2: Wala.
3: Oh, no, magkakalit
2: na.
3: Kaya natin patagalin.
1: Hindi, patagalin natin.
3: Oh, sige, moment of silence. Okay, go ruleta.
1: Let's go ruleta.
3: Prof. Lee!
1: Oo.
3: Nalat kami! O, diba? Binabantay natin ito sa Bantay Senado, but first ever nagkaroon ng hostile witness.
1: Principal yan sa school namin eh.
3: Ay, ganun
1: na. Hindi, si ano to.
3: Si SDO Gina Acosta, ng, yes. First ever na present sa impeachment trial,
1: mm-hmm.
3: Isang hostile witness.
1: Mm-hmm.
3: Diba?
1: Mm-hmm.
3: So, siya yung nagkwento, no? Inulat na based na sa cross-examination mm-hmm. ay sino ang nagpa-withdraw ng pera.
1: Mm-hmm.
3: Sinabi niya mismo, inutos ito ni VP Sara Duterte.
1: Oo, oo, oo. Hindi, napakahalaga nung naging testimonya ni SDO Gina Acosta. Inaasahan nga nila hostile witness eh. Pero parang nakakatulong naman dun sa case ng prosecution, if I may say as an observer. Dahil sa kanya nang galing yung testimonya na yung 125 million pesos no, ay personal na iniutos sa kanya ng ikalawang pangulo ni Inday Sara na iabot kay Colonel La Chica.
2: Yes.
1: No? Na hindi naman na bahagi ng na dapat tumanggap ng isang confidential funds. No? Ito si Colonel La Chica kasi head to nung security eh.
2: Mm-mm.
1: Ng VP, no? So, siya mismo, si VP Sara, yung mismo nagsabi, sa kanya mo ibigay yung pera. So, kinuha ni Colonel La Chica, no? So, may yung testimonya, in fact, nagpapatunay na culpable, no? At personally involved si Vice President Sara Duterte doon sa naging palitan ng pera nitong pag-withdraw ng confidential funds, no? Hanggang dito sa pag-abot kay Colonel La Chica.
3: Mm-mm. Kasi parang may umaangulo na nakikita natin online na parang gustong i-pin doon sa SDO, di ba?
1: Mm-hmm.
3: Yung pag-release ng pera.
1: Mm-hmm.
3: Kasi talagang sasabihin, walang kinalaman dyan ng Vice Presidente. Gawa ng, hindi naman niya... Hindi naman siya ang nag-acto na mag-release ng pera mismo dahil trabaho yun ng SDO.
1: Mm-hmm.
3: Pero mahalaga nga yung sinabi ni SDO Acosta na talagang inuutos ito.
1: Mm-hmm.
3: At kung pagmalagay na lang natin na talagang na ginawa niyang mag-isa yun ng walang pahintulot ng Vice Presidente, di dapat matagal na siyang nasibak.
1: Mm-hmm.
3: Di ba matagal na siyang hinabol ng batas dahil nagawa ka ng unauthorized na withdrawal.
1: Oh, oh. Diba? Tsaka command responsibility all the time.
3: Mm-hmm.
1: No? If you're the head of the agency, no, yung disbursement ng pera sa iyong agency, lalo na Office of the Vice President, then hindi po yan malaking ahensya na parang DepEd ka, di ba? Na napakarami mong satellite offices, napakarami mong mga division offices, no? Alam ng e-head of agency dapat, kagaya ng Office of the Vice President, na talagang kailangan na galing sa kanya mismo yung utos, binigay niya mismo yung utos, direct order kay Gina Acosta, no? Personally liable siya doon sa paggasta ng confidential intelligence. Mas lalo na, confidential funds pa yan. Yan ay parang nire-request talaga ng head of agency. Eh, diba?
3: Mm-hmm.
1: Sa mga meron siyang binibigay na justification kung bakit niya hinihiling tong milyong-milyong piso na ito. Kaya kung yan ay napunta kay Mary Grace Piatos at sa iba pang mga chichirya, yung head of agency yung mananagot dyan, no?
3: Mm-hmm.
1: Actually, dapat ang gusto kong sabihin ay mamili lang kayo kasi kung

0: Hindi ko alam yan. Wala akong kinalaman dyan.
1: Yan din, diba? Pwede ba yun? Hindi mo alam? Naloko ka pala, di ba? Parang, parang gano'n, no? Pero yung isa ding naisip ko dito, no? Ina and Carlo, na kapag ka, yung kapag ka ikaw din talaga nasa loob ng pamahalaan, tapos nautusan ka ng head of agency mo na alam mo namang illegal, kaduda-duda, irregular, no? Mm-hmm. Dito pumapasok yung hindi pwedeng napag-utusan ka lang, di ba? Hindi pwedeng oo-o ka lang. Hindi pwedeng susunod ka lang. Dapat talaga i-exercise din natin yung ating prinsipyo, no? Bilang mga kawaninang pamahalaan o no, mga public servant no na kapag ka may mali na iniutos sa atin, ito mangi naman din tayo no at sabihan natin na I cannot carry out these orders no because this appears to be irregular no at hindi ako kumbinsido na ito ay part ng duty ko. Although baka din kasi natakot si SDO Gina Acosta no. I mean kung si Vice President Sara ay napagbantaan niya yung pangulo at yung first family.
0: Correct.
1: I wouldn't be surprised no kung medyo may konting kaba no kay SDO Acosta na tumanggi doon sa utos ng ikalawang pangulo, di ba?
0: Kaya parang, sige.
2: Narinig ko nga rin, di ba, yung testimony ni SDO Acosta, tinatawag na nilang smoking gun. And parang na-appreciate ko dun sa testimony niya yung detalye. Paano ka nagkaroon, una, ng ganitong klaseng voucher? Sino ang nag-request? Ano ang paghahandang ginawa para maglabas ng ganito kalaking pera? Para saan yung proyekto? Tinawag na good governance project, etc. So yung ganong karaming detail, lumalabas, well, may paghahanda. Tapos pangalawa, yung agarang pag-approve nung voucher, tapos yung disbursement, tapos yung paglalabas ng pera mula dun sa banko na napakabilis nung turnaround time. Doon ka talaga mapapaisip ng may nagpapadulas ng lahat ng proseso na ito. Kung ikaw ay SDO lamang, laki naman ang powers mo na mangyari yan within the next 24-48 hours.
1: Kasi diba? Ikaw bilang faculty ng Universidad ng Pilipinas, ang 5,000 pesos na grant, no, ay gaano ba katagal hinihiling? At gaano katagal madidisburse, di ba? Napakatagal yan, no? Pero, well, antabayanan natin kasi mukhang nakukompleto na yung mga istorya. Kasi nakaraan lang yung land bank. So,
0: lumilaw yung linya.
1: Paano pinrepair yung pera? Gaano kalaki? Inilagay sa bag? Ngayon, sinong kumuha? Kanino ipinasa? Baka dapat si Colonel La Chica marinig na natin yung kanyang testimony.
0: Aba-abangan.
2: Saan niya dinala ang pera,
1: di ba? Okay. On that note,
3: go Roleta!
1: Oh, di kami overtime, Carlo.
3: Oh my, very good. I'm so proud of us today. Oh, speaking Oy. Of...
2: Ayan.
3: Speaking of head of agency...
1: Di ba dito dinala ang pera?
3: Oh, ito, pumasok sa ating Roleta, si VP Sara Duterte at kanyang ginreet na si Sir
2: Ram.
3: At ginreet niya recently birthday. With a perjury case, I believe. Oo, nung August 17. Eh, mukhang developing story na naman itong dalawang ito.
1: Eh, bakit may case din naman si VP Sara, di ba? May grave threats case.
3: May grave threats, di ba?
1: Na isinampa sa kanya, di ba? Kasi nga, well, naisip ko lang din, no, kapag yung sa loob ng paaralan din, no, kapag siguro may nagbabanta sa buhay ng mga kaklase mo, di ba dapat i-take seriously?
3: Mm-hmm.
1: Di ba? Dapat probable cause siguro para imbestigahan, di ba? Mm-hmm. Eh, ganun din siguro, lalo na kung... if you're the vice president at nasa kapangyarihan ka because you have the means, di ba? Isa nga sa mga magdadigress ako ng onte, but
3: sige.
1: isa sa mga sinasuggest din ng mga eksperto ay kapag kayo mga bata sa eskwelahan, halimbawa may nambubully or bully na na-identify ng mga teachers, no? Eh dapat isa sa mga mechanism ay identify, may access ba siya sa baril.
2: Oo.
1: Meron ba siyang kamag-anak sa na may service firearm? Meron ba siyang access? At kung oo, eh kailangan i-request agad na mabantayan, maproteksyonan. Actually, it's also for the protection of that kid. Ah. Kasi nga, halimbawa sa Zamboanga, self-harm na din yung nauwi, eh, di ba? Siya mismo din ay pumanaw din, di ba? Doon sa mismong insidente.
3: Yun nga, kasama sa pag-assess mo yung ability to carry out said threat.
1: Mm-hmm.
3: Diba? Kaya nga, ititreat mo siya hindi dahil, ititreat mo siya very seriously dahil nga alam mong may kakayanan yung isang tao na ipagpatuloy yung gusto niyang gawin. So dapat talaga mainam ng pagbabantay. So, hindi natin alam kung...
1: Yeah. Ano kayang nafe-feel ngayon ni VP Sara? Kung wari, narinig niya yung narinig niya yung testimonya ni SDO Acosta.
3: Baka nagre-repeat sa itak niya yung mga pinagsasupak niya noon.
1: Akala ko maraming laptop ang maraming laptop ang nadisgrasya, no?
3: Total, hindi naman yung isa sa, ilang sa mga kaso sa kanya nung sa impeachment, yung sa DepEd, ay laptop din

0: medyo nagigets ko na kung bakit pala laptop yung pinapaprocure. Mm-hmm. Kasi yun yung binabato.
1: Pero ang lumalabas din, yung testimonya ni Ramil Madriaga na, well, una nang tinanggi ng ikalawang pangulo na meron silang relasyon, mm-hmm. pero, well, lumalabas, digital footprints, no? Mm-hmm. Digital footprints are forever. Mm-hmm. Mahirap yan tanggihan at mahirap itago. Eh, lumalabas na meron silang previous relationship, no? At lalo na nung kampanya niya, no? Nung vice presidential campaign niya. Lumalabas yung mga testimonya, yung confidential funds, kung paano inilabas, paano magkano, no? At kanino napunta. Parang nagtutugma-tugma na.
0: Oh, nabubuo yung, again, sila natin, na lumilino yung linya at saka gumaganda yung imahe, lumilinaw sa pananaw natin.
1: Oo, kasi to be fair, tama din naman na dahil si Ramil Madriaga ay meron ding mga pending na mga kaso, no? Eh, kailangan din makorroborate ng iba. Kasi otherwise, baka self-serving, di ba? Baka self-interested naman yung kanyang affidavit at allegation laban sa ikalawang pangulo. Pero dahil ngayon, eh, meron ng mga corroboration na kagaya ni SDO Acosta, 'di ba, na yung land bank staff mismo na nag-ayos ng kasikaso ng pera, na sabi niya nga eh never daw in her entire life na nagpa-process ng government request nakakuha siya ng ganong request na all in cash, 'di ba? So yung irregularity at unusual na mga na sinight dun sa affidavit eh naglalabas-labasan na, no? So ang sumunod dun sa affidavit niya ay may dinala sa mga parking lot, may mga pinuntahang mga address kung saan inilaga ang confidential funds, no? So we'll see kung yan ay magtutugma-tugma na at talagang, well, if that happens, nako, saan napapunta ang impeachment trial?
2: Pero alam mo, sa akin, nabibilib talaga ako dun sa fact na kala ni Sara Duterte, papalampasin to. Parang, naisip niya to, nagawa niya yung lahat ng maliliit na detalye na to, thinking na hindi siya papanagutin.
0: Eh, ilang sinasabi natin na parang years eh, dekada na, di ba? Buhat ng kanilang pagkakaluklok sa pangyarihan sa Davao City. May mga ganyan ng kalakaran, di ba? May mga aligasyon na ganyan nila ng operasyon.
2: Grabe,
0: nila
2: doon.
0: No? So, ibig sabihin, mga maybe they've nailed it to the form of to the level of an art form. Na parang ganyan. Na minsan talaga dumipa sa mga taon na pag nakalusot ka isang beses, lalakas ang loob mo na feeling mo matatakasan mo ulit eh. So imagine mo na lang, damihan mo, dagdagan mo pa ng kapangyarihan, no, yung pananakot, yung kakayanan mong mandahas ng ibang tao. Talagang feeling mo talaga hindi ka na makahabol.
2: Untouchable ka.
1: Ang ganda. Untouchable.
2: Gusto mo tumakbo para sa pagiging presidente?
0: Para mas lalo
2: ng lahat ng ito.
0: Mas lalo kang untouchable.
1: Para maipagpatuloy ang pagiging untouchable.
0: O sige nga,
1: kasi ayaw nga din daw ayaw magpakaso din ng grave threats kasi sa ano daw, diba? Magiging president daw yun para makasuhan ng mga high public officials. Eh, dapat lang.
2: Sana talaga nakakasuhan sa mga ganitong
0: may dinatawag na chilling effect.
2: Ito ang chilling effect na mahalaga.
0: Matatakot akong
1: matatakot naman hindi nagbabanta ang mga matataas.
0: Oh, yun lang ha.
1: Actually, kahit mabababang opisyal, lahat po tayo.
2: Kahit no, basically, diba?
0: Pag sinabi mo ngayon sa kapitbahay, may papablatter ka na sa barangay eh.
1: Oh, tama.
0: Pwede ka lang patas. Pag nanakit ka sa susunod, eh, yari ka na.
1: Tama. So, okay.
0: Sige, abangan natin kung sinalabas sa susunod. Go Ruleta!
1: Go Ruleta!
0: I-greet kaya ako si Bibi Sara si Sir Ram.
1: Oy!
0: Oh. Speaking of mga nawawala, di ba nakasabay sa airport itong mag-ina?
1: Parang may mga kamukha nga ako nakita sa airport, no?
0: Pero balita ko nasa Europe daw eh.
1: Sa Europe ba ang latest report?
0: Nasa France yata.
1: Mainit doon ah.
2: Ito, ang lumabas sa Ruleta para sa ating mga listeners. Senator Laurent Legarda, hulaan po ito. Senator at ang kanyang anak na si Leandro Leviste.
1: Oy, ay, eh.
2: Kamusta na kaya sila?
0: Grabe, no? Ako,
1: reunion with the, no? Zaldico?
0: Eh, baka sa Europe eh. Oy, nakakatuwa lang. Gusto ko lang i-point out na si Senator Laurent Legarda allegedly ay nag-medical leave. Ako na po-point out.
2: Umisakit
0: daw. Pero sinasabi ko nga, sasabihin ko to kahit sino mataas na government official, kayo po ang nangangalaga sa healthcare ng Pilipinas. Kayo po ang nagpupondo ng mga ospital natin sa Pilipinas. Bakit pag may sakit po kayo, gusto niyo pong mag-abroad? Wala po ba kayong kumpiyansa sa sarili niyong pinopondong institusyon ng pagpapagaling ng mga Pilipino? Curious lang. Asking for a friend.
1: O dapat kasi eh kayo naman yung nagpopondo ng healthcare system diba? Natin. May confidence kayo doon sa sarili diba? Servisyong ibinoprovide ng ating mga public
2: hospitals. Sana nag-improve yung quality ng service,
1: diba?
2: Hindi nyo sila kailangan takbuhan pag kayo mismo may pangangailangan.
1: Pero yung balita ni Senator Ping Lacson na, well, ito gali kay Senator Ping, diba? Nagtatawag-tawag daw siya Senator Loren, diba? At mukhang distress, no? At mukhang hindi nasa mabuting kalagayan sa kasalukuyan, no? Dahil nga, well, hinahabol sila. Merong may issue, no, doon sa irregularities ng pag-grant ng franchise, no, nung kay Leandro Leviste sa kanyang anak, no, nung panahon na nag-grant ito nung Duterte administration, no. Ang hirap eh kasi talagang ano, no, kahit sino talaga basta hinahabol ka na ng batas biglang nagkaka-discover na didiscover yung mga sakit
0: yung wheelchair strategy talaga
1: ang katawan, 'di ba, kailangan ng medical leave, no, pero yun lang eh, siguro it's also a lesson na may part talaga na nasa parang gulong ng gulong ng palad, 'di ba, pagka nasa kapangyarihan kayo you feel as if never kayong mahahabol ng batas. You feel as if immune kayo, na hindi kayo kagaya ng iba, untouchable kayo, diba? Kalahat pwede niyong gawin. Kaya ngayon, kapag ka napunta sa minorya, out of power, no, nagkakandara pa na magtago, lumipad sa labas ng bansa, no, dahil nagka-catch up, no, doon sa mga ginawa nila nung kanilang panunungkulan na sila ay nasa tuktok.
0: Sabi nga nila, si Senator Bato de la Rosa nagsabi ito na flight is an indication of
1: guilt.
0: So, pero sa silang nawawala. So, alam mo na,
2: connect na lang sila.
0: O, sige.
2: Ingat na lang po.
0: O, pero sana talaga, no, magbayad na ng 24 billion na piyansa, na danyos naman itong si Leandro Leviste. Dahil, Diyos ko, ang mahal-mahal na ng kuryente, ha? Mm-hmm. At patuloy pa siyang tataas dahil sa paparating na El Nino. Mm-hmm. So, abangan natin. Sana mahabol natin yung danyos na yan. At dahil dyan, Go Ruleta!
1: Tabayan natin saan mapupunta si Senator Loren at si Congress.
0: Get well soon!
1: Uy!
2: Ay!
1: Oh.
2: Mother and daughter naman.
0: O, dalawang abogado, no, si na tampok sa impeachment trial si Lorna Capunan at si Attorney Ferrer.
1: Yes.
0: Na recently nakabangayan, no, na dapat pala namukbangayan natin, no. Pero ang tawag doon, eh syempre, doon sinasabi na, pero may isang picture recently na nagbeso-beso naman.
2: Oh.
0: So, 'di ba, mga lawyers talagang sinasabing trabaho lang at walang personalan, maski sasabihin na gusto niyang bigyan ng spanking.
1: Except daw kay Attorney Season. Sabi daw ay hindi daw talaga masyado namamansin si Attorney Season.
0: Kaya ka, ano, personal?
1: Oo. But I think what I like about, halimbawa kay Attorney Lorna Capuna, no? Well, you just feel na ano eh, parang you feel very close to her, no? Kahit parang pinapanood mo lang siya sa impeachment court. Kasi, well, nagpapakita siya ng competence, magaling na trial lawyer, but at the same time, you feel na tao siya, di ba? Umihingi ng, pwede bang mag-break, Your Honor, kasi nangangawit na ako. Gusto ko nang umupo. O kaya naman, huwag nyo nang i-reschedule ang trial kasi manonood pa ako ng sine. So, you feel that person, no? And I think marami sa ating mga kababayan, at least, no, dahil medyo mga marami ng technicalities yung pinag usapan sa impeachment trial, no, napapalapit, no, ni Attorney Capuna.
0: Inaabang prosesa. Ano kaya ang pasabog ni Madam ngayon?
2: Correct.
0: Ano naman kaya ang appointment niya na maa-apektuhan dahil madidelay? Magpapamanipedi ba si Attorney Capuna? At kailangan bilisan na ang cross-ex.
1: Hindi, tsaka naiintindihan niya kasi na yung impeachment trial, it's not only a courtroom trial, na you have to appeal to the rules of court. Correct. Which she does, ha?
0: Correct.
1: Diba? Nakikita mo, napakagaling, usay na talaga namang pinapakita niya. Halimbawa, yung paghimay dun sa joint memorandum circular na, yan ba? Ano bang ginawa dun sa confidential funds? Sabi ng testigo ay tree planting. So talaga ipapakita niya naman sa iyo na ito ay paglabag doon sa mismong circular ng pamahalaan, 'di ba? But at the same time, alam niya na hindi courtroom trial lang, may public na nanonood. Mm. Kaya medyo sisingit-singitan niya ng mga appeal to the public para din makatawid sa publiko yung pinag-uusapan, 'di ba? Mm. Yung I think yung favorite ko siya yung mga andilim, 'di ba?
0: Si andilim. At feeling siyang makastigo ng presiding officer, oh. Diba? Parang kumbaga medyo risky behavior ang tinatawag ng mga kabataan ngayon, no? Too risky not to share, sabi ng mga bata.
2: Uy, gusto ko rin pansinin yung kasi 'di ba yung bangayan nila ni Attorney Ferrer. Mm. Nag-viral 'yan. Mm. So sa akin nakikita mo isang veteranong abogado subok sa litigation, tapos may mas bago, may mas batang abogado. So obviously, yung kasanayan, yung pagiging handa, yung pagiging, kumbaga mas exceptional, ina-expect natin kay Attorney Kapunan. And makikita natin yung gap na yun ng skills. Pero sa akin, medyo harsh yung internet dun sa lahat ng memes na lumabas kay Attorney Ferrer. At si Attorney Kapunan pa ang isang nagsabi na masyadong napuruhan. You know, si Attorney Christine Ferrer ng internet. Eh sa akin, malas niya yung kliyente niya, indefensible talaga, di ba? Ginagawa niya yung trabaho niya, pero yung kliyente niya, sablay talaga.
0: Parang hazards of the job yata, at bahagi ng assignment na tinanggap mo rin naman. No? Pero yun yung gusto natin ipakita rin, na naging magandang halimbawa itong dalawang abogado na ito, na magbangayan kayo sa issue na pinag-uusapan at pinagdedebatihan nito. Pero at the end of the day, ang hinahabol lang naman magkabilang panig ay hustisya. Mm. Sundin natin ang pagtingin ko ano ang nararapat sa batas. At pagkatapos nun, maaari tayong magkaroon ng pagkakaiba sa opinion, no? Pagtingin sa ebidensya. Pero pagkatapos, tayo pa rin ay mga kapwa Pilipino. Na hindi kayo, hindi nyo pe-personalin doon. Literal na trabaho lang na ginagawa natin.
1: Tsaka, well, ang trabaho ni Attorney Ferrer ay pagtanggol yung kanyang kliyente, no? Pero hindi trabaho ng Senator Judge.
0: Ayun!
1: Na ipagtanggol yung nasasakdal na si Pipi Sara, di ba? Yun ang mali, di ba?
0: At saka hindi rin trabaho ng Senator Judge na mag-break time ng gusto lang nila. Tatago pa sila sa mag-merienda, may buko juice pang kasama.
1: Ang favorite ko dyan, nandun ka na sa Senado, hindi ka pa pala talaga mag-a-attend ng trial, no? Manonood ka lang dun sa Senate
2: lounge,
1: no? Ano
2: ba naman yung pumasok ka sa diba? Session hall?
1: Ganyan ba yung inyong pagtingin dun sa trial? Napakamahalaga po yung trial na ito para hindi kayo umattend in person. Kung malonood lang din kayo ng live stream, kami na lang din. Kami na lang yung sahura bilang Senator Judge.
0: Diba? Diba?
1: Ganun lang din pala eh. Watch party lang din pala itong mga Senator Judges na ito, no? Nagpapakahirap yung defense at prosecution na magtalo doon sa loob ng Senate Impeachment Court. Tas kayo, hindi kayo magpa-participate. Diba? At hindi nyo gagalangin yung inyong tungkulin bilang mga Senator Judges. Maya naman po kayo kay Attorney Kapunan at Attorney Ferrer. Diba? Mm-hmm. Yan, pareha sa side na yan.
2: Okay.
0: Okay, babago natin mapangalanan ng mga senator na ito.
2: Go Roneta!
0: Hindi pa lang lalaban! Baka may ethics complaint tayo.
2: Yung
0: isa kasi tahimik lang.
2: Speaking of, back to the Senate.
0: Yung isa kasi bawal mawala kasi kitang-kita siya lagi. Okay. Katabi niya yung presiding officer. Okay.
2: Big reveal, ang ating lumabas sa ruleta ay
1: si Mom and Dad.
0: Winry, for a different reason. Their ship might have sailed.
1: Yes, pero Senate President Sherwin Gatchalian at si Senator Risa Ontiveros.
2: Ayan. Yes.
0: Kamakailan nga, di ba, na pag-usapan nila ng kanilang paninindigan tungkol sa kamakailan nangyari dun sa shooting sa Ateneo de Zamboanga, yung kanilang posisyon tungkol sa pagpahigpit ng mga batas. Mm-hmm. Una sa pagprotekta ng kabataan, pag-avoid ng grooming na nangyari online. Mm-hmm. At saka syempre yung dyan sa loose firearms na yung Padilla Law. Talagang, kita mo, maski hindi nakikiligin siguro yung mga tao, at huwag na po tayong umasa dahil nag-sale na nga po yung ship. Nakita pa naman po na kakampi pa rin sa pagtatanggol ng kabataan itong dalawang senador.
1: Hindi ako. Ang nakakakilig ay kapag kayong mga senador natin ay nagtatrabaho at nagtutulungan, nagko-collab.
2: Nagko-collab
1: ang ating mga senador, no? Para solusyonan yung mga problema ng bayan. Yan ang totoo nakakakilig. Although nakakakilig din naman yung Winry talaga.
0: Bekenimin!
1: Pero, di ba, noong nakaraan kasi, medyo under fire si Senator Risa.
0: Tama.
1: No? Dahil nag-focus focus siya doon sa tinatawag na NVE or nihilistic violent extremism, kung saan may mga online, actually criminal networks, no? Na sadyang tinatarget yung mga minor de edad, mga vulnerable minor de edad, no? Para gumawa ng karahasan, no? Ginagawa ito sa nire-recruit sila sa mga online gaming platforms, no? Kung saan na medyo hindi nababantayan ng mga adults, no? Kung ano yung kanilang ginagawa. So, nagpapanggap ng mga minor de edad din, kalaro lang, no? Ginugroom at binibigyan ng challenges. At yung challenges na yan ay papataas yung intensity na dudulo na nga na, halimbawa, mamaril ka sa loob ng paaralan, no? O kaya naman, iba pang klaseng kaharasan. Sa ibang bansa, laganap din talaga yung NVE. Mukhang ang lumalabas ngayon, may aktibong cell din na ang target ay mga kabataang Pilipino at mga batang Pilipino. At ang mahirap dyan, no, batay sa mga pag-aaral dyan sa mga NVE, no, thanks to Senator Risa kasi pinagpopokosan niya, tinatarget din talaga yung may mga access sa baril. Halimbawa, no, kung si Carlo gamer kasi si Carlo, eh.
3: Yes.
1: Ipoprofile nila si Carlo, alam nila, tatay mo police or tatay mo may access.
0: Basta hindi karton.
2: Hindi nakapihit sa dahig.
1: Maaring may firearms, no? Ikaw yung kanilang itatry i-recruit. Siyempre, yung iyong mental health din, itatry nilang i-take advantage of, no? Talagang grooming network ito, no? So, props to Senator Risa, talagang pagtuunan ng pansin. And remember, yung Tambalang Winry.
2: Correct.
1: Yung Tambalang Winry, marami na silang tagumpay, di ba? Yung ano, yung kay Alice Go.
0: Alice Go.
1: Mga Pogo.
0: Pastor Kibuloy.
1: Oo, Pastor Kibuloy. Kapag nagsama po ang pinagsamang lakas ni Win at Ri, marami
2: na. Nananalo ang sambayanan.
1: Nananalo ang sambayanan. At saka talaga nakakagawa sila ng solusyon. So, I think it is in the interest of our country to support them in going after NVEs, no? And actually trying to solve school violence.
0: Gusto ko lang ipaalala sa taong bayan na nung binaggit ni Senator Risa yung NVE, yung konsepto, yung kaisipan lang ng NVE, ay marami na naman ng troll sa kanya at ng away sa kanya na parang kung ano na naman sinasabi nito Senator Risa Ontiveros. Tanda lang natin na unti-unti at habang tumatagal, napapatunayan na talagang well-researched at grounded ang sinagsasabi ni Senator Risa. Kasi kung kinikilabutan dun sa ideya na, paano nalaman ng mga tao online na ang meron ako kamag-anak na may lisensyadong firearm. Diba? So, hindi siya basta-basta na hindi mo naman ipapaskil sa Facebook na meron akong 10 baril, eh. It's not very, hindi common ng knowledge na yan. So, ibig sabihin, medyo may lalim at nakakatakot yung lalim ng kaalaman ng mga taong nag-groom sa mga vulnerable na mga individuals. No? Kaya, kinikilabutan dun sa thought na yun, no? So, sana ipagpatuloy natin yung pagtanggol sa mga kabataan.
2: Yes. At sa akin, well, una, shoutout sa staff ni Senator Risa Ontiveros sa napakaayos na staff work. But ito ang itsura ng mga senador na nagtatrabaho. Ito yung itsura ng mga senador na kahit napakaraming issue, politika man yan, national issues man yan, safety, baha, walang tigil sa pagtatrabaho. At higit sa lahat, walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng pagsisinungaling, walang bahid ng pang-aabuso. This is the governance we deserve.
1: Oo.
0: At posible siya at nangyayari na siya ngayon.
2: Yes.
1: At saka maaaring may redemption, no? Kasi dati naman, I think si Senator Win ay alyado ng Duterte administration. But you see na nakita natin na sa pagtagal ng panahon na kung nakikita niya yung mga usapin at kailangan ay magbago ng pagtindig at pananaw at gamitin ng posisyon para sa mas magandang mga panukala, nakita natin, nabukas naman pala si Senator Sherwin Gatchalian. So, marami na din tayo mga nakuhang mga pagbabago kasi budget season na naman, eh.
2: Oh, ito na!
1: Ang open bicam, diba? Isa yan din sa mga proponent niyan, si Sen Win, diba?
0: Siya ang chair ng finance.
1: Oo, diba? So, maganda.
0: All the best kay Winry.
2: Yes.
0: Okay, at sa ating pagbabalik.
1: Winry lang ba? Paano yung...
0: Ano?
1: Parang namimiss ko yung... namimiss ko yung tambalan
2: ano
1: dito
2: Chris?
1: Sa WeJu Respect, nawala lang ako, parang binalimutan yun, eh.
0: Nako, okay. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang nagpapatuloy na pagbaliktad ni Orly Guteza. Dito lang yan sa...
4: WeJu Respect!
1: May namimiss ka ba, Ina?
2: Namimiss ko ang layang maglakad.
5: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
6: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
7: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
3: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
7: Romatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin. May aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
5: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
7: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
3: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
9: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng story.
10: Pero ipupunta naman natin dyan.
11: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka at madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
12: Ito po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
13: Yan na muna ang late sa mga oras na ito.
5: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
14: Ako si Naomi Tiburcio.
15: Ako si Just Ignacio.
16: Ako si Restoraler.
17: Ako po si JM Pineda.
18: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
19: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court.
20: Para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
21: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula 9:30 a.m. mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
2: Yes, welcome back. So with due respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang pagbaliktad ng dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na si Orly Goteza. Binawi ni Goteza ang testimonya sa sinasabing pagde-deliver ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Setyembre ng nakaraang taon, umamin si Goteza na nagpadala siya ng mga maletang naglalaman daw ng kickback para kay Romualdez. Pero sa panibagong salaysay, sinabi ni Goteza na pinilit lang siya ni Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na gumawa ng akusasyon laban sa kongresista.
0: Tinawag naman ng ombudsman na classic pressure tactic ang pagbawi ng testimonya sa high-profile case tulad ng kay Romualdez. Pero nanindigan ng kampo ng kongresistang wala silang kinalaman sa pagbabaliktad ng testigo. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano nga bang dahilan ng pagbaliktad ni Goteza? Sasagutin natin yan dito lang sa
4: Balat Sibuyas!
1: Ano bang dahilan?
2: Bakit?
21: Oh. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
0: Trending ang pagbabaliktad ngayon. Yes. Nagsimula dun sa unti-unting nauubusan na 18 Marites.
1: Oo.
0: Na ilan na lang. Nauubusan na rin sila ng mga pangalan para sa mga, habang umuunti yung mga number, nagiging magnificent 15, courageous 15. Pag 14 na yan, hindi ko alam.
1: Iba na, no? Unlucky 13. Diba? Pero ako, isa sa unang mga masasabi ko dito ay, parang ano, no? Kasi kung may touch of gold, parang si Senator Marcoleta tsaka si Congressman Mike Defensor, parang kiss of death. Oh, parang touch of poison.
0: Oh, oh.
1: Anything na hawakan nila, mukhang napapahamak lang nila yung mga inahawakan nila.
0: Kasi, at nasabihan nila na safe.
1: Ay, tama. Sabi niya Mark Steve daw si Senator Jinggoy. Ayun po. BJMP sila dyan. Malapit nang makumpleto, di ba? Pero kasi, di ba, parang yung mga tinatch nila na kaso, mukhang nagbabaliktaran. And actually, it's very concerning. At maaari sigurong madagdag itong kaso kay Senator Marcoleta. I'm not sure, no? Wala kasi si Senator Dino De Leon natin, ang ating legal expert here, no? I think there should be something about na hindi mo maaaring i-coach, pilitin na gumawa, di ba? Peking test, technically, it's a fake testimony, no? A fake affidavit na sinumpaan mo, sinabmit mo sa Senado, di ba? Sa Blue Ribbon, no? But apparently, galing pala kasi coach pala ni Senator Marcoleta at Congressman Defensor, di ba? So, baka madagdagan pa yung mga kaso nila, mapahamak na naman sila.
0: Eh, di ba parang si Senator Marcoleta din nung siya pa taga-pangulo ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon ng issue doon sa ninotaryong isa na hindi naman pala nagpanotaryo na peke pala.
1: Peke,
0: so parang mukhang yan nga talaga yung nangyayari. No? Parang pag hinahawakan nila, ibig sabihin, eh palagang may pagmamanipula, parang lumalabas na gano'n nangyayari. No? Pero ang point ko, nakakatakot, no? Sa mga taong kunyari sila yung nagpepresenta dahil na-discovery nila, eh parang tila iniiwan din nila sa ere. Kasi yun din ang reklamo ni Cotesa na parang pagkatapos daw niya magsalita sa Blue Ribbon Committee, ay parang ginost. Parang ginost din sila nila.
1: Eh, nakakulong eh.
0: Ay, kaya siguro talagang fully ghosted na sila. Pero parang medyo nakikita ko yung pattern na pagkatapos kanilang pakinabangan, nakuha na nila yung headline at nagamit na nila yung naratibo para i-push yung kanilang gustong i-push. Ay parang kakalimutan na. So baka may mga tao pa na napangakuan itong mga senador at kongresista na ito na magdiin ng ilang mga individual, eh baka magdalawang isip na po tayo kasi parang ang track record po nila ay iniiwan po kay sa ere.
1: At saka, I think ang nakakagalit dito dahil nga binawi ni Gutesa yung kanyang salaysay, no? Patuloy kasi na ginagamit yung galit ng mga tao doon sa mga maanumalyang flood control projects para sa mga sarili nilang pampolitikang interes. At ang nangyayari dito ay napapahina yung laban, napapanagot yung mga totoong sangkot kung gumagawa ng peking testimonya, pipilitin ang mga testigo na gumawa ng mga hindi totoong detalye, di ba? Kung totoong sangkot, si former speaker Martin Romualdez, the best evidence should be used. Kung yung ibang mga sangkot, the best evidence should be used because anything less actually is a disservice to Filipino people na nangahanap ng accountability. And in fact, baka yun yung isang pinakamalaking problema dito sa ating bansa eh. Kasi pork barrel scandal, 'di ba? Yung Napoles scam, no? Ang daming napapalaya kasi poor yung testimony, poor evidence yung ginagamit, no? Ang totoong istisya makukuha natin kung talagang yung ating mga nasa ombudsman, yung ating mga nasa prosecution, no? Eh, kailangan nyo po talagang patibayin yung kaso. Kasi kapag dumating yan sa Sandigan Bayan, tapos madidismiss lang, ang lalabas tuloy, eh, wala naman palang nakinabang dun sa mga maanumalyang flood control projects. Lugi na naman yung taong bayan. Lalo na ngayon, bahang-baha na naman, diba?
0: Yun ka nangyayari. Talagang parang sinasadyabang palabnawin o palabuin yung mga usapin para tila palayuin na naman tayo dun sa usapin ng hustisya. Na parang magkakalito. Kasi ang taong bayan, binabaha ka na. Araw-araw dinadala mo yung problema na makakauwi ba ako ng maaga ngayon o uuwi na ako ng umaga ngayon dahil stranded na ako sa baha. Araw-araw dinadanas sa mga tao yung problema sa baha at sa traffic. At dahil sa pihit-pihit ng iba-ibang mga kampo dahil sa kanilang political na interes, talagang lumalayo tayo dun sa hustisya. So, kawawa na naman ng taong bayan. So, tara, balik natin. Refocus natin yung usapin sa flood control o sa anumang issue ng korupsyon dito sa Pilipinas ay ang ebidensya. No, kailangan bigyan din natin ng sapat na ebidensya at ang tamang ebidensya. At hindi na natin isama yung mga taong maaaring implicate. Kaya nga ako, tingin ko, dapat wala na sa Senado yung usapin ng flood control. Ilagay na natin sa, dapat din siguro lumayo na sa ang Senado sa usapin ng flood control. Ilagay na natin sa DOJ, sa tamang mga tamang korte na titingin ito. Dahil obviously, yung mga taong maaaring kasama dun sa kaso, ay sila din yung sisilip eh. Diba? Kailangan natin mag-move on dito finally.
1: Tsaka sa akin lang ha, yung mga testigong kagaya ni na Orly Gutesa, no, at iba pa, yung mga ex-marites na ilang beses lang nagbalibaliktad, hindi ko na matrace, no? Isang tabi na yung kanilang mga testimonya kasi at this point, they have no credibility. I don't think an ordinary Filipino would still believe anything that will come out of their mouths, no? Mukhang hindi na eh. Kailangan isang tabi na at maghanap ng ibang mga pamamaraan, no? Para managot yung mga sangkot dito sa mga maanumalyang flood control projects, no? Sabi nga ni Carlo, no, hanap po tayo ng mga ebidensya, no? Eh, may isa pa po doon, no? Si Congressman Saldico, nakabakasyon pa din sa Europa.
0: At matagal-tagal na yung kanyang huling last video, ha?
1: Ay, oo nga, no? Wala na.
0: Wala na tayong update. Ang huling na balita, muntik nang maaresto, pero
2: nawala na ulit sa balita.
1: Diba?
2: Sa akin, huwag tayo bibitaw. Mm. Diba? Yung strategy or yung tactic ng guluhin mo yung naiintindihan ng publiko tungkol sa ganitong klase ng mga kaso, basang-basa na natin yan . Nakita na natin, I've seen this film a million times. Diba? So parang kailangan, at this point, eksperto na tayo sa lokohan. So i-claim na natin yung pagiging eksperto bilang publiko sa ganitong lokohan, pero huwag tayong bibitaw doon sa patuloy na panghihingi ng pananagutan. Kasi habang hinihingi natin ng pananagutan, hindi titigil yung mga institutions natin na hanapin ito. Pero kapag tayo ang bumitaw, ang lalabas dyan, pwede naman palang makalusot.
1: Parang
2: at ayaw nating
1: mag- Parang daman-daman magbibitaw. Naramdaman mo bang parang binitawan ka ba? Or
0: sa pagbabalik po lang daba?
2: Boundary po. Ibang boundary po yung pagbibitaw sa personal scene.
1: Bumabaliktad na ba yung mga pananaw sa nakaraan?
0: So pag sa nakaraan,
2: nakita ko po
0: pag sa nakaraan, dito. Sa mga dating relationship. Okay. Pero sa usapin ng corruption, bawal
1: moving on.
0: At walang limot-limot.
1: Yun lang. Hindi po kayo makakatakas.
0: Wala.
1: babantayan namin kayo at bago pa man maging iba ng usapan dito, sa ating mong pagbabalik ay babasahin namin ang inyong mga opinion sa ating talakayan ngayong araw. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
0: Chismisan Edition. So hila
1: ko na ba talaga?
21: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
14: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
21: Kasama si Maan Makapagal,
14: Yes, Peters,
21: at Sandro Ochona.
14: Siyempre.
21: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
16: Toneladang basura ang nahahot mula sa...
17: Critical na ang problema sa basura.
22: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
21: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31.
19: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court.
20: Para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
21: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula 9:30 a.m. mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
1: Grabe kasi marami ako nalaman sa mga pagbitaw.
0: Pagbitaw.
1: Salamat sa inyong lahat kasi hindi sila bumibitaw. Ayan. Kaya ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ngayon naman, babasahin natin ang inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga best judger, magdidesisyon kami if we will either
4: take it or claim it.
0: Gamitin na pala natin itong mga props natin. Ayan.
21: Take it or claim it.
1: Okay, ang unang comment ay galing kay Vanessa Torres 1129. Agree po, children are not born criminals. It is their environment that influences them to become criminals. Take it or leave it?
2: Take it.
1: Kaya nga ang hirap kapag kayo mga proposal na ibaba hanggang 10 years old. Bata, ang tingin natin kriminal. Actually, alam mo, dapat ang isipin natin ay any child that commits offenses, no? Commits offenses against the law is a failure of our society.
0: Tama.
1: Tayo nagpapalakas sa mga bata. Hindi po na natin 'yan, 'di ba?
0: Oh. Yeah. Yes. 'Yun.
1: Sige.
2: Sino okay, na ako naman. Thank you.
1: Ito, Wed.
2: Kay Ann Ligon-C1B. At maraming salamat din sa iyong gift.
1: Ay, gift? May gift?
0: May gift?
1: Wow.
2: Sabi niya, kawawa si Gina pero kasalanan niya. Matagal na niyang tinolerate mga bad doings ni Sarah since sa Davao or else may kasama ng pananakot kay Gina kasi weak ang personality niya.
1: Ah.
2: I think na-judge si Gina.
0: Oy, thank you, Anna, sa pagbigay ng 500 pesos.
1: Ay, wow.
2: Yeah, sa YouTube.
1: Wala mo kayong pa 75 million dyan?
0: Ide-declare naman po yan eh.
1: Oh, ano, take it or cleave it to kay Ann Ligon.
0: Alam mo, to a certain extent,
1: take it or cleave it
0: muna. Ako take it.
1: Oh, bakit? Hmm.
0: Kasi parang, na naman natin, na yung, gusto kong bigyan ng difference yung isang regular na kawani sa taong may kapangyarihan. So, maaari kasi, hindi ko naman sa Gina justify kung sakaling totoo man na to a certain extent ay magbahagi ka nun. Pero nung proseso na ginagawa nung panahon pa nung sa Davao, eh talagang minsan may wala kang magagawa. Kung kailangan mo siguro sometimes na buhay na yung pamilya, kailangan maghanap buhay, eh talaga kung lalo na kapag pinairal na yung konsepto ng takot, di ba? Eh kung taga-Davao ka, taga-tagong tagpamilya, ano nang choice mo? Di ba? Eh kaya nga, pinahabol natin dito kung sino talaga yung punot dulo ng lahat. Kaya ako agree ako doon na to a certain extent. Yes.
1: Parang naiisip ko lang, not everyone can be, you know, can be a representative Laila de Lima na nung panahon ng talagang peak ng kapangyarihan ng Administrasyong Duterte, eh hindi nagpasindak, hindi nagpatakot. Pero marami po, kahit po mga nasa kapangyarihan, no, mga political families, mga member ng Congress, ng Senado, eh takot sa pamilya Duterte nung panahon na yan. Kaya siguro, maisip na lang din natin kung papaanong yung mga kawaninang pamahalaan, no, mga public servants natin, nakaramdim din ng ganong takot. We were living in a climate of fear during that time. No? Kasi makita mo yung tukha, makita mo sa lansangan, kahit sino, pwede nilang ipapatay. Diba? Sasabitan ka na lang ng
0: addict
1: karton, diba? Addict, pusher, no? Pero ganun pa man, sana po sa ating mga kawani, no, nananawagan tayo na kung kakayanin natin, yung sinumpaan natin maging tapat, may bangal, di ba? Baka kailangan talaga nating hindi magpatakot kapag pinapagawa tayo ng masama, di ba?
2: Correct, yes.
0: Baka siguro lang bilang paghuli dun, no, na parang baka kailangan din natin palakasin yung protection sa mga nag-whistleblower. No, sa ombudsman yata, kung namang ahensya ng pamahalaan, na talaga bigyan natin ng sapat na protection yung mga taong gustong buha ng tama. Dahil minsan, gusto nilang buha ng tama, ikaw pag buha ng tama, ikaw pa mababaliktad.
1: Tama.
0: Kawawa ka din eh. So, yun lang.
1: Okay.
0: Yes. Ako na pala magbabasa. Sabi ni Celestega, 4684. Ay,
1: iba pala, iba.
0: Oh, ikaw na yan, parang cleave. O, ikaw ulit.
1: Si Dia HR7031.
2: Ay.
1: More Richard and Sabrina moments, please. Para may something happy naman pag end of the week. Smiley. Take it or cleave it?
0: Ay.
1: Ako double take it. Oh, ikaw, Ina.
2: Take it. Ako na po, give ko na.
1: Oh, wow! Dinaikit din po ni Ina.
2: Give na po natin.
0: So magkakaroon na po ba ng Sunday show?
2: Yan po yung kaya kong gift, Chuck.
1: Oo, pero ako, ano, cleave it.
0: Bakit ka mo?
1: Wala man lang pa 500 dyan. Nakaka-enjoy po kayo sa love team, magpadala po kayo ng kaperahan.
0: Bilang coordinator at manager ng Gina.
1: Oo, di ba? Ako po yung talent manager, so hindi po libre ang love team na ito.
2: Nilagay talaga.
0: Maglalabas po kami ng talipa. Pag nakailang stars po kami, ito po yung content.
1: At gusto ko lang po sabihin na wala po itong consent ni Richard at ni Ina.
2: Ang tawag po dito ay pamimilit at pananakot.
0: Pagkatas natin mag-usapan yung tungkol dun sa mga kawin.
1: Ganito pala, ang karamdaman ni Orly Gutez.
0: Grabe na pressure
2: na. High pressure
0: tactic. Okay.
2: Yes.
0: Sige.
2: Basta sa script.
0: Okay. Sige. Basta daw sabi sa atin. So sabi nga ni Celestega 4684, karma kay Marcoleta at Mark Defensoria, hindi raw nirenew ang prangkisa ng ABS. Totoo naman. Ang daming pamilyang nasira ng buhay dahil sa kanila.
1: Take it or cleave it.
2: Take it.
1: Take it. Gulong ng palad.
2: Samahan natin ang dose ng ivermectin.
0: Diba?
1: Tama.
0: Take it.
1: Okay. Yung last comment na.
0: Okay, that Sunday ngayon, sabi ni Jesus Saves, 6528. Oh. Kapag iisa, malamit 3 o'clock na yun ha. Kapag iisang saloobin para sa bansa at mamamayang Pilipino, hindi kami patitinag dito. Kami, with due respect for the country, for humanity,
1: wow.
0: Philippines, yes. Emoji.
1: Philippines, take it or cleave it?
2: Take it. A million
0: times. So take the wheel.
1: Ako, cleave it.
0: Bakit ka?
2: Bakit cleave?
1: Eh, nandito kayo, wala si Senator Dino. Sino ang ating winners?
0: Ilan ba winners natin
1: this afternoon?
2: Oh, dalawa.
1: Dalawang winner. Eh, ako para na ding ma-ROI na din si Ann Ligon, piliin na din natin, no? Oh, kada 500 po isang mag.
2: Okay, yan.
1: Mahuling mag. Si Anna yung isa.
0: By the month, pag na 500 po kami, tapos
2: kayo. Thank you, Anna.
0: May pag-isa. Opo, kung tinokin niyo po yan, kung ano po yung mukbangayan namin, papadalan din po namin kayo. Sige, ayan po. So, meron na tayo kay Ann.
1: Gusto niyo ba si Jesus Saves? Kasi ang ganda na ano. Oh, sino?
2: Si Vanessa or si Jesus Saves?
1: Oo, sinong mas gusto natin?
0: Parang hirap naman, linggo ngayon, tapos sasabihin mo, ayaw mo si Jesus.
1: So, si Jesus
2: Saves.
1: Oo, tsaka dahil manood po kayo kay Jess Falsis ng...
0: Just asking.
1: Ayan.
0: Okay, sige.
1: So, si Jesus Saves at saka si Ann Ligon. Congratulations. Kayo po ang aming napiling winner.
0: Okay, at congrats sa ating mga napili. Sabi nga ni Jesus Saves, kapag iisang sa loobin para sa bansa at mamayang Pilipino, hindi tayo patitinag. And pinapaalala ng Team Pinas sa atin every week. Kaya panoorin natin video na to.

0: Siya nga pala sa mga estudyante na nasa may U-Belt area, magkakaroon po ng Genzenial Tour ang Team Pinas sa FEU sa Moraita.
1: Wow!
0: Sa Tuesday, August 25. So punta kayo sa teampinas.ph/register kung gusto yung makidalo.
1: At saan ka nga galing?
0: Sa?
1: Yung nakaraang
0: Genzenial Tour. Galing kami sa Sikihor State College at sa Negros Oriental State University.
1: Oh, maraming salamat po sa mga dumalo.
0: Oo, sa mga dumalo. At nakasama ko napakaganda ng mga conversations namin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas dyan sa Genzenial Tour na yan. At matagal-tagal po tayong mawawala si NCR sa Genzenial Tour. So mga gustong dumalo, hawol po kayo. At dyan po nagtatapos ang isang kalahating oras ng Bardagulat Malamang Talakayan natin sa iba't ibang issues sa Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
2: Yes, at bago yung spiel, gusto ko rin po mag-thank you kay Jing sa Surf House, kay Josie at Alban ng Turtle Resort nung inalagaan nila ako nung ako ay na-accidente.
0: Mabilita lang yung birthday pala. Ay,
2: thank you.
1: Makasulukuyan po kasing may injury.
2: Correct.
1: Hina, because of surfing, no? Accident sa surfing.
2: Kasi kinulang siya ng skill. Pero ayun, so nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po uli kami sa susunod na linggo.
1: Sunod niyo naman pong mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Pass. Ano ba yan? Ang dami kong mali! Kasi travel ako ng travel!
0: Pero ano po nagsabi ah?
1: Pero tandaan niyo po, wala pong personalan. Dito lang yan sa
3: With Due Respect!
1: See you next Sunday!
2: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
4: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
2: Ibinibigay namin yung balita. Sa oras na iyon, binibigay namin kung ano yung totoo.
4: Jack, meron namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
5: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
6: Hindi niya marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
5: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
7: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
8: Hindi pwede na sa trabahong to uunahin mo ang sarili mo.
9: Oo, nandun tayo sa dapat. Safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
10: Mulan, umaraw, talagang baha dito.
11: Ang PRTV News, at isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mga ngailangan ng platform para marinig yung boses nila.
12: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin, bigyan pansin.
5: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
2: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako si Mari Ocampo.
5: Ako si Zanto Ochona.
13: Ako si Angela Babad.
5: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
14: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:04 na.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Buong mundo'y liputin! Sumama na kayo sa amin! Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe!
3: Usapang Biyahe!
2: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals! Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo! Tuklasin natin ang ganda ng mundo! Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl! Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: This is a reminder to all passengers for Flight Radio sa East 30. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: August 23, 2026. Happy, happy Sunday, kapamilya, kaserbisyo. Oy, mga kasalukuyang nga, pauwi pa lang ng kanilang mga lugar. Baka naman inubos mo, lalong-lalo na kayo nasa Quezon City, ha? Ba'y nakaranas ka ng long weekend. Pero syempre, ingat-ingat pa rin. Dahil ito man nakaraang araw, di ba? Abay, medyo malakas ang buhos ng ulan. Di pala medyo. Talagang malakas, di ba? Pero ngayon mga oras na to, kahit nasa panig ka man ng mundo, basta meron kang internet access, kung ikaw naman nasa Pilipinas, nasa Metro at Mega Manila, abay, samahan mo ako, ha? Pansamantalang humahalili kay Papa Awel. Dito lang yan sa Travel ni Awel. Kaya naman, welcome all board. All aboard. Kapamilya, kaserbisyo, ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood din yan, ha? Nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Ay, napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. Kapamilya, doon sa mga nagsimula nang maglaban noong nakaraang araw, abay, hopefully ha, medyo nakatuyo-tuyo na, no? Yan ay isa sa minsan na pinakamahirap na parte ng paglalaba ay yung pagtutuyo, di ba? Ay pagpapatuyo ng mga labada natin. Lalo na kapag nag-uulan, ay medyo kahit tuyo na eh, merong naiiwan na amoy, di ba? Yung kahit naligo ka na ng pabango, abay, minsan, mas lumalamang pa rin yung amoy nung damit mo na hindi natuyo, di ba? At siyempre, higit sa lahat ng paglalaba, ay yung safety ng ating mga kapamilya at kaserbisyo nitong nakaraang mga tag-ulan, di ba? Nakapero na naman yatang papalapit, ha? Stay safe, kapamilya! Stay safe din tayo, ha? Mga kaserbisyo, kung ikaw ay kasalukuyang buwabiyahe ngayon, kung ikaw ay feeling mo mag-isa ka habang nagmamaneho, abay, huwag kang mag-alala, ha? Sasamahan kita hanggang mamaya. Kung ikaw naman ay work from home kahit araw ng Linggo, gawin mo akong background habang nagtatrabaho. Pero syempre, ha, focus ka pa rin sa trabaho mo, ha? At doon sa mga magkakasama na pamilya na buwabiyahe, pwedeng galing probinsya, pauwi ng kani-kanilang mga bahay dito sa Manila, o kaya naman yung mga kapamilya natin na nagbabalak na umalis papunta ng Manila, patungo naman na, o galing na Manila, papunta naman sa kani-kanilang mga probinsya, ingat-ingat, ha? Kung ikaw'y nagmamaneho, abay, take it easy, kapamilya. Di ba rin ang mabagal, sigurado naman makakarating ng ligtas sa inyong pupuntahan, di ba? At ngayong episode na ito, ay nako, napapanahon yung topic na pag-uusapan natin, ha? Lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng mga hindi maganda at kaaya-ayang panahon. Minsan, di ba, kahit may mga gusto tayong puntahan, ay wala, napopospon, hindi natutuloy. Lakas ng ulan, hassle, di ba? Lalo na kung may mga chikiting tayo na gusto magpunta sa park, di ba? O yan ang pag-uusapan natin, ha? Ngayong episode na to dito sa Travel ni Awel, kasama ang Hugutero at ang Mr. Right Mo. Ay, taga lang, bago tayo magpatuloy, ha? Doon sa mga ginagawang relo, ang radyo, ginagawang orasan ng radyo. Ay, papaalala ko sa iyo kung anong oras na, ha? Ay, oras muna natin, kapamilya, kaserbisyo. 3:10 na.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Oh, ayan, ha, narinig mo na, bawat buhay ay

Oh, di ba? Kaya medyo nagkaroon ng konting delay. Isipin mo naman Croatia pa 'yon, di ba? Oh, kahit nasaan panig ka man ng mundo, sabi ko nga mapapakinggan mo kami dito, ha. Abay, samahan mo ako dito sa travel ni Awel. At kapamilya, sabi ko nga hindi lang pang-Pilipinas itong programang ito dahil kahit nasaan panig ka ng mundo. Abay, makakarinig at makaka-relate ka dito sa mga kwentuhan na gagawin natin ngayong hapon na ito, ha. Abay, kahit nasa China ka, nasa Korea ka, yun yung Croatia kanina, di ba? O kahit nasa Japan ka, di ba? Abay, makakarating sa'yo ang ating kwentuhan ngayong hapon na ito. Speaking of Japan, ha? Speaking of Japan, yung ating lingua de biyahe ay nasa Japan. Ano kayang salita to, ha? O edi, hihingin agad ako ng pasensya. Baka mamaya mani ako ng pronunciation, di ba? Ang ibig sabihin nito ay everything will be alright. Ay, maganda yan, ha? Kailangan yan i-remind natin lagi sa sarili natin na may mga bagay na minsan hindi naayon doon sa kagustuhan natin. Hindi kumakampi sa atin minsan yung panahon. Feeling natin minsan, ano ba may nangyayari sa akin? Hirap na ako. Tatandaan mo lagi kapamilya, kaserbisyo. Everything will be alright. Ngayon naman ako nasa Japan ka, syempre may mga kapamilya rin tayo dyan na Japanese. At gusto mong sabihin sa akin na okay lang yan. Everything will be alright. O, ito yung sabihin mo, ha? Sana tama yung pagsabi ko. Subete umaku ikimasu. O, tama ba yun? Subete umaku ikimasu. O, ayan, ha? Pagpasensya nyo na ako. Medyo mali yung pronunciation. Kung may mali man sa pagkakasabi ko, i-comment nyo yan. Tapos, di ba, mahahabaan mo naman yan. For example, yung salitang subete. Ano ba S-U? Kailangan ba S-O-O? O, ayan, ha? So, everything will be alright. So, Japanese, subete umaku ikimasu. Oh, ayan, ha? Malinaw yan, ha? Malinaw yan. Hindi pixelated yung pagkakasabi ko, ha? Oh, ayan, kapamilya, kaserbisyo. Oh, ayan, maya-maya lang meron tayong makakasama at makakakwentuhan ng live na live dito sa studio. At pag-uusapan natin, ha, yung mga indoor attraction. Lalong-lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Siyempre, gusto pa rin namin magkaroon ng mga family bonding, lalong-lalo na kung yung pamilya ninyo ay nakukumpleto lang tuwing weekends, di ba? O kahit na anong araw, di ba? At mas gusto nyo makumpleto yung pamilya na magkakasama, nag-enjoy, nagbabonding, ha? Yun yung panahon para mag-saya, kasama si nanay, si tatay, kumpleto yung mga anak, di ba? Kaya lang minsan, kapag masama yung panahon, hindi okay, malakas ang ulan, baha sa kalsada, oo, makakapunta ka doon sa pupuntahan mo, pero pagdating mo ron, hindi mo rin may enjoy. Dahil nga hindi okay yung weather, bisapat meron tayong alternative na pupuntahan para magtuloy-tuloy ang kasiyahan, di ba? At yan ang ating pag-uusapan ngayon, ha, kapamilya. Kaya kung ikaw mga binabalak na mga okasyon, may mga binabalak kang gawin, kahit anong araw. Kaya lang sinasabi mo, naku, may darating na bagyo eh. Baka malakas yung ulan, baka hindi tayo matuloy eh. Eh kapag yung mga bagets pa naman natin, di ba? Nakarinig ng hindi tayo matutuloy, ay naku, yung uso niyan, abot hanggang ilong. Eh nakakasama nga naman talaga ng loob, di ba? Eh hindi tayo dapat hadlangan lang basta-basta ng paulan-ulan. Kung kaya naman natin yung i-celebrate indoor, di ba? Kaya naman dito sa una nating makakausap, kapamilya, kaserbisyo. Kapag maulan, madalas ang tanong nating kapamilya, saan tayo pwedeng pumunta nang hindi mababasa, di ba? Hindi lang dahil ayaw nating mabasa, iwas sakit na rin, di ba? Dahil kapag biglang bumuhos ang ulan, minsan ang plano nating gala na uuwi sa next time na lang kaya. Pero hindi ibig sabihin na kapag umuulan, hanggang bahay na lang tayo. Sa episode natin ngayon, may i-recommend kami sa inyo ng mga indoor pasyalan. Rain or shine, aray pwedeng-pwede nating puntahan. At ang una natin sa listahan ay ang Space and Time Cube Plus. Isang immersive experience zone na may tema ng outer space, science fiction, at time travel. Mula sa mga sci-fi inspired na disenyo hanggang sa mga visual at technology powered attractions, parang kang may sariling journey through space and time. May 24 attractions sa loob na nag-aalok ng iba't ibang visual at interactive experiences tulad ng Space and Time Tunnel at Wandering Planets. Kung mahilig kayo sa pictures at Instagram worthy spots, siguradong bawat sulok dito na mapapa, wait, picture muna tayo, oh. Kaya kung gusto nyo ng unique experience kasama ang inyong lover,

0: family, barkada at workmates during day off. Eh bakit hindi nyo subukan ng Space and Time Cube Plus? Ano pa nga ba dapat nating malaman? At malaman pa ng mga first-time visitors. Para isa-isahin ang ating mga 24 attractions at iba pang pwedeng gawin dito, makakausap natin ngayong hapon. Walang iba kundi si Miss Abigail Baltazar, Sales and Marketing Associate ng Space and Time Cube Plus. Good afternoon, ma'am. Welcome po sa Travel ni Awel.
1: Hi, good afternoon.
0: Magandang hapon po. Kumusta po kayo?
1: Okay naman po. Masaya kasi maganda yung weather.
0: Correct, no? At least medyo nasilayan na natin yung sinag ng haring araw. At nung nakakaraan, talagang wet tayo eh. Basang-basa yung kalsadahan. Tayo rin, tayong mga nagkukumute eh. Nakaranas talaga tayo ng hirap, di ba? Hirap sa pagbiyahe. Pero kumusta, ma'am? Safe naman, safe naman.
1: Yes po, safe naman.
0: At speaking of safe, maganda talaga no, na meron tayong pinupuntahan na alam natin na mag-e-enjoy tayo at the same time, ligtas at safe tayo. And itong Space and Time Cube Plus, tanong ko lang ma'am, no, kailan ba nagsimula? At ano yung nagbigay ng idea na magkaroon ng ganitong klaseng indoor attraction na ito okay dito, may kakaiba kayong may experience? Kailan nagsimula to?
1: So actually, nag-start siya in China, specifically in Xiamen. Mm-hmm. And then yung first branch namin sa S. Maison at Conrad, siya yung naging first stop as parang global expansion ng Space and Time Cube. Mm-hmm. So sa ito yung first na branch na outside na China na yun nga, nauna na mabuild. And nag-start siya noong July 2024. And yun, a year later, nagkaroon ng second branch, mm-hmm. which is sa SM North EDSA. And then, third one sa SM City, Pampanga. And soon, marami pa.
0: Uy, maganda yan, ma'am, yung nagkakaroon tayo na expansion. Especially this kind of attraction kung saan pwede maglibang yung mga magkakapamilya. No? And dun sa loob, sabi nyo, 2024 sa loob ng dalawang taon. Ano ba to? Sa isang bagsakan, sabi nyo kasi 24 attraction. Diba? Yung meron dito sa Space and Time Cube. Ano ba isang bagsakan 24 agad yung na-enjoy ng mga kapamilya natin?
1: Actually, yung sa attraction namin, may mga rooms, merong nasa labas lang din ng rooms. And kasi isang destination lang talaga siya na sa isang venue. Mm-mm. And then meron lang, like parang, iisa lang naman yung dadaanan niya inside. So lahat naman nung mga attraction is madadaanan. And ayun, lahat naman siya may experience naman. And considering din na walang time limit inside.
0: Oh, nice.
1: Yun, ma-experience mo talaga siya like at your own pace.
0: Mm-mm. And yun yung masarap, no? Walang pagmamadali na mangyayari dito kasi minsan, hindi naman natin nilalahat. May pagkakataon minsan na, ay, talabilisan natin. Kasi hanggang ganitong oras lang tayo para makita natin lahat. Ito, kada attraction, mai-enjoy talaga nung pupunta dyan sa lugar.
1: Yes po.
0: Mm-hmm. And doon sa 24 attractions na yun, yung mga pwede nilang makita, pwede nilang puntahan, ano yung masasabi natin na nag-i-stand out? Yung talagang, ay, ito, hindi pwedeng hindi mo makita, hindi pwedeng hindi mo ma-experience.
1: Actually, one of the crowd's favorite kasi is yung Space and Time Tunnel, mm-hmm. which is basically a tunnel made with LED lights. Mm-hmm. And yung isa rin is yung Fantasy Cinema, which is a 9D roller coaster simulation ride.
0: Oh, okay. So, ibig sabihin nito, 9D para lang doon sa mga kapamilya at kaservisyo natin. Sasakay ka na parang roller coaster, pero wala talaga doon yung realist na gumagalaw. Kumbaga, virtual yung nangyayari doon sa experience na ang gagawin mo kapag nagpunta ka doon.
1: Yes, oo. Mm-hmm, mm-hmm. Pero actually, wala siya yung glasses, yung parang VR glasses mm-hmm. na susuotin. May papanoorin ka lang talaga sa harap mo and then may movement yung cart and then may effects na air, water, depende sa papanoorin mo.
0: Oh, so ibig sabihin, for example, yung pinapanood mo, halimbawa, may experience ng may tubig, may splash ng tubig. So, the moment na yung nag-splash yung napapanood mo, matatalsikan ka rin ng tubig.
1: Yes.
0: Oh, cool yun eh. Nice, nice. And nung kinonceptualize ito, Ma'am Abigail, yung Space and Time Cube, ano yung priority ninyo na gusto ninyo yung tao kapag nagpunta roon, ito yung ma-experience nila? Ano yung nasa isip niyo? Ah, hindi. Kapag ito nagpunta rito, kailangan ma-experience niya to at uulit-ulitin niya.
1: Actually, ang gusto talaga namin is ma-enjoy ng lahat ng for all ages talaga, hindi lang for kids, for families. Like lahat talaga, even sa mga solo travelers, sa mga nagsasolo dates, gusto namin ma-experience sila ng masaya, ng kahit na wala silang kasama. Ayun, so yun nga, walang age restriction din. So lahat talaga, all ages, nag-enjoy sa Space and Time Cube. And actually, usually talaga kapag may mga lumalabas, yung mga matatanda pa talaga yung nag-enjoy.
0: Okay,
1: Parang inihil nila yung inner child nila.
0: And ibig sabihin lang yun, proof yun na talagang kapag nagpunta ka dito, sulit yung pagpunta mo, no? At pwede mong balik-balikan pa. And sabi ko kanina, no, walang age restriction. Kasi unlike dun sa ibang theme park, meron di ba? May height requirement, may age requirement bago mo ma-enjoy yung isang attraction. Dito, kahit anong edad nung kasama mo, as long as merong kumpanyo siguro nung mas nakakatanda, okay lang.
1: Yes po, opo. And yung 2 years old and below, free pa siya sa, to enter the museum. So, ang ina-advise lang namin sa mga may kasamang kids, at least one adult companion, kaya naman.
0: Okay. So, Ma'am Abigail, no, for example, yung mga nakikinig sa atin ngayon ng mga kapamilya at kaserbisyo, nagbabalak sila, ay gusto kong pumunta dyan, mukhang maganda nga dyan eh. Anong gagawin nila? Kailangan ba physically silang pupunta ron, pipila para bumili ng ticket, o they can book it online?
1: You can actually purchase your tickets directly at their preferred branch na po. So, we accommodate walk-ins. So, for those na mga spontaneous gumala, you are very much welcome to buy your tickets here. And we also have online bookings din naman, which is sa Klook app.
0: Okay. And do you also have yung promo, for example? Baba, lima kami. Tapos, may libreng isa. May ganun din ba kayo mga promos?
1: Yes, meron kami mga promos, mga existing promos, like sa katulad ng sinabi mo, meron kami sa big group promos, parang 4 plus 1 and 7 plus 3, so 4 paying adults lang, libre na yung isa, and 7 plus 3 for 10 packs yun, tatlo na yung libre sa inyo. And then meron din kami mga birthday promos, ganon, and other exclusive promos.
0: Oh, okay yun, no? So for example, yung bagets, gusto ko dun tayo mag-celebrate ng birthday ko sa Space and Time Cube. So pwede siyang mag-birthday party dyan.
1: Yes, oo. Kapag exact birthday mo, isang paying companion lang, libre ka na pumasok. Ooh. Pero pag birth month, 3 paying companions, libre ka na pumasok.
0: Uy, nice yun ha. Para doon sa mga kapamilya at kaservisyon natin nakikinig ha. Oh, eh, malaking tipid na rin yan ha. Isipin mo, kapag birthday month mo or birthday mo mismo, eh, nakakalibre ka na agad ng isa yung mismong may birthday, di ba? And dito, no, 2 years na kayo, no, Ma'am Abigail, dyan sa Space and Time Cube. Ano yung challenges na na-encounter nyo sa loob ng 2 taon? Doon nag-expand kayo, which means okay yung ginagawa ninyong operations, yung entertainment na binibigay nyo sa tao, but may mga challenges ba na encounter habang nag-expand?
1: Actually, siguro yung isa sa mga challenges na experience namin is meron talagang peak na season na maraming tao, and meron yung parang unting tao lang naman. Pero at the same time naman, syempre kapag gano'n na unti yung tao, mas naka-focus namin sa guest yung attention namin, gano'n. Pero at the same time, syempre kapag maraming tao naman, syempre we'll do everything na ma-assist talaga lahat. And actually, ang isa sa mga feedback sa amin is very accommodating talaga yung mga staff namin.
0: Which is good, no? Kasi yun yung gusto natin, na kapag pumunta tayo sa isang lugar, alam natin na mag-i-enjoy talaga tayo, na well, hindi naman natin na nilalahat, and we won't mention any name ng mga lugar. Minsan, di ba, may mga hindi magandang treatment na nararanasan yung mga customer eh. Bawal yung ganito, bawal yung ganyan. So in terms of mga bawal naman, meron bang dapat tandaan yung mga gustong bumisita dyan sa Space and Time Cube, if ever na they're planning na i-enjoy yung mga attractions yan?
1: Actually, food and drinks are not allowed inside. And yung mga pets, not allowed siya sa loob.
0: Okay.
1: Pero kapag may mga pets kayo, pwede kayong like parang ipasuyo sa mga staff namin na bantayan saglit, ganun. Ooh, okay. So kung may dala kayo na pets, tapos parang hindi nyo naman ina-expect na magpunta here, pwede nyo siya ipasuyo sa mga staff namin, especially kapag may mga nasa pet pag carrier naman siya or may leash. Ganon. Mm-mm. And then kung may mga food and drinks kayo, meron kaming free lockers na you can store there yung mga gamit nyo, kung anong gusto nyong iwan. Ayun lang naman.
0: Mm-hmm. And para dun sa mga nakikinig sa atin ngayon, no, Ma'am Abigail, na naiintindihan nila, gusto nilang mag-enjoy at pumunta dyan. Pero ang hindi nila alam, ano ba yung i-expect ko dyan? Okay, it's about space, parang time travel, may mga gagawin kami dyan na parang kakaiba. Ano yung pinaka masasabi mo para ma-convince sila na bisitahin nyo to kasi dito nyo lang to may experience?
1: Actually, dito sa Space and Time Cube, you'll find all kinds of experiences talaga, like mm-hmm. from sensory games and LED tunnels to 3D holographic displays, light mm-hmm. installations, optical illusion rooms, and katulad ng sinabi ko kanina, may 9D ride and many more. So it's a fun place to explore, take photos and videos, mm-hmm. and experience something a little different from your usual museum visit or mall visit, kasi considering na nasa loob na kami ng mall, mm-hmm. so parang hindi siya ano, usual experience mo sa mall. Like, magugulat ka na lang, meron palang ganito sa mall. Mm-hmm. May experience kang something unique inside the mall.
0: Mm-hmm. And about naman dun sa mga kapamilya at kaservisyo natin na, syempre minsan may mga health conditions sila, but they still want to enjoy kung ano yung ino-offer nyo sa kanila. Meron bang hindi pwede? Kasi syempre, di ba, may mga lights dyan, yung liwanag, yung degree nung makikita nilang laki ng screen. Meron bang mga bawal na hindi natin kayang i-accommodate?
1: Actually, wala namang kaming pinagbabawalan talaga pumasok. Kung may mga may nararamdaman man kayong something, yung sa vertigo lang, hindi naman totally namin pinagbabawal na bawal pumasok. Pero ina-advise namin sa kanila na kung may hilo sila, pwede na lang i-skip yung mga yung ibang attraction kung saan sila they feel uncomfortable. Okay. Ayun lang naman, pero they're welcome to enter, and marami actually mga seats inside, so kung nahilo man sila,
0: pwede sila
1: or what, pwede sila magpahinga saglit, gano'n.
0: Mm-hmm. And if ever na they need medical attention, may mga staff naman sa Space and Time Cube na pwede mag-assist sa kanila.
1: Yes po, meron po.
0: Oo, and that's very important, no? Siyempre, minsan pag nag-i-enjoy ka, hindi mo namamalayan na lumalagpas ka na dun sa limit mo na hanggang saan lang dapat in terms of health, no? So, Ma'am Abigail, no, siguro this is the right time para invite natin na ating mga kapamilya at kaserbisyo na try nyo itong Space and Time Cube Plus para naman ma-enjoy nyo yung kakaibang experience na posibleng hindi nyo pa nararanasan hanggang ngayon. Go ahead.
1: Okay, so you should definitely include Space and Time Cube as your next indoor activity. Especially now na tag-ulan, yun, parang hindi na magiging drawing yung plants niya.
0: Correct.
1: Since indoor siya. Plus, ayun nga, instead of having a normal experience sa museum, you get to have an immersive and unique experience inside a mall.
0: Yun. And hopefully, no, makapunta rin ako dyan isang araw at ako mismo yung maka-experience nung kinukwento ni Ma'am Abigail kung gaano ka-immersive, kung gaano ka-enjoy, and especially yung 9D, no, gusto ko ma-experience yun kung paano talaga yung pakiramdam kapag nandun ka na at ikaw mismo yung nag-i-enjoy ng mga attractions. Ma'am Abigail, maraming salamat ha for bibigyan ng oras sa amin dito and pag-invite sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na subukan to, di ba? It's a new experience para sa ating mga kapamilya. May dadagdag pa kayo?
1: Wala naman na po. Thank you.
0: Thank you, Miss Abigail Baltazar, Sales and Marketing Associate ng Space and Time Cube Plus. So, ayan na mga kapamilya at kaservisyo, narinig nyo ha. Kung meron kayong pagkakataon, di ba, why not? Di ba, ma-experience ninyo yung mga ganong klaseng bagay, especially kung nag-i-enjoy ka sa technology o kahit hindi ka nag-i-enjoy sa technology, kung gusto mo maka-experience ng bago sa iyong buhay. Bakit hindi mo subukan, di ba? Enjoy nyo yung family ninyo. Kung may okasyon, siguro right timing to para subukan yan, di ba? Para naman na mapagkukwentuhan ninyo kayo magkakapamilya, and especially mga kids, di ba, mas may enjoy. Pero sabi nga kanina ni Ma'am Abigail, minsan ang mas nag-e-enjoy pa ay yung mas mga matatanda kesa doon sa mga bata, di ba? O hindi lang dyan natatapos ang ating kwentuhan, kapamilya, dahil sa ating pagbabalik ay marami pa tayong pag-uusapan na iba't ibang indoor attractions na pwede pa rin nating ma-enjoy at maiwasan yung mga drawing na plano. At magkakasama pa rin ang magkakatrabaho, magkakapamilya, magkakaibigan. O pwede mo nga dito gawin ang first dating nyo, di ba? Kaya walang iwanan ha, magbabalik pa rin ang travel ni Owl kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo. Oras muna natin kapamilya, 3:31 na.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
3: Siyempre ako Batangas talaga. Talagang forever ano kaya love ko na napakaganda talaga ng lugar. At ipagmamalaki ko, nagpapasalamat ako na merong lugar na ganun sa Pilipinas. At siyempre Palawan din.
4: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
7: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Iyan ang ating tatalakayin!
8: Pagaanin at pasayahin ang
9: buhay at kalusugan!
8: Kasama si Kuya R at Manshi Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio!
10: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
11: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
13: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
14: Travel ni Owl!
0: Kapamilya, kaservisyo, nagbabalik tayo dito sa Travel ni Owl. Kasama mo pa rin ang Hugotero at ang Mr. Right Mo. Okay, usapang indoor attractions, activity pa rin ang ating pag-uusapan. At wala nang panahon para doon sa mga pagkakataon na sasabihin, hindi tayo tuloy ha, lakas ng ulan eh. Hindi tayo pwedeng umalis na mababasa tayo, baka magkasakit ako eh. Hindi ako pwedeng maambunan eh, mahina yung pulmon ko eh. Oh, wala na, hindi na uso yung ganyan ha, buti na lang may mga ganitong klaseng mga lugar kung saan pwede pa rin tayo accommodate kahit ano pa man ang weather, provided na safe yung paglabas ninyo ng bahay ha. At para sa ating second passenger, mga kapamilya, pangalawa po sa ating recommendations sa indoor pasyalan ay isang all-in-one activity park for families and friends. At for teams and groups, sabi nga nila, why stay home when you can play more? Dito sa Super Park Philippines, may 20 plus interactive activities na hinati sa tatlong areas. Adventure Area, Game Arena at Freestyle Hall. Sa Adventure Area, pwedeng subukan ang mga obstacle course, climbing activities at iba pang games na bagay sa mga gustong maging active at igalaw ang kanilang katawan. Para naman sa mga mahilig sa sports at games, nandyan ang Game Arena. Dito may experience ang iba't ibang activities tulad ng basketball, football, cycling, dodgeball, air hockey at iba pang interactive games. Kung gusto naman ng mga mas active at mas challenging na experience, pwedeng magpunta sa Freestyle Hall. Dito pwedeng tumalon sa trampolines, subukan ng climbing walls, airbag at iba pang activities na parang na-exercise ka na rin. So ang ito para sa kids, kids at heart. Pwede rin itong gawing barkada bonding, family day o team building activity. Dahil may mga activities na kailangan magtulungan at maglaro bilang group. Mayroon din silang packages para sa school groups at iba pang organizations. Kaya kung naghahanap kayo ng indoor activity para pwede nyo nang i-add ang Super Park Philippines sa inyong next gala, ay kasama po natin ngayong hapon via Zoom ang Sales and Marketing Manager ng Super Park Philippines. Walang iba kundi si Mr. AJ Maranda. Sir AJ, good afternoon. Welcome po sa Travel ni Awel.
14: Hello, good afternoon po sir. Good afternoon to everyone.
0: Magandang hapon. Nasa duty pa kayo ngayon sir? Nandiyan kayo ngayon sa Super Park?
14: Oh sir, so medyo full ano tayo ngayon, full pack tayo ngayon kasi it's a weekend, no?
0: Mm-hmm.
14: So medyo madaming tao ngayon talaga.
0: So dagsa, no? Dagsa. And siguro isang yeah. factor na medyo gumanda-ganda kasi yung weather, kaya yung mga kapamilya at kaservisyo natin, may time sila para lumabas na talaga ng bahay ng sama-sama.
14: Yes sir, tama po kayo dyan sir.
0: Mm. And sabi mo, no sir AJ, full pack kayo ngayon, daming tao, ilan ba yung capacity ng Super Park Philippines?
14: Actually sir, sa capacity naman natin sir, so we're reaching, we can accommodate up to 180 to 200.
0: Wow.
14: So depending on what kind of event then kasi mm-hmm. so kasi we also cater to school tours
0: okay.
14: and mga team building events, so then rest assured naman that all activities will be enjoyable pa rin kahit madaming tao. Mm-hmm. As we limit our sessions for every 2 hours. So,
0: okay.
14: meaning, meron tayong sessions. So, we have 2 hours every session.
0: Mm-hmm.
14: So, per batch naman siya, sir. So, nililimit lang namin.
0: Okay, so controlled naman natin, no? Controlled natin yung traffic ng mga bisita natin and as well as yung condition ng surroundings para ma-enjoy talaga nila yung bawat attraction.
14: Yes, sir.
0: Mm-hmm. And pagdating dito, sir, no, yung Super Park Philippines, kailan siya na-established?
14: We started 2023
0: mm-hmm.
14: ng October 29. So we started lang magti 3 years na kami this mm-hmm. October. So luckily we opened also our second branch which is in Binis Makili, mm-hmm. Makili Hill Taguig. So
0: okay.
14: that's our second branch. So running 3 years then si McKinley naman is for 2 years na rin.
0: Oh nice. Mm-hmm. And yung attraction na makikita nila doon sa parehas na branch, same na same lang ba? Walang pagkakaiba or may special attraction dito sa branch na to na hindi makikita dito sa kabila?
14: Yun nga yung kagandahan nun sir eh, kasi mm-hmm. in every branch mm-hmm. may mga unique activities, no?
0: Oh.
14: So merong mga activities na may available sa isang branch na hindi doon, para at least kasi in every branch, we have over 20 plus activities, no?
0: Mm-hmm.
14: So, for Eastwood, we have 21 activities.
0: Mm-hmm.
14: While in McKinley, we have 24 activities.
0: Okay, okay. And sabi nyo nga kanina, no? This is an indoor activity place kung saan pwede magpunta yung magkakatrabaho, magkakaibigan, magkakapamilya. And there are other places naman na they also offer indoor attraction. Kapag sinabing Super Park Philippines, ano yung naging standout sa inyo na ay hindi, kailangan nyo itong bisitahin dahil kami lang ang may ganito?
14: Okay, sir. So, si Super Park kasi, sir, we are well-known with our Valo Games. No?
0: Mm-hmm.
14: Ito yung tinatawag namin na Valo Games. We have Valo Arena na tinatawag. Isa siyang reality mixed activity wherein yung buong player is papasok sa isang cube.
0: Uh-huh.
14: Tapos from there sir, sila yung magiging pinaka player or avatar ng game.
0: Okay.
14: So when we say VR games no sir, so the usual, 'di ba, magsusuot sila ng mga headset.
0: Yes.
14: Yung may mga sinusuot sila na ano. With our activities, no sir, wala nang kailangan suotin.
15: Oh.
14: Automatically, sila mismo yung magiging character ng pinaka-game.
15: Okay.
14: When they go inside our Valo Arena.
15: Mm-hmm. Okay yun, exciting yun. Kasi especially kapag naglalaro tayo minsan, kahit pinipindot lang natin, napapagalaw tayo dun sa games eh, di ba? But this time, ikaw mismo yung gagalaw para makapaglaro doon sa mismong game. So ikaw mismo yung laruan habang naglalaro. Parang ganun yung nangyayari.
14: Yes, sir.
15: And just to give a clear idea lang, no, Sir AJ, kung paano nangyayari, anong klaseng game ba to na parang, ako gusto ko, nandito ako eh. Ako mismo yung kikilos, ako yung gagalaw para manalo sa game na to. Anong sample ng game yung pwede nilang ma-enjoy eh?
14: Meron kami tinatawag na, ano, sir, Groundfall.
15: Mm-hmm.
14: Which is also known also as Glory's Lava. So we're in, may isang activity doon na kailangan nilang iwasan yung mga lava.
15: Oh.
14: Kung hindi, dahil pag napuntahan nila yung mga lava, masusunog sila. Mm-hmm. And mahuhulog sila sa lupa. So ganun siya, sir. Eh. So yun yung isa sa mga activities namin na we're in, parang famous na rin siya sa online, sa social media. Mm-hmm. Pinaka-favorite din ng mga ano natin, ng mga kids na gustong maging player o maging character ng isang game.
15: Mm-hmm, mm-hmm. And dito, no, nakikita ko, kailangan dito ng coordination, teamwork, and also presence of mind, eh, no?
14: Yes, sir. Opo. With this, ano to, sir, that's why yung mga activities natin, sir, no, most of our activities are really playable by up to six players, no? Six players.
15: Mm-hmm.
14: It's because we really push na magkaroon ng mga bonding moment between families,
15: mm-hmm,
14: friends, and your colleagues. Kaya yung mga set of activities natin, sir, like yung Valo Arena, sir, no?
15: Mm-hmm.
14: Yung na-explain ko kanina, hindi lang mag-isa, dalawa, tatlo, pero kayang six players na sabay-sabay maglaro.
15: Oh.
14: At magkaroon ng bonding moments with that kind of activities.
15: Okay.
14: So that's why we offer mga team building packages na rin, mm-hmm, para at least magkaroon sila ng unique way on how to bond well with their friends and families.
15: Mm-hmm. Speaking of group packages, no, Sir AJ, for example, may nakikinig sa ating kapapigil at kaserbisyo na interesado. For example, yung company nila, they want to have team building at sa inyo gustong gawin. Ano yung kailangan nilang unang step na gawin para makapag-reserve at ma-book na yung date na gusto nila?
14: Okay, sir. For team building, ano naman, sir, no? For team building packages, no?
15: Mm-hmm.
14: First, una namin ginagawa is we ask them kung ano yung mga requirements nila, ano yung mga goals nila for their teams.
15: Mm-hmm.
14: Kasi we have different activities that will define every companies or teams na gusto nilang mag-compete inside.
15: Mm-hmm.
14: So first, they just have to email us at our email address.
15: Mm-hmm.
14: So inquire lang sila at our website at superpark.com.ph. From there, meron silang form that they have to fill in.
15: Mm-hmm.
14: So nilagay lang nila doon yung companies, kung ilang people ang will be playing.
15: Mm-hmm.
14: So from there, we will be receiving receive namin yung emails nila. Then isi-set namin sila ng appointment for a virtual meeting muna as para we can properly inform them of the activities that we will be providing them.
15: Okay.
14: Na mag-fit doon sa kanila. And then from there, after nung ano natin, after namin sila matawagan, then from there, that's the time that we will be finalizing their date and time, then the payment na din.
15: Okay. And good yun, no, Sir AJ, yung sinabi mo na makailangan muna ng coordination para masabi ilang kayo sa team, anong klase yung gusto ninyo. So, ibig sabihin, you can personalize kung anong activity ang ibibigay nyo doon sa mga gustong mag-team building dyan sa lugar ninyo.
14: Yes, sir. Mm-hmm. Tama po pa yun dyan, sir. Talagang we really wanted na yung, di ba, sir, yung ibang typical na team building may mga set of activities,
15: yes,
14: na.
15: Mm-hmm.
14: Kami naman, sir, sometimes we allow our teams or our guests na customize kung ano yung na-feel nilang mag-fit sa mga set of players that they will be sending.
15: Mm-hmm.
14: So from there, our facilitators, by the way, sir, our facilitators here are Red Cross certified, so safe naman sila, mm-hmm, when it comes to the set of activities that we are facilitating.
15: Mm-hmm.
14: So, ayun, sir.
15: And sabi niyo, no, you entertain a group of people, a large number of people, family, friends, even the company, kung ano yung mga gusto nila. Meron na bang gumawa dyan minsan na parang, ay, gusto ko kaming dalawa lang. First date namin to eh. Gusto ko kami lang dalawa doon sa loob ng activity room. Gusto ko masolo ko yung nililigawan ko or yung karelasyon ko. May ganun na bang instance?
14: Yes, sir. Actually, every Valentine's, no, na nabibigla kami kasi nagiging, ano siya eh, nagiging bagong, ano siya eh, date night ng mga ng mga couples, no? Kasi it's a one unique way kasi yung mga activities natin sa loob, sir, nag-generate siya ng mga scores. So on, in that way, when syempre mag-couple, so may times na magkalaban talaga sila or meron silang mga goals inside na they should finish finish together. So nagkakaroon ng nagiging competitive siya actually. So,
15: kapag nanalo ko dito, may first kiss na ako, ha. Or kapag nanalo ko dito, sasagutin mo na ako, ha.
14: Yes, sir, kasi competitive, just to add lang, kasi mga activities natin talaga, sir, is hindi siya yung typical na mga parang nasa arcade games lang na just have to sit down and play. Pero kasi, sir, dito, most of our activities nala, it will requires you to jump, to run, kasi meron tayong mga trampolines din sa loob. So, ayun, sir, medyo competitive din siya. So, medyo exercise na rin siya, semi-exercise. Sa mga gusto rin magpapayat.
15: And sabi mo, no, pwede kayo, sir, mag-formulate ng mga ganung needs ng mga customer, ng mga client niyo. For example, lumapit ako sa'yo. Sir EJ, gusto ko, i-date ko dyan yung girlfriend ko eh. Pero gusto ko medyo intimate kami. Gusto ko mas mai-inlove siya sa akin. Can you formulate something for me?
14: Yes, sir. Actually, we do offer exclusive usage of the play area. So meron, kasi we do also offer mga exclusive private mga private events for parties. Yung konti lang, yung gusto lang ng intimate. So sa ganong klaseng request mo, sir, pwede ko yung ibigay, sir. So meron tayo mga packages dyan na, so, na I can offer it to, na pwede kong i-offer sa'yo. For example, na for 2 hours, pwedeng kayo lang dalawa maglalaro sa loob.
15: Okay.
14: And specific, meron tayong mga discounts, specific discounts din na pwede natin may i-offer sa kanila.
15: Okay, nice, nice, no. And siguro, sir, no, this is the right time para i-invite yung ating mga kapamilya at ka-servisyo na try nyo to, punta kayo sa Super Park and for sure may enjoy ninyo.
14: Okay. So, hi, Super Friends. So, we are inviting you to try Super Park Philippines. So we have 2 branches, Eastwood and McKinley. So all you have to do, if you want to book your tickets, pwede kayong mag-proceed sa superpark.com.ph or you can also do walk-ins then. So sa lahat din ng parents, so just to add lang, no, so sa lahat din ng parents na gusto ma-lessen din yung screen time ng mga kids, so this is the perfect way para medyo bawasan natin yung less time spend nila and to introduce them to activities that we really require them to do. As we in Super Park, we really believe that everyone is made to move.
15: Actually, yes. And then, kailangan talaga natin gumalaw-galaw ngayon habang nag-enjoy, yes. Di ba? Sir EJ Miranda, Sales and Marketing Manager ng Super Park Philippines. Sir, maraming salamat and hopefully one day makabisita rin ako dyan at ma-enjoy ko at masabi ko rin sa'yo na, Sir EJ, formulate ka naman yung gusto ko intimate. Sir EJ, maraming salamat mula sa Super Park
14: Thank you so
15: Philippines.
14: Much, sir. Thank you.
15: Ayan, kapamilya, kaservisyo, narinig na ninyo. Kung gusto nyo ng kakaibang diskarte, yung bagong atake, lalo na kung medyo may nililigawan pa kayo, natanong ko yun kung bakit. Kasi diba, ang dami na common na nangyayari sa buhay natin, na ginagawa natin, paulit-ulit na lang. Sinasabi nga minsan ng iba, nakakaumay na, diba? Same. Ngayon, kung gusto mo maging kakaiba, di mo i-try, di ba? Pwede kang mag-try. Subukan mo yun. Why not, di ba? First date niyo, dito niyo gawin sa isang interactive indoor park, di ba? Gumawa kayo ng mga activities na hindi niyo malilimutan. Malay niyo, di ba? Yun yung way para mas maging malapit kayo sa isa't isa, di ba? At syempre, hindi lang naman dyan natatapos ang ating kwentuhan dahil hindi lang naman dalawa ang ating pasahero ngayon sa travel ni Awel, kundi marami pa tayong pagkukwentuhan. Kasama naman natin ang ating live studio guest na magpapaliwanag din sa atin at mag-entertain din ng mga questions natin kung paano nga ba mai-enjoy ang isang indoor activity, ha? Lalong-lalo na at gloomy ang weather. Minsan, pakiramdam natin, gloomy na rin yung mga feelings natin. Minsan, di ba, parang ano ba to, nakakatamad, hindi ako makakilos. Gusto ko sana pumunta doon, kaya lang umuulan. Kapamilya, maraming paraan, ha, para mawala ang lungkot at stress, di ba? At isa na rito ang paglalaro ng games o pagtatry ng mas active at interesting na activities. Kaya naman sa next recommendation namin sa inyo, pwedeng subukan ang laser tag sa Laser Madness, ha? Ba, may 3 games na pwedeng subukan dito, ha? Siyempre, nandyan ang Laser Blast. Oy, may enjoy to ng mga magkakapamilya, magkakabarkada, di ba? O, bibigyan kayo dyan ng 15 minutes para i-enjoy nyo ng husto yung activity na gagawin dyan. At kung gusto nyo namang itest sa inyong reflexes, o, lalong-lalo na kung feeling mo, parang bumabagal na yung mga galaw ko, ha? Medyo sumasakit-sakit na yung kasukasuan ko, ha? Abay, try nyo ang Time Freak. Ang goal ay pindutin ang maraming buttons para mapailaw ang buong wall. Okay, nakita ko to sa video. Enjoy gawin to. For those na gustong itest ang agility at bilis, pwedeng subukan ng Laser Vault. Kailangan ninyong makalusot sa room na puno ng lasers nang hindi ito nahawakan. May easy, normal at hard levels. Kaya kayo ang bahala kung gaano ka-challenging. O eh, mag-aala Tom Cruise kayo nito, di ba? Mission Impossible ang peg. Ang daming pwedeng gawing challenging activities dito, ha? May promos kaya sila ngayon, yan ang aabangin natin. At magkano ang rates nila. Para kung nagbaplano kayo at nagbabala kayo, eh makapag-ipot-ipon na, di ba? Kaya naman mga kasama natin ngayon sa studio, mula sa marketing ng Laser Madness, Miss Cathy Franco. Miss Cathy, good afternoon. Welcome sa Travel ni Awel.
16: Hello po, good afternoon po. Nice to meet you po.
15: Ay, good afternoon. Buti hindi na umuulan, madam. No?
16: Yes at, po, ang ganda na po ng araw.
15: At nakabiyahe ng maayos, di ba nahirapan?
16: Hindi naman po.
15: And speaking of maulan, speaking of medyo hassle ngayon na magkaroon ng activity outside, di ba, mga outdoor activities, tingin nyo naging strong point ito ng Laser Madness?
16: Actually, hindi naman din na ano, since sa loob kami ng mall, syempre madami pa rin gusto mag-shopping sa mall. So, after nila mag-shopping, dumediretso naman sila sa Laser Madness.
15: Okay. So, what made you decide, or yung mismong company, yung mismong mga nag-put up nitong Laser Madness na, teka lang, gamitin natin medium yung laser para maging kakaiba tayo?
16: Kasi our company decided na parang interactive games na parang exciting sa all ages. Ganun po. So, may tatlo kami interactive games. Yun nga po, Laser Blast, Time Freak, at saka Laser Vault. So, pwede naman sila pumili doon isa-isa.
15: Okay. Yung pagpunta nila doon, pipili lang sila ng isang activity or they can avail 3 activities?
16: They can avail po 3 activities for 500 pesos po.
15: So, 500 pesos, yung tatlong yun, may enjoy na nila. Meron pa tayong time limit para ma-enjoy lahat yun?
16: Yes po, may time limit po. With Laser Blast naman po, 15 minutes naman po. And then, with Time Vault, 9 minutes, yun po yung pabilisan po ng
15: yes.
16: ano. Ay, 90 seconds.
15: 90
16: sorry,
15: seconds. 90, okay. 90 seconds. So, 1 minute and 30 seconds.
16: Yes
15: okay.
16: po. Pabilisan po sila magpintot po. And then, the Time Freak and then Laser Vault po. Yun naman po yung Mission Impossible. So, kailangan nilang gumapang. Yes.
15: And kapag tinamaan sila ng laser, may alarm ba?
16: Yes po, may alarm po.
15: Pero hindi sila masasaktan.
16: Hindi naman.
15: Hindi naman. Kasi diba, nasa isip natin kapag laser, kapag napapanood natin sa mga film, pag tinamaan ka, masusunog ka.
16: Yes po. Kaya yun po yung nakaka-excite. Kasi yung nakikita po nila sa movie, pwede po nilang ma-experience sa Laser Madness.
15: Gagawin na mismo nila. No?
16: Yes po.
15: And speaking of laser, syempre light si ito, ma'am, no? Ilaw to, strong light, if I'm not mistaken. Yung safety, for example, ano ba, tumama sa mata ko, for example, safe pa rin ba ako?
16: Yes po, safe naman din po. Nag-aas naman po kami kung gano'n naman din po kataas din po yung ano po nila. Yung sa ice naman po, kung safe naman po. So, usually po, ang ina-allowed lang po namin na bata. Kasi, syempre, medyo sensitive din po yung mga kids. 7 years old and above naman po.
15: Okay.
16: So, safe naman po yung mga laser naman po namin. Hindi naman din po.
15: Pero, it's a must na kailangan yung bata, at least 7 years old
16: yes
15: bago
16: po,
15: ma-enjoy.
16: Po. Yes po. Kasi medyo magalaw-galaw din po yun eh. Tatakbo-takbo. Mm-hmm. So baka hindi din po makayanan din po talaga ng mga younger po talaga.
15: Okay. O ayan na doon sa mga kapamilya at kaservisyo natin na nagbabalak na isama yung buong pamilya nila. Kaya lang may mas bata, 5 years old or 6 years old na bata, eh wag na po natin ipilit. Diba? Para din naman yung sa safety ng mga bagets natin sa bahay. Diba? And with regard naman ma'am doon sa presyo. Siyempre, kailangan natin ng budget, especially kung maraming miyembro ng pamilya. Magkano per head? And do you also offer promos ba? Halimbawa, 3 plus 1, mga ganun?
16: Yes po, may available po kami birthday promo po.
15: Okay.
16: 3 plus 1, so libre na po yung ano, may birthday po that month. Mm-hmm. And then basta may 3 companions po sila.
15: Okay, okay. And speaking of birthday, do you accept ba yung mga parties, events?
16: Yes po.
15: Okay. Pwede tayong mabigyan kami ma'am ng idea kung paano nangyayari, ano yung ino-offer niyo, kasama na ba yung food dito o yung mga amenities?
16: Yes po. We accept po 10 packs to 80 packs. Kaya kaya po siya sa loob. And then we have food na rin po na available.
15: Oh.
16: So pwede po silang pumili na non-exclusive and then exclusive po.
15: Okay, okay.
16: So kung para po usually po kasi pag sa birthdays naman po, may libre naman po silang balloon setup.
15: Ah, kasama so, na yun.
16: Yes po.
15: Okay,
16: kasama
15: okay.
16: naman na po siya. And then with team, actually, pwede naman din po sa team building, nagbaballoon setup naman din po.
15: Any event, tinatanggap ninyo kahit anong event yan, whether it's a company event, basta
16: yes
15: kahit na ano, na gusto nilang gawin doon mismo sa loob ng Laser Madness.
16: Yes po, pwede, pwede po. Bagay na bagay po talaga siya sa team building. Kasi parang masusubok po kasi yung team coordination kasi nila sa loob. So, nagiging competitive po talaga ang lahat.
15: And doon sa mga activities na ino-offer ninyo, no, nakita ko parang maganda rito yung cooperation eh, no? Discipline and cooperation ng mga maglalaro, especially doon sa may Laser Blast. Siyempre, cooperation to, kailangan dito ng cooperation, kailangan ng maayos sa pag-uusap para manalo yung team. Question, madam, sabi nyo kanina may 15 minutes lang, may 1 minute and 30 seconds. Kapag after nung nagawa ko na yung isang activity na yun, pwede ba kumulit?
16: Yes po, pwede po. So with Laser Blast naman po, pwede po sila kumuha ng 1 game, 2 games, 3 games. Actually, sa Laser Blast po kasi namin, mas lalo po silang pabalik-balik kasi parang may natalo na isang team. Yes po, so isa pa, isa pa. So parang, doon po nagiging lumalabas po talaga yung competitiveness po talaga ng lahat. So lagi po nila sinasabi, one more game. At since natalo, gusto nilang manalo. Yes po.
15: And doon sa loob ng Laser Madness minus mo ba, no? Since meron tayong time per activity, pwede naman ako magstay doon tapos maghihintay uli ako ng turn ko. Wala naman doon na, oh hindi, 2 hours lang kayo talaga allowed dito. Ubusin yung 2 hours hanggang makaulit kayo. Wala naman ganun.
16: Wala naman po. Pwede, pwede naman din po sila magpahinga. Kaya napagod po sila.
15: Mm-hmm.
16: May mga tables and chair naman po kami na pwede po nilang masabihin po sa ano po namin, staff.
15: Okay.
16: Na magpapahinga po sila.
15: And then, babalik ako, babawi ako.
16: Yes
15: parang
16: po,
15: ganun.
16: Pwede po yun.
15: Pwede yung ganun. Mm-hmm. And doon sa may mga event na gagawin po sa inyo, sabi nga natin, meron kayong exclusive na nag-offer kayo ng pagkain na rin as package nung ginagawa ninyo na pagtanggap ng mga events. May corkage ba? For example, manggagaling naman yung pagkain sa akin. Ipapasok ko lang sa loob. Meron bang extra bayad para doon sa gusto mag-celebrate?
16: Ay, yes po. May corkage po.
15: Corkage.
16: Depende po sa dadalhin po.
15: Okay, okay. Mm-hmm. And just to give us an idea, yung ranging kaya ng presyo, ma'am. For example, may nakikinig sa atin ngayon, mag-birthday next week or next month. Magkano kaya? Estimate lang yung kailangan nilang i-prepare para doon sa isang party na gagawin.
16: With 10 packs po, yun po yung pinakamababa po namin, 15,000.
15: Mm-hmm.
16: Pero depende pa po kung non-exclusive and exclusive. Kasi with our exclusive, mas mahal po kasi yung exclusive po. Since buong, ano
15: buong
16: po.
15: Buong Laser
16: yes
15: Madness.
16: Po. Sa kanila lang po yun. Ng,
15: so sila lang ang laman?
16: Opo.
15: Oh,
16: pag-exclusive.
15: Nice.
16: So, 2 to 3 hours po namin na ano po yun.
15: Mm-hmm. So parang sa'yo yung Laser Madness
16: yes
15: ng oras
16: po.
15: Na yun. No?
16: Mm-hmm.
15: And then yung non-exclusive, syempre may makakasama ka.
16: Yes po. Tatanggap po kami ng mga walk-ins.
15: Mga gustong ma-experience din yung
16: yes
15: mga activities.
16: Mm-hmm.
15: Pero kapag ganun, may mapaprioritize pa sila. For example, sa pila, since nag-avail ako ng package ninyo, may activity rito, and may event kami na binayaran sa inyo, may mapaprioritize ba ako? For example, sa pila? Hindi, ako muna, then next yung walk-in.
16: Ay, yes po. May ano naman po kami, may mga staff naman po kami na, kanyari, for party ka muna para at least hindi naaasikaso po lahat.
15: Okay. And halimbawa, ang birthday na gagawin next week, let's say sa katapusan, August 31, Makakahabol pa ba ako para magpa-reserve?
16: Yes po, makakahabol po. Pwede po sila mag-leave po ng message sa messenger or sa email po namin, Sir Manden.
15: And gano'ng katagal, ma'am, yung kailangan na palugit para makapag-book and ma-check kung available pa to, gano'ng kahaba dapat yung time?
16: Actually, pwede naman din kung 3 days naman po ahead.
15: Okay.
16: Basta iti-check lang po namin kung available po that day.
15: And may mga branches na rin ba to or isang branches tayo or and then planning to expand? Saan yung pinaka-main nila?
16: Ang pinaka-main po namin is at Festival Mall Alabang, third floor west wing po. Doon pa lang po yung ano po namin, branch po namin.
15: Okay. Hopefully magkaroon pa ng ibang branches po. No, para hopefully yung mga po. For example, mga taga Quezon City, taga Manila, they can also experience yung ino-offer ng Laser Madness.
16: Yes.
15: And katulad, ma'am, no, doon sa mga tinanong ko kanina sa iba nating mga nakausap, ano yung nag-i-stand out dito sa Laser Madness na kami lang ang nag-o-offer nito, wala nito sa iba, kaya dapat ma-experience ninyo?
16: Yung ano po, yung pagiging kasi since sa movie nga po, kanyang pag mahilig po sila sa mga action movies, katulad po ng Mission Impossible. So dito po talaga matatry nila. O kaya pag fan ka po ng Star Wars, ganun po. So pabalik-balik po talaga sila. So nagkakaroon po with Laser Blast and then Our Time Freak and then Laser Vault, na-excite kasi po sila.
15: Okay. So yung adrenaline mo.
16: Adrenaline. Nagkakaroon po ng adrenaline rush po sa kanila.
15: Okay.
16: Yes po.
15: Oho, and masarap na experience din yun, no? Nakakatanggal ng stress, di ba?
16: Yes po.
15: And isang magandang stress reliever din to. And at the same time, kung kasama yung mga special someone, yung bonding ninyo, siguro mas magiging tight, no? Not unless lagi kang talo doon sa laser blast.
16: Yes,
15: at hindi ka makabawi, baka may magkasamaan pa na doon.
16: Ayun,
15: ma'am. Basta dito, bawal ang pikon.
16: Yes po, diba? Bawal po ang pikon.
15: And in terms of security, may mga bawal ba? Hindi pwede kapag papasok kayo sa Laser Madness?
16: Wala naman po. Basta as long as kasi may mga gears din po kasi na kailangan po suotin. Basta as long as complete gear naman po.
15: Okay. And yung time of yung operation niyo, anong oras po nagsisimula hanggang till what time?
16: Mall hours po with Festival Mall Alabang, Monday to Thursday, 11 a.m. to 9 p.m. Friday to Sunday, 10 a.m. to 10 p.m. po.
15: And saan kayo pwedeng ma-reach? For example, I'm planning to have an event, party. Gusto ko munang mag-inquire saan sila pwedeng kumonta.
16: You may contact Laser Madness sa our Facebook page and then you can leave po ng email address din. Ng email po sa Laser Madness din.
15: Okay. And dun sa mga kapamilya at kaservisyo natin na nakikilig ngayon, na nakatutok ngayon, na gusto nilang mag-enjoy, siguro this is the right time para invite natin sila and sabihin sa kanila na ito yung it's a must. Kailangan ma-experience ito. Go ahead.
16: Visit Laser Madness at third floor West Wing Festival Mall Alabang. If you wanted na super action pack, way very competitive kayo with your family and friends, syempre lalabas yung pagiging yun nga po, competitive, you must try Laser Madness po.
15: Iyon. Basta kailangan after nyo mag-enjoy, masaya pa rin kayong uuwi. Ha?
16: Yes po. After mag-shopping.
15: After mag-shopping. Ayan ha. And katulad ng tanong ko kanina, for example, nag-request ako, gusto ko one-on-one lang kami ng special someone ko doon sa Laser Blast. Pwede ba?
16: Yes po, pwede po. Tumatagap po kami ng pair.
15: Ooh.
16: Pair lang dalawa. So, kunyari, actually may mga couples din po talaga kami pupunta. So, minsan pa ulit-ulit po sila kasi natatalo si girlfriend. Gusto nila ulit maglaro.
15: Okay.
16: Tumatagap po kami dalawa lang po.
15: Oh, ayan ha. Kesa magsabihan kayo ng hindi maganda, dito nyo na lang ibuhos, di ba? Mag-enjoy
16: yes,
15: pa kayong dalawa.
16: Ilabas.
15: Ilabas. Again, ma'am, no, magkano, no? Just to give them an idea. Magkano per head?
16: Kakaiba po kasi yung presyo po. Pag sa Laser Blast, pag one game po, 250. And then with our Time Freak and then Laser Vault, 150 po.
15: Okay. So yung kapamilya, ha, isulat mo na, ilista mo na, at magsimula ng mag-budget. Ha?
16: Yes.
15: Again, maraming salamat, Miss Cathy Franco, Marketing Laser Madness. Maraming salamat, ma'am, and sana bisita ako dyan soon. Ma-experience ko yung Laser Blast. Okay, maraming salamat. Kapamilya, kaservisyo, ayan ha, narinig mo na. And ito yung mga klase ng activity na kailangan eh, meron kang self-discipline, meron kang self-control, and dapat ini-enjoy mo lang yung bawat time, especially kapag kasama mo yung mga mahalagang tao sa iyong buhay. Diba? At hindi lang dito natatapos yung kapamilya, ha? Meron pa tayong pag-uusapan. Eh. Meron pang ibang mga attractions indoor na may enjoy natin kahit pa umuulan-ulan, 'di ba? Na safe naman kayo and at the same time, mai-enjoy niyo yung bawat minuto kasama ang inyong mga pamilya. Kaya kapamilya, kaserbisyo, walang iwanan ha. Samahan mo pa rin ang hugutero at ang Mr. Right mo. Dito lang 'yan sa Travel ni Awel. Ay, oras muna natin kapamilya. Oras natin ay 4:04 na.
2: oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
17: Hi, this is your local destination.
18: I'm
17: just a really beautiful place and I just want to experience what that's like. So, ayun.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:05 na.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Oras muna natin, kapamilya kaserbisyo, 4:08 na.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
6: Mundo'y libutin. Sumama na kayo.
1: Travel ni Awel.
0: Kapamilya, kaserbisyo, eh, marami na tayo na pagkwentuhan kanina at malamang yung isa, yung iba sa inyo, eh, nagpaplano na kung saan pupunta o susubukan ba lahat. At syempre kailangan, sa bawat alis naman talaga natin, kailangan meron tayong sapat na budget, di ba, para mas ma-enjoy ninyo yung bawat travel na kasama yung mga special someone sa kanya-kanya ninyong mga buhay, di ba? Kaya naman, pakinggan natin to para sa ating Tripid Tips. Kapamilya, kaserbisyo, ha, para sa ating mas wise na travel, ito ang payo na sinabi sa akin ni Papa Awel. Mga kapamilya, dahil nailatag na namin sa inyo ang ilang recommendations para sa indoor pasyalan, baka naman may napusuan na kayo at ready nang sumubok. Pero bago sumugod, heto muna ang ilang tripid tips para mas masaya, safe at sulit ang inyong indoor adventure. Unang-una, ha? Magsuot ng komportable o athletic outfit. Mas mainam na magsuot ng athletic o comfortable na damit, rubber shoes at grip socks, lalo na kung may ma-activity na kailangan ng takbo, talon, akyat at maraming galaw. Para mas safe at free kayong makagalaw at hindi sagabal ang suot sa paglalaro. Pangalawa, ha? Kailangan play smart. Bago sumabak sa game, alamin muna ang rules at instructions. Huwag mahiyang magtanong sa staff kung may hindi kayo naiintindihan. Pangatlo, ito mahalaga to, ha, kahit saan kailangan bitbit natin to. Huwag maging pikon, kapamilya. may mananalo, syempre meron ding matatalo, 'di ba? Eh party 'yan ng fun. Mas enjoy ganun talaga, 'di ba? Lalo na kung barkada o team building, mas masaya kapag good vibes lang at walang samaan ng loob, 'di ba? Happy-happy lang tayo. At pang-apat, alamin ang limits ng katawan. Uy, mahalaga to ha. Hindi porke nag-i-enjoy ka, nakakalimutan mo na kung hanggang saan ka lang. Kung napagod, pahinga muna. Uminom ng tubig at huwag piliting tapusin na activity kung hindi na komportable ang pakiramdam. Okay, nahihilo-hilo ka na, tumitibok-tibok na yung ulo mo. Sa kung gusto mo bumawi doon sa laro, go ka lang. Huwag mo i-sacrifice yun, di ba? At syempre, mas okay ang masaya kaysa sa pilit, di ba? At panghuli, check muna bago pumunta. Alamin ang rates, operating hours, activities at available promos at packages ng venue. Baka may combo deal o discount na mas makakasama.

0: Mr. Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dalawang motorsiklo nagsalpukan sa Cebu City. Isa sa mga rider, critical. Rumesponding pulis, naputulan ng kamay matapos tagain ng lalaking nag-aamok sa Camarines Sur. Ulang may kasamang mga putil ng yelo bumagsak sa Bohol. Diamond Star Maricel Soriano, malaking tulong umano kay Bella Padilla matapos ang pinagdaanan sa trabaho at kalusugan. At Team Thai Actors at Team Kapamilya Stars magsasalpukan na sa hard court sa Star Magic All-Star Games.
1: Kapamilya, naputulan ng kaliwang kamay at nagtamo ng sugat sa mukha ang isang pulis matapos tagain ng lalaking nag-amok sa Zone 1 Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur nitong Sabado. Batay sa investigasyon, rumisponde ang pulis sa tawag ng isang residente na may nag-aamok at armado ng itak sa kanilang compound. Pero hindi kumakalma ang suspect at bigla umanong sumugod at pinagtataga ang biktimang si Police Staff Sergeant Noli Miranya, na miyembro ng San Jose Municipal Police Station. Napigilan naman ang patuloy na pag-atake ng barilin ng iba pang rumisponding pulis ang suspect sa magkabilang hita. Sakay ng patrol car, isinugod sina Miranya at ang suspect sa ospital. Pinuri naman ng Police Regional Office 5 at National Police Commission ang tapang at propesyonalismo ng mga pulis. Tiniyak ng NAPOLCOM na matatanggap ni Miranya at ng kanyang pamilya ang mga karampatang tulong at benepisyo. Inihahanda ang mga kaukulang kasong direct assault sa suspect. Samantala, kung ikaw o ang iyong kakilala ay may pinagdadaanan, maaaring tumawag po sa National Center for Mental Health Crisis Hotline para sa agarang suporta. Kritikal ang lagay ng isang rider matapos sumalpok sa isa pang motorsiklo sa Barangay San Antonio, Cebu City noong Biyernes ng gabi. Sa CCTV, humarurot ang rider para hindi abutan ng red light. Sa tuloy ng kanyang takbo, nabangga niya ang isa pang motorsiklong galing sa kanang bahagi ng intersection. Tumilapon sila ng kanyang angkas at nagtamo ng sugat at galos sa katawan. Maluba ang lagay ng rider at binabantayan ang kondisyon. Pinag-aaralan ng mga otoridad ang kasong posibleng isampa laban sa rider.
2: Bumuho ang higit 50 metrong bahagi ng dike sa Barangay San Isidro, Tarlac City nitong Sabado ng hapon dahil sa paglambot ng lupa kasunod ng mga pag-ulan. Ayon sa mga otoridad, luma na ang diking itinayo noon pang 1986. Malapit lang ito sa nawasak ding bagong gawang bahagi ng dike na nasira naman noong August 17. Agad nag-inspeksyon ang Department of Public Works and Highways at lokal na pamahalaan sa panibagong guho para matukoy ang kanilang susunod na hakbang. Nagsagawa muna ng sandbagging operation sa apektadong bahagi para maiwasan ang karagdagang pinsala at protektahan ang mga kalapit na bahay sa lugar. Samantala, napapasok na ang Barangay Udalo sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro na ilang araw ding isolated kasunod ng mga pagguho ng lupa dulot ng pananalasa ng habagat. Nabuksan na ang ilang bahagi ng Abra de Ilog, Puerto Galera Road matapos ang clearing operations ng 8 landslides sa lugar. Dahil dito, nahatiran na ng tulong ang mahigit 1,000 residente sa Barangay Udalo. Pero nananatili pa rin isolated ang Barangay Santa Maria. Plano ng LGU na ihatid ang relief goods doon sa pamamagitan ng bangka bukas. nakaranas ng hailstorm o pag-ulan ng yelo sa ilang bahagi ng Carmen, Bohol dahil sa naitalang severe thunderstorm noong Biyernes ng gabi. Ikinagulat ng mga lokal na residente ang hindi pangkaraniwang tagpo nang makakita ng mga namumuong yelo sa kanilang mga bakuran matapos ang buhos ng ulan. Paliwanag ng PAGASA, nagiging frozen o yelo ang mga water droplet sa loob ng ulap dahil sa matinding lamig bago ito bumagsak sa lupa kasabay ng malakas na ulan. Sa lagay naman ng panahon, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang tatlong bagyong pawang nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok ng PAR ang typhoon na may international name na Saudel sa northeastern boundary ng bansa Lunes ng umaga o hapon. Ayon sa PAGASA, malaki ang posibilidad na umabot ito sa super typhoon category bago o habang papasok sa PAR. Nilinaw ng PAGASA na mababa ang tsansang direktang tumama ito sa lupa o kalupaan ng Pilipinas at mananatili ito sa ibabaw ng Philippine Sea. Gayunpaman, inaasahang palalakasin ng mga ito ang hanging habagat o southwest monsoon na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Sa Batanes, ayon sa PAGASA, may paminsan-minsang pag-ulan na mararanasan. Dito po sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat ang aasahan. Ang natitirang bahagi ng Luzon, makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorms. Ang ibang bahagi naman ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog at pagkidlat ang mararanasan. Nasa listahan pa rin ng posibleng testigo ng prosekusyon si dating Senador Antonio Trillanes sa pagdinig ng iba pang articles of impeachment, kaugnay naman sa umano ay hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
4: Posible pa rin humarap bilang testigo sa impeachment trial ang dating senador na si Antonio Trillanes IV ayon kay House Prosecutor Terry Ridon. Ito'y para sa hindi pa tinatalakay na article of impeachment kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte.
5: I think on the deck pa rin po si Senator Trillanes to give testimony, but that will be decided on that future date kung tuloy po siya o hindi. Kasama po siya doon sa mga inilista po ng mga testigo ng atin pong prosecution.
4: Dati nang tumestigo si Trillanes sa House Committee on Justice tungkol sa bilyong pisong halaga umano ng pera na pumasok at lumabas sa joint account ng Vice at ng kanyang amang sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Titingnan pa ng prosecution kung kailangan pa ang testimonya ni Trillanes pagdating sa artikulo tungkol sa unexplained wealth. Dagdag ni Ridon, kapag tinalakay na ang unexplained wealth, makakapagpakita sila ng ebidensyang hindi pa dati nakita ng publiko.
5: Ito po yung artikulo na talagang meron pong bagong-bagong mga ebidensya. I'm certain, pagka po binuksan yung BIR at binuksan po yung bank accounts, tingin ko marami pa ho tayong makakalkal dyan po sa bagay po na yan.
4: Bago ang unexplained wealth, tuloy muna ang issue ng confidential funds, kung saan isasalang din bilang hostile witness si Edward Fajarda, ang dating special disbursing officer ng Department of Education, sa ilalim noon ni Vice President Duterte.
5: Similar naman po yung status nila ni Ms. Acosta dahil siyempre talaga naman po yung mga interest po nila ay I think very similar, particular dito po sa misuse ng confidential funds.
4: Si Fajarda ang nag-withdraw ng tatlong cash advances na may halagang 37.5 million pesos o may kabuuang halaga na 112.5 million pesos ng confidential funds ng DepEd noong 2023. Inaasahan ng prosecution na sasabihin ni Fajarda ang mga nasabi na niya sa House Justice Committee hearing. Kasama rin sa posibleng maging hostile witness ang Assistant Chief of Staff ng OVP na si Lemuel Ortonio. Mabibigyan kasi ng mas malawak na espasyo sa pagtatapos nagtatanong ang mga prosecutor kapag itinuturing hostile ang isang witness. Wala pang bagong pahayag ang depensa kaugnay ng posibleng pagtestigo ni Trillanes. Pero dati na nilang sinasabi na handa nilang ipagtanggol ang bise mula sa mga aligasyon sa kanya sa impeachment court. Jervis Manahan, ABS-CBN News.

0: 15 taon ng pag-awit at pagpapasaya ang ipinagdiwang ni Power Diva Angeline Quinto sa kanyang A15 concert nitong Sabado ng gabi. Alamin ang mga pasabog sa kanyang concert sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
1: Isa't kalahating dekada ng musikang patok sa maraming Pilipino ang ipinagdiwang Power Diva Angeline Quinto sa kanyang A15 anniversary concert sa Bicto. Umpisa pa lang, pasabog na ang handog ni Angeline Quinto sa pagkanta ng live sa unang pagkakataon ng kanyang pinakabagong single na Super Duper Star sa kanyang A15 concert. Bukod sa mga tumatak na original songs niya sa loob ng 15 taon sa industriya, binalikan din ni Angeline ang ilan sa kanyang pinaka-memorable na teleserye theme songs, tulad ng Hanggang Kailan Kita Mamahalin mula sa The Legal One. At Pilin Mo Na Ang Lahat Sa Akin para sa Minsan Lang Kita Iibigin. Core memory rin ang duet ni Naangge at ang king of teleserye theme songs na si Eric Santos. Binalikan din ni Naangge ang isa sa iconic roles niya na si Princess May na girlfriend ni En Chong Di sa Four Sisters and a Wedding. Hindi siyempre mawawala sa highlights ang performance ng Power Diva kasama ng mga idolo niya tulad ng pangmalakasang number nila ni Concert King Martin Rivera at Biritan kasama ng Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid. Bukod sa pag-awit, pinakita din ni Angge ang galing niya sa pag-gilig at pag-ulala kasama ang Showtime Baby Dolls. Habang may performance din si Spastakli. Lubos ang pasasalamat ni Angeline sa 15 taon niya sa industriya at sa mga kaibigan at fans na patuloy na sumusuporta sa kanya mula noon hanggang ngayon. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Susunod, Star Magic Artist nagtapatan sa basketball at volleyball. Ang latest sa Star Magic All-Star Games live. At mga asong Pinoy nagtagisan ng galing at cuteness sa palarong pang-aspin. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
2: Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele.

0: Kabayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
3: Hello, attorney!
0: Lunes hanggang Biyernes, ala una ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, MM, TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Muling nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na hinding-hindi nito aabandonahin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa pahayag ni AFP spokesperson for West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, pinalaga ng Pilipinas ang mga umano'y mapanglinlang na naratibo ng China. Iginiit ng AFP na walang anumang umiiral o legal na pangako ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Ang deployment ng BRP Sierra Madre ay isang legal, permanente at karapatan ng bansa sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Nananatiling matatag ang AFP sa mandato nitong protektahan ang pambansang teritoryo at karapatan, itaguyod ang international law at panatilihin ang mga tropang Pilipino sa Ayungin Shoal.
5: Kapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Bad news ulit sa mga motorista dahil tataas na naman ang presyo ng petrolyo sa Martes, August 25. Ang diesel, may taas presyo na 2 piso hanggang 3 piso kada litro. Habang ang gasolina at kerosene, parehong may dagdag singil na maglalaro sa piso hanggang 2 piso kada litro. Isa sa pangunahing dahilan ng oil price hike ay ang patuloy na tensyon umano sa gitnang silangan. Nasa New York na ang Pinay tennis star na si Alex Ayala at agad na nag-ensayo sa sikat na Arthur Ashe Stadium para sa kanyang kampanya sa 2026 US Open. Puspusan na ang training session ni Alex kasama ang kanyang coach na si Joan Bosch. Sa August 25, sasabak sa mixed doubles tournament si Alex. Makakasama niya ang world number 4 ATP player mula Canada na si Felix Auger-Aliassime, bago naman ang main draw ng singles na magsisimula sa August 30. Nakatakdang maglaro sa exhibition match si Alex para sa Stars of the Open. Makakalaban niya ang kanyang kaibigang si Iva Jovic sa August 27. Galing si Alex sa magandang sunod-sunod na laban sa North American Hard Court Swing kabilang ang makasaysayang kampyonato sa Washington Open. Kasalukuyan siyang world number 20 kaya inaasahang makakakuha rin siya ng mataas seeding para sa US Open.
4: Matinding bakbakan sa court ang haharapin ng Team Star Magic versus Team GMMTV ng Thailand para sa 2026 Star Magic Games. At live mula Mall of Asia Arena sa Pasay City, nagpapatrol, Ginyel Christian. Ginyel, kamusta ang games? Nagsimula na ba?
6: Zen, alam mo, isang araw na tuloy-tuloy na bakbakan ang at magpapasaya sa fans ang hatid ng Star Magic All-Star Games 2026 at sa unang pagkakataon niya ay haharap ang Star Magic sa Team GMMTV. Mga Thai actors po ito galing Thailand. Excited ang lahat sa unang pag-aharap ng dalawang koponan. Playing coach ngayong araw si Gerald Anderson. Makakasama niya sa team si Ronnie Alonte, Jeremiah Lisbo at iba pang stars na makakaharap din nila si Gawin, Neo, Mark Natarit at ilang pang Thai actors. Ang Star Magic Artist versus Team GMMTV ang main game ngayong araw. Nakatakda itong umarangkada mamayang alas 6 ng gabi. Katatapos lang ng basketball game ng Star Magic Junior category na Team Red versus Blue. At panalo nga dyan ang Team Blue ni Diego Gutierrez sa score na 35-55. Kasado na rin ang volleyball game ng girls ng Star Magic. Kasali dyan si Nafiang Smith, Annalyn Salvador, Jillian Vicencio at iba pang kapamilya stars. Zen, sa ngayon ongoing ang game ng volleyball games ng girls at talagang inaabangan itong game na to dahil every year nagpapakitang gilas talaga ang girls ng Star Magic. At kung mag-uusapan naman natin yung audience attendance dito, nako, nasa higit 2,000 na po ang mga tao dito sa loob at inaasahan masadami pa yan para sa main game mamaya. Zen.
4: Eh Ginyel, sino bang yamado sa volleyball game? Saka sino yung MVP na mga inaabangan natin dyan? Yan dapat bantayan.
6: Sa ngayon, Zen, ang score natin sa Star Magic Lady Warriors versus Star Magic Lady Spikers ay 15-16. Lamado nga ngayon ang Red Team or Star Magic Lady Spikers. Isa sa mga inaabangan taon-taon dito, yung MVP ng volleyball team na si Annalene Salvador. Alam mo, Zen, 5 years straight ng MVP si Annalene. Kaya kanina nung nakausap ko din siya, tinanong ko nga sa kanya kung may pressure ba na maging MVP siya para sa kanyang 6th year. At sabi niya nga, every time na nasa court siya at naglalaro kasama ng mga ibang artista, talagang wala nang pressure sa kanya. Gusto niya lang daw mag-enjoy. So mamaya abangan natin kung siya nga ba yung magwawagi ulit ng MVP.
7: Eh sa basketball, mamaya, sabi mo, 6 p.m. magsa-start. Sino ba yung mga pinaka-inaabangan ng mga kababayan natin dyan? At kinakabahan ba sila na may kalaban silang Thai actors ngayon at artists for the first time?
6: Yes, for the first time, Zen. Alam mo, ano nagkaroon ng press con ng Star Magic noong, I think, 2 weeks ago. Sinabi talaga nila Gerald Anderson. Si Gerald ngayon ay playing coach. So, ibig sabihin, maglalaro siya habang siya'y nagko-coach para sa kuponan ng Star Magic. Sinabi talaga nila na yung reason kung bakit nila in-invite ang GMM TV is because gusto nila magpasaya ng maraming fans dito sa Pilipinas dahil maraming nga rin talagang may gusto rin or maraming mga taga-supporters itong Thai team na ito ng GMM TV. Pero kung pag-uusapan natin ng MVP, hindi pa natin sure kung sino talaga ang nanalo. I think last year ang nanalo ang MVP ay si Ronnie Alonte. This year maglalaro ulit si Ronnie and titingnan ulit natin kung siya nga ulit ang makakakuha ng MVP award.
7: Alright, mukhang exciting at mainit ang laban mamaya. Maraming salamat, Daniel Krishnan.
5: Halos 7,000 items ng ebidensya inihain ng prosekusyon sa International Criminal Court para sa mga kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte. Bagong pasyalan sa Cebu, hatid ay dagdag kaalaman sa agham sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: May tutugon. May maglilingkod. May kakambika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team. Aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. At Chang Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630. At DZMM Teleradio.
13: Kaya pa ganyan!
14: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
15: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inori.

0: para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV Audience Measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
1: Hello, Attorney!
3: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan.
1: Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa.
1: Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report.
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
6: Halos 7,000 items ng ebidensya ang prosekusyon sa International Criminal Court o ICC para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, masusuri na ng mga abogado ni Duterte ang mga disclosed evidence. Sa panayam ng DZMM, ipinaliwanag ni Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ang tatlong kategorya ng mga ebidensya.
7: Ang kategory, yung talagang incriminating. Pangalawang kategory, yung kailangan lang i-disclose pero posibleng hindi incriminating, posibleng background information, kumbaga. Pero the third category is potentially exonerating evidence. Ibig sabihin, posibleng makatulong dun sa depensa. Yung bilang, yung 7,000, huwag ma-overwhelm kasi hati-hati naman po yan. Same with the prosecution, yung nag-aakusa, yung inakusahan, kung meron ka namang nakuhang ebidensya, ipakita mo rin sa kabila para no surprises.
8: Itinalaga bilang officer in charge ng National Capital Region Police Office ng Philippine National Police Police Brigadier General Christopher Nortes Abrahano. Si Abrahano ang humalili kay Police Major General Anthony Aberin na nagretiro na sa edad na 56. Nagsilbi si Abrahano bilang hepe ng Police Regional Office 10 o Northern Mindanao bago ang kanyang appointment sa NCRPO. Ngayong araw, August 23, epektibo ang pagkakatalaga ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kay Abrahano. Panibagong pasyalan ang mga tsikiting sa Cebu na hindi lang panggala, dagdag kaalaman pa sa agham. May amusement park at science discovery center sa Minglanilla, Cebu na kabubukas pa lamang sa publiko ng Department of Science and Technology sa Central Visayas. Tampok dito ang iba't ibang interactive exhibit gamit ang mga konsepto ng siyensya tulad ng physics, gaya ng lightning ball at iba pa. Meron ding natural hazards exhibit na layong palawakin at palalimin ang kaalaman at pag-unawa sa kalamidad gaya ng lindol at bagyo. Maari ding mabasa rito ang mga libro ng DOST sa pamamagitan ng QR code. Layon ng Science Center na mapukaw ang interes ng mga bata sa siyensya. Mahigit 1,000 na ang nagpabook sa Science Discovery Center. Pero welcome din ang mga walk-in visitors.
9: Example where we can really feel and experience science. We're very happy to formally launch this facility. I think after a year of, you know, meetings and emails.
6: Nagpapatuloy ang Canada leg ng Signals World Tour ng Nations Girl Group Beanie. Nagpasalamat ang girls sa tinawag nilang OA na Energy ng Bloom sa kanilang Calgary show noong Biyernes ng gabi sa Canada. Mula soundcheck hanggang sa main show, ramdam ng walo ang pagmamahal at suporta ng mga Pinoy abroad. May paandar pa ang Blooms na inflatable giant light stick. Dumiretso naman ang Team Beanie sa Edmonton para sa kanilang show sa Expo Center Sabado sa Canada. Susunod, Ann Curtis, prioridad ang kalusugan sa gitna ng busy career sa showbiz. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Sigurado na ba?

0: Nakikinig ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM.
2: Mga kapamilya, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong probinsya ng Abra. Sa Lunes, August 24, ipatutupad ng DepEd ang Alternative Delivery Modes o ADM. Suspendido rin ang pasok sa trabaho sa gobyerno maliban sa mga frontline services at disaster response offices ng lalawigan. Ang pagsuspinde ng pasok ay bilang paghahanda at pagtitiyak sa kaligtasan ng lahat. Wala rin klase sa Lunes ang preschool hanggang senior high school sa public at private sa bayan ng Atok sa Benguet Province. Ipatutupad din ang ADM para tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Isinusulong ni Senador Panfilo Lacson at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang mas matinding parusa sa subornation of perjury o ang pamimilit na gumawa ng testimonya. Ito ay matapos ang pagbawi ng sinumpang salaysay ng dating bodyguard ni Zaldy Co na si Orly Gutesa. Inilalatag naman ng DPWH ang solusyon sa matinding problema sa baha sa Bulacan at iba pang bahaing probinsya. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
3: Kasunod ng walang patid na ulan noong mga nakaraang linggo, ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang ilang flood control projects sa Bulacan noong Sabado. Kabilang dito ang coastal dikes sa Barangay Masukol at Santa Cruz sa bayan ng Paumbong. Ani Dizon, sira na ang mga dike bago pa man ang nagdaang ulan. Agad ani itong aayusin gamit ang bagong disenyo.
4: Ang disenyo nito na pinoint out nga ni Kapitan para sa mga dike at panglooban. Ang dapat ang disenyo dito, dike para sa dagat.
3: Sabi pa ni Dizon, kabilang sa mga nakikitang solusyon sa problema sa baha sa Bulacan ay ang Pampanga River Basin Master Plan at ang mungkahing Manila Bay Coastal Defense and Dike Project. Sa ilalim ng Pampanga River Basin Master Plan, magtatayo ng mga dike para maprotektahan ang Bulacan.
4: Ang tubig po na nagbabaha ng Hagonoy at Paumbong ay nanggagaling sa taas dito. Murad Nueva Ecija po yan. No, pababa ng Pampanga River, bumabagsak po ang tubig dyan. Kasama na rin po dyan ang mga bayan ng Kalumpit at iba pang mga bayan ng Bulacan.
3: Ang Manila Bay Coastal Defense and Dike Project naman ay isang malaking proyekto na sakop ang Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan.
4: Yan po talaga ang magiging protection nating lahat, no, sa pagpasok ng tubig dagat mula sa Manila Bay.
3: Ipinresenta ni Dizon ang plano sa isang pagpupulong na dinaluhan ng grupong Tindig Hagonoy. Isa sa miyembro ng grupo ay si Angel Cruz na naputulan ng binti, 2 taon na ang nakalipas. Kwento niya, hindi niya alam na may sugat siya noon sa paa nang mababad ang kanyang binti sa maruming baha ng 2 araw.
5: In less than 13 hours, halos kinain na ng bakterya yung binti ko. So pinilit namin i-save yung aking binti, 27 days akong na-hospitalize kasi ayoko siyang ipaputol. Pero dumating yung time na umakyat na yung infection.

0: kung hindi ko siya ipapaputol, mamamatay ako. So I have no choice.
1: Ayon kay Abalos, iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-inspeksyon para makita ang mga pangangailangan ng mga apektadong barangay. Kakambal ng problema sa pagbaha, ang patuloy na pagpapanagot sa mga isinasangkot sa flood control anomalies. May batch 2 umano ng mga testigo na kinakalap ang abogadong si Levito Baligod para magbigay ng pahayag kaugnay sa katiwalian sa flood control projects. Nakasaad ito sa dagdag na kontra sa laysay ni Late Representative Martin Romualdez. Base sa kontra sa laysay, sinabi umano ng isang personnel ni dating Congressman Zalbico na dinala siya at ang iba pa na tinawag na batch 2 sa isang hotel noong Marso o Abril nitong taon para sa pagpirma ng nakahandang affidavits. Kapalit nito ang ganansyang pinansyal. Tumanggi siyang pirmahan ito dahil ang mga pahayag na nakasaad ay hindi niya personal na nakita o naranasan. Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Baligod pero hindi pa ito sumasagot. Noong nakaraang linggo, sinabi niya na may mga testigo pa silang ihaharap.
2: Kung sino ang mga idadagdag nating witnesses ay huwag niyo muna akong tanungin dahil confidential pa yan. Hanggat hindi pa sila nakasubmit ng kanilang affidavit ay hindi ko pa maibabahagi sa publiko kung sino ang mga additional witnesses na ito.
1: Si Baligod ang abogado ng 18 dating bodyguard ni Ko na tumestigong nagdadala ng mali-maletang kickback kay Romualdez. 4 sa 18 ay bumaliktad na. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez, itinuturing nilang malaking puntos sa kanilang kampo ang pagbawi ng dating tauhan ni Ko na si Orly Guteza ng kanyang salaysay na nagdadawit kay dating House Speaker sa katiwalian sa flood control projects. Sa kanyang bagong salaysay, sinabi ni Guteza na ginipit siya ni na Senador Rodante Marcoleta at dating kongresistang Mike Defensor para isangkot si Romualdez nung siya ay tumestigo sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee.
3: Iyan po ang nagbigay ng buhay din kay Congressman Romualdez, no? Nagpatibay ng kanyang loob na ito ay dahil naman originally lahat naman ito sinagot na natin, no? Mula doon sa Independent Commission on Infrastructure, no? Hanggang sa itong kasong ito.
1: Bukod sa dagdag na kontra sa laysay, kasama sa isinumite ng kampo ni Romualdez sa Ombudsman noong nakaraang linggo, ang bagong salaysay ni Guteza at ang sinumpaang salaysay ng 25 dating personnel ni Ko. Pinabulaanan ng 25 personnel na may kickback na hinatid kay Romualdez. Ikinagulat naman ng kampo ng kongresista ang sinabi ng Ombudsman na may 28 pang testigo na handang magbigay impormasyon laban kay Romualdez.
3: Normally sa simula pa lang kumpleto na yung ebidensya na kailangan mong sagutin. Sa sitwasyong ito parang espesyal yata ang atensyon kay Congressman Romualdez.
1: Samantala, sinabi ni Senador Ping Lacson na maaaring humarap sa reklamong subornation of perjury o pumimilit na gumawa ng testimonya ang mga nakaditining sina Marcoleta at Defensor dahil sa umano'y pag-uutos kay Guteza sa kanyang mga pahayag sa Senado. Ani Lacson, maliwanag na tinuturo ni Marcoleta ang dapat na sabihin ni Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag ni Lacson, plano niyang maghain ng panukala na magpapabigat sa parusa at multa ng subornation of perjury para magkaroon ng leksyon ang mga gumagawa nito. Itinutulak naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na gawing krimen ang subornation of perjury. Sa ilalim ng House Bill 1435 ni De Lima, ang mga pampublikong opisyal at empleyado na mapapatunayan sa subornation of perjury ay haharap sa mas matinding parusa at perpetual disqualification. Wala pang tugon ang kampo ni Marcoleta at Defensor kaugnay nito. Ganiza Fernandez, ABS-CBN News.
4: Inaasahan na ng Department of Health na sisipa ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis kasunod ng kaliwat ka ng pagbaha. Payo ng mga doktor, huwag baliwalain ang mga sintomas nito. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
5: Imbis na pumasada, biyaheng ospital ang tricycle driver na si Joel. Nitong umaga kasi, hirap na siyang huminga at nananakit ang katawan. Aniya, akala niya'y simpleng trangkaso lang. At dahil nadula siya, kaya sumama ang kanyang pakiramdam. Yun pala, ang paglusong niya sa baha nitong nakaraang linggo, ang sanhi nito.
6: Malakas yung ulan nung nakaraan, nakapagatid ako, pasahero galing sa center. Naba ako sa Aurora, baha. Hindi ko maatras yung gulong ko. Ngayon, bumaba ako para makaalis ako.
5: At ngayong nasa ospital, hangad niyang gumaling kaagad para sa pamilyang umaasa sa kanya.
6: Sana, tulong ng Diyos. Manda ng dire-diretso. Kasi malilit yung mga anak ko, kailangan ako nila.
5: Si Joel ay isa sa 169 na pasyenteng na admit sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis, isang impeksyong nakukuha kadalasan sa bakteriyang nasa ihi ng daga at madalas ring nahahalo sa baha. Sa datos ng ospital, sa 169 leptospirosis patients na inadmit sa ospital mula Enero 1 hanggang Agosto 23, 5 na ang namatay. Ayon kay Dr. Mary Louise B. Pangan, Medical Officer 3 ng Department of Family and Community Medicine sa San Lazaro, hindi dapat ipagwalang bahala ang mga sintomas ng leptospirosis, lalo na kung lumusong sa baha. Kaya naman, kung nakakaramdam ng mga sumusunod na sintomas, kagaya ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, pananakit ng binte at kasukasuan, pagsusuka, pagtatae, pamumula ng mata, paninilaw, pagkonti ng ihi, huwag nang magpatumpik-tumpik na kumonsulta sa doktor.
7: Paalala po sa mga kababayan natin na lumulusong sa baha, huwag po natin kalimutan na hugasan ang ating mga sugat pagkatapos lumusong. At kung maaari, magsuot ng protective equipment katulad ng mga bota. At kung mas maganda, huwag na lang po munang lumusong kung may iwasan.
5: Dagdag pa ni Dr. Pangan, may mga express lane ng leptospirosis sa mga ospital na pwedeng malapitan ng mga pasyente.
7: Meron po tayong tinatawag na leptospirosis fast lane kung saan pagka merong symptoms ang pasyente ng leptospirosis, i-assess kagad siya ng doktor. Tapos meron kaming mga admission agad na pwedeng magawa.
5: Samantala, dahil sa kaliwat ka ng pagbaha, prevention is better than cure, ika nga. Kaya naman, naging mabenta ang mga bota o rain boots, depende naman sa klase. Nagkakahalaga ang bota ng 250 to 300 pesos kada pares para sa pambabae, samantalang 300 to 550 pesos naman para sa panglalaki. Ayon sa mga nagbibenta, nakakaubos sila ng 50 pares kada araw, lalo na noong kasagsagan ng walang tigil na pag-ulan.
8: Mas maganda naman kasi ngayong tag-ulan, tapos tag-baha din, mabili yung bota namin. Dapat pag konti na lang, dapat dagdagan naman kasi maraming kumukuha sa buta namin nun.
9: Madami din po kasi sa isang buyer, meron namang 50 piraso. Depende kasi sa tatak yan, ma'am. May tatak na matibay, may mas mura.
5: Ngayong paiba-iba ang lagay ng panahon. Payo ng mga eksperto, huwag kalimutang palaging magdala ng pananggalang sa ulan at proteksyon sa baha. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
10: Pinagdiwang ng Fur Parents ang ikalawang taon ng National Asong Pinoy o Aspin Day. Sa Quezon City, nagsama-sama ang mga Fur Parents at kanilang Fur Babies para sa palarong pang-aspin o mga Pinoy-themed na games. Layon umano nitong itaas ang dignidad at mailapit sa kamalayan ng publiko na ang mga aspin ay karapat-dapat din sa pagmamahal at hindi mas mababa ang halaga kumpara sa may mga breed. Ang ibang aspin nakabihis pa ng barong Tagalog at barot saya. Ayon kay Attorney Ana Cabrera, Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, ang mga aspin ay bahagi ng pagkakakilanlan nating mga Pinoy at dapat itrato ng maayos.
4: May bagong pelikula si Bella Padilla, ikinuwento ng aktres kung paano siya natulungan nito habang may pinagdadaanang matinding stress. Nagbahagi naman si Ann Curtis ng update sa kaabang-abang na bago niyang series. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
11: Ganito ka-excited si Ann Curtis nang ibahagi na it's a wrap na ang taping ng Netflix original series na Bybus the Undesirables. Kahit siya, napawaw sa mga napanood niyang pasilip o snippets ng spin-off ng 2018 film.
12: I've started dubbing for it. When you see the rushes, I'm just like, ah, I can't wait. I can't wait for everyone to see it. Wow, galing, ganda, ganda.
11: Intense ang mga eksena sa action thriller sa ilalim ng batikang direktor na si Eric Mati. At sa kabila ng sunod-sunod na proyekto ni Ann, health pa rin ang top priority ng actress-singer. Ito'y matapos may mapansin ng fans kamakailan na tila umbok o bukol sa leeg ni Ann.
12: It's not something I'd like to talk about. I'd like to keep anything that I'm going through private. But for anyone that has any concern about me, just know that I'm okay.
11: Naging malaking tulong naman sa mental, physical at emotional health ni Bella Padilla ang produksyon ng pelikulang Life After You. Kwento ni Bella, may panahong pabalik-balik siya sa ospital dahil sa stress at nagka-trauma na magbalik sa set. Pero ipinaalala raw sa kanya ng co-star na si Maricel Soriano kung bakit siya nasa industriya ng showbiz.
13: She made me realize also na yun nga, it's not always parang, I guess, sunshine and rainbows in our profession. And I made me realize why I came here at the beginning, why acting is so important to us and why we love it so much and why being a storyteller is so important. She brought that back to me.
11: Nang tanungin naman kung may katotohanan ang mga espekulasyon online na may hidwaan ang friendship trio nila Kim Chiu at Angelica Panganiban, maiksi ang tugon ng aktres.
14: I won't talk about it muna.
11: Ipapalabas ang Life After You sa mga sinehan sa September 9. Coming soon na rin ang Barkada movie tungkol sa mental health, grief at growing up na pagbibidahan ni na Elijah Canlas, Emilio Daez at JM Ibarra na One for the Road. Streaming naman na sa YouTube ang episode 4 ng Drug War, A Conspiracy on Silence sa YouTube channel ng Rain Entertainment. Pinuri ng veteranong aktor na si Romnick Sarmenta ang desisyon ng produksyon na ilagay ang serye sa mas accessible na platform.
15: You chose to give it away for free because you believe in the story and that's what makes it even more valuable.
11: Lalabas ang episode 5 sa August 27 bago ang finale sa September 3. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Nakapaglaba ka na ba?
16: Oo nga, maaraw kanina.
4: Actually, for the past 2 days yata or 3, medyo sumisikat ang araw at sana po na patuyunon nyo na ninyo yung mga labada ninyo dahil bukas,
16: baka maulan na naman. At kanina actually, malakas na naman yung ihip ng hangin eh. So medyo nagbabadya ang masamang panahon. Oo, kaya ingat-ingat pa rin.
4: Oo, kanina may warning, di ba? Yung sa leptospirosis, nako, parang sabi namin kanina, dapat waders na po yung ini-investan natin. Yung hanggang dito. Kasi yung bota lagpas dun yung baha natin eh.
16: Eh minsan, dalawang talampakan, tatlong talampakan.
4: Oo, para lang mas safe po tayo, ano.
16: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
4: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo. At sa mga kapamilya platforms, ang ASAP XP.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5:32 ng hapon.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
3: Minsan, hindi nagsasalita ang katawan, pero meron itong sinasabi sa sakit ng ulo.
4: Aray!
3: Sa mabilis na tibok ng puso, sa biglang panghihina, sa puyat, sa stress, sa pagod.
5: Kakapagod.
3: Ang tanong, nakikinig ka ba? Inihahandog ng Herbena, ang programang tututok at magbabantay sa inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan sa DZMM. Kasama si Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio. Bawat buhay may kwento. Bawat kalusugan dapat alagaan. Ito ang Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan.
0: Isang maganda, makabuluhan at malusog na hapon po ang aming pagbati sa inyo. It's a beautiful Sunday afternoon. Kumusta po kayo? Tumigil na ang ulan. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan at kondisyon sa mga oras na ito. Yan po ang aming hangarin. At welcome po sa Palatuntunang. Maghahatid sa inyo ng mga kwentuhan tungkol sa buhay-buhay na kapupulutan ninyo ng aral at ng inspirasyon. And of course, mga talakayan din na may kinalaman naman sa ating kalusugan, ang ating pag-uusapan. Ako po ang isa sa inyong makakasama tuwing Linggo ng hapon. Ako po si Kuya R. Vargas at hindi po kompleto ang ating Sunday talakayan, Sunday kwentuhan kung walang aking katandem. Walang iba kundi si Mamshi Sara. Magandang hapon sa iyo, Mamshi Sara.
6: Tama ka dyan, Kuya R. Hello, hello sa ating mga kapamilya at kaservisyo. This is your mom, she's Sarah. Your daily dose of serotonin na makakasama nyo ngayong araw para sa ating isang oras sa talakayan patungkol sa kalusugan. Kumusta naman ang ating mga kapamilya at kaservisyo? Ikaw din, Kuya R, nakapaglaba at nakapagsampay na ba ang lahat?
0: Ay, nakapagpatuyo na ang karamihan. Ay. Ano ha? Dalawang araw na umaraw na.
6: Yes.
0: Nagpakita na si Haring Araw at
6: finally,
0: good news naman yan sa atin, di ba?
6: Ikaw ba? Nako eh, I don't want to take a risk. Ako ay nagpa-laundry. Dahil baka biglang umulan na naman. Pero sa ating mga kapamilya at kaservisyo na nakatutok sa atin ngayon, eh, tumutok po kayo sa ating talakayan ngayong araw na ito. Dahil panigurado ay kapupulutan nyo naman po ng aral itong ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Tama ba dyan, Kuya Art?
0: Correct. At by the way, Ma'am Shizara, naas din nating batiin yung mga kasamahan natin dito sa himpilang DZMM, sa technical side at sa production side.
6: Mm-hmm.
0: Magandang hapon po sa inyo. And of course, yung mga kasamahan natin sa lahat ng Herbena stores nationwide, magandang hapon din po sa inyong lahat. Ito po ang palatuntunan na makakasama ninyo sa buong isang oras sa mga makabuluhang talakayan at usapan hinggil sa buhay-buhay at kalusugan. Ito po ang programang
7: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
3: Bawat liham may buhay. Bawat kwento may aral. Ating pakinggan ang Kwentong Buhay at Kalusugan.
6: Ayan, Kuya R, bago tayo dumako dun sa Kwentong Buhay at Kalusugan, ngayong araw na ito, aalamin natin ano ba ang ating tatalakayin, Kuya R.
0: Oo, at by the way, August 23 po ngayon, 2026, live na live niyo po kaming napapanood at napapakinggan sa inyong mga radyo at sa inyong mga telebisyon. Napapanood kami ni Ma'am Shizara. Ang tinatanong ni Ma'am Shizara, ano ang aming pag-uusapan? Abay, ito talaga naman. Dati, pag nagkakaroon ka lang ng edad, tsaka ka nagkakaroon ng ganito, tumataas yung ganito mo. Pero ngayon, ngayon, Ma'am Shizara, magugulat ka, maraming kabataan ang tumataas ang kolesterol.
6: Mm-hmm. Tama ka dyan, Kuya Arno. Eh, sabi nga nila, itong kolesterol ay tinatawag na silent killer. Kasi wala po itong wala itong sintomas, walang mga warning signs. Magugulat ka na lang pag ikaw ay nagpa-test. Eh, andun na, mataas na pala ang kolesterol mo. At Kuya R, hindi ibig sabihin na ikaw ay payat. Eh, hindi pala assurance yun na mababa o normal ang kolesterol mo. Kaya mahalaga na ikaw ay magpa-check regularly, annually, actually. Mm-hmm. Yes, di ba?
0: At kung nais nyo pong makasama sa ating usapan, abay, wag lamang pong makinig. Pwede po kayong makisali sa ating talakayan. Pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe po o inyong mga katanungan sa DZMM Hotline 0919-278-3000 0919-278-3000 o mag-comment po sa aming live stream.
6: O pwede rin Kuya R sa ating Buhay at Kalusugan Hotline. It's 0998-158-6813. Again, it's 0998-158-6813.
0: Pwede rin po sa mga social media accounts ng Buhay at Kalusugan. Facebook page po yan ang Buhay at Kalusugan. Maging sa Facebook page ng DZMM Teleradyo. At maya-maya, babasahin po natin ang inyong mga komento at katanungan. Mm-hmm. Pero bago yan, gaya nga ng nasabi mo, dire-diretso na tayo sa isang kwento mula sa ating kaherbena.
6: Mm-hmm. Tama ka dyan, Kuya R, dahil mas maganda talaga kapag mapapakinggan natin ang real-life stories ng ating mga kapamilya.
0: Tama
6: at kaserbisyo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya naman po, eto po, tuloy-tuloy na tayo sa kwentong Buhay at Kalusugan.
3: Bawat liham may buhay, bawat kwento may aral. Ating pakinggan ang Kwentong Buhay at Kalusugan.
6: Herbena at kapamilya, ang atin pong letter sender ngayong araw na ito ay itago na lang natin sa pangalang Marvin. Siya po ay 34 years old at taga Marikina City. Siya po ay merong sedentary lifestyle. Naku, sino po ang nakaka-relate dyan? Naku, ay mahilig pa sa fast food, mga pinaritong pagkain, milk tea at late night snacks. Hindi naman daw siya mataba at wala rin kakaibang nararamdaman. Kaya nang makita ang laboratory result, ang una niyang sinabi sure ba kayong akin yan? Nako mga kapamilya at kaserbisyo, narito ang kwento ni Marvin. Hello Buhay at Kalusugan. Ako po si Marvin, 34 years old. Hindi naman ako mataba, pero mataas ang bad cholesterol ko. Nang ibigay sa akin ang laboratory result, tinignan ko talaga ng matagal. Sabi ko Dok, sure po ba kayong Marvin ang nakalagay dyan? Baka kay Tito Marvin ko yan. Pero akin pala talaga. Pag-uwi ko, sabi ko sa asawa ko, Han, mataas daw ang kolesterol ko. Sagot niya, finally, may mataas din sa'yo. Sabi ko, concerned ka ba talaga sa akin? Sagot niya, concerned, syempre. Kaya lang ay, ilang taon na kitang sinasabihang mag-exercise. 1 point para kay Mrs. Pero seryoso po, nagulat ako. Bata pa ako at hindi naman malaki ang tiyan ko. Kaya napapatanong talaga ako, bakit ako? Hanggang sa binalikan ko ang lifestyle ko. Sa office, halos buong araw na nakaupo. Kapag deadline, puyat. Kapag stress, burger. Kapag inaantok, kape. Kapag may mga nag-ayang mag-milk tea, sagot ko na yan. Sige, minsan lang naman. Kung exercise, naglalakad naman ako. Papunta nga lang sa pantry. Pabalik sa workstation, tapos pantry ulit. Sabi nga ng asawa ko, hindi cardio ang hanap mo. Merienda, Han. Mas napaisip ako nang sabihin ni Mama, anak, mataas din ang kolesterol ng papa mo noon. Sabi ko, Ma, pati ba naman kolesterol na mama na? Doon ko naisip, baka hindi pala sapat ang sabihing bata pa ako o payat naman ako. Kaya unti-unti ako nag-adjust. Binawasan ko ang fast food, ang matatamis na inumin, mas naglalakad at gumagalaw. Inayos ang tulog at sinunod-sunod ang follow-up ng doctor. Hindi naman goodbye forever sa masarap na pagkain. Pero natuto akong hindi lahat ng cravings kailangan bigyan ng standing ovation. At may isang bagay na tumatak sa akin. Ang kolesterol pala, parang traffic. Hindi dahil maganda ang itsura ng kotse, ibig sabihin maluwag na ang kalsada. Ganon din pala sa katawan. Hindi sapat ang panlabas na itsura para masabing okay ang lahat sa loob. Pero Ma'am, si Sarah at Kuya R, gusto pong maliwanagan. Bakit may mga nasa 20s or 30s pa lang, hindi naman mataba, pero mataas na ang bad cholesterol? Lifestyle lang ba ang dahilan o malaki rin ang epekto ng timbang at family history? At kung mataas man ang bad cholesterol habang bata pa, ano ang pinakamahalagang dapat baguhin para mapangalagaan ang puso sa mga susunod na taon? Kasi ngayon, ayoko nang gawing health certificate ang salitang payat naman ako. Bata man ang edad, hindi ibig sabihin pwedeng ipagpabukas ang kalusugan. Maraming salamat po Mom Shisare at Kuya R at sa programang Buhay at Kalusugan. Sana sa tulong ng inyong eksperto, mas marami kaming young adults na matutong alagaan ang sarili habang maaga pa. God bless po sa inyong lahat.
0: Yan po ang kwento ng ating kaherbena na si Marvin. Nako, batang-bata pa. 34 years old lang, Ma'am Gisara. Ano,
6: correct, correct, kuyo.
0: Taga Marikina City. Medyo nakakatawa yung mga banat niya. Pero seryoso yung kanyang concern. At aalamin natin maya-maya sa ating ekspertong panauhin. Dahil ba ito sa lifestyle o papaano ba? Dahil sabi niya, Ma'am Gisara, payat naman siya. Ano, ha?
6: Tama ka dyan, Kuya R. No? Pero pagdating sa result ng kanyang laboratory, ay nako, ang taas pala ng cholesterol. Dito natin makikita na napakalaki ng effect ng lifestyle.
0: Aalamin po natin yan sa ating guest doctor. Pero ngayon, diretso na po muna tayo sa ating tampok na Expert Connect.
3: Mula sa kwento, kumunekta tayo sa eksperto. Expert Connect. Expert Connect.
6: Servisyo, napakinggan nyo po kanina ang kwento ni Marvin at ngayon naman panigurado marami na ang nagtatanong dahil marami ang nakarelate sa kanyang istorya. At para bigyang linaw ang ating mga katanungan, may makakasama po tayong eksperto, mga kapamilya at kaservisyo. Let us all welcome our health expert, Dr. Pat Dalisay.
0: Magandang hapon, Doc.
4: Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Shisara and Kuya R. No? At saka sa ating mga nanonood.
0: Ayan, gaya na nga concern ni Marvin, abay hindi pa siya ganun na kaedad, pero tumataas yung kanyang kolesterol at yung payat naman siya, no, ha?
6: Oh, yeah.
0: Magugulat tayong lahat. Pero alamin nga natin kay Doktora Pat, ito ba ay dahil sa lifestyle ba talaga o hereditary? Namamana ba ito? Paano ba sa mga ganyang kabataan na bata pa lang, tumataas na ang kolesterol?
4: Okay. So, sa lifestyle, no, actually, yung kwento kanina, pinapakinggan ko siya, nakakatawa, no?
6: Yes.
4: Nakakatawa yung story niya, paano niya kunento, no? Pero, totoo, actually, yung lifestyle na meron siya, lalong-lalo na ang sedentary lifestyle, no? Malaki po ang factor niya sa pagtaas ng kolesterol, no? Lalo na sa mga 20s to 30s nating mga viewers, no? Diyan kasi yung edad, no, na nandiyan yung puyat, stress, no, yung pagod, no. So yung mga factors na yun, nakakaapekto po yun sa food choices nila, yung appetite nila, no, yung cravings nila.
0: So yung stress, doktora, isang factor din pala yan, ano?
4: Oo, hindi naman ibig sabihin na stress ka, mataas ang kolesterol, pero malaki po ang contributory factor niya, no, dahil nga nandun yung cravings, no, yung nawawala na yung regular na ehersisyo dahil sa pagod. Syempre pag uwi nila, no, tutulog na lang,
6: pagod,
4: no,
6: eh.
4: Yes, no, so yun, yes, kaya napakalaki ng lifestyle na yung lifestyle ni sir, no, na sedentary, na kaya tumataas or kaya tumaas yung cholesterol niya.
6: Kuya R, Dr. Rapat, sabi nila ang cholesterol daw ay silent killer.
4: Yes.
6: So wala ba talagang warning signs para malaman na ay mataas na ang cholesterol ko, kailangan ko nang maghinay-hinay sa pagkain ng mga fatty food.
4: Ayan. Yes, yes. Oo, no? Kasi kahit sabihin mong dekada na, no? Dekada na mataas ang cholesterol mo, wala talaga siyang simptomas. No? Pwedeng perfectly fine yung health mo, wala kang nararamdaman, walang sakit ng dibdib, no? Pero ang nakakatakot kasi diyan pag nagkaroon na ng simptomas diyan diretso, no? Ayun. Worst symptoms na agad.
0: Delikado.
4: Which is pwede pong magkaroon ng mga heart disease such as yung inatake sa puso o kaya naman magka-stroke. Okay?
0: Pero doon kanina sa kwento ni Marvin, doktora, sabi niya yung father niya mataas din yung cholesterol, yes, ayon sa kwento niya. Pero ano ba yun? Yung bagay na hereditary o family history, gaano ang epekto nito sa pagtaas ng cholesterol?
4: Okay. No, sa yung sa kanyang lifestyle, yes, number one din yan, no, na factor talaga. Pero malakas din po ang factor ng genetics.
6: Yun.
4: No? Dahil pwede po nating mamanayan. Kaya nga, pagka...
0: Kahit payat siya.
4: Yes, no? Kaya nga napakahalaga na malaman ng doktor kung meron tayong family history, no, na mataas ang ating cholesterol. And syempre, bukod dyan, yung iba pa, meron pa tayong diabetes, high blood, naku, no, and lalo na obesity, no?
6: Yeah. Pero alam mo, Kuya R, Doktora Pat, parang tayong mga Pilipino, talagang mahilig tayo sa mga piniritong pagkain.
4: Yes.
6: At talaga lagi tayo nagigisa every time na tayo ay nakain. No? So, ano ang pinaka magandang oil na pwede nating gamitin? Kasi there are a lots of oil in the market,
0: oil,
6: may vegetable.
0: Oil.
6: Correct. Yes. So, ano yung pinaka-safe, especially sa mga may matataas na cholesterol?
4: Okay. Mm-hmm. Well, ako actually, no, mas maganda as much as possible, wag na tayo mag-oil. Kasi yung mga meat naman, minsan may mga natural na oil sila. No? Kaya, for me, no, mas maganda kung nagsisteam na lang tayo ng pagkain. Makaiwas in general, no, sa mga pritong pagkain.
0: Mm-hmm. Kasi kahit sabihin pang healthy oil yan, oil pa rin yan,
6: yes,
0: doctor.
6: Eh, paano naman yun, doktora? Sasabihin nila, ay, ano ba yan? Boiled na lang lagi, walang lasa. Kaya tuloy ang sinasabi ng iba, di bali nang mamatay ng maaga, basta masarap at masaya ang kinakain. O, ano naman sasabi natin,
4: okay,
6: bundok?
4: Okay, sa mga ganung ano, wala namang problema kahit minsan magprito, wag lang araw-arawin. No? Kasi, I mean, syempre, no, may mga cheat days din tayo.
6: Correct.
4: Walang problema kung paminsan-minsan. Mahirap lang yan kapag inaraw-araw natin.
0: Mm-hmm. Ayun. May, doktora, may tinatawag na HDL.
4: Yes.
0: May tinatawag na LDL. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin,
4: okay,
0: ito?
4: Okay. So, yung mga yun, contents actually yun ng lipid profile na tinatawag natin sa ating blood chemistry. No? Mm-hmm. And parte yun sa cholesterol mismo natin. Okay? So, ang LDL, no, yun po ay ang bad cholesterol. Basically, mm-hmm, no, yung LDL natin, yan yung nagdadala ng cholesterol sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: Ayan.
4: Okay? Ngayon, si HDL naman, yan ang gusto natin. No? Mm-hmm. Yan ang good cholesterol. Okay? So, yan po ay yung mga excess, no, na cholesterol po sa ating katawan, okay, siya yung nagbabalik, no, sa liver natin para maiproseso.
0: Mm-hmm.
4: No? Ang triglycerides naman, Kuya R and Ma'am Shisara, ayan naman yung fats, no, na nakukuha, fats sa dugo natin. Okay? So yan yung mga kailangan nating alisin, no. Although ang cholesterol naman, hindi naman kailangan natin yan alisin completely, no.
0: Mm-mm.
4: Ang goal natin diyan is to control.
0: Ayun.
4: Ilagay natin sa normal levels.
0: Ayan, okay? Naipaliwanag ni doktora,
4: yes,
0: yan. Naalala ko lang yung doktor ko noon, ano, ha. Sabi niya, para daw matandaan mo na bad cholesterol siya, LDL, acronym siya ng lechon de leche.
4: Ay, maganda, no? 'Yun. Maganda.
0: Bad cholesterol daw siya.
6: Ayan. Pero ito, Doc, no? Minsan kasi na-try kong mag-low carb.
4: Okay.
6: At kaming mga naka-low carb, naka-keto diet, sa itlog kami kumakapit. Pero may mga nagsasabi na mataas nga daw sa cholesterol itong itlog. So, ano ang limit na egg na pwede nating kainin para safe ang ating cholesterol level?
4: Okay. So, yung egg, siguro at least 6 to 8 per day. No, kasi actually marami rin kasi siyang ano, marami din kasi siyang effect, no, lalong-lalo na kung mga raw, no, yung raw egg, no, ano yan, eh, tawag nito, pwedeng makaubos ng buhok natin pag sobra-sobra yung white, no, yung raw na white, yung white,
6: yes,
4: sa egg, no?
6: Yun.
4: So at least yun. Pero sabi ko nga, no, yung sa cholesterol natin, mas maganda lang makontrol natin siya kasi may nangangailangan din yan sa katawan natin, eh, no? So vitamin D, no? Correct. Paggawa ng cell mga cells natin, mm-hmm. no? Yung ating hormones para hindi magkaroon ng hormonal imbalance and syempre yung bile, yung pangtunaw ng fats.
6: Yun.
0: Mm, all right. Nice. Maraming salamat doktora sa yung napakalinaw na paliwanag. Yes. Mm-hmm. Maya-maya babalikan pa natin si doktora, mm-hmm. no? Ha? Pero bago po 'yan, para po sa mga customers ng Herbena na tumatangkilik po sa mga produktong ito, aba ay good news po mula sa Buhay at Kalusugan sa mga loyal customers. Lahat po ng Herbena products na inyong tinatangkilik ay available po sa lahat ng Herbena stores nationwide.
6: At sa mga nagtatanong, saan ba yung Herbena stores na yan? Ako, kumuha na ng papel, lapis at ballpen at isulat ang ating mga store locations at contact numbers. Nangunguna na nga po dyan ang ating Herbena Quiapo Main. Matatagpuan po ito sa Mr. Mall, Unit A, 339 Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Pwede nyo pong kontakyan ang mga numerong 0919-079-8169. Malapit po ito sa Quiapo Church at Plaza Miranda, malapit sa Mercury Drug. Sa mga taga Guadalupe naman, meron din po tayong Herbena Guadalupe. Ito po ay nasa second floor ng GA Building, Manggahan Street, Guadalupe, Makati City. Ang kanila pong contact number ay 0919-079-8170. Sa mga nagtatanong saan ito makikita, malapit po ito sa Guadalupe Public Market sa kanto ng Manggahan Street at Ramon Magsaysay Avenue. Sa mga taga North Caloocan, meron din po tayong Herbena North Caloocan sa second floor, Caroline Building, Kiko Area, Camarin, North Caloocan City. Ang contact numbers po nila ay 0930-846-2221. Sa Caroline Building Area po ito, sa taas ng Don C. Lechon Manok. At, naku, malapit ako dito, Herbena Munoz EDSA. Ito po ay nasa stall 9D EDSA C Plaza, Congressional Avenue Corner EDSA, Quezon City. Ang mga numero po ay 0906-455-0099. Sa loob po ito ng EDSA C Plaza malapit sa Munoz Market.
0: At para naman sa mga tumatangkilik ng Herbena products na gustong mamili lamang sa kanilang bahay, ito po ang good news. Pwedeng-pwede pong mamili sa mga official online shops ng tinatangkilik ninyong Herbena products. Pwede kayong bumili sa Shopee, sa Lazada o sa TikTok Shop. I-search lamang po ang Herbena, that is H-E-R-B-E-N-N-A, at tiyaking pong sa mga official store lamang kayo bibili.
6: At speaking of good news, mga kapamilya at kaserbisyo sa ating mga kaherbena, may 15% discount po tayo sa atin pong Vegatrol. Kaya naman po, mag-check out na.
0: Mm-hmm. Ay, huwag din pong kalimutang i-follow ang official Facebook pages. I-search lamang po ang Facebook, sa Facebook po yung Buhay at Kalusugan at Herbena para po sa mga updated promos ng inyong mga Herbena products at iba pang mga paanunsyo.
6: At sa mga tanong, pagbati, komento at kwentong Buhay at Kalusugan, naku, ay kontakin nyo lang po ang ating hotline. It's 0998-158-6813.
0: At magbabalik po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM makalipas ang ilang paalala.
3: Buhay at Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro!
10: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
11: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang
13: Liverate Pro Isilimarine and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liverate Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.
14: Ring, ring, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
16: Cough, cough, wet away!
17: Yay!
15: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
19: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
20: May tutugon. May maglilingkod. May kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
21: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
22: Food's here, guys.
21: And feel the vibe.
23: Best concert ever!
21: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
24: Tindas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Mga kapamilya at kaserbisyo, ang oras sa Pilipinas, alas 6 ng gabi.
2: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
20: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan. Kilalanin ang produkto. Alamin ang laman nito sa Sangkap Insider. Sangkap Insider.
6: Nagbabalik po tayo dito sa Buhay at Kalusugan sa DZMM. At kanina nga po pinag-usapan po natin paano nga ba ma-regulate ang cholesterol levels. Panigurado eh maraming mga nakarelate sa atin at hanggang ngayon eh marami pa rin katanungan patungkol sa ating talakayan. Mm-hmm. Para mas bigyan linaw yan, Kuya R, ngayong araw na ito sa ating Sangkap Insider, pag-uusapan natin ang plant sterol. At ano nga ba ang connection nito sa ating cholesterol levels?
0: Yes.
6: Ayan. At with that being said, makakasama natin ang ating pharmacist and product specialist. Let us welcome Miss Weng Bravo.
0: Magandang gabi, Miss Weng.
1: Yes, hello Kuya R, Ma'am Shisara, sa lahat po na nakikinig at nanonood. Magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Ayan, dahil pinag-uusapan natin, Miss Weng, yung pagtaas ng cholesterol. Ano bang pwedeng mga herbal supplements ang pwedeng makatulong dito?
1: Ayan, napag-usapan kanina, di ba? Ang dami ko natutunan kay Doc Pat. Actually, ayan, pinag-uusapan na nga natin yung cholesterol. So, ang cholesterol, di ba, talagang worldwide, siya ang leading, number one leading cause ng, ano, ng mortality.
0: Ayan,
1: ng kamatayan. Kasi, syempre, it can lead to heart disease and sabi nga kanina, pwede rin na stroke. Ayan, syempre, pag mga ganyan, may kinalaman yan sa mga blood flow. Ayan, ibig sabihin, hindi nakakadaloy ng maayos ang iyong dugo because of mga fats na nasa mga
6: block ng fats.
1: Yan. So ano ba 'yung mga klase ng fats? Sabi kanina, may good and bad. Okay? So nandun na tayo sa cholesterol nga, may bad and good. Sabi mo nga kuya, natutunan ko din kay Kuya R, ang LDL which is 'yung lechon de leche or low density lipoprotein is 'yun 'yung bad cholesterol. So ito 'yung i-maintain natin sa mababa or pwede naman talagang alisin natin kung maaari. And then, ang i-maintain natin na mataas sana is yung high-density lipoprotein or yung good cholesterol natin. So, yun nga, hindi mawawala yon. Dapat, hindi talaga masama, not at all, na masama ang cholesterol.
0: Ayun.
1: Pero, ang healthy cholesterol ang i-maintain natin. Okay? So, meron din tayong tinatawag na isang klase ng fat, which is, yung nabanggit din kanina ni Doktora, yung ating triglycerides. Ayun, isa din yung klase ng fat. Okay? So, ang kagandahan nito sa mga produkto ng herbena, meron tayong natural na pampababa ng cholesterol. Okay? Actually, worldwide, ginagamit na siya as intervention supplement. Pag sinabing intervention supplement, nakaka-prevent siya ng pagtaas ng bad cholesterol. Okay? But, hindi niya napapababa yung good cholesterol. Yun ang kagandahan. Okay? So, yung ating binabanggit is yung plant sterol o yung ating vegatrol.
0: Ayun.
1: Okay? Talaga madaling tandaan kasi ando na mismo eh.
6: Oo.
1: Pag cholesterol, mag vegatrol ka.
6: Yun. Kumaga parang a vegatrol a day keeps the bad cholesterol away.
1: Ayan. At twice of intake. Ayan, kasi dalawa eh. Ayan, baka sabihin nila isa lang. Ang dalawang piraso ng vegatrol araw-araw ay pwedeng makaiwas sa pagtaas ng iyong bad cholesterol.
0: Ayan, napanggit ni Miss Weng yung plant sterols. Pwede mo bang ipaliwanag, Miss Weng, sa ating mga taga-subaybay? Sa simpleng paliwanag, ano ba itong plant sterols?
1: Okay, Kuya R, Ma'am Shisara, ang plant sterol is natural fat din siya.
0: Okay.
1: But healthy fat. Okay? Na-obtain sa mga fruits, vegetable oils, like legumes, or yung sa atin kasi made from sunflower seed.
0: Okay.
1: Ayan. And sunflower seed, rape seed, iba't ibang klase ng seed oil. Okay? So, ibig sabihin, natural siya. Hindi siya nang galing synthetically. Ibig sabihin, hindi siya synthetic. Okay? So, na-obtain natin siya sa plant, sa fruit, seed.
6: Pero Miss Weng, Kuya R, no? May mga ka-office mate ako dati na nagte-take ng tinatawag na omega
1: okay.
6: 3 plus fish oil, something
1: fish oil.
6: Like that. Anong difference
0: ng oil, eh.
6: Anong difference nung omega, mga fish oil sa plant sterol?
1: Oh, kanina pinag-uusapan. Pinag-uusapan namin ni Doc Pat 'yan. Actually, yung omega 3, EPA DHA, meron din naman talaga, malaki din ang benefit niyan. Actually, meron tayong produkto niyan, yung ating Cardiflow na momentarily hindi siya available, out of stock. Ayan. Mm. So, yun naman kasi ang pinakaginagawa naman niya is nakakapagpababa ng triglyceride.
0: Okay?
1: May malaki din siyang benefit pagdating din sa blood flow. Pero, ang difference naman ng ating Vegatrol is talagang nakafocus siya sa pagpabababa ng bad cholesterol.
0: Ayun. Mm-hmm. E paano yung mga normal naman yung kanilang cholesterol level, pati triglycerides nila, pwede rin ba silang mag-take ng Vegatrol?
1: Ayun nga, Kuya R, eh, di ba ang sabi natin sa mga produkto ng Herbena, ito ay hindi gamot.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang kagandahan eh. Mm-hmm. Hindi siya gamot. So, no need na maghintay tayong magkasakit pa tayo. Kasi ito, yung ating Vegatrol is more on prevention saka intervention.
0: Mm-hmm.
1: Yan, tandaan natin na walang makakaiwas sa pagkakaroon ng bad cholesterol. Mm-hmm. Mapabata man or mapamatanda. Lalo na ngayon. Yung lifestyle mm-hmm. natin, mula bata hanggang nagkaka-age tayo. And bumababa or bumabagal yung ating metabolismo.
6: Mm-hmm. Pero, Miss Weng, Kuya R, sa mga kagaya kong momshi dyan na buntis, mm-hmm. di ba? O kaya nagpapadede, no? Maa-advise ba natin sila na mag-take ng Vegatrol? Kasi pag buntis, dun yung biglang tumataas yung BP, biglang tumataas yung nagkakaroon ng diabetes.
1: Okay. Ayan. Pagka mga ganyang tanong, lagi nating sinasabi, pagka food supplement, laging mag-aasa sa inyong mga OB-GYN or physician kung mm-hmm. pwede kayo mag-take. Pag sinabi nila at na-assess nila, pinakita nyo itong Vegatrol sa kanila, sinabi na okay, pwede naman, that's the time na mag-take kayo. Pero, depende sa inyong physician.
6: Oh,
0: ayun na. Doon sa sinasabi ni Ms. Weng kanina na hindi gamot yung produktong mm-hmm. ito, so ibig sabihin, pag nag-take ka nito, kahit normal ang iyong mga cholesterol level, may protection ka na.
1: Yes, yun ang kagandahan. Mm-hmm. Kasi hindi tayo gamot na pwedeng makasama kung iti-take natin.
6: Mm-hmm.
1: Ang sa atin, more on prevention and supplementation and intervention.
6: Yun.
0: Pero ito, Ms. Weng, paano yung pag-inom? Maraming gustong magtanong yan.
1: Ayan, kanina nabanggit ko, di ba? Dalawang soft gel. Pag sinabi mm-hmm. soft gel, ito yung, kasi pure oil yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, naka-soft gel siya. So, 2 soft gel capsule in a day. Pag sinabing in a day, pwede sa umaga, isa, pwede sa tanghali, isa, or tanghali gabi.
6: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, kumain.
0: Mm-hmm.
6: Ayun.
0: Malinaw yan.
6: Mm-hmm. Ayan. Ako, maraming salamat to Ms. Weng. Ayan.
1: Thank you din
0: mamaya,
1: po.
0: Mamaya, babalikan ba natin Ms. Weng? Di pa siya alis. Pero good news po na, mga ka-Herbena, nung po sa mga naubusan na ng Herbena products na inyong tinatangkilik, eto po, good news. At kung ubus na po ang Herbena products ninyo, eh, pwede po ninyong hanapin yan at bilhin dahil available po ang mga Herbena products sa lahat ng ating Herbena stores sa buong bansa.
6: At sa mga nagtatanong dyan, kung saan makikita ang mga Herbena stores, narito ang mga listahan ng ating Herbena stores na malapit sa inyo. Kaya naman kumuha na ng lapis, papel at ballpen at ilista na ito. Meron po tayo sa Pasig, sa mga taga Pasig dyan. Ang Herbena Pasig ay matatagpuan sa second floor ng Rosario Building, 38 Ortigas Avenue, Barangay Rosario, Pasig City. Maaari nyo pong kontakin ang mga numerong 0930-896-1684. Ito po ay along Ortigas Avenue sa Rosario, malapit sa Rosario Public Market. Sa mga taga-Malabon, ako yung mga binabahang taga-Malabon dyan. Ayan, kumusta na ba? Meron po tayong Herbena Malabon. Ito po ay nasa Sancta Yosef Commercial Stalls Incorporated, 213 Governor Pascual Avenue, Barangay Acacia, Malabon City. Kontakin nyo lang po ang mga numerong 0998-340-7102. Nakahilera po ito sa Commercial Stalls malapit sa Acacia area. Sa mga taga Malolos Bulacan, meron po tayong Herbena Malolos Bulacan sa second floor ng Reyes Building, 66 Paseo del Congreso Street, Barangay Catmon, Malolos Bulacan. Ito naman po ay ang contact numbers nila ay nasa 0919-081-6678. Matatagpuan po ito along Paseo del Congreso, malapit sa Barres Wayne Church at Pure Gold. At sa mga nasa Zapote naman, meron po tayong Herbena Zapote sa Zapote Arcade Building, 1AG21, Carino Avenue, Alabang, Zapote Road, Las Piñas City. Ito po ang kanilang contact number, 0993-284-8546. Malapit po ito sa Zapote Public Market at Zapote Bridge.
0: Ayan, at kung mas convenient po sa inyo ang mamili online, pwedeng-pwede rin po dahil available po ang mga Herbena products sa mga official online shops gaya po ng Shopee, Lazada at TikTok Shop. I-search lamang po ang Herbena, that is H-E-R-B-E-N-N-A, at yakin pong sa mga official online stores lamang po kayo bibili.
6: At promo alert po tayo, mga ka-Herbena. Again, meron po tayong 15% discount sa atin pong Vegatrol. Kaya na, avail na until supplies last.
0: Ayan. Samantalahin. At ganun din po, para hindi po kayo huli sa mga updates, abay, huwag kalimutang i-like ang, at i-follow din yung mga official Facebook pages ng Buhay at Kalusugan at Herbena. At sa darating na September 1 and 2, meron tayong Heroes Day promo. Pwede po kayong bumili ng inyong mga tinatangkilik na Herbena products. That is September 1 and 2. Dalawang araw lang po. Kaya't samantalahin ang pagkakataon.
6: At para po sa inyong mga tanong, pagbati at kwentong buhay at kalusugan, kumontak lang po sa ating hotline. It's 0998-158-6813.
0: At ganun din po. At marami pa kaming tatalakayin. Magbabalik po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM.
3: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
7: For liver health, level up na! Liverade Pro, Silimarin na Multivitamins pa! Ang Liverade Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverade Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverade Pro!
17: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: May Silimarin, may multivitamins pa.
25: Yan ang Liverade Pro.

0: ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Rain, rain, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ang tigdas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Buhay at kalusugan sa DZMM.
11: Nagbabalik po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM, and this time makakasama pa rin po natin si Dr. Pat Dalisay and Miss Weng Bravo. Pero bago yan, Kuya R, baka meron kang gustong i-shoutout.
12: Ay, unang-una gusto kong batiin, i-shoutout dahil tomorrow po, August 24, 2026, ang aming 24th wedding anniversary.
11: Wow!
12: Ang aking wife na si Dine.
11: Kahitamis!
12: Yan, love, love, love. Happy anniversary!
11: Kahitamis naman, nakaka-diabetes. Ayun, kahit tamis na. At syempre, shoutout din sa aking asawa. Papatalo ba ako? Shoutout din sa aking asawa na kasama ko at talagang ever supportive husband na nakatutok ngayon.
12: Si isa rin sa mga boss natin sa Herbena ay si Sir Roald De Lara ay nagdiriwa ngayon ng kanyang
11: happy birthday!
12: Happy birthday po! Ayan. Baka may siya shoutout din si Doktora at si Miss Weng.
13: Mm-hmm. Ay, hello po. Ayun, so happy birthday kay Sir Roald, no? So, binabati ko lang din yung mami ko, yung tita ko, and yung lola ko, nanonood sila ngayon, no? At saka yung mga kapatid ko, no?
12: Ayan.
11: The ever supportive.
12: Kasama ni Doktora ngayon.
11: Kasama sila ngayon. Miss Weng, kayo po.
14: Of course, ang aking mga anak, Divine, Devon, Kristan, at ang aking apo, si Avery, and happy birthday, Roald, at sa ating mga kasamahan.
12: Ayan.
14: Sa Herbs, sa Herbena, and sa Trevenod.
12: Ayan, nagpapabati rin siya ang aking inaanak na si Joash Bermejo.
11: Uy.
12: Ayan, shout out sa'yo. Shout out din mula sa New Zealand kay Tita Irene Sarmiento, nanonood sa atin. Kaya Gay at kaya Irene, kay Tita Irene Sarmiento at sa aking mother.
11: Ayan, kung meron ka from New Zealand, meron din ako dyan entry from Riyadh. Ayan. Nakatutok sa atin ngayon ang aking tatay, Jovel Lagsak. Ayan. Actually, nagtatanong siya dito ba sa Riyadh, meron yan.
14: Ay, pwede mong padalhan.
11: Ah, yes. Wala nang imposible ngayon. Oo.

0: Naka, ito na, Kuya R, meron tayong mga katanungan dito mula sa ating mga sender from Facebook, YouTube, at mga texters. Simulan na po natin, Kuya R, no? Sa Facebook, nagtatanong dito si Ate Lourdes Evangelista ng Parañaque City. Sabi niya, 62 years old na po ako at napansin kong tumaas ang kolesterol ko pagkatapos magmenopause. Kahit halos parehos lang naman ang pagkain ko. May connection po ba ang pagbabago ng hormones sa kolesterol? Kay Doktora rapat po ata ito.
1: Ay, hello. Hello. Ayun. So, yes, no? Pwede talaga, no? Lalo na kasi pagka, syempre, postmenopausal, no? Marami na pong hormones and syempre, mas mahirap na rin nating i-clear out yung mga bad cholesterol na meron tayo, pati na rin yung fats, no? Na meron tayo sa ating dugo, no? So, ang kailangan talaga natin dyan, no? Pa-blood chem. Magpa-blood chem tayo at least every 6 months or as advised by doctors natin. Okay? And inumin ang mga maintenance, no? And pwede rin tayo, no, magdagdag ng mga supplements such as yung ating plant sterol, no? Para makatulong, no, sa para hindi ma-absorb sa kanyang dugo yung mga bad cholesterol natin.
2: Ayan, ito pang isa kay Dr. Pat din ito naka-address. Sabi niya, "Doc, nagpalipid profile po ako at pagkatapos kong magbago ng diet at may mga numbers na bumaba. Pero may iba naman ang tumaas. Okay. Mas importante po ba ang trend ng results sa paglipas ng panahon kaysa sa isang test lamang?"
1: Okay. So, sa lipid profile and syempre sa mga ibang test, no, katulad ng mga pang sugar, no, pati sa ating mga liver function, okay? And syempre kung may high blood tayo, no, kailangan natin tingnan yung overall clinical picture talaga. Okay? And may ina-assess po kasi tayo diyan lalo na sa ating mga cholesterol, no. Meron kaming calculator diyan na ASCVD risk calculator, no, to calculate yung cardiovascular health mo. Okay? So magdedepende kami doon kung itutuloy natin yung mga gamot or pwede ng lifestyle modification. Okay? So titingnan pa rin natin lahat ng mga risk factors mo, no?
2: Ayun.
0: Ito naman ko or meron ako ditong patotoo. Okay. Mula kay Jace Miguel ng Marikina City. Sabi niya, mataas po ang LDL ko, ang kanyang lechon de leche. Kaya isinama ko ang Vegatrol sa pag-aalaga ko sa kolesterol. Sa mga sumunod kong check-up, natuwa akong makita na mas maganda na ang LDL result ko.
2: Salamat po.
0: Kaya tuloy ang disiplina at monitoring.
3: Wow, very good.
2: Cool. Ayan, thank you po. Thank you. Ito pa po ha, kaya Caleb Andre ng Cebu City, sabi niya, dahil sa kolesterol ko, naging conscious na ako sa kinakain ko at isinama ko na ang Vegatrol. Dati extra rice lagi. Ngayon, extra lakad muna.
0: Wow.
2: Thank you po. Ayan.
0: Ito pa, Kuya Arno, kay Adelaida Ramos naman ng Batanga. Sabi niya, halos 3 years na po akong may Vegatrol sa mga supplements ko. Ayan. Eh, actually, paubos na nga. Ako mismo ang nagpapaalala sa mga anak ko na bumili na. Mas nauuna ko pang naaalala ang Vegatrol kesa kung saan ko inilagay ang salamin ko.
2: Ayan. Samantala, isa pang tanong kay Rosario Manoloto ng Malolos, Bulacan. May hypothyroidism po ako, Doc, at biglang tumaas ang kolesterol ko. Kahit di naman ako mahilig sa matamang pagkain, posible po bang yung thyroid ang isa sa mga dahilan?
1: Well, pwede, no? Kasi meron tayong hormonal imbalance dyan. Okay? So, pag may hormonal imbalance, no? So, marami na po ang magsisisunudan dyan. Okay? So, kailangan talaga nating inumin ang ating mga maintenance and syempre, no, regular na pagpapacheck up sa doktor.
2: Ayun. Maraming salamat, Doc Pat, at kay Miss Weng. Sa Mandala, mga kaherbena, bago po tayo magpatuloy, ilang quick reminders at good news para po sa inyo. Available po ang mga tinatangkilik ninyong herbena products sa ating mga herbena stores nationwide.
0: At sa mga gusto pong malaman saan ba makikita ang mga herbena stores na sinabi namin kanina, eh mag-text o tumawag lang po kayo sa ating Buhay at Kalusugan hotline. It's 0998-158-6813. Maaari nyo yun pong i-like, share at mag-subscribe sa atin pong official pages. Search lang ang Buhay at Kalusugan at herbena.
2: At again, kung mas convenient po sa inyo ang mamili online ng mga tinatangkilik ninyong herbena products, pwede po yan sa mga official online stores. Pwede po yan sa Shopee, sa Lazada at sa TikTok. I-search lamang po ang Herbena. That is H-E-R-B-E-N-N-A.
0: At tuloy-tuloy po ang ating promo. Extended po tayo.
2: Ayun.
0: Hanggang 8 p.m.
2: Samantalahin.
0: Yes, kaya naman sulitin nyo na po ang 15% discount sa atin pong Vegatrol.
2: Ayan, at para po sa mga tanong at pagbati o komento o yung gusto nyo magpadala ng dun sa ating kwentong Buhay at Kalusugan, magpadala po ng inyong mensahe sa 0998-158-6813. Again, that is 0998-158-6813. At mga kaserbisyo, mga kapamilya, stay tuned lang dahil magbabalik pa ang buhay at kalusugan sa DZMM.
3: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
5: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse online and offline. Be active. Live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa kasado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
6: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide.
17: Isa Kalzado po. Pansin ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
6: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Rain, rain, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
18: Cough, cough, wet away! Yay!
19: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrisin. Arthrisin citizen yan!
13: For active adults, Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
20: Enjoy life kahit may edad na. Arthrisin.
13: Arthrisin. Get going. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
22: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
23: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan.
2: Buhay at kalusugan. At Diyan po nagtatapos ang isang makabuluhang kwentuhan at talakayaan. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa Buhay at Kalusugan. At pahabol lang ha, pa-shoutout sa aking brother si John Vargas at si Olive Sanchez, sa aking pinsan. Maraming salamat po again sa inyong pagsama sa amin. Salamat kaya Doktora Pat Dalisay at kaya Miss Weng Bravo. Salamat din sa iyo, Ma'am Shizara.
0: Yes, of course. Thank you so much, Kuya Art. Pasalamatan din natin ang mga kasama natin ngayon dito sa studio. Of course, ang production team ng DZMM, ang management ng Herbena, of course, si Ma'am Carol, si Sir CJ, and of course, si Direk Sedi, at sa ating mga guest. Ayan, salamat po sa inyong lahat, mga kapamilya at kaservisyo.
2: Mm-hmm. Ayan, muli ninyo po kaming samahan sa susunod na episode ng ating palatuntunan. Next Sunday po yan. Muli, thank you so much po mula po sa kaibuturan ng aming puso. Ako po si Kuya R. Vargas at ito po ang palatuntunang
1: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
3: Kuya R. Vargas at Ma'am Shizara Arsenio ang magbabantay ng inyong Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ay 6:30 p.m.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook.

0: Para sa ating story outlook, dating Pangulong Duterte posibleng humarap sa ICC status conference hearing sa Setyembre. Red flags dapat umalong tutukan sa deliberasyon ng 2027 National Budget. Chinese Embassy inakusahang binabaliktad ang kasaysayan sa presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Mga psychiatrist hiling na ipagpaliban ang active drill sa mga paaralan. Pagkumpuni sa mga nasirang kalsada sa Metro Manila dahil sa pag-ulan, nagpapatuloy. 46 na OFW mula Kuwait at 17 seafarers nakauwi na ng bansa. Naku po, presyo ng petrolyo muling tataas sa Martes.
1: Story Outlook.
0: Sa mga detalye, inaabangan na ang posibleng umanong pagharap ni dating Pangulong Duterte sa susunod na status conference hearing ng International Criminal Court sa Setyembre 10 o 16. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na kabilang sa mga tatalakayin sa naturang pagdinig ang submissions at kahandaan sa trial ng prosekusyon at depensa at kung may kakayahang humarap sa paglilitis ang dating Pangulo. Dagdag ni Conti, posibleng umabot sa daan-daan ang iaharap na testigo ng magkabilang panig sa mismong paglilitis pero posibleng magbago ang bilang depende sa ilalabas na schedule.
1: Story Outlook.
0: Iginit ang grupong People's Budget Coalition na dapat tutukan ang umano'y mga red flags sa deliberasyon ng 2027 National Budget. Sinabi sa DZMM ni co-convenor ng grupo na si AJ Montesa, kahit pa sinasabing mababa lamang ang alokasyon para sa mga programang nagbibigay ng ayuda, infrastructure programs at unprogram appropriations, posible pa rin magamit ito ng ilang mga opisyal para makapaglagay ng insertions. Aniya, mas malaki rin ang ilalaang alokasyon sa pagbabayad ng mga utang ng bansa sa halip na ilagay sa mga importanteng ahensya ng pamahalaan kagaya ng Department of Education, Department of Health, PhilHealth, Agriculture Department at iba pa. Bukas, nakatagdang ituloy ang deliberasyon sa Kamara para sa proposed 7.2 trillion pesos 2027 National Budget.
1: Story Outlook.
0: Inakusahan ng Armed Forces of the Philippines ang embahada ng China nang pagtatangkang baliktarin ang kasaysayan sa presensya ng barkong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa pahayag, bilanggit ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang ilegal na pananakop ng China sa Panganiban Reef o Mischief Reef na sakop ng Pilipinas noong 1995 at sinasabing tumatayo itong konkretong lugar ng China sa mapanlinlang na estratehiya sa West Philippine Sea. Kasabay nito, nanindigan ng AFP na makatarungan at nakapaloob sa arbitral award sa Pilipinas noong 2016 ang presensya ng barko sa Ayungin. Gate ni Trinidad, walang anumang plano para alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
1: Story Outlook.
0: Nanawagan ng asosasyon ng mga psychiatrist at child psychiatry specialists na ipagpaliban muna ang nakatakdang nationwide school safety drill para sa mga active attack incidents sa darating na Martes, Agosto 25. Kasunod ito ng mga kamakailang insidente ng karahasan sa mga paaralan sa Zamboanga City at Tacloban City. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang paghahanda sa emergency pero maaring magdulot ng pagkabalisa o trauma sa mga mag-aaral ang mga makatotohanang simulasyon ng pag-atake. Inirekomenda nila ang iba pang paraan ng paghahanda na hindi magdudulot ng takot sa mga bata.
1: Story Outlook.
0: Patuloy ang pagsasagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng pansamantalang road repair sa mga butas sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Marcos Jr. na ayusin agad ang mga nasirang daanan dahil sa magkakasunod ng malalakas na ulan. Kabilang dito ang bahagi ng E. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, Quezon Avenue Bridge at EDSA Santolan Flyover Northbound sa Quezon City. Kasama rin sa mga kinukumpuni ang MH Del Pilar Street sa Malabon, Taft Avenue at Plaza Cervantes sa Maynila, Makapagal Boulevard at Spine Road sa Pasay, C5 Calayan Avenue sa Taguig at MacArthur Highway sa Valenzuela.
1: Story Outlook.
0: Nakauwi na po sa bansa ang 46 na overseas Filipino workers mula Kuwait at 17 Pilipinong seafarer kagabi. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, lula ng MV Minoan Dignity ang mga marino na tinamaan ng hindi pa matukoy na projectile habang naglalayag sa Strait of Hormuz noong 18 ng Agosto kung saan isang Pilipino ang nasawi. Sinalubong ng OWA ang mga OFW at marino at tiniyak ang kanilang matatanggap na mga kaukulang tulong mula sa pamahalaan.
1: Story Outlook.
0: Abiso po mga motorista, aarangkada na sa Martes, Agosto 25, ang ikalawa pong sunod na taas presyo sa produktong petrolyo. Maglalaro sa 2-3 piso kada litro ang sirit sa diesel at 1-2 piso sa gasolina at kerosene. Bungsod pa rin po ito ng patuloy na iningan ng Amerika at Iran sa Middle East at paghina ng piso kontra dolyar.

0: Magandang gabi po mga kapamilya. Ako po si Michael Delizo. At yan ang Story Outlook.
1: Yan ang istoryang aabang-abangan. Ngayon, issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Panahon Patrol.
0: Amin po natin ang magiging lagay ng panahon mula sa ating PAGASA weather forecaster, Chanel Dominguez. Hello, Miss Chanel.
2: Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Patuloy pa rin naman ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa buong Luzon. Inaasahan natin paminsan-minsan malakas na bugso ng pag-ulan dito sa may Batanes, dulot na itong habagat. Asahan naman natin magiging maulap ang ating papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, rest ng Cagayan Valley, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, dulot pa rin ng southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang panahon, pero asahan din po natin yung init at kalinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga chance na mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ngayon, meron po tayong tatlong bagyo na minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang isa po dito ay si Typhoon Saudel na inaasahan natin posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas po ng umaga or bukas ng hapon. Ito po yung hihila ng habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa this week. So yun po, pinapaalalahanan natin mga kababayan natin na maghanda rin po sa mga pag-ulan na inaasahan natin. Yan po muna, latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
0: Opo, Miss Chanel, hello po.
2: Yes po.
0: Opo. Ma'am, itong Saudel, pagpasok po bukas o Martes, ito na ngayon yung tatawagin nating onyok. Tama ho, ma'am?
2: Obet po.
0: Ah, obet. Opo.
2: Opo.
0: Although wala siyang sinabi mo, ang hihilain nito yung habagat at ito yung magpapaulan sa atin. So itong magiging bagyong obet, wala ho ito magiging direktang epekto sa atin,
2: yes,
0: ma'am.
2: Yes po, tama po kayo. Dadaplis lang po ito dito po sa ating northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility.
0: Okay. Alright. So dadaplis lang, hindi ito, kumbaga magla-landfall sa atin. Ganun ho, ma'am.
2: Apo, hindi po.
0: Opo. Meron pa hong dalawa kayong binanggit na bagyo. Ito po yung nasa may Mindanao area naman.
2: Yes po.
0: At yung isa ay sa Western Visayas. Tama ho, ma'am?
2: Apo. Opo.
0: Ito naman,
2: ito po sa, hindi po sa Western Visayas. Ito po yung dating si Neneng.
0: Ay, opo. So ngayon po, ito po, wala pa po itong epekto ngayon, ma'am.
2: Next wala week po naman silang epekto.
0: At hindi rin natin sila inaasahang magla-landfall. Ganun ho.
2: Ay, hindi po. Yeah, tama po.
0: Although yun nga lang, pinapalakas ho nito yung habagat na siyang nagpapaulan po sa atin.
2: Yes po.
0: Opo. So next week ho, magiging maulan ng panahon, ma'am?
2: Yes po. Possibly po starting Tuesday ng gabi or Wednesday po. Pero yun po, tutok po tayo lagi sa pit na nilalabas po ng PAGASA.
0: Ay, Tuesday pa, hindi bukas, ma'am?
2: Ay, hindi pa naman po.
0: Alright. Miss Chanel, thank you.
2: Maraming salamat din po.
0: Opo. Yan po si Miss Chanel Dominguez, PAGASA weather forecaster. Ayun po, bukas pala, eh, nako may pasok pa dahil wala, magiging, hindi pa magiging malakas ang epekto ng habagat. Dahil po, ang sabi po ng PAGASA, Martes pa inaasahan yung mga pag-ulan. Alam nyo po, itong buong Agosto, nako, ito'y halos mamarkahan na po natin ang buong Agosto dahil naging maulan po ang buwan na ito. At yung mga suspension po ng klase naging sunod-sunod, ano, halos wala nang naging pasok ngayong August, although yung iba nagpapatupad ng mga online classes, nagpapatupad, nagbibigay ng mga activities sa mga bata habang masama po ang panahon at hindi sila makapasok sa paaralan. Babantayan po natin yan. At bukod po dun sa inaabangan nating bagyo sa Martes, ay isa na naman pong bagyo sa produktong petrolyo. Sa presyo po ng produktong petrolyo, yung aasahan natin sa Martes, naku, malaki-laki na naman po yung itataas dahil po ito na po yung ikalawang sunod na pagtaas, no? Kanina, dun po sa item na binasa ko, maglalaro po sa 2 pesos hanggang 3 pesos kada litro ang taas presyo po sa diesel, habang piso naman po hanggang 2 piso ang posibleng price increase sa gasolina at kerosene. Nagpapatuloy po ang epekto sa atin nitong mga pag-ulan, itong habagat po nitong nakaraang linggo po, no. Diyan po sa may Bulacan, may napaulat po na dalawang senior citizen na nakuryente. Alamin nga ho natin kung ito ba ay epekto nung nagpapatuloy na pagbaha diyan sa may Hagonoy, o kung ano yung dahilan kung bakit sila nakuryente. Patay po itong dalawang senior citizen ito. Kasama po natin sa linya ng telepono si Mr. Enrico Cruz. Siya po ang chairman ng Barangay San Juan sa Hagonoy, Bulacan. Sir Enrico, good evening po. Welcome to the program.
3: Magandang gabi po.
0: Opo. Sir, ito po, ano pong dahilan kung bakit po nakuryente itong dalawang senior citizen?
3: Ito po, naging findings po kung bakit nakuryente yung magkapatid. Bali po, ang nangyari, may load tight na lab wire na nakadikit sa metal beam ng kesame.
0: Okay.
3: Sa first floor. Yung beam po, naka-welding sa rilis ng hagdan. Kaya daloy yung kuryente hanggang sa rilis ng hagdan.
0: Oo.
3: Nung mapahabok po yung dalawa sa metal beam, saka sa rilis, doon na po sila nakuryente.
0: So hindi naman po ito direktang epekto nung pag-ulan o pagbaha po dyan sa may Hagonoy, tama ho?
3: Hindi po epekto yun nung taas ng tubig.
0: Oo.
3: Dahil human error.
0: So magkasama ho sila, I assume, nung nangyari po yung itong insidente.
3: Kaya parehan sila ng kuryente.
0: Magkatabi sila, okay.
3: Magkatabi
0: sila nung mangyari po ito, magkahawak, ganun ho, sir?
3: Hindi po, kasi pareho sila nahawak doon sa gabay nung asdan.
0: Oo, paulit nga sir, paano nangyari yung, anong nangyaring lapses? Kung bakit nagkaroon nitong pagdaloy ho ng kuryente?
3: Yung meron hong load tight live wire na nakadikit po sa metal beam ng kesame sa first floor.
0: Oo.
3: Yung beam na naka-weld sa rilis ng hagdanan. Kaya dumaloy yung kuryente hanggang doon sa rilis ng hagdan. Nung napahawak po yung dalawang yung magkapatid sa metal beam, saka doon sa rilis, doon na po nakuryente.
0: Oo. Bakit po nagkaganon, sir? Bakit po nagkaroon ng live wire doon sa beam ng hagdan?
3: Yun nga, baka human error, baka meron kaya merong sinasabi dito na yung load side na live wire, baka ho pinutol na dikit doon sa metal beam ng kesame.
0: Opo. Bukod po doon sa...
3: Dumaloy doon sa beam na naka-weld sa rilis ng hagdan. Nagkadikit-dikit na po yun.
0: Bukod po doon sa dalawa, may kasama po ba silang iba doon sa bahay?
3: Buti po, yung isang kapatid, inutusan na bumili ng mineral water.
0: Kaya hindi, nadamay siya.
3: Hindi, damay siya. Kaya lang na inutusan bumili. Nung mamalapit na doon sa doon sa bahay, niya, parang nag-ground siya.
0: Opo. So,
3: kaya naisip niya, baka merong kaya nagtawag kasi yun ng tanod sa yung kakayos hindi ko kuryente.
0: Oo. Itong nakikita kong video dito, sir, piniplay sa amin, baha pa pala dyan, sa area na yun. Kaya nung una akala ko baka dahil to sa pagbaha dyan, hindi naman pala.
3: Nangyari sa outlet
0: hindi po.
3: Dahil mataas yung wire.
0: Oo. Itong magkapatid po ito, ano po ito, lalaki, babae?
3: Yung panganay po, yung babae, 74 years old.
0: Yung pangalawa?
3: Then yung lalaki, 63.
0: 63, tama ho ba?
3: 63.
0: Isang 74,
3: senior.
0: Isang 63, parehong senior citizen po. At yung kanilang kasama sa bahay, nagkataon naman na wala po doon, inutusang bumili, kaya hindi ho siya nadamay. Ano po particular yung naging pinsala po ng dalawa? Ano yung itinamo nilang injury na kanilang ikinamatay?
3: Siyempre, pag lumubog na sa tubig yung lalaki.
0: Okay.
3: Tapos yung babae, yung sa braso niya, pumutok na yung ugat, gano'n.
0: Oo.
3: Natito sa ulo.
0: Opo. Namatay ho ba sila on the spot o naedala pa ho sa naitakbo pa ho sa ospital?
3: Hindi na. On the spot na po namatay.
0: Oo, ayun. Opo. Baka may nais pa po kayong idagdag na impormasyon, Chairman, na hindi ko naitanong?
3: Kaya po ang inano po namin bago umano pa yung tubig, nag-abiso na po kami sa aming mga kabarangay na kung merong mababang outlet o eh, yan ang nakagad yung...
0: I-check, ano?
3: Ito na ka, ano?
0: Mm.
3: Para po hindi na makuryente.
0: Opo.
3: So far naman po, yun lang sa kontador ang naging gano dito. Pero itinaas na po nung isang araw, yung kontador na malapit na lumubog sa tubig ba.
0: Mm-hmm. Alright. Chairman, salamat po sa oras nyo.
3: Okay, sige po. Yan, let's go.
0: Yan po si Enrico Cruz, ang chairman po sa Barangay San Juan sa Hagonoy, Bulacan. Naku mga kapamilya, dalawang senior citizen po ang namatay matapos makuryente po sa isang live wire na humawak po sila doon sa beam ng hagdan. Ingat-ingat po, i-check din po natin yung ating mga wiring, yung ating mga kuryente ho. Ano? Kami po ay nakikiramay sa pamilya po ng dalawang senior citizen na nasawi sa pagkakuryente dyan sa may Bulacan. Magbabalik po ang... Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang.
8: Kaya ko pa.
6: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook. Story Outlook.
0: Nagbabalik po ang Story Outlook. Ako po si Michael Delizo. Ngayon po ay 6:51 p.m. Ako mga kapamilya, patuloy pong minomonitor ng Department of Health ang mga kaso ng leptospirosis. Sa huling tala po ng DOH, meron na po itong nai-record na 3,440 na kaso ng leptospirosis mula January 4 hanggang August 8 ngayong taon. Bagamat 35% po na mas mababa ito kumpara noong kaparehong panahon noong 2025 na 5,318. Ngayon man, tumaas po yung mga kaso mula July 12 hanggang July 25 kung saan na itala po yung 348 na kaso. 27% po na mas mataas ito kumpara sa 275 na kaso na naitala noon namang June 28 hanggang July 1. Sa 3,440 po na kaso, 220 po ang namatay dahil sa leptospirosis.
1: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas Story Outlook. Story Outlook.
0: Meron po tayong 2,500 na live viewers sa ating YouTube. Habang iniintay po natin yung ating mga guest, bati-bati muna kay Louis Basco na nagdi-dinner na. Nag-ahaponan na po mula sa Valenzuela City. Si PW Wisdom, ang kanyang username ay mabati rin. At si Beth Kamaing. Si Beth Kamaing po ay nakikinig mula sa Marikina City. Agnes Reca, thank you so much for watching si God Dilemma. Siya po ay nanonood sa ating YouTube. Jericho Ferrer, hello, thank you so much sa pagtutok. Happy birthday po kay Coach V, Vanessa Antonio, at kay Kuyang Gas Abel Gas. At happy graduation din po kay Patrick Supan. Ay nabanggit ko po kanina yung patuloy po na monitoring ng Department of Health sa mga kaso ng leptospirosis. Ngayong buwan po napakarami po mga binahang lugar at titignan po natin yung magiging epekto nitong mga pagbahang ito. Magkakaroon ba ng pagtaas na naman ng kaso ng mga tinatamaan ng leptospirosis? Para po maintindihan natin ang sakit na ito, makasama natin sa ating linya ng telepono si Dr. Ron Jean Solantes. Siya po ay Infectious Disease Specialist at Chairman po ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine sa San Lazaro Hospital, dyan po sa Maynila. Dr. Solante, thank you po for joining us.
11: Hi Michael, good evening.
0: Opo. Ano po ba itong, bigyan po natin ng pangunawa yung ating mga listeners tungkol po dito sa leptospirosis kasi baka naisasang walang bahala ho nila itong sakit na ito at lumulusong ho sila sa baha, doctor, no? Itong leptospirosis, baka sabihin nila ay wala naman akong naramdamang sakit. Kailan ho ba usually nagsisimula ang epekto nitong leptospirosis?
11: Usually, no, pag una-una, ang leptospirosis ay nakukuha sa mikrobyo na nanggaling sa dihi ng isa, no?
0: Mm-hmm.
11: So, ibig sabihin, daga ang pinaka-most common. Pwede rin manggagaling yan sa aso, pwede rin manggagaling yan
0: Hindi lang daga.
11: Oo, pusa. Pero daga talaga ang majority of the carrier of the bacteria.
0: Mm-hmm.
11: Na ang nangyari niyan, pag merong mga pag-uulan ng ganitong klaseng pagbaha, no, dumulusong ka, pumapasok siya doon sa paa natin,
0: mm-hmm.
11: doon sa area kung merong mga sugat, or pwede rin pupunta dito sa mata o sa bibig pag lumalangoy, no?
0: Mm-hmm.
11: And then, ang pinaka-earliest niya na mga symptoms can be as early as 5 to 7 days,
0: okay.
11: And can be as long as 3 weeks. Ibig sabihin, okay. Pag lumusong ka ngayon, meron ka nang mag-umpisa na yung symptoms mo 5 to 7 days after. And it can be as long as 7 weeks na or 3 weeks na halimbawa, lumusong ka ngayon, 3 weeks after magka-sintomas ka pa, no? So depende yan, Michael, kung gaano ka tagal ang lusong mo, gaano ka frequent ang paglusong mo, yun yung mga factors kung bakit mas mabilis pumasok at pagiging severe ang leptospirosis.
0: Opo. Wala pong uri ng sugat ito ng opening, doctor, no? Kahit maliit yung sugat mo sa paa, kunyari ikaw ay nagpa-pedicure at nagkaroon ka ng maliit na sugat, hindi mo alam, at ikaw ay lumusong sa baha, walang ganun, no? Kahit gaano kaliit yung opening, pwedeng pumasok ang mikrobyo.
11: Yes. In fact, mga bagong mga pasyente namin, or in fact, even last year, no? For the past 2 to 3 years, tinitingnan namin yung trend. Mm-hmm. May mga sugat ba? 30 to 40% wala silang nakikitang sugat sa ano nila, paano? So ibig sabihin, mataas ang chance na pwedeng meron silang sugat dyan, hindi lang nila na nakikita or napakaliit.
0: O sobrang liit.
11: Parang ganun.
0: Nabanggit nyo po, 5 to 7 days yung earliest na sintomas, tapos pwede siyang mga 3 weeks, wala ka pang nararamdaman, dun mo palang mararamdaman yung sintomas. So, minsan, baka relax tayo na okay, lumusong ako sa baha, wala naman akong naramdamang sakit, pero yun pala, pagdating ng ikatlong linggo, andyan na yung mga sintomas. Pag ganun ba, Doc, maaagapan pa ba natin?
11: Yes, ang palagi nating pinasabi dito na Huwag niyo hintayin na naninilaw yung mata ninyo.
0: Okay.
11: Kumukonti yung ihi niyo, mm-hmm. no? At saka yung pangatlo, nahirapan kayong huminga. Kasi okay. Pag nandun ka na sa ganung punto, ibig sabihin natamaan na yung bato, no? Natamaan na yung meron ka ng pulmonary involvement, no, or even heart. Kasi ang leptospirosis can affect all organs, no, atay, baga, and bato. Yun okay. Yung mga major organs na pwede niyang tatamaan.
0: Okay. Naninilaw ang mata, kakaunti ang iniihi, mahirap huminga. Ano pa po yung maaring sintomas, doctor?
11: Yun. So, ang mga pasyente, meron din mga, kung severe ka na, no, minsan patulog-tulog na yung pasyente, masakit ang ulo, masakit ang katawan, and then lagnat, nandun talaga yung lagnat. Hindi nawawala yung lagnat. Sa mga pasyente.
0: Okay. Halimbawa, sir, nabanggit nyo kung severe na yung mga epekto. Kasi may mga itatalaho tayong namamatay. 220 po yung mga namatay. Sa 3,000, more than 3,000 na mga kaso po ng leptospirosis. So, gaano po kalaking chance na makasurvive naman po yung mga tinatamaan po ng leptospirosis?
11: Okay. Hanggang walang involvement na ganun kagrabe ang bato, no, yung kidney failure or yung pag-involve ng lung, mataas naman ang survival nito, no.
0: Okay. But
11: pag meron ng ganitong klaseng involvement, usually ang case fatality rate natin dito, pumapalo yan sa 15% to 20%, no. So ibig sabihin, pagpasok ng pasyente, pag hindi maagapan, kailangan i-dialysis yan para malinis yung katawan niya doon sa toxin na hindi niya nailapat dahil pumalya na yung kidney. Or yung baga naman, pwedeng nagdudugo yan, ang tawag naman yan, pulmonary hemorrhage, dahil nga epekto doon sa mikrobyo na apektado ang lung.
0: Oo, pero wag na nating hintayin pa dahil nga ho, kahit may namamatay ho itong, dito sa sakit na ito. So, meron pong 220 na fatalities sa mga kaso po ng leptospirosis ngayong taon. So, Dr. Ronjin, ano po yung maari nating maipayo po sa mga kapamilya natin, mga kababayan natin na hindi nga naiwasang lumusong po sa baha?
11: Well, talagang pinaka-importante dyan, as much as possible, huwag kang lulusog sa baha, no? Okay.
0: That's right.
11: Pangalawa, kung halimbawa, hindi mo ma-prevent na lulusong ka talaga, no? Meron din tayong prophylaxis, yung tinatawag natin na doxycycline prophylaxis. But kailangan natin ng guidance pa rin sa doktor bago mo inumin ito, no? Now, yung pangatlo niyan, halimbawa, hindi ka nakainom, tapos dumating ang punto na meron kang sintomas. Between 1 to 2 days ng sintomas mo, huwag niyo munang palampasin ng 3 days, no? Kasi mas maganda na maaga kang nakikita, baka mild pa yan, pwede pang maagapan yan. Huwag na nating hintayin na magiging severe na, na pagpunta mo sa hospital, severe ka na pala at marami na kailangan nating gagawin.
0: Yes.
11: At minsan, it's too late na talagang hindi na natin masalba yung buhay ng pasyente.
0: Opo, nabanggit nyo yung doxycycline. Ito ho ba ay over-the-counter? San ho ba ito nakukuha?
11: Ay, hindi namin inaalaw yan kasi antibiotic din yan. No? So,
0: okay.
11: Importante yan. Merong guidance sa doktor, prescription sa doktor, sa health center, merong mga available niyan, so kailangan pa rin ng guidance ng doktor kasi ang doktor ang magdetermina kung ano ang dosage ng ibibigay. Depende yon sa intensity or severity ng exposure.
0: So, pwede kang pumunta sa mga public health clinic, sa barangay, para humakuha nitong doxycycline, magpa-check up sa doktor para po ma-recommendahan.
11: Yes, Michael, no? Pero may time frame tayo dyan, no? So, that should be within 24 hours, no? So, ibig sabihin, within 24 hours, may inumay itong gamot to 72 hours, may visa yan. Pero pag lampas ka na ng 3 days niyan, so wala nang visa yan. Hindi na natin kailangan bibigyan yan.
0: Opo.
11: I-monitor na lang natin kung magkasintomas.
0: Alright. So, ito ho, sa pagkakasabi niyong yan, ibig sabihin po, pagkatapos lumusong sa baha, iinom ng doxycycline, hindi po before lumusong sa baha?
11: Hindi po before lumusong sa baha, no? Kasi ang mangyari niyan, ano yan, pre-exposure yan. Ang tawag nito is post-exposure. So, bigyan lang kita ng example, no? Isang lusong niya, umuwi siya, nakalusong siya sa baha, wala siyang sugat. So, ang mangyari niyan, dalawang tableta lang ng doxycycline, no? Pero pag nakita niya na meron siyang sugat o nainom niya yung tubig o natalpikan yung mata, then 3 days ang pag-inom niya ng gamot na yan.
0: Ayun, may nabanggit kayo, pag natalsikan ng mata ng tubig, pwede rin pala.
11: Yes, pwede. Kasi marami din tayong mga ganyan na minsan hindi natin alam na hanggang dibdib na yung tubig. No?
0: Oo.
11: Pero meron pa rin tumatawid, no? Kadalasan yan.
0: Sa kahit anong opening, yan, hindi lang sugat.
11: Hindi lang sugat. Meron din pumapasok yan sa bibig or sa mata.
0: Alright, okay. So, nabanggit nyo po, itong doxycycline, post-exposure siya, dapat mainom mo siya within 24 to 72 hours. Kung hindi, imo-monitor na lang yung sitwasyon. Pero may mga tamang paraan ng pag-inom ng doxycycline, Doc. Paano po ba?
11: So, like example, yung isang lusong mo lang, no? Tapos wala kang nakitang sugat, no? So, yung kapsula na yan, yung 100 milligram capsule, dalawang kapsula inumin mo, isang inuman lang yan, no?
0: Okay.
11: Oo. Pag meron kang sugat at sa tingin mo nakalusong ka na, o yun yung dalawang kapsula, tatlong araw yon. Doon yung mga, meron tayong mga tinatawag ng mga rescue worker, no? Na araw-araw pumupunta yan doon sa mga area na sinasalba nila, no? Tumutulong sa evacuation, no? Iba din naman ang ano nila, ang regimen nila kasi nga ito sila ay continuous ang exposure, no? So, dalawang kapsula once a week yan hanggang hindi na sila ma-expose.
0: So, importante pala talaga na magpakonsulta ka sa doktor kapag iinom ka ng doxycycline para po mapayuhan ka kung paano mo siya iinumin. Hindi lang siya basta-basta iniinom.
11: Oo, at saka lang, at saka Michael, importante kasi unang-una may mga bawal, no? May mga population na hindi natin binibigyan ng doxycycline kagaya ng mga bata, no, 8 years old and below or yung mga pregnant, no, mga buntis, hindi yan katali dito sa doxycycline kasi may side effect.
0: Okay, may sinasabi ho sila kailangan po ay may laman ho ba dapat ang tiyan, anong oras ba dapat siya inumin, dapat ba nakatayo ka pag ininom mo siya, or pwede bang nakahihiga ka muna, kasi yung iba, hindi maganda yung epekto sa kanila ng gamot na to, nasusuka sila, o sumasakit yung tiyan, Doc.
11: Yes, kasama yan sa side effect talaga ng doxycycline, whether meron kang pagkain or wala, talagang merong ganong side effect, no? Kaya pinakaano dyan ay sa magpatingin pa rin sa doktor para at least mabigyan ng advice, no? Kung anong merong mga side effect at para ma-monitor din.
0: So, ang mahirap dito, Doc, kasi may ilang community dito sa ating bansa na hindi naman agad nakaka-access sa mga clinic, sa mga public health center. Ano po? Ano yung pwede nating maipayo sa kanila?
11: Well, talagang wala tayong ano niyan kasi kailangan talagang pupuntahan nila yung mga health center nila, no? As much as possible. Hindi tayo pwedeng magtago ng doxycycline, hindi pwedeng magtabi tayo na mag-self-medicate niyan para lang pangontra doon, no? Kailangan talaga ng advice ng doktor.
0: Oo. Saka libre to, sir, sa mga public health center,
11: yes,
0: ano?
11: Libre yan sa government institutions, no? Sa mga hospital.
0: Sige, sir, panghuli na lang siguro, ano po yung maari nyo maipayo sa ating mga kababayan? Ho, dahil, nako, sa susunod na linggo, may inaasahan na naman pong pag-ulan dahil sa mga bagyong binabantayan po natin.
11: Yes, so unang-una, ang leptospirosis is preventable. Now, hindi naman kailangan magka-leptospirosis ka basta maglumusong ka sa ba, magsuot ka ng bota, magsuot ng anything na to protect your legs, especially doon sa may mga merong sugat, no? Pangalawa, pag merong sintomas, pupunta ka agad sa mga publikong hospital or sa mga private hospital, pakonsulta sa doktor. At pangatlo, kung merong chance na makakuha ka ng doxycycline, prescription ng doktor, mas maigi yan para at least meron ka rin protection.
0: Alright. Doc, salamat po sa oras nyo.
11: Thank you, Michael. Goodbye.
0: Alright. Yan po si Dr. Ronjin Solante, Infectious Disease Specialist. Chairman po siya ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine sa San Lazaro Hospital at past president ng Philippine College of Physicians. Ako, napakahaba naman pala ng resume ni Dr. Ronjin. Ano? Maraming salamat, Dr. Ronjin.
1: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook.
0: May iba nga po tayo nang usapin dahil po dyan sa Senado po, eh di ba noong pagsisimula, eh noong una, panghapon ho, yung impeachment trial para po dun sa kay Vice President Sara Duterte. Hanggang noong magsimula po yung sesyon ng Kongreso ay nilagay po yan sa pang-umaga, alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. So para po mabigyan naman ng oras yung mga legislative works ng mga senador. Ngayon po ay balak po ng Senado na ilagay naman ang ilagay naman, ibalik yung po yung impeachment trial sa panghapon po, magiging 3 PM hanggang 7 PM po siya. Bali ang legislative works ay gagawin po sa umaga, alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. Alamin po natin ang reaksyon ng prosecution. Kasama natin sa ating Zoom si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Siya po ang legal spokesperson ng House Prosecution Team at Counsel for the Prosecutors. Attorney Tolosa, good evening po. Welcome to the program.
12: Magandang gabi, Michael. Magandang gabi din sa lahat ng mga tigasubaybay ngayong araw.
0: Opo. Sir, thank you po for joining us. Ano pong yung reaction po ng prosecution team tungkol po dito sa balak po ng Senado na ilagay po sa hapon ang pagdinig po?
12: Well, handa naman po tayong sumunod, no, kung yan ang magiging desisyon ng impeachment court sa bagay na yan, no. Mm-hmm. Sa tingin naman din natin, kung ito ay mas makakapagpabilis pa, no, sa takbo ng ating pagdinig, dahil kung mabibigyan tayo ng mas madami oras, no, para tapusin, mm-hmm, yung testimonya ng mga testigo natin, then wala po tayong dahilan kung para hindi tayo sumunod, no, at mag-agree dyan. And sa tingin din namin, maganda din po siguro kung ibabalik ulit sa hapon, no, yung pagdinig natin, mas makakatulong to sa mga kababayan natin na mas masubaybayan, no, at mapanood yung mga paglilitis, no, dahil alam natin, no, ginawa ng umaga, madami ho nasa trabaho, mm-hmm, so mas mahirapan ho silang subaybayan. But kung gagawin ho siguro hapon, mas makabuti din ho yan.
0: Oho, tama ho. Nabagit yan, pag sa umaga, hindi masyado nakapanood dahil nasa trabaho. Eh kung ako nga na, paano mamonitor ko na lang yan, yung impeachment trial sa radyo, sa sasakyan, eh, dahil po sa trabaho. So kapag hapon po, mas marami po yung mga katutok kasi posible pong umabot ito ng hanggang alas 7. At bukas din daw ho ang Senado na kahit abutin ito ng alas 10 at alas 11 ng gabi pag may mga crucial na kaganapan po dun sa pagdinig. Para ho sa inyo, ano yung posibleng epekto po ng panghapon? Mas nabagit nyo, mas mapapabilis po ang pagdinig, sir.
12: Tama ho yun, no? Kasi kung ganun ho yung gagawin natin, nasabi nga nila, hindi nila lilimitahan ng, for example, hanggang alas 7 lamang, pwede, mm-hmm, pa rin tumuloy, then mas mapapabilis, no? Dahil posibleng imbes na aabutin ng halimbawa dalawang araw, no, mm-hmm, testimonya ng isang testigo namin, pwedeng matapos na sa isang araw kung, mm-hmm, papayagan tayong tuloy-tuloy. Let's say, as you mentioned, hanggang alas 9 or alas 10 ng gabi. Mm-hmm. So, mas magiging maganda din yung daloy, no, ng examination dahil hindi napuputol, no, mm-hmm, sa kalagitnaan ng testimony. So, pwedeng mas dire-diretso siya. And aside from that nga, o yung nasabi natin kanina, na kung ito ho yung magbibigay daan para mas makapanood ho yung mga kababayan din natin, then that's a welcome development.
0: Oo. Eh ano naman po ang magiging reaksyon nyo dun sa usapin tungkol dun sa burnout naman dahil napakahaba ho?
12: Well, I'm sure it's going to be on a case-to-case basis, no? I'm sure kung depende ho yan dun sa magiging takbo ng pagdinig sa araw na yun. Kung sa tingin nila talagang importante talagang matapos na yung isang testigo, sa tingin ko, yan lang naman yung pagkakataon na extend nila even beyond, mm-hmm, 7 o'clock. No? Right. So, I don't think everyday gagawin naman ho yan hanggang alas 10.
0: Yes. Oo. Dahil nga ho mapapabilis, kapag ganito ho ba, marireach natin yung target natin na matapos yung pagdinig hanggang sa Disyembre ho ngayong taon o early next year?
12: Hopefully, no, but pinipilit talaga namin na hindi na talaga tumawid ng sa susunod na taon, no, yung pagdinig natin. So again, as you could see, no, consistent dun sa ginawa namin dun sa pagpresenta ng ebidensya sa grave threats, no, after namin magpresenta ng 3 witnesses, mm-hmm, nung nakita namin na sapat na yung mga ebidensya na ilatag nila, no, mm-hmm, kami ay tumigil na doon at hindi na namin presenta pa yung natitirang 5 to 6 witnesses pa. Mm-hmm. So, pareho din yung intention namin dito. So, sa pinag-confidential funds. So, yes, talagang ipipresent lang namin yung ebidensya na tingin namin talagang kailangan, mm, no, para makapagbigay ng linaw, no, sa lahat ng katanungan na mayroon dito na patungkol sa usapin ng confidential funds. Mm-hmm. So, analysis namin, no, assessment namin, yung lahat ng mga evidentiary targets namin, na meet na ng mga witnesses namin, well, hindi na kami magpipresent pa ng ibang evidensya o testigo kung magiging magiging cumulative lamang, no, uh-huh, para mas mapabilis ito.
0: Oh, isa na lang, tukol dun sa usapin ng schedule, attorney, andun din yung proposal na imbes na tatlo, Monday to Wednesday, ay dagdagan ng isa pang araw ang pagdinig. Your take on that?
12: Handa din kaming tumalima dyan kung yun ang magiging desisyon, no, ng impeachment court. So sa ngayon, ang understanding namin, no, mukhang this week ipapaalam kung ano man yung adjustments, yes, na gagawin, no, para may enough time to prepare for the adjustments in both parties. And mukhang sa next Monday pa, no, magiging effective kung ano man yun.
0: A week so, after this week.
12: Yes, so kung datagdagan yung oras, gagawing hapon ulit, or pati man magdagdag ng araw ng pagdinig, then lahat yan, we will welcome it and we'll be ready to comply with it.
0: Ayun. Oo. Attorney, sa susunod na linggo, ano yung inaasahan natin sa pag-

0: ang iuupo natin dyan sa Ginoong Faharda. So, inaasahan din natin na makakapagbigay din siya ng linaw tulad kay ginawa ni Ginang Acosta so far, no? Ukol sa as SDO, saan ba napunta yung pera, no? Yung confidential funds na binigay naman sa Department of Education. Pagkatapos niyan, ang isa pang nakapangalan na testigo natin na maaaring umupo sa Wednesday ay si ASEC Ortonio. Okay. So, then after nun, tsaka natin malalaman, no, by sino naman ang iuupo namin for next week, yung next batch of witnesses.
1: So, mabilis lang this week ang mga pag-upo ng mga witnesses. Halimbawa po, yung sa Monday ay matatapos, we expect it na matapos ng Monday, then makakadalawa pa tayo within this week.
0: Yeah, so hopefully, no, yun yung target natin na makatatlo po tayong witnesses this week.
1: Alright, oo. Attorney Tolosa, baka po may mga panghuling mensahe kayo to wrap up this interview?
0: Tulad ho ng lagi naming pinapakiusap sa ating mga kababayan, no, sana wag ho tayong magsawa na subaybayan itong napaka-importanting paglilitis na to, no, para hindi ho tayo umasa dun sa mga nakakaligaw, nakakalinlang na disinformation campaign na laganap sa social media, no, dahil napaka-importante ho nitong pagdinig na to. So, para ho pakinggan ho natin at suriin natin ang mabuti yung mga ebidensya na may lalapag dito para pagkatapos ho ng paglilitis na ito, no, bumuo tayo ng opinion at paghahatol natin base sa mga ebidensya makikita natin.
1: Alright. Thank you, Atty. Tolosa. Salamat po sa oras nyo.
0: Maraming salamat din at magandang gabi sa inyo.
1: Ayan po si Atty. Benjamin Tolosa Jr., legal spokesperson ng House Prosecution Team, out counsel for the prosecutors.
2: Story Outlook!
1: Ayan po, sa susunod na linggo po, inaasahan natin na magbobotohan po ang mga senator judges kung ililipat nga ba sa pang hapon ang pagdinig at kung ililipat man, magiging epektibo po ito sa susunod na linggo after this coming week po. Magbabalik po ang Story Outlook. Ang oras po natin, 7:16.
2: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
3: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Smells good.
8: Tikman natin.
9: Sarap! Yummy!
10: Everest Refrigerators.
11: Love?
12: Ano Everbest food mo in the world?
13: Of course! Yung ginawa natin together.
10: Oh. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

0: Ang oras po natin, 7:18. Nagbabalik po ang Story Outlook. Ako po si Michael Delizo. Batiin natin si username niya, PW_wisdom. Hanga talaga ako kay Doc Solante. Sobrang modest at magaling magserbisyo. Dapat ikaw ang DOH secretary. Thank you. Si Olivia Ines ay nanonood din sa atin. Si Miguel Matthew Mueca, magandang linggo, sabi niya. At si Agnes Reca, nabati na natin. Salamat po. Si Louis Basco, andyan pa rin. Nakatutok pa rin sa atin. Meron tayong 2,700 live viewers ating YouTube. Abiso po sa mga motorista, bukod po dun sa, pagtaas po ng produktong, pagtaas po sa presyo ng produktong petrolyo, inaasahan natin po sa Martes, ay may mga ongoing repairs din po sa mga ilang kasada na nasira dahil po sa magkakasunod na malalakas na pag-ulan po dahil po dun sa nung mga nakaraan, may bagyong Luis, may bagyong Maymay at nagpaulan din po ang habagat. Ingat-ingat po dahil may mga repairs po na ginagawa, so asahan din po ang pagsisikip sa daloy ng trapiko. Katulad po dyan sa may bahagi ng E. Rodriguez Jr. Avenue, sa Luzon Avenue Flyover. Dyan din po sa Mindanao Avenue at Quezon Avenue Bridge. At dito po sa may EDSA Santolan Flyover Northbound sa Quezon City. Kasama rin po sa patuloy na kinukumpuni ang MH Del Pilar Street sa Malabon. Doon din po sa may Taft Avenue at Plaza Cervantes. Diyan naman sa may Maynila. At sa Makapagal Boulevard at Spine Road sa Pasay. Sa Taguig po, may mga repairs din po sa C5 Calayaan Avenue. Habang sa Valenzuela, kinukumpuni po ang bahagi ng MacArthur Highway.
1: Story Outlook. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
0: Naku, ito po yung sa darating po na linggo, ito yung ikalawang beses na may price increase tayo sa presyo ng mga produkto ng petrolyo. 2 pesos hanggang 3 pesos po sa kada litro ng diesel po yung taas presyo, habang piso naman po hanggang 2 piso sa gasolina at kerosene. Eh kung kaya magpakarga, di pakarga na tayo kaysa abutan natin yung price increase. Usually po, araw po ng Martes, ito ipinatutupad. Ay, nabanggit din pa ng Pag-asa no sa Martes. Papasok po sa PAR, Philippine Area of Responsibility, yung susunod na bagyo. Bagyong... Ano nga? Onyok? Obet. Kanina ko pa sinasabi si Onyok, ano? Bagyong Obet. Naku, papasok sa ating PAR. Pwede ba isara muna yung ating PAR? Hindi pa tayo nagpapahinga. Nitong weekend lang tayo nakapagpahinga sa pag-ulan. Eh, kayo'y sana po nakapag-sampay, nakapaglaba po ngayong umaraw po ng weekend. Ay, ito na, may mga ilang lugar po na nagdeklara na ng walang pasok dahil po sa masamang panahon as of 7:20 ng umaga. Sa rehiyon po ng Cordillera Administrative, lahat po ng level, pampubliko at pribadong eskwelahan ay lilipat po sa alternative mode, kabilang po ang ilang government work dyan po sa lalawigan ng Abra. 7:20 PM po ito, inilabas. Dyan po sa may Atok Benguet, ang preschool hanggang senior high school sa public and private ay lilipat din po sa alternative mode. O ito yung tinatawag nilang online classes o yung modular. Yung gagawa na lang sila ng activity sa bahay imbes na papasok sa eskwela. Diyan naman po sa Central Luzon Region 3. Wala pong pasok all levels, public and private, at magsishift po. Mag-alternative mode po muna sila. Diyan po sa Kalumpit, Bulacan na patuloy pong binabaha. Ganoon din po sa may San Simon, Pampanga. Effective po mula August 24 hanggang 28. Anako, buong linggo pala ito. Bukod po sa may Concepcion Integrated School na magbabalik naman po sa face-to-face classes August 24 onwards. Nako, may pasok ang Concepcion Integrated School. Sila lang ang natatangi sa San Simon na mag-face-to-face po simula bukas. Mga kapamilya, anong reaction nyo dito? Doon sa mga blanket suspension po, no? Halimbawa po, sa isang lalawigan, eh magsuspende sila. Lahat walang pasok. Lahat ng level walang pasok sa buong lalawigan. Pero may ilang, dahil po sa laki ng lalawigan, may ilang area naman doon na maayos naman po ang lagay ng panahon, ay hindi naman po sila binabaha. At pwede naman siguro mag face to face, no? Inaaral na po ng Department of Education at ilang LGU yung iba pong yung mga guidelines po tungkol po sa pagsususpende ng pasok kapag masama po ang panahon, dahil kawawa naman po yung ating mga estudyante. Halos buong Agosto na suspendido ang kanilang face-to-face classes at napupunta sila sa online o alternative mode. Tignan po natin ang lagay ng kakalsadahan sa Metro Manila. Kasama natin sa ating linya ng telepono si Tess Ignacio mula sa MMDA Metro Bay. Ma'am Tess, good evening po. Kumusta sa labas?
1: Traffic Reports! Traffic Reports!
0: Hi, Ma'am Tess. Good evening.
2: Yes, good evening po. Sa ating mga motoristang kasalukuyang bumabaybay dito sa kahabaan ng EDSA, sa may southbound lane, may bahagyang kabagalan po dito sa may approach po ng Muñoz patungo dyan sa may Bansalangin. Pero after ng Bansalangin, may kaluwagan na po tayo mararanasan hanggang makarating po dyan sa may Kamuning. May bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may approach ng Montitipidad patungo dyan sa may Aurora. After ng Aurora, may kaluwagan na po tayo mararanasan hanggang makarating po dyan sa may Tuason. Subalit may bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may Santolan patungo dyan sa may Annapolis. Tuloy-tuloy naman na po ang kaluwagan after po ng Annapolis. Subalit may kabagalan pagdating dito sa may approach ng Guadalupe hanggang makarating dyan sa may Rockwell. After ng Rockwell, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Ayala. At muling babagal yan pagsapit dyan sa may approach ng Magallanes. After naman po ng Magallanes, may kaluwagan na pumuli at muling babagal pagdating sa may Cabrera patungo dyan sa may Taft Avenue. Yung kabilang panig sa may northbound lane, may kabagalang bahagya dito sa may approach ng Taft Avenue. Pero after nyan, tuloy-tuloy na ang kaluwagan patungo dyan sa may Magallanes at may bahagyang kabagalan pagdating sa may Ayala patungo dyan sa may Buendia. Bahagyan luluwag yan at muling babagal pagsapit dito sa may approach ng Kalayaan patungo na po dyan sa may Pioneer. Muling luluwag yan ang bahagya at muling babagal pagsapit dito sa may Guadix. Tuloy-tuloy na ang kaluwagan pagsapit dyan sa may Ortigas patungo ng White Plains at muling babagal pagdating sa may approach ng Santolan hanggang makarating dyan sa may Aurora. After po nyan, tuloy-tuloy na ang kaluwagan hanggang makarating ng Quezon Avenue at may bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may approach ng North Avenue patungo dyan sa may Corregidor. May kaluwagan na po tayo mararanasan after ng Corregidor patungo dyan sa may Muñoz at may bahagyang kabagalan pagdating dyan sa may approach ng Balintawak. Pero after ng Balintawak, nananatili may kaluwagan po ang dalin masakyan patungo dyan sa may Monumento Circle. Yan po ang pinakauling kaganapan mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Tess Ignacio nag-uulat.
0: Ay Ma'am Tess, itong mga pagbagal po ng dalin ng trapiko, ano po usually mga dahilan po?
2: Dito po sa may southbound, kaya po mabagal itong pagdating dyan sa may approach ng Guadalupe, meron pong ginagawang kalsada dyan hanggang makarating po dyan sa may Rockwell. So, okupado po nila yung innermost lane, yung pong ginagawa nila dyan. Samantang ganun, pagdating naman po dito sa may Magallanes, mabagal din po yan dahil dun sa may ginagawa po dyan sa may flyover ng Magallanes.
0: Ito po yung mga road repairs dahil yes, po doon sa mga epekto ng pag-ulan po. Ano?
2: Yes po, tama po yan. Ganon din dito sa may northbound, magmula dyan sa may Kalayaan, mabagal na po yan. May ginagawa din dyan sa may, hanggang makarating po dito sa may Reliance. Mabagal po dyan dahil po doon sa may outermost lane naman po ang ginagawa dyan sa kahabaan po ng EDSA.
0: Opo, wala naman pong mga road crashes, mga insidente, Ma'am Tess?
2: Sa ngayon po, wala naman po. Yung nga lang po, yun ang dahilan sa mga road repair po na ginagawa sa kasalukuyan.
0: Opo, thank you Ma'am Tess. Salamat po.
2: Maraming salamat po.
0: Yan po si Ms. Tess Ignacio mula sa MMDA Metro Base.
1: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook! Story Outlook!
0: Ang oras po natin, 7:28.
3: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Magbabalik po ang Story Outlook.
1: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Story Outlook. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV Audience Measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook.
0: 7:31, nagbabalik po ang Story Outlook. Ako po si Michael Talizo. Ay, nag-message sa atin si Gabby Lopez oh. Si Professor Gabby Lopez mula po sa PUP Cadbe and UPenU. Thank you Sir Gabby. Thank you Sir Gabby sa pananood. Bekenemen. Thank you Sir. Si Farah, alam ko mayroong nag-message dito. Diba, binabasa ko ang inyong pong mga comments dito sa ating si Farah Robles ay sabi niya, nandito ako watching DZMM Teleradio via YouTube. Hello. 2,400 live viewers po sa ating YouTube. Thank you so much. Dahil po patuloy po itong nung nakaraan, grabe talaga. Sunod-sunod po ang mga pag-ulan at marami po mga nag-evacuate. Marami po yung mga naapektuhang populasyon dahil po dun sa magkasunod na bagyong Maymay, Luis. At nagkaroon pa ng pinalakas na habagat. Naku, sa susunod na linggo may bagyo na naman po tayo. Bagyong Obet po. At posibleng palakasin na naman po ang habagat. By Tuesday po, posible po ang mga pag-ulan. Kumusta naman po kaya ang DSWD? Kumusta ang kanilang pagresponde dito po sa mga sama ng panahon na nararanasan po natin? Kasama po natin ang ating kaibigan, ang ating suki, si Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Asik Irene, thank you po for joining us.
7: Hi Michael, magandang gabi. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa and thank you for having us tonight.
0: Opo, asik eh. Kumusta po ang DSWD ngayong sunod-sunod po itong mga epekto ng sama ng panahon? Ang inyong quick response teams, kumusta po?
7: Alam mo Michael, naka-blue alert status po ang Department of Social Welfare and Development. Ibig sabihin, naka-standby po ang ating mga quick response team members para umalalay at tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan na maaaring nga po maapektuhan ng maaaring pumasok na bagyong si Obet.
0: Mm-hmm.
7: But just the same, kami po ay patuloy pa rin na nakikipag-ugnayan sa mga local government units, especially those affected still by the southwest monsoon. Alam naman natin, simula nung bagyong Luis and then bagyong Maymay and ito nga pong habagat, ang DSWD ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga local partners natin para i-augment yung kanilang resources at agaran natin na matugunan yung pangangailangan nating mga kababayan. Sa katunayan nga, Michael, umabot na sa mahigit 1.15 billion pesos worth of humanitarian assistance na ang napapaabot ng DSWD. Mm-hmm. And yan ay binubuo ng mahigit 1.7 million na family food packs. May mga ready-to-eat food boxes, non-food items, at financial assistance rin tayo na naipapaabot na sa mga apektado nating mga babae.
0: Apo, ito pong 1.15 billion ASEC, ito ay dahil lang dito sa Luis Maymay at Habagat, ano?
7: That's correct, Michael, kasi patuloy pa rin yung tuloy-tuloy yung ating isinasagawa na response operation.
0: Opo, oo. At ASEC, sa ngayon po, sa monitoring po ninyo, ilan pa ho yung mga nasa evacuation center na kailangan pa ng tulong mula sa DSWD?
7: Batay sa aming 6 a.m. monitoring, kanilang umaga, ang open or activated evacuation centers pa sa ating bansa ay nasa 431. At meron pang mahigit 9,900 na pamilya na pansamantala nanunuluyan dyan sa mga evacuation centers. Sa tumbas niyan, Michael, ay mahigit 33,000 na katao. At yan po ay matatagpuan sa Cordillera Administrative Region, sa Region 1, gayon din sa Region 3, sa Calabarzon. At patuloy po natin silang minomonitor nang kagayon yung kanilang pangangailangan ay ating agarang may pamigay o may pamahagi.
0: Opo, oo. Sa ngayon po, ASEC, ano po yung mga pangunahing pangailangan? Of course, I understand, nagbibigay naman po ng ayuda ang DSWD. 1.15 billion pesos na yung humanitarian assistance po na naibigay nyo. Pero sa mga halimbawa, mag-aabot ng tulong, ano pa po yung pwedeng ibigay nila sa mga evacuees na patuloy na nandyan po?
7: Alam mo, Michael, para doon sa mga internally displaced persons natin o yung nandun pa sa mga evacuation centers or even doon sa mga apektado pero wala sa evacuation center, pansamantalang nanunuluyan sa tirahan ng kanilang mga kaanak o kaibigan, ang pangunahing pangangailangan talaga ngayon ay pagkain at mainom na tubig. Alam mo, Michael, nung nagtungo si Secretary Rex Salyan sa Bulacan, sa Pampanga, marami po sa kanila nandun sa kanila pong mga tahanan at apektado yung kanilang paghahanap buhay, hindi makapangisda.
0: Yes.
7: Ano, so kinakailangan na matulungan natin sila sa pamamagitan nga ng kanilang araw-araw na makakain dahil lubha silang naapektuhan, na-disrupt yung kanilang livelihood, yung kanilang mga livelihood activities at hindi na ipagpapatuloy. So wala silang pambili ng kanila pong kakainin sa pang-araw-araw. So this is a very vital or essential resource na kinakailangan po.
0: Opo, oo. Sa ngayon ho ba, ASEC, bakit nag-i-stay pa sa evacuation yung iba? Ano pa yung sitwasyon dun sa kanilang mga lugar?
7: Alam mo, Michael, nung tayo nakipag-usap dun sa mga kababayan po natin, isa sa mga binabanggit nila ay ayaw nilang iwanan yung kanila pong tirahan. Natatakot sila na baka pag iwanan nila ay pasukin ng ng mga magnanakaw. So that's one of the reasons cited to us by some of those that we spoke to. Meron naman yung hindi makatungo sa evacuation center kasi yung dadaanan nila ay mataas pa yung level ng tubig.
0: Okay,
7: so
0: may baha pa.
7: They chose to mataas pa yung pinuntahan nga namin, Michael, mataas pa talaga, merong bewang, merong pang dibdib. So, natatakot sila na magtungo dahil lalo lang silang mapapahamak. So, minabuti nila na manatili na doon sa kanila pong mga tirahan.
0: Oo. Bukod doon, nabalitaan din natin, ASEC, na marami din yung mga bahay na nasira. Halimbawa dito sa Talapo ng NDRMC 2.3, 2,300 na bahay po yung nasira. So ito rin yung posibleng dahilan kung bakit yung iba hindi pa makauwi. Saka siguro dun sa iba, makapal din yung putik na iniwan nitong mga pag-ulan at hindi pa sila makapaglinis, kaya hindi pa sila makauwi. Ano?
7: That's correct, Michael. Kasi dahil nakita natin, sometimes nag-improve yung panahon, lumalabas ang haring araw. So ang ginagawa nila, naglilinis sila.
0: Oo.
7: And then after a few hours, uulan ulit. at tatas uli yung antas ng tubig sa kanila. So, hindi talaga nila pa rin isasaayos yung kanila pong mga tahanan. And alam mo yung ganitong activities nila, nakaka-disrupt nga doon sa iba pa nilang kinakailangan gawin. Isa na nga dyan yung maghanap buhay. Kaya sabi ko nga kanina, mahalaga talaga na masuportahan pa rin natin sila sa kanila pong pang-araw-araw na pagkain. But another intervention being extended by the DSWD ay yung emergency cash transfer. Yan kasi flexible yan. So maaaring gamitin sa pagsasaayos sa mga nasirang tahanan o pambili ng iba pang mga pangangailangan na hindi po nilalaman ng mga family food packs and non-food items natin. So itong emergency cash transfer, while it's one of the interventions provided by the DSWD, may mga trigger mechanisms yan. Halimbawa, dapat may deklarasyon ng state of calamity dun sa area. And then may request ang local government unit, ano, kasi nakita na merong mga adversely and severely and slightly affected na mga pamilya at mga individual. Kaya pumapasok tayo to augment the resources of the local government unit.
0: Oo. Kapag halimbawa sa mga lugar na umayos na yung sitwasyon, umayos na yung panahon, pinapauwi nyo na ho ba yung mga evacuees? Kailangan na nilang bakantihin naman, i-evacuate yung mga evacuation centers, ASEC, lalo dun sa mga eskwelahan, ano? Pinipilitan
7: actually,
0: natin yun.
7: Ang management ng mga evacuation centers ay pangunahing responsibilidad ng mga local government units. So, nagsasagawa sila ng damage assessment, needs analysis, and then kung nakita nila na nag-i-improve na yung sitwasyon sa kanilang lugar, nag-improve na rin yung weather system natin, may mga decision na sinasagawa din na batay dun sa mga rekomendasyon din ng ibang members ng local DRRMC.
0: Okay.
7: So, you know, kapag nagkaroon na ng gantong rekomendasyon, it's the local chief executive who will now decide kung pauwi na yung kanila pong mga mga IDPs. But alam mo, sa experience natin, Michael, kahit yung mga IDPs mismo, kahit wala pang
0: uwi na sila,
7: na mag-decamp na sila, ay nag-decamp sila on their own initiative kasi alam nila na kinakailangang isaayos na, bantayan yung kanila pong mga tirahan. But again, the overall management of evacuation centers
0: LGUs
7: ay nasa LGUs.
0: Oh, pero kayo, tuloy naman din kayo sa pagbibigay ng ayuda hanggat may evacuees doon. Tama ho?
7: Well, hanggat may request po hanggat ang request. Local government unit for augmentation support, nandito po ang DSWD para suportahan sila.
0: Asik, ito may binabantayan tayong bagyo na naman po sa susunod na linggo at inaasahan na naman natin ang mga pag-ulan. Kaya pa ba ng DSWD or stretch na kayo?
7: Well, so far, Michael, ang national stockpile natin ay nasa mahigit 3.7 million family food pack. At yan ay nakapreposition sa iba't ibang warehouses sa ating bansa. And araw-araw, nagpro-produce ang aming pong Luzon Disaster Resource Center at Visayas Disaster Resource Center ng mga family food packs na siyang pinapadala natin sa ating pong mga warehouses. Lang sa gayon, nare-replenish yung mga stockpiles natin na ating pong nadidistribute. So, nakikita mo, Michael, no, while we do our disaster response operations, nagare-replenish din kami for stockpiling. In terms of ano naman, finance or fund, kami po ay nag-request na ng replenishment ng aming quick response fund sa Department of Budget and Management. At inaasahan naman po natin na yung QRF natin ay ma-re-replenish ano, para ma-sustain natin yung sinasagawa natin ng humanitarian assistance and disaster response operation.
0: Yun. Kaya kuya, natanong dahil kalagit na August pa lang, marami pa tayong buwan na harapin at nasa letter O na yung ano natin, nasa letter O na yung bagyo natin. So, ilang bagyo pa yung posible nating harapin, lalo pag mga katapusan ng taon, ano, mas lumalakas yung mga bagyo, tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan. Ang mga tao nyo naman po, I understand ngayon, naka-blue alert kayo. Yung mga tao nyo po ay kumusta naman, ASEC?
7: Well, kami naman po sa DSWD, patuloy pa rin sa isinasagawa nating pagtulong sa ating pong mga kababayan. Yung quick response team members natin, may ano naman yan, may schedule ang bawat grupo, no? So nagpapalitan ng schedule para hindi rin naman mapagod yung ating pong mga QRT members. But alam nyo po, kahit pagod, kahit po walang tulog, kami naman sa DSWD talaga ay patuloy na nagseserbisyo sa ating pong mga kapwa Pilipino, lalo na po yung talagang nangangailangan. Mm-hmm. Wala po sa amin, Michael, wala sa amin ang pagod, wala sa amin na pagminsan mas inuuna talaga natin yung kapakanan po ng ating mga kababayan. Dahil ito po yung ating sinumpaang tungkulin.
0: Alright. Asig, baka ko go kita pakawalan. Baka would you like to add something? May hindi ba ako natanong? O baka may mensahe ka po sa ating mga listeners and viewers po?
7: Michael, unang-una, nagpapasalamat ako sa iyong programa at binigyang daan niyo po ang DSWD para makapagbahatid tayo ng impormasyon sa ating mga kababayan. Paalala lang po natin, para po sa karagdagang impormasyon o mga katanungan o mga hinaing na nais nyo pong ipaabot sa DSWD, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng aming official communication platform, that's at DSWD terms. And for additional information on the programs and services that we are implementing, please visit our Facebook page, that's at DSWD terms, kasi tamang tulong sa tamang impormasyon. And para naman po sa mga kababayan natin na nakikinig para sa tulong, especially those affected by the Southwest Monsoon, makipag-ugnayan po sa inyong lokal na pamahalaan para sa isang maayos and well-coordinated na distribution ng relief items. Yun lamang, Michael, and muli, maraming salamat.
0: Thank you, Asik Irene. Ayan po si Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development.
4: Story Outlook! Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook! Story
0: Outlook! Sa uling tala po ng NDRMC, ito po yung epekto ng Luis, Maymay, Neneng at Southwest Monsoon o Habagat ngayong Linggo po, 6 a.m. 29 po ang nasawi dahil sa sama ng panahon, 19 po ang injured. Meron pong 3 pa ring pinaghahanap, nawawala po. At ang apektadong pamilya po ay umabot na po sa 2.1 million o katumbas po ng 7.5 million na individual. Meron po tayo ngayong 432 na evacuation centers. 9,000, higit 9,000 pamilya pa rin po ang nananatili sa mga evacuation center. Katumbas po yan ng 34,000 na individual. Nabanggit ko po kanina, 2,300 po ang mga bahay na nasira po. Ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura ay 4.9 billion pesos. Habang agricultural losses naman po, yung mga nasira po mga taniman, sakahan, palaisdaan, 1.7 billion pesos po. Umabot na po sa higit 1 bilyong piso ang naibigay na assistance o ayuda ng pamahalaan, kabilang po dyan ang mga food packs at mga cash aid. Nasa 89 na po, 89 ang mga lokalidad na nasa state of calamity. Kabilang po ang mga bayan ng Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon at mga Tarem sa Pangasinan. Ganoon din po ang lungsod ng Dagupan. Sa Benguet po, ang La Trinidad ay state of calamity. Province-wide naman po ang state of calamity sa Bataan. Sa Pampanga po, province-wide din po. Sa Zambales, Masinloc po ang state of calamity. Rodriguez Rizal po, state of calamity, province-wide din po sa Cavite, habang nasa Cebu, Batangas ay state of calamity. Patuloy po ang koordinasyon ng Office of Civil Defense sa mga iba-iba pong mga rehiyon para po sa pagresponde sa mga epekto ng sama ng panahon. Magbabalik po ang Story Outlook.
4: Balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong TZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa TZMM Radio Patrol sa Istrenda at TZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirma.
1: kalmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZNM Story Outlook.
0: 7:49 PM, pwede ba namang hindi ko batiin si Tita Donna Damian na patuloy na nakikinig at nanonood sa atin. Hello, hello! Kumustahin po natin ang lalawigan ng Bulacan na marami pa rin pong lugar dyan ang baha ngayon. At sa susunod na linggo, may paparating na naman po na bagyo na maaaring magpalakas po sa habagat. Nasa linya natin si Manny Lukban, local DRRM officer ng Bulacan PDRMO. Sir Manny, good evening po.
8: Sir, magandang gabi po, Sir Michael, at sa lahat po ng tagapakinig natin.
0: Opo, Sir Manny, nung mga nakaraan, bagyong Maymay, Luis, at nagkaroon po tayo ng habagat, dalawang linggo na tayong inuulan. Kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa Bulacan? O dubumuti po ang panahon ngayon, pero ngayong weekend po, kumusta po?
8: So, sa ngayon po, malaking bagay po na nagkaroon tayo ng pagsikat ng araw, nitong mga huling tatlong araw, ay kahit papaano po ay nabawasan po yung ating mga pagbaha, yung mga nakalubog pa. Dati-dati kasi kung matatandaan natin, noong last week ay umabot po na halos lahat ng bayan dito sa Bulacan ay nabaha. Pero ngayon po kahit papaano ay ilan na lang po ito na naapektuhan pa rin, mga 8 na lang po ito. So, pero meron pa rin ganun din po yung ating nasa evacuation center. Umabot po tayo ng 11,000 ang nasa evacuation center po natin. Pero sa ngayon po, ito po ay nasa 6,109 na lang na individuals po yung ating mga nasa evacuation center.
0: Oh. Sir, nabanggit kayo na 8 lugar na apektado pa rin. Ito ay patuloy pong binabaha, tama ho ba?
8: Tama po yan, kasi hindi maiwasan po, patuloy pa rin po yung tinatawag natin ditong backsliding. Mm-hmm. Yung mga tubig na galing po sa matataas na area, lalo na yung mga kabundukan natin. Tsaka yung factor din po ng high tide, yung medyo mataas na level ng high tide, ay medyo naapektuhan pa rin po yung ating ilang mga municipalities tsaka yung syudad po ng Malolos.
0: Opo.
8: So yun sa mga municipalities nito na binabanggit ko, malamang na papakinggan na ng karamihan to, yung ating Kalumpit, yung Hagonoy, yung Bulacan-Bulacan, so yung may area pa ng Giginto na may mga ilang baha pa rin po.
0: Opo. Eh ngayon po, dahil patuloy po ang pagbaha dyan at sa susunod na linggo, may inaasahan na naman tayong pag-ulan. Kumusta po ang paghahanda ho dyan sa Bulacan?
8: So, ayan po, ay inaasahan nga tulad ng sinasabi po ninyo, patuloy po natin inihahanda yung ating mga evacuation center para sa possible na mga preemptive evacuation na gagawin ulit natin. Kung nakikita natin na maaaring maapektuhan, lalo na yung mga primary river po natin, ang Marilao River, tsaka ng ating Mekawayan River, lalo na yung Angat River. So ayan po yung mga primary po natin na yung mga downstream po niyan. Ito po yung kadalasan na apektuhan kapag lumakas po ang mga tag-ulan natin.
0: Paghahanda in a sense na patuloy na activated ang mga evacuation centers, nagkakaroon ng paglilinis ng mga daluyan ng tubig, ganun ho ba, sir?
8: Opo. Pati yung monitoring po natin, yung level ng tubig niyan, ay ginagawa natin. Maliban pa po yung human resources na capability natin, yung mga teams po natin, ng rescue, pati yung mga EMT natin.
0: Standby.
8: So, nakahanda po yan. Pati yung ating mga assets, equipment, yung mga ating mga rescue boats, speed boats, yung amphibious vehicle. So, pinipilit po natin handa lahat yan at anytime for dispatch po kung may kinakailangan po para maka-assist tayo naman dun sa mga local nating mga DRRM
0: po. Dun po sa mga patuloy pa ring binabaha ngayon, sir, gaano po kataas ang baha ngayong weekend?
8: So maganda po, ano, dati kasi umabot ng 6 feet pad yung area ng Hagonoy tsaka ng Kalumpit. Ngayon naman kahit pa paano po, 4 feet ang medyo 4 to 5 feet po, pero mas nalest na po yung ilang barang affectation ng barangay.
0: Mm-hmm. Kahit pa paano humupa naman, 4 feet, mga bandang
8: medyo humupa po ng kaunti po, opo.
0: Oo, eh sana magtuloy-tuloy eh.
8: Ayun din po ang panalangin natin.
0: Mm-hmm. Ang evacuation centers nyo, sir, nabanggit mo kanina, may patuloy pong mga pamilya na nanunuluyan sa mga evacuation centers. Kumusta po yung mga pangailangan po nila, mga pagkain, inumin, sir?
8: Opo. So, sa ngayon po naman ay natutulungan din po tayo ng national government dahil po nabigyan po tayo ng about 96,000 din po yung nabigay nila. Napatuloy po natin, nakakatulong po sa atin dito sa mga naapektuhan ng pagbaha. At maliban siyempre dun sa suporta ng national government, ay kasama rin po mismo yung naihanda ng ating pamahalaang lalawigan. Meron din po tayo yung mga stockpile natin noon, mga dinidistribute po natin. At gayon din, kung isa na rin sa para higit pa silang matulungan, ay noong August 17 po, nagdeklara rin ang ating probinsya through our DRRMC Chairman, Governor Daniel Fernando, ng State of Calamity para po sa buong lalawigan upang yung patuloy natin na pwedeng maging assistance natin ay magawa natin sa kanila at magamit din po yung tinatawag na quick response fund ng lalawigan po.
0: Alright. Sir Manny, baka may mga panawagan, mensahe kayo sa inyong mga kababayan po.
8: Opo. Kung di nyo po na itatanong, ano, sa mga nakalipas na pagbagyo, pagulan, saka yung pagtaas ng tubig, kami po ay nagkaroon po ng insidente ng 4 pagkalunod.
0: Uh-oh.
8: At gayon din po, nagkaroon din po tayo ng insidente ng electrocution na 3 po. So, ang panawagan po natin ng lubos, lalo-lalo na yung mga magulang at yung mga umaalalay sa mga may edad na sana po talagang tulungan natin sila na iiwas dito sa mga peligro ng mga lagusan ng daluyan ng mga tubig po natin. Huwag po nating pagpapaliguin, huwag po nating palaruin sa mga dinadaluyan ng tubig. At hindi po natin natitiyak na biglang lumalakas ang agos nito na maaring magsanhi ng pagkalunod. Yun sa mga electrocution naman case natin, kadalasan po, yung mga sa mga barangay po, pinapaalala natin, check po natin yung mga kawad natin, baka may naputol na dyan. Kasi isa po yun sa naging cause ng ating electrocution na nahawakan po. Nung medyo madulas po yung naging biktima, ay napahawak siya sa kable at ito pala ay open wire na putol at dito na po siya tuluyan na kuryente. Yung recently lang po natin, kaninang umaga po, dalawang matanda
0: senior,
8: po, dalawang senior citizen po ang medyo napatapak dito sa medyo bahapang lugar at hindi inaasahan na ito po pala ay na may wiring ng electricity na nakalubog na rin dito dahil sa baha at ito nga po ay nakuryente po sila.
0: Alright.
8: So, dun po sa ating mga senior citizen, mag-ingat po tayo, higit po ang paalala ng ating Governor Daniel Fernando sa ganito, lalo na yung mga may kapabilidad, check po natin sila, huwag po natin pabayaan. Kasama na rin po yung pagpapaalala ng lalawigan, yung mga lumulusong sa baha, na sana ay totally uminom po sila kung kinakailangan ng doxycycline, umiwas kung kinakailangan para maiwasan naman po yung pagkakaroon ng leptospirosis.
0: Sir Manny, thank you.
8: Opo, salamat din po sa inyo. Salamat po.
0: Yan po si Sir Manny Lukban, local DRRM office, sir. DRRM officer ng Bulacan, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
4: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook.
0: Ayon po, State of Calamity po ang Bulacan at wala pong pasok bukas. All levels, public and private, at shift to alternative mode ang Kalumpit, Bulacan. Ganun din po ang San Simon sa Pampanga mula August 24 hanggang 28 na po. Diniretso na nila bukod po sa Concepcion Integrated School na magbabalik po sa face-to-face classes bukas, araw ng Lunes, August 24. Wala rin pong pasok all levels, public and private, and shift to alternative mode and including government work ang lalawigan ng ABRA. Preschool to senior high school, public and private, and shift to alternative mode sa lalawigan po ng Benguet, dyan po sa bayan ng Atok. At nagpapa-shout out po ang aking nanay Emma Deliso at ang aking tatay po Oliver Deliso na nanood at nakikinig po sa ating YouTube, kung saan po meron tayong 2.5, ay bumaba na. Meron tayong 1,800 na listeners sa ating YouTube. Si Jericho Ferrer ay nakatutok na. Ito, inaabangan na si Pops Eric Galang. Si Agnes Reca ay paalam na po sa inyo. Thank you, Jericho Ferrer. Salamat po. Oy, susunod na po, K-Pops Playlist. Kasama po si Pops Eric Galang. Maraming salamat po. Ako po si Michael Delizo. At ito po ang Story Outlook. Bye-bye.
4: Nausapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 8 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

everybody's favorite, the VST and Company, with their 1979 classic Rock Baby Rock. Kailangan pumipiyok-piyok pang ganun eh, no? Kapamilya, sana po'y nagustuhan ninyo ang ating unang banat, unang birit, unang buhos ng mga nagagandahang OPM favorites. Siyempre pa, balik tayo sa Manila Sound, doon sa unang tatlo na yon, di ba? Gusto mo mga ganyang tema ng tugtugan, abay tamang-tama ang inyong pinapanood o pinapakinggan. Ito po ang palatuntunang K-Paps Playlist. Kapiling po ang nag-iisang Paps ng Bayan. Ako po si Paps Eric Galang. Bumabati po sa inyo. Ba't medyo garal ganyan? Parang naano yun ah. Nasa mid ba? Nasa mid yung ating stinger. Bumabati po sa inyo ng isang napakagandang linggo ng gabi. Magandang evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro and Mega Manila, hello sa'yo. Yung mga nasa huling gabi po ng mga bakasyon at staycation dyan. Yung mga tumodo pa. May magandang gabi sa inyo, ha? Parang maganda yung desisyon ng ibang parents, ha? Yung mga sinama yung kanilang mga chikiting sa mahaba-habang bakasyon na nagsimula nung Biyernes. Mamaya po, tayo po'y maglalahad muli ng mga... Nabasahin po natin ang ilang mga listahan kung saan nagkaroon na po ng deklarasyon ng no classes for tomorrow. So mamaya, isa-isahin natin yung mga lugar na yan, ha? Parang ang bilis eh, no? Parang last Sunday, may binabasa tayo ng mga listahan ng mga lugar na wala nang pasok bunsod ng... Habagat, di po ba? Last week, last Sunday. Sabi ko nga ho, yung aking bunso ay nagagalit sa akin, bakit daw hindi ko isinasama yung lugar ng kanyang paaralan.

0: Kanta ng habagat eh hanggang tuhod muli dun sa loob. Nung panahon ko dyan sa UST noong mid-2000s
1: Hindi. Wala pa kami niyan.
0: Ano ba? Walang bistuhan ng ano. Sige, sige. Ang student student number ko sa UST 94 nagsisimula. Yeah. Okay na yun, 9-4. Yung kuya ko ha, 8-1 eh. Ay, batiin na muna natin, no, na alam ko nanonood sila ngayon dyan kahit nasa ospital. Si Kuya Alan at si Ate Lorna, ang aking mahal na hipag, ay nagpapagaling ngayon dyan sa St. Vincent sa Marikina. Ta Lawrence, pagaling ka ha. Kuya, alagaan mo ha. Tinutusan talaga. Ayan, ang aking Kuya Alan. Alam ko, student number niyan, 81. Hindi ako nagkakamali, ah. Ako, ano yan, 94 ang aking, ano, ang aking student number. So, yun na nga. Noong panahon niyan, mga dating inaabot kami ng malakas na ulan at bumabaha. Bumabaha sa Espanya, sa Dapitan. May mga pagkakataon noon na talagang hindi na rin kami talaga pinaalis ng aming mga guro, ng aming mga profesor, ng admin ng UST. Way back 90s yan, ha? Kami noon sa St. Raymond's Building. Pinapupunta kami madalas sa... It was either sa AV Room sa Rizal Conference Hall doon sa building na yun. At talagang bibigyan kami ng pagkain at babantayan. Ayan, di ba? Aarugain, o, di ba? Talagang aalagaan. So sa mga dumaang taon, alam ko nagkaroon din ng mga ilang pagkakataon na talagang hindi nagpapauwi ng mga estudyante ang UST, lalo't delikado na nga palabasin pa ng campus yung mga bata. And so it happened again this past week, dahil nga po sa panlalasa ng habagat, kung saan tumaas na naman ang tubig sa Espanya at Dapitan. Pero maganda ngayon, mabilis ng ano, no, nagsusubside. Hindi na kagaya nung araw. Pero hindi pa rin naman talaga, ano, hindi pa instant. Ika nga, tumatambay pa rin yung tubig. So sabi nga, narinig naman natin sa mga naging panayam, sa mga kinauukulan, gagawin ng makakaya at gagawa ng paraan. Pero syempre, hats off muli sa admin ng UST. Maraming nagbibigay ng papuri ng mga magulang dahil inalagaan nga ang mga estudyante sa panahon ng pagbaha. Maagang pa-shoutout muna. Aba, shoutout sa mga RT, PM Duty ng St. Luke's Medical Center, Quezon City, IPM. Naka-duty ngayon ang aking mahal na pamangkin na si Maki. Si Maki Galang. Maraming salamat sa inyong panonood dyan, ha? Sa St. Luke's Medical Center, QCIPM. Hanggang ano oras ang duty mo, Maki? Sabay tanong ng ganun. Salamat po sa inyo, ha. At salamat din for your anong tawag dito, sa inyong tamang pag-aalaga sa inyong mga pasyente. O yan, ha. Thank you sa inyo, ha. I 80 pala ang student number ng aking Kuya Alan. Hindi pala 81. 80 nagsisimula. Nakita niya, mas ancient sa akin yun. Si Kuya HB, sinasabi, wala pa kami niyan. Lalo namang wala pa ako noon. 8-0 eh. No.

0: Dati Larna, pagaling ka ha. We'll be praying for your fast and complete recovery. At syempre, magandang gabi na rin sa lahat ng mga doktor at pasyente dyan sa St. Vincent, sa Marikina, di ba? Diba, mga una kong shoutout, puro ospital ha. Magandang gabi sa inyo lahat ha. Samantalang nung nakaraang kahapon, eh, puro hotel naman ang aking binabati. Eh, no? Sa bagay, pag ikay nasa ospital, para ka rin namang nag-i-staycation. Pero yun nga lang, ikay nagpapagaling. Anyway, oras po natin, 20 minutos, makalipas ang alas 8 ng gabi. As usual, pagkalinggo nga po'y bidang-bida ang ating OPM favorites. So mag-viber na, 0919-278-3000. Bigay mo na sa akin ang iyong OPM request. At syempre, sama mo na rin ang sagot mo sa ating simpleng katanungan for tonight. Let's talk about things that we learned from our parents. Kasi ngayon, may mga, syempre, social media, maingay na naman, di ba? Kasi parang merong isang sinasabi ng karamihan, tila wala raw natutunan sa kanyang mga magulang. Sa inaasta niya sa social media. Pagkadumi naman kasi ng bibig na itong taong ito. O kaya ito ang katanungan natin for tonight. Anong pinakamahalagang pangaral ang natutunan mo mula sa mga magulang mo? Ano po ang pinakamahalagang pangaral ang natutunan mo sa mga magulang mo? 0919-278-3000, isama ang iyong OPM request at ipadala sa pinakamalapit na himpila ng pulisya. Hindi, wag, padala nyo dito, yun na nga, 0919-278-3000. Sa ating pagbabalik, balikan po natin ang early to mid-2000s sa mga jukebox dance favorites na OPM. Ayan ha. Subukan ko kayong pasayawin eh. Simple lang naman yung mga steps nito, mga ito eh. At abangan ang pagpapatuloy ng tugtugan dito pa rin sa ating K-Paps playlist. Kapiling po ninyo ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Ka! Kaya pa ganyan!
5: Sige lang, direk! Kaya!
6: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa akin.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.

0: is Vong Navarro with Don Romantico. Grabe na ito. Para akong binalik na, para akong nag-time machine. Mid-2000s, di ba? 2006 or 2007. Hindi ako nagkakamali. Before that, we had Aviva Hot Babes from 2005. Bulaklak, incidentally, I think they're parang tuloy na, no? Tuloy na yata yung kanilang reunion concert. Aviva Hot Babes. At syempre, sinimulan natin yung three-song suite na yun. Sabi ko nga, di ba, mga nakakaindak. Hindi nakakasindak, nakakaindak. Mga nakakaindak na OPM jukebox dance favorites. Kuya Will! From 2004, ang beep, beep, beep. Sabi ng jeep, dubi-dubi-dap-dap. Ikaw, Hana, kaya mong mag-dubi-dubi-dap-dap? Sige. Talagang pinag-dubi-dubi-dap-dap ko si Hana eh. Oras po natin, 38 minutes after 8 p.m. Ano to? Dubi-dubi-dap-dap. Yan ang kaya ni Hana, magdadadakdak, ganun, dubi-dubi-dakdak. Pinag-uusapan natin, kapamilya, ating topic for tonight, anong pinakamahalagang pangaral ang natutunan mo sa mga magulang mo? Ito, paparaanin na natin ito, ha? Unang dalawa natin. Sige, patugtugin natin yung request nila after our break. Pero basahin ko na ngayon yung kasagutan nila. Ay, yung isa pala ay wala namang sagot pero may request. Si JF, sabi niya, blessed and good evening, Paps Eric. Pa-request po ng Umaaraw Umuulan by River Maya. Copy, JF. Akong bahala dyan. At syempre pa, ang Tita Lina ho, present na present na, sabi ng Tita Lina. K-Pops Playlist, Blessed Sunday Evening sa nag-iisang Pops ng Bayan, Pops Eric G. Sagot ko sa tanong, ang natutunan kong pangaral sa magulang ko ay maging humble. Maging marespeto sa kapwa, maging maka-Diyos at makatao. Well, yung mga pangaral na ganyan mula sa ating mga magulang, siguro naman walang mga ngaral ng opposite ng mga yan, di ba? Opposite ng humble, abay, hindi ka naman siguro sasabihin ng magulang, anak, maging mayabang ka, ha? Tapos huwag kang rumispeto sa kapwa. Huwag kang magbigay papuri sa Diyos. At huwag kang maging makatao. Wala naman sigurong magaganan, di ba? So very good, very good. And I'm sure si Tita Lina, ito'y ipinasa rin niya sa kanyang mga anak. Itong pangaral ng kanyang mga magulang. Di po ba? Pa-request ng OPM song na Nakapagtataka by Haji Alejandro. Maraming salamat, Paps Eric. See you again next week. Good night and God bless. Bye! Eh, bye pa si Tita Lin. Kasi, tugtugin natin yan. Ako nang bahalang humanap ng segue. Kasi parang ayokong pagsunurin yung Nakapagtataka tsaka Umaaraw Umuulan. Tayo nang bahalang mag-ano dyan, ha? Tingnan na, banata natin ang maganda-gandang pagkakadugtong. Ano Tagalog ng segue? Sa tinagal-tagal ko sa radyo, hindi ko nalaman ang Tagalog ng segue. Kaya natin isipin yan, ha? Sa ngayon po ang oras natin na by 8:41 p.m. And please allow me to pause for another break. Babalik tayo with more music. Bida ang OPM tuwing Sunday dito po sa K-Paps Playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang
1: Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Ang sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Pops, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
3: sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4 minutos makalipas alas 9 ng gabi.
1: Paps, tugtugan na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.

mula sa taong 1978. Pat Castillo. Talagang Pat Castillo. Diba? Aso't Pusa. Isa yan sa mga awitin na kinover din. May cover version ang Tito Vic and Joey, ang TVJ, sa kanilang Tough Hits series. Pero hindi ko na babanggitin yung lyrics nun. Kasi it falls under kung ano sinasabi ng mga kabataan ngayon na inappropriate. Pero meron ako nun, nakumpleto ko ng collection yan. Kompleto ko ng CD ng ano, ng TVJ, Top Hits. Sana nga mahanap ko dun sa bahay. Oras po natin, 13 minutos makalipas alas 9. K-Paps Playlist, kapiling po ang inyong Paps Eric Galang. Narinig din po natin Ray Valera from 1978. Kumusta ka? At syempre ang Apo Hiking Society. Mula sa taong 1976, mahirap magmahal ng syota ng iba. Mula noon, hanggang ngayon. Agree? Agree ka na lang dyan. Kumain mong tamaan, di ba? Pinag-uusapan pa rin natin, kapamilya, ang ating topic for tonight. Anong pinakamahalagang pangaral ang natutunan mo mula sa mga magulang mo? Pero bago tayo magbasa ng mga kasagutang ipinadala ninyo sa ating Televiber Hotline, eto na nga ang inaabang-abangan. Kanina pa nakatutok. Kanina pa nakatutok sa DZMM Tele

your car. All levels, public and private, shift to alternative mode, including government work. Ang ABRA. Preschool to senior high school, public and private, shift to alternative mode naman sa Benguet. Sa mga bayan ng Atok at Kibungan. Sa Central Luzon, Region 3, all levels, public and private, will shift to alternative mode. Sa lalawigan ng Bulacan, sa bayan ng Kalumpit. Sa lalawigan ng Pampanga, effective until August 28, 2026 sa Biyernes. Walang pasok sa mga bayan ng Santo Tomas, San Simon, except for Concepcion Integrated School, which will resume face-to-face classes on August 24 onwards. Ayan na po muna, ha? Para namang natalo sa karera yung ibang bata, oh. Nalugmok. Ay, ano ba? Mag-iisang ba na kayo walang pasok, ha? Sipagi na kayo. Pasok bukas, ha? Ayan, para sa mga hindi natin nabanggit na mga lugar, ibig sabihin, normal po at may pasok kayo bukas. Mamaya, ulitin natin ito, ha? Bago matapos ang ating palatuntunan, ulitin natin ang mga lugar na nagdeklara na pong walang pasok bukas. Mostly naman nasa Cordillera Administrative Region sa CAR at sa Central Luzon. Eto, basahin na rin natin ito. Ba't merong ano, may something? Sandali, ah. May commercial nung bata ako, ang tawag dyan, Pesting Ahim. Nagkaroon ng Pesting Ahim. May sumabit. Basahin na natin ang kasagutan, ang message ng ating Tita Nona Damian. At ang mapatugtog na rin yung kanyang request sa ating pagbabalik, ha? Sabi ng Tita Nona, blessed Sunday evening weekends, K-Paps playlist with Paps Eric G. Check ka dyan, Paps. Marumi ang dila, bunganga, and utak ng batang palamura. Proud pa na guro ang mga parents. Ewan kung merong teacher na magtuturo ng mga bad words, kaka-stress, Paps. Ang sagot sa question of the night, ayaw ng mga matatanda noong araw ng hindi magpo at opo. Magmano sa mga oldies, tumulong sa gawaing bahay, sa abot ng kakayahan ng bata. Bawal ang tamad and never sinungaling at marami pang pangaral mga oldies noon. Natanim lang sa isip ko yung salita ni Lola noong bata pa ako. Sabi sa manliligaw ng tita ko, kaya mo na bang pakainin ang anak ko? Hindi ko na narinig sagot ng manliligaw na never kong ginawa sa mga manliligaw ng unika iha ko. Reminiscing lang, Paps. Enjoy your Sunday night. Ingat ka lagi. See you again. And music request. Si Tita Nona gustong marinig ang Chinelas ng Yano. Sige, Mangkulas, pabili raw ng Chinelas. Mamaya patugtugin natin. Natawa ako dito, Tita Nona. Actually, usual script ng mga oldies but goodies itong ano eh. Kaya mo na bang pakainin ng anak ko? Diba? Buti naman, walang sumagot na, ay, hindi ho, akala ko siya yung magpapakain sa akin, di ba? Siya yung manlilibro sa akin, di ba? Kung hindi ka liparan ng kaldero sa ulo mo, sige. Salamat mo, Tita Nana Damian. Pwede pa rin magpadala, ha? 0919-278-3000. Sabi ni Texter 7002. Good evening, K-Paps. Ang natatandaan ko na unang itinuro ng mga magulang ko ay ang pagdarasal at pagmano bilang tanda ng paggalang. Ako nga ba? Teka, bago tayo mag-pause for this commercial break, siguro ang pinakamahalagang pangaral na natutunan ko mula sa aking mga magulang. Siguro unahin ko yung mula sa aking airpot. Naalala ko yun eh. Kasi nung bata, siyempre may mga kalokohan din ako noon. Nahuli ako nangungupit.

0: So, nung pinangangaralan na ako ng aking AirPod, ang sabi niya nun, sa pagtanda mo, magutom ka na kung magugutom ka. Basta't huwag na huwag kang magnanakaw. So, yun po ang tumimo sa aking isipan. Malamang, hindi po napangaralan ng ganyan yung mga ibang garapal lang magnakaw sa atin eh. Sa akin naman pong mami, ang natutunan kong hindi ko malilimutan yung tungkol sa oras. Iga lang ang oras ng iba. Kung ang usapan ay alas 7, alas 6:45 pa lang nandun ka na. Hindi, di bale nang sila ang malate, huwag lang ikaw. Kasi minsan talaga kailangan din nating ipakita na pinapahalagahan natin yung oras ng ibang tao. Matuto tayong tumupad sa oras na pinag-usapan. Ngayon kasi, meron na tayong smartphone, meron ng chat, meron ng text. Papunta na, nandyan na, hindi mo lang ako nakikita. Parang mamaigi ng ano yun, mas madali nang gumawa ng excuse, di ba, sa mga panahong ito. Pero nung araw, kailangan talaga, pag sinabi ko, alas stress tayong magkikita, alas stress, nandun ka sa lugar ng iyong usapan. Nanturo nga sa akin ng aking mami, kung kaya mong mas maagang dumating doon sa lugar ng inyong usapan, kung kaya mong mas maagang dumating sa inyong meeting, be the one who comes early. Not the one who is always late. And thank you, mami. Ay, kayo naman, bilis. Maghihintay pa ako, maaga pa, 9:22 pa lang. Asya, let's pause for this commercial break. Tapos pagbalik natin, pagbigyan natin yung request at dito, Nona. At marami pang naka-line up na mga magagandang tugtugin at awitin dito po sa ating K-Paps playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Paps, tugtugan na! Kasama si Paps Eric.

mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong bigla.

dalawang version ng tinig ni Bamboo. O, di ba? Dalawang version, bakit? And from 1997, of course, when he was still part of River Maya, yun yung hinahanap-hanap kita. 10 years after that, inilabas naman ang bandang Bamboo ang Probinsyana, 2007. Narinig nyo rin, di ba? So kayo, anong masasabi ninyo? May pagkakaiba ba sa tinig ni Bamboo? From 1997 to 2007? Sa akin, malaki. Oo. He sounded really young. Dun sa hinahanap-hanap kita. Mas parang mas buo na yung buga. Buga talaga. Yung buga ng boses ni Bamboo nung Probinsyana na yung kinanta niya. No? 9:36 on the clock right now. K-Paps Playlist with Paps Eric G. Basa-basa tayo ng mga kasagot ng inyong ipinadala sa ating topic for tonight. Anong pinakamahalagang pangaral ang natutunan mo mula sa mga magulang mo? Sabi ni Noel, "Good PM, Paps Eric, ang kahalagahan ng edukasyon ang ipinamulat ng aking mga magulang. Mahirap lang kami kaya nagtapos ako ng kolehiyo, nakapagtrabaho at ngayon ay retired na rin. At may katamtamang pensyon. More power sa iyong TV show." TV show. Sa bagay, nasa TV tayo, di ba? "Please play Pasilio ng Sunkissed Lola. Maraming salamat." Ganito, Kuya Noel. Kapares din nung nag-request sa akin last week ng awitin ni Maki. Iipunin ko itong mga ito. Apparently, marami rin sa inyong gustong makarinig ng medyo bago-bagong mga OPM songs sa inyo. So, ipunin ko ito at iloload natin dito sa ating makinarya, ha? Kapag handa na, request nyo ulit. Panigurado lang dito na. Okay, Kuya Noel. Salamat at ikay na ko yung nanonood. O, TV show nga daw. O, ikay nanonood. Salamat sa iyong panonood, ha? Sabi naman ni Sir Nicky sa Landanan. Ganda ng sagot ni Sir Nicky. Ito raw, ang mga natutunan, mga pangaral. Nabit-bit pa rin ni Sir Nicky from his parents. Matutong makitungo. Rumespeto at gumalang sa lahat ng tao regardless of social status. Always share your blessings. The limitation of desire is the start of happiness. Never acquire a lifestyle that you will need to sell your soul. Be grateful for all the blessings. The irony of generosity is that you receive much more than what you have shared. Napakaganda. Himay-himayin natin ito isa-isa. Itong matutong makitungo, rumespeto at gumalang sa lahat ng tao regardless of social status. Ito, I try very hard na ganito ang gawin. I make a conscious effort talaga every time. Kasi dapat naman talaga, hindi nagbabago ang ating pakikitungo at pakikipag-usap at pagrespeto sa tao. Dapat yan, constant yan eh. Hindi yan nagbabago. Depende sa social status ng kaharap mo. Diba? Hindi dapat na pagka mayaman, pagka established na tao, kailangan talagang todo-todo respeto ka, ganyan. Tapos kung sabihin natin nasa isang tao na nasa laylayan ng lipunan, may banjing-banjing mo lang kausapin, ganon. Dapat pareho, dapat pantay. Mahirap, madaling sabihin, mahirap gawin, pero let's all make a conscious effort na ganun yung gawin natin, di ba? Susunod, always share your blessings. Isa sa mga pinakamahirap ding gawin. Di ba sometimes tayo, sa sarili natin, alam natin, hindi naman ako madamot, mapagbigay nga ako eh. Pero do you always really share your blessings? O minsan nagbo-worry ka, minsan kinakabahan ka, ito na lang meron ako eh. Bibigay ko pa ba ito? Pero di ba nga,
if you believe in what Christ says in the Bible, maniniwala ka, ibibigay mo kung anong meron ka. Dahil yan ay papalitan sa'yo. Diba? Nang siksik, liglig at umaapaw. Diba? Sabi nga eh, if you hold on to whatever you have, kapit-kapit mong ganyan sa kamay mo, diba? Hawak-hawak mo. At ayaw mong ibigay. Ayaw mong ipamahagi. E paano ka bibigyan ng panibagong biyaya? Yung kamay mo nakasarado at nakahawak dun sa kung anong meron ka. Diba? Susunod, the limitation of desire is the start of happiness. Ganda na ito. Diba kapag natutunan mo ng limitahan, and the word limitation, pag natutunan mo ng limitahan, ang mga gusto mo sa buhay, yung mga wants mo, hindi yung mga needs, ha? Kasi yung mga needs natin, huwag natin lilimitahan yan. Need natin yan eh. And for those pretend needs that we have, yun yung wants natin. Pag natuto ka ng paglimita kung ano yung mga gusto mo, mas masaya ang buhay, promise. Oo naman. Yung pag hindi ka naniniwala that the grass is greener over the bakod. That the grass is greener the second time around. Ay, mali. Kaya pagka hindi mo na pinaniwalaan yun. That the grass is greener at the other side. Mas masaya ang buhay. I'll never acquire a lifestyle that you will need to sell your soul. Self-explanatory siguro eh, no? Yung kailangan mong isan lang yung kaluluwa. Dahil sa pamumuhay na gusto mo. Yung mga ano? Yung mga nagnakaw sa atin. Diba? Kung ano man yung lifestyle na gusto nila, basta ninakawan nila ang kaba ng bayan. Eh, doon pa lang, isinanla mo na yung kaluluwa mo. Kasi nga ito, pinakamaganda eh. Be grateful for all the blessings. Be grateful every time. Sabi ko nga, di ba, alam ko na banggit ko na sa inyo dati ito eh. Kahit binigyan tayo ng problema, magpasalamat pa rin tayo. Bakit? Problema na nga yung binigay ah. Magpasalamat pa rin tayo kasi yung binigay na problema sa atin, paniguradong magpapatatag pa sa atin ng mas matatag. So even if puro problema yung dumadating, learn to be grateful with what you have still. Diba? And for the lessons that you're about to learn dahil sa pagdating na naman ng problema. Ito yung pinaka-kicker sa lahat, yung napakagandang statement. The irony of generosity is that you receive much more than what you have shared. Sabi ko nga, di ba, ibabalik kasi sa iyo yan ng siksik, liglig, at umaapaw. So, huwag tayo maging madamot. Magbigay hanggat sa kaya. At huwag tayong maging warrior. Maging warrior tayo ng ating pananampalataya. Huwag ka mag-alala masyado. Taas mo sa kanya, iwanan mo sa kanya. Stop worrying, stop thinking about things. Nakakapangit yung masyado nag-iisip eh. Ako man ay guilty. Kaya nakikita nyo, ng mga nakaraang panahon ang pangit ko. Ngayon, pogi na ulit. Ako, 9:44 ang oras natin. 16 na sandali bago sumapit ang ating alas 10 ng gabi. Balik tayo sa tugtugan. Ito, nirequest naman ito ng aking Kuya Alan. Tama, eh, no? Tensyonado yung gusto mong marinig, Kuya, no? O, yan. So, Dish! Dito pa rin sa K-Paps Playlist sa DZMM.

0: Sugar Free with Dear Kuya. Bringing us to 9:56 in the PM, mga kapamilya. Nag-promise ako, di ba, uulitin natin yung paanunsyo ng mga lugar na walang pasok bukas. At ito na ating may nadagdag. Walang pasok bukas, August 24, 2026, Monday, as of 9:50 p.m. Nadagdag po ang Ilocos Region or Region 1. All levels public and private, and shift to alternative mode. Sa lalawigan ng Pangasinan, sa mga bayan ng Bugalyon, Mangaldan, Santa Maria at Sual. At ganun pa rin sa Cordillera Administrative Region or CAR, all levels public and private shift to alternative mode including government work. Sa mga lalawigan ng Abra, Benguet, all levels public and private shift to alternative mode including government work. Sa bayan ng Tublay, preschool to senior high school public and private shift to alternative mode naman sa bayan ng Atok. At sa Kibungan, Benguet. Region 3 sa Central Luzon, all levels public and private shift to alternative mode. Sa lalawigan ng Bulacan, sa bayan ng Kalumpit. Sa lalawigan po ng Zambales, sa bayan ng Candelaria. At sa San Fernando, Pampanga. Effective naman until August 28, 2026, Friday, walang pasok sa Santo Tomas, San Simon, except for Concepcion Integrated School, which will resume face-to-face classes on August 24 onwards. Ito pa rin po ay nasa lalawigan ng Pampanga. Sa Tublay ay hindi daw po kasama ang government work. Ayan, sa Tublay Town in Benguet. So all levels public and private shift to alternative mode sa mga eskwela lamang po. Sa bayan ng Tublay, sa lalawigan ng Benguet. So yan po ang mga lugar na nadeklara ng walang pasok bukas, August 24, Monday, dahil sa inaasahang sungit ng panahon. At kung ang lugar mo ay nawala o wala sa mga binanggit, bata, matulog ka na, maaga ka pa bukas. Pagkatapos po ng ating programa, mga kapamilya, tayo po'y sabay-sabay na magdasal ng Santo Rosario. Let us lift up our prayer intentions. At syempre pa maghanda tayo sa mga kaganapan sa mga susunod na araw. Pinakamaganda dyan ay manatili pong nakatutok dito sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ang inyong Pops Eric Galang, magpapaalam muna. Tayo po'y magkita-kita next weekend na, ha? God bless sa lahat. Leaving you with one final song dito pa rin sa ating K-Pops Playlist.
1: K-Pops Playlist with Pops Eric.

0: K-POP's Playlist. K-POP's Playlist sa DZMM.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.
1: Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kaparaan-unang-una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulos sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria,

0: inamin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
2: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio.
3: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria,

0: siya, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
1: kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
4: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birheng Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
1: kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
1: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligyan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
5: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosario,
6: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong aming Panginoon.
7: Litania sa Mahal na Birhen Maria. Panginoon,
8: maawa ka sa amin.
7: Kristo,
8: maawa ka sa amin.
7: Panginoon,
8: maawa ka sa amin.
7: Kristo,
8: pakinggan mo kami.
7: Kristo,
8: pakinggan mo kami.
7: Diyos Ama sa langit,
8: maawa ka sa amin.
7: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
8: maawa ka sa amin.
7: Diyos Espiritu Santo,
8: maawa ka sa amin.
7: Santissima Trinidad na isang Diyos,
8: maawa ka sa amin.
7: Santa Maria,
8: ipanalangin mo kami.
7: Santang Ina ng Diyos,
8: ipanalangin mo kami.
7: Santang Birhen ng mga Birhen,
8: ipanalangin mo kami.
7: Ina ni Kristo,
8: ipanalangin mo kami.
7: Ina ng Sambahan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Ina ng Awa,
8: ipanalangin mo kami.
7: Ina ng Grasya ng Diyos,
8: ipanalangin mo kami.
7: Ina ng Pag-asa,
8: ipanalangin mo kami.
7: Ina ng Tunay na Dalisay,
8: ipanalangin mo kami.
7: Inang Walang Malay sa Kahalayan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Inang Di Malapitan ng Masama,
8: ipanalangin mo kami.
7: Inang Kalinis-linisan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Inang Kaibig-ibig,
8: ipanalangin mo kami.
7: Inang Kahangang-hanga,
8: ipanalangin mo kami.
7: Ina ng Mabuting Kahatulan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Ina ng May Kapal,
8: ipanalangin mo kami.
7: Ina ng Ating Tagapagligtas,
8: ipanalangin mo kami.
7: Birheng Kapaham-pahaman,
8: ipanalangin mo kami.
7: Birheng Dapat Igalang,
8: ipanalangin mo kami.
7: Birheng Pinakatanyag,
8: ipanalangin mo kami.
7: Birheng Makapangyarihan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Birheng Maawain,
8: ipanalangin mo kami.
7: Birheng May Matibay na Pananampalataya,
8: ipanalangin mo kami.
7: Salamin ng Katarungan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Luklukan ng karunungan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Sanhi ng tuwa namin,
8: ipanalangin mo kami.
7: Sisidlan ng kabanalan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Sisidlan ng karangalan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Bukod tanging sisidlan ng kataim-taiman,
8: ipanalangin mo kami.
7: Mystical na rosas,
8: ipanalangin mo kami.
7: Tore ni David,
8: ipanalangin mo kami.
7: Toreng Garing,
8: ipanalangin mo kami.
7: Bahay na Ginto,
8: ipanalangin mo kami.
7: Kaban ng Tipan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Pinto sa Langit,
8: ipanalangin mo kami.
7: Tala sa Umaga,
8: ipanalangin mo kami.
7: Kalusugan ng mga may sakit,
8: ipanalangin mo kami.
7: Sandigan ng mga makasalanan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Aliw ng mga nangingibang bayan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Tuwa ng mga nagdadalamhati,
8: ipanalangin mo kami.
7: Karamay ng mga Kristiyano,
8: ipanalangin mo kami.
7: Reyna ng mga anghel,
8: ipanalangin mo kami.
7: Reyna ng mga patriarka,
8: ipanalangin mo kami.
7: Reyna ng mga propeta,
8: ipanalangin mo kami.
7: Reyna ng mga apostol,
8: ipanalangin mo kami.
7: Reyna ng mga martir,
8: ipanalangin mo kami.
7: Reyna ng mga kumpesor,
8: ipanalangin mo kami.
7: Reyna ng mga birhen,
8: ipanalangin mo kami.
7: Reyna ng lahat ng mga banal,
8: ipanalangin mo kami.
7: Reyna ang ipinaglihi ng walang manang kasalanan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Reyna ang iniakyat sa langit,
8: ipanalangin mo kami.
7: Reyna ng Santo Rosario,
8: ipanalangin mo kami.
7: Reyna ng Kapayapaan,
8: ipanalangin mo kami.
7: Reyna ng Pamilya,
8: ipanalangin mo kami.
5: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
0: patawarin mo kami, Panginoon.
5: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
0: pakinggan mo kami, Panginoon.
5: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
0: maawa ka sa amin.
5: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
0: na kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
5: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
0: Amen. Amen.
5: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
0: Siya nawa.
5: Sumapayapa nawa ang kaluluwa na mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
0: Siya nawa.
5: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
0: Siya nawa.
5: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
0: Amen.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

naming makapangyarihan. Salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Gabayan po ninyo kami sa bawat gawain. Bigyan ng lakas, talino at malasakit sa kapwa. Ingatan po ninyo ang aming pamilya, mga tagapakinig at ang buong sambayanan. Naway maging instrumento kami ng kabutihan, katotohanan at pag-asa. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Nagsisimula na pong sumahim papawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong electronics and communications engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE license number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE license number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, license number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE license number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE license number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE license number 42437. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Now, signing on. Ito po ang DZMM.

0: Basta AM DZMM.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
0: Basta AM DZMM.
3: Ito po ang DZMM, bahagi na nakahisay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 4:04.
1: Ang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano.

0: Ngayon po ay Lunes, August 24, 2026. Narito ba nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Typhoon Saudel, posibleng maging super typhoon bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw, habagat muling magpapaulan.
1: Department of Health na handa sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis, emergency room ng National Kidney Transplant Institute, punuan na ng mga pasyente.
0: Presyo ng langis muling magmamahal bukas.
1: Nationwide simultaneous school safety drill, hiniling na ipagpaliban. Klase sa Ateneo de Zamboanga University kanselado hanggang sa katapusan ng buwan.
0: Sa lalawigan, pulis naputulan ng kamay matapos pagtatagain ng nag-amok na sospek sa Camarines Sur.
1: At sa balitang sports, Pinay tennis champion Alex Ayala, todo ensayo para sa kampanya sa 2026 US Open.
0: Magandang umaga, kapamilya. Kompleto po dalawang pogi ngayong Monday. Maayos ang panahon na sana. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
2: Good morning!
1: At ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano.
2: Good morning!
0: Alas 4:06 po na madaling araw. Sa lagay po muna ng panahon, posibleng maging super typhoon ang Typhoon Saudel bago po yan pumasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw at tatawaging Bagyong Obet. Taglay pa rin ang bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 165 kilometers per hour at pagbugso na 205 kilometers per hour habang papalapit ng PAR. Huling namata ng sentro nito sa layong 1,775 kilometers sa silangan ng dulong Hilagang Luzon at kumikilos ng 30 kilometers per hour sa direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran. Bukod sa nasabing bagyo, binabantayan ng pag-asa ang dalawang bagyo sa labas ng PAR. Posibleng pala kasi ng mga bagyo ang habagat na magpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon.
3: Basta AM, DZMM! Alerto Serbisyo!
1: Alerto Serbisyo! Alerto, alerto mga kaserbisyo at kapamilya! Abiso po para sa mga pasahero ng NAIA Terminal 1. Asahan po ang saglit na power interruption simula ngayong araw dahil po sa nakaschedule na pagsasaayos ng kable ng kuryente. Mawawalan din ang kuryente sa paliparan bukas ng alas 4:30 ng madaling araw at alas 11:30 ng gabi. At sa August 26, buli rin magkakaroon ng power interruption. Ito'y parte ng preventive maintenance na isinasagawa po ng NAIA para mapanatiling maayos ang operasyon at maiwasan ang posibleng pagkasira sa paliparan. Maaari rin po makaranas ang saglit na power interruption ang mga non-essential services at iba pang pasilidad.
3: Basta AM, DZMM!
0: Sa ating Metro Pasada, lalaking nang hold up sa 18 anyos na estudyante arestado dyan sa Pasig City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Pasig Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
4: Steve, desidido ang 18 anyos na biktima na magsampa ng reklamo matapos siyang hold upin habang pauwi mula sa paggawa ng school activity sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ayon sa biktima, napansin niyang sinusundan siya ng dalawang lalaki habang naglalakad pauwi, kaya pinauna muna ang mga ito. Ngunit kalaunan, hinarang siya at kinuha ang kanyang cellphone na nagkakalaga ng halos 30,000 pesos. Nakuhanan din sa CCTV na ng pagbubumiglas ang biktima habang pilit na lumalaban sa mga suspect. Nakilala ang isa sa mga suspect na si alias Chanchan o Christian, 21 anyos, at nadakip sa Oplan Galugad ng pulisya sa Kaliwag Street dahil sa ilegal na droga. Nang berepkahin ng mga otoridad, nakumpirmang siya ang suspect sa pang-hold up sa estudyante. Nasamsam sa kanya 1 gramo ng ilegal na droga pero hindi na nakuha ang cellphone ng biktima. Natukoy na rin ng mga otoridad ang isang kasama ng suspect na patuloy na pinagkahanap. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
1: Roy Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
1: Oras natin, 9 minuto makalipas ang ika-4 ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin po mga balita. Nakahanda ang Department of Health sa inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Kasunod po yan ang mga pag-ulan at pagbaha sa mga nakaraang araw. Ayon sa DOH, activated ang leptospirosis express lane at may nakalaang antibiotic, rapid diagnostic test at hemodialysis units. Sa San Lazaro Hospital sa lungsod po ng Maynila, 169 dinapuan ng leptospirosis ang na-admit mula Enero hanggang August 23 at 5 na po ang namamatay. Payo ng San Lazaro Hospital sa publiko, huwag ipawalang bahala at kaagad magpakonsulta sa doktor kung makaranas ng mga sintomas po ng leptospirosis gaya po yan ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit po ng inyong tiyan, pagsusuka, pamumula po ng mga mata ninyo ha, at paninilaw, lalo na kung lumusong po kayo sa baha. Pinapayuhan pa rin ang publiko na umiwas na lumusong sa baha o magsuot ng bota kung kinakailangan.
3: Basta AM, DZMM!
0: Samantala, punuan na ng mga kama sa emergency room ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Dipunsod ng pagdagsa ng mga dinapuan ng leptospirosis at iba pang uri ng sakit sa abiso ng NKTI. Limitado ang walk-in patient sa ER ng paggamutan at inabasuhan ang non-emergency patients na makapag-ugnayan sa kanilang attending physicians. Inikayat din ng NKTI ang mga pasyente na magpakonsulta o magpatingin sa ibang ospital na may available na kama para maiwasan ang maghintay ng matagal. Nakalerto ang Department of Health o DOH at minomonitor ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at Karatig Lalawigan noong nakarang linggo bunsod ng pag-ulan na dala ng habagat at mga nagdaang bagyo.
3: Basta AM, DZMM!
1: Nagbabala ang Office of Civil Defense sa posibleng epekto ng habagat na palalakasin po ng mga bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nagsagawa ang OCD ng Pre-Disaster Risk Assessment kasama ang mga ahensya ng gobyerno at local government units para paghandaan ang magiging epekto ng inaasahang masungit na panahon sa mga susunod na araw. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, inaasahan po magsisimulang maramdaman yung ulang dala ng habagat ngayon pong araw o kaya naman bukas at magpapatuloy po ito hanggang Webes o Biyernes. Ano to? Whole week pala ibig sabihin nito. No. Babala po ng OCD, posibleng magdulot ito ng pagbaha, landslide at pagtaas ng tubig sa ilog at dam na posibleng po makaapekto sa transportasyon at agrikultura. Pinapayuhan po ng OCD ang publiko na maging alerto at sumunod sa abiso ng mga otoridad, lalo sa mga nakatira sa mga bahain at landslide prone areas.
3: Basta AM, DZMM!
0: Halos 7 milyong individual o mahigit 2 milyong pamilya ang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. 29 ang patay, 17 ang sugatan at 2 ang nawawala. Maabot na sa halos 5 bilyong piso ang halaga ng mga nasirang infrastruktura. Mahigit 1 bilyong piso ang tulong na naibigay ng gobyerno sa mga apektado ng mga kalamidad.
3: Basta AM, DZMM!
1: Doble kayod naman ang DPWH sa pagkukumpuni ng mga nasira at nagkalubak-lubak na kalsada sa Metro Manila na resulta naman ng mga pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na kabilang sa mga kinukumpuni ang E. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, Quezon Avenue Bridge at EDSA Santolan Flyover sa Quezon City. Bukas si Dizon na paimbestigahan ang EDSA Rehabilitation Project at iginiit na resultaan niya ng mga pagbaha sa Metro Manila ang mga lubak sa mga kalsada. Umani ng batikos ang DPWH at EDSA Rehabilitation Project nito kasunod ng mga lubak sa EDSA Busway sa Makati matapos isa ilalim sa rehabilitasyon.
3: DZMM!
0: Sinuri ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benor Abalos ang mga infrastructure at flood control projects sa Bulacan matapos ang pagbaha at pag-ulan na dulot ng habagat. Sa bayan ng Paumbong, sinabi ni Dizon na agad aayusin ang isang proyekto at babaguhin ang disenyo nito para mas protektahan ang coastal area. Sasagutin ng contractor ang gasto sa repair habang sagot ng gobyernong hexapods. Sinuri rin nila ang flood control project sa tabi ng ilog sa Hagonoy. Ayon kay Dizon, meron din umanong planong mga mega dikes sa ilalim ng Pampanga River Basin Master Plan at ang Manila Bay Coastal Defense Dike Project na inaasang magpoprotekta sa Bulacan at iba pang lugar laban sa pagbaha.
3: AM DZMM.
1: Nagdeklara na ng state of calamity ang Zambales kasunod ng malawakang pagbaha at landslide na naranasan sa lalawigan bunsod ng epekto ng habagat. Aabot na sa halos 700 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura sa lugar. Halos 6,000 pamilya o mahigit 17,000 individual naman ang naapektuhan. Nananatiling isolated ang Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino dahil sa pagkawasak ng tulay na nagdurugtong sa iba pang barangay.
3: Basta AM DZMM.
0: Yan naman sa Occidental Mindoro, sinisisi ng ilang residente ang mga gumuhong flood control project sa apat na barangay na sanhi ng matinding pagba sa bayan ng Sablayan. Nagdeklara na ng state of calamity sa Sablayan matapos pumalo sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala. Lubang apektado ang mga magsaka dahil lubog sa baha ang ekta-ektaryang taniman. Samantala, isinulong naman sa lalawigan ang river restoration at desilting o pagpapalalim ng mag-asawang Tubig River at Panggalaan River para po yan maiwasan ang malawakang pagbaha.
3: Basta AM DZMM!
1: Punta tayo ng Tarlac City, dalawang lumang dike gumuho dahil po yan sa pag-ulan. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Tarlac City. Hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Gumuho ang mahigit 50 metrong bahagi ng lumang dike sa Zone 2 Barangay San Isidro, Tarlac City pasado alas 2:30 ng hapon noong Sabado, Agosto 22. Ang bagong guho ay malapit lamang sa bahagi ng bagong gawang dike na unang gumuho noong Lunes, Agosto 17 dahil sa malakas na agos ng tubig. Ayon sa mga otoridad, gumuho ang bahagi ng lumang dike na itinayo noong 1986 dahil sa paglambot ng lupa dulot ng pag-ulan at malakas na agos ng tubig. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways at Tarlac City Local Government Unit sa bagong guho upang matukoy ang lawak ng pinsala at mga kinakailangang hakbang. Sa ngayon, isinasagawa na ang sandbagging operation sa lugar bilang pansamantalang hakbang upang maprotektahan ang mga kalapit na bahay at maiwasan ang karagdagang pinsala sa dike. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kondisyon ng dike at ang lagay ng tubig sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Basta AM, DZMM.
0: Kanya-kanyang paghahanda ang ilang paaralan sa Zamboanga City para sa inaasahang pagbabalik eskwela ngayong araw. Sa Maria Clara Lorenzo Lobregat ng National High School, tutulong ang mga barangay tanod sa pagbabantay na sa mga gate ng eskwelahan sa Zamboanga City High School Main. May mahigit 8,000 estudyante at personnel na magbabantay ng mga sundalo. Sapat naman ang mga kagamitan at guwardiya sa Universidad de Zamboanga pero patuloy ang pag-iingat laban sa mga banta online mula po yan sa isang umano'y dummy account. Samantala, wala pa rin pasok hanggang sa katapusan ng Agosto sa Ateneo de Zamboanga University. Sa isang pahayag, sinabi ni ADZU President Father Arnold Andal na magpapatupad ng masusing inspeksyon sa mga sasakyang papasok sa mga paaralan. Magiging mahigpit din anya ang pagbabantay sa mga entry at exit points, gayon din sa visitor access.
3: Basta AM!

0: Ang ebidensya na epektibo makakapagligtas ng buhay ang safety drills at posible anilang magresulta ito na matagalang psychological harm sa mga menor de edad. Lumabas din anila sa mga pag-aaral sa ibang bansa na nagdudulot ng active shooter drills ng stress, anxiety at depression sa mga bata. Inirekomenda ng PPA at PSCAP sa DepEd na palakasin ang seguridad sa mga paaralan at konsultasyon sa mental health professionals imbis po na magsagawa ng live active shooter simulations. Isinusulong din nila ang pagbuo ng joint task force na binubuo ng education at health agencies at psychiatric organization para kumalap ng mga datos bago magpatupad ng mga aksyon.
1: Basta AM, DZMM! Binlock ng mga telco ang libu-libong website na nagpo-promote ng karahasan para hindi ma-access ng mga Pilipino, partikular ng mga kabataan. Sa isang pahayag, sinabi ng Converge ICT Solutions na na-block nila ang mga tangkang pag-access sa mga delikadong website at na-blacklist ang libu-libong domain na may malisiyosong content. Naharang naman ng Globe Telecom ang halos 500,000 tangkang pag-access sa mga website na nagpo-promote ng child sexual abuse at exploitation materials noong 2025. Hinikayat ng Globe Telecom sa mga telco na magkaisa at palakasin ang internet safety kasunod ng mga karanasan sa paaralan sa bansa. Noong nakarang linggo, binan ng PLDT ang mahigit 100 website na nag-stream ng videos ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinamatay ng 2 estudyante.
2: AM, DZMM!
0: Muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 2 piso hanggang 3 piso kada litro ang dagdag sa presyo ng diesel. Ang presyo naman ng gasolina at kerosene maglalaro sa piso hanggang 2 pesos kada litro ang itataas. Nagtaas ang presyo ng langis sa world market. Bunsod pa rin ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika sa Middle East. Noong nakaralinggo, nagbanta si US President Donald Trump na bombahin ang Oman kung makikialam ito sa usapin sa pagitan ng Amerika at Iran.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Oras po natin, kababilya, 4:22 na po ng madaling araw. Good morning, gising nga. Gising bangon dahil tapos na ang mahabang suspension partner ang pasok.
0: Eh, hindi tayo sure dyan. Eh, baka may papasok na masamang panahon, maghahabagat na ulit. Oo. May super bagyo pa.
1: Super type. Nako. Sa babahin na naman tayo, sana po wag naman ganong katakas katulad nung nagdalaman.
0: Wag nyo na muna pong ibabay ang mga gamit din.
1: At syempre, yung mga sa ngayong Lunes, balik pasok po muna tayo. Mm-hmm. Dahil wala pa namang announcement ng mga suspension ng pasok. 4:22 na po na madaling araw.
2: Good morning!
1: Mag-message po kayo sa aming Viber number na 0919-278-3000. Mamaya po, babatiin namin kayo ha. Magandang morning ngayong Monday. Saan po muna ang pagbabalik? Pulis, sugatan matapos banggain ng motorsiklo sa checkpoint sa Marikina.
0: Bagong schedule ng impeachment trial, isa sa pinal ng mga senador ngayong araw. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape!
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at

sabayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak. Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

Necaxa. Radio Patrol balita ala 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.

0: po natin 426 na po na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol. Balita alas 4, Typhoon Saudel posibleng maging super typhoon bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Habagat, muling magpapaulan.
1: Department of Health nakahanda sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Emergency room ng National Kidney and Transplant Institute punuan na ng mga pasyente.
0: Presyo ng langis buli po magmamahal bukas.
1: Nationwide simultaneous school safety drill hiniling na ipagpaliban. Klase sa Ateneo de Zamboanga University kanselado hanggang sa katapusan ng buwan.
2: Panahon.
0: Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Mula po yan kay Sir Alzar Aurelio. Mula po yan sa Pag-asa. Sir Alzar, good morning.
3: Good morning.
4: Good morning po. Si bagyong may international name Saudel ay nasa labas ng nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa layong more than 1,600 kilometers hilagan-silangan ng extreme northern Luzon. Inasa na itong papasok kapag napanatilang kanyang pagkilos ngayong umaga o hapon. Ito'y tatawaging OBET kapag ito'y nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa kanyang forecast track, maaaring itong lumabas ng TIAS bukas o araw ng Martes. Ibig sabihin, mga isang araw lang ko ito nasa loob ng TIR. At after ng paglabas ng TIR, ito'y ikikilos January westward. Dadaan sa mga isla ng south ng Japan, then dadaan ito sa may bandang north ng Taiwan patungo sa China. Si Bagyong Saudel at isang bagyo na dating si Neneng ay inahatak ito o pinapalakas ng southwest monsoon. Ang pangalawang bagyo na tropical depression nasa bandang nasa layong 300 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ito ay may lakas ng hangin na maabot sa 65 kilometers per hour. Base sa ating mga data, mababa ang chance na ito ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay kikilos patungo sa bagyong Saudel. Ang pangatlong bagyo, ito nga pong si dating si Neneng, dapat din sa Taiwan, nasa layong 520 kilometers north-northwest ng Itbayan. Ito ay may lakas ng hangin na maabot sa 55 kilometers per hour. Ito din ay mababang chance na pumasok sa PR o muling papasok sa PR dahil ito ay kikilos pakanluran patungo sa China. Sibag ang southwest monsoon o habagat ay naapektuhan itong northern at central Luzon. Itong habagat ay magkatagal ng epekto ito mostly sa Luzon sa susunod na apat na araw. Kaya sa lagay na panahon, makakaranas ng matinding pagulan sa Batanes. Kaya sa mga kababay po natin doon, ay patuloy pa rin tayo mag-ingat at maghanda dahil sa mga banta ng pagbaha o pag-uho ng lupa. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, dalawang bahagi ng Cagayan Valley, Cavite, Batangas at Rizal. Sa lalabing bahagi ng ating bansa ay magiging maganda at maliwanag sa panahon. May init, makikita o masisilayan ng siharing araw. Pero may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm. Ito yung mga nagbibigay ng mga biglang buuhos na ulan. Iyan nating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar Aurelio.
1: Sir Alzar, nababanggit po yung mga posibleng epekto, yung habagat, itong pag-ulan. Ano? Pero sa halimbawa po dito sa Metro Manila, ngayong araw, may experience na ba natin itong pag-ulan na to? Mga anong oras para po mapaghandaan ng mga kababayan din natin?
4: Well, kung pag-ulan, hindi naman kasintig na pag-ulan ang inaasahan natin itong nakarang araw. Kasi po, sandali lang ito yung pag-ulan at hindi natin masabi kanong oras dahil mahirap kasi yung oras yung mag-uulan.
1: Pero in-expect na talaga natin ngayong Monday, meron na din talagang ulan.
4: Meron yan ulan po, ayaw. Opo. May ulan yan. Opo.
0: Alright. Sir Alzar, maraming
1: salamat po.
0: Thank you, sir. Yan po si Alzar Aurelio, ang Pag-asa Weather Forecaster.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Sa ating ulat kalusugan, makatutulong sa pagbabawas ng timbang ang pagkain ng manok at itlog dahil mayaman ang mga ito sa protina. Ayon sa mga eksperto, mas mataas ang protina ng skinless chicken breast kumpara sa dalawang itlog. Mas mababa rin ang taba ng chicken breast habang mas maraming calcium, iron at choline ang itlog. Para mas kaunti ang calories, inirekomenda pong ihawin o i-bake yung pong manok at pakuluan o ilaga naman yung itlog. Maaari rin pagsabayin ang dalawa at dagdagan ng gulay, prutas at whole grains para po sa mas balanse at nakabubusog na pagkain. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Monday morning.
3: Good morning!
0: Alas 4.32 na po na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Camarines Sur na putulan ng kaliwang kamay at nasugatan sa mukha ang isang pulis ng pagtatagain ng lalaking nag-amok sa bayan ng San Jose. Ayon sa pulisya, rumisponde ang mga pulis sa sumbong na pagwawala ng sospek. Sinubukan pang pakalmahin ni Police Staff Sergeant Noli Miranya ang lalaki pero tinaga nito ang pulis. Binaril ng mga kasama ni Miranya sa magkabilang hita ang sospek na pinaniniwala ang may sakit sa pag-iisip na ngayon ay maharap sa kasong direct assault. Samantala, para po sa ating kapamilyang may pinagdaraanan, maaari po kayong tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline para sa agarang suporta na may numerong 1-800-1888-1553 o sa mga numerong 0919-0571-553 at 0917-899-8727.
1: Sa Oriental Mindoro, pagsisilbi ng warrant of arrest sa suspect na uwi po sa encuentro. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Oriental Mindoro, hatid ni Noel Alamar. Noel.
5: Nauwi sa encuentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang 42 taong gulang na wanted sa dalawang kaso ng murder sa Barangay Matungao, Socorro, Oriental Mindoro. Ayon kay Oriental Mindoro Police Provincial Director Colonel Edison Revita, bumunot ng baril ang suspect habang inaaresto, dahilan upang magkaroon ng palitan ng puto. Tinamaan sa hita at tiyan ng suspect at agad dinala sa Grace Mission Hospital para gamutin. Na-recover sa lugar ang baril na ginamit sa insidente. Ang suspect ay number 6 most wanted person sa provincial level ng Oriental Mindoro at number 3 sa municipal level ng Bayan ng Pola. Samantala, patay ang 126 na taong gulang na babae matapos barilin ang isang lalaki sa Sitio Centro, Barangay Santo Niño, Puerto Galera. Sa ulat, nakitang kausap ng suspect ang biktima na makarinig ng tatlong sunod-sunod na putok ng baril. Tumakas ang suspect, subalit nasabat ito sa drug debt operation sa katabing bayan ng San Teodoro. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMN.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN.
0: Sa Zamboanga del Sur naman, tatlo ang patay sa bypass operation sa Pagadian City. Nagpanggap na poser buyer ang isang pulis na nagkunwaring bibili ng baril sa dalawang umano'y gunrunner. Pero nakatunog ang mga suspect at pinaputukan ng pulis na kagante ang mga otoridad na nauwi naman sa pagkamatay ng mga salarin. Naiuwi na sa pamilya ang labi ng napatay na pulis.
1: Tinawag ng House Prosecutors na smoking gun o matibay na ebidensya ang testimonya ng hostile witness sa si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa impeachment trial noong nakaraang linggo. Umupo sa witness stand si Acosta na inaming si Vice President Sara Duterte ang nagutos na ibigay sa dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante La Chica ang 125 million pesos na confidential funds. Naniniwala si House Prosecutor Terry Redon na matibay na ebidensya ang naging pahayag ni Acosta para ipakita ang umano'y paglustay sa milyong-milyong pisong confidential funds ng OVP. Itutuloy ngayong araw ang direct examination kay Acosta na dalawang beses nang nakansela noong nakaraang linggo dahil sa masungit na panahon. Inaasahang tetestigo rin ngayong linggo ang dating special disbursing officer ng DepEd na si Edward Fajarda na nag-withdraw ng mahigit 112 million pesos na confidential funds ng kagawaran noong 2023. Kabilang din sa posibleng hostile witness ang Assistant Chief of Staff ng OVP na si Lemuel Ortonio. Pinag-aaralan din ng prosekusyon kung isasalang sa witness stand ang naka o nagpakilalang bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga.
2: Basta AM, DZMM! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Posible pa rin tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si dating Senador Antonio Trillanes IV. Sinabi ni House Prosecutor Bicol Saro, Party List Representative Tere Ridon, na kabilang si Trillanes sa mga testigo sa Article of Impeachment sa umano'y hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Pinag-aaralan ng House Prosecution Team kung kakailanganin ang testimonya ni Trillanes sa pagdinig sa umano'y unexplained wealth ni Bibi Duterte. Sinabi pa ni Ridon na maglalatag sila ng mga ebidensya na hindi pa nailalabas sa publiko kapag sinimulan ng dinggi ng Impeachment Court ang Article of Impeachment sa umano'y hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo.
1: Tatalakayin ngayong araw ng mga senador ang panukalang ibalik sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan, nagsisimula ang pagdinig alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon bago ang regular session ng Senado. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo na magkokokus ngayong araw ang lahat ng senador para isapinal ang magiging schedule ng paglilitis. Sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na ilipat sa hapon ang impeachment trial habang sa umaga ang regular session ng Senado. Target na gawing alas 8:30 ng hapon o alas 2:30 ng hapon hanggang alas 7:30 ng gabi ang paglilitis, pero pwede itong palawigin hanggang alas 10 o alas 11 naman ng gabi. Inanunsyo anya ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang magiging bagong schedule ng impeachment trial sa Miyerkules kung magkakasundo ang mga senador. Handa namang sumunod ang House Prosecutors at Defense Panel ni VP Duterte sa schedule na itatakda ng impeachment court.
2: Basta AM, DZMM!
0: Ikinagulat ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang 28 testigo umano ng Office of the Ombudsman laban sa kongresista. Sinabi ng spokesperson ni Romualdez na si Attorney Aide Fajardo sa DZMM na mistulang tinutuligsa sila ng ombudsman dahil sa pabago-bagong sitwasyon ng investigasyon. Nauna nang iginit ng kampo ng dating House Speaker na wala itong kinalaman sa flood control scandal. Nagsumite ng supplemental counter affidavit si Romualdez sa ombudsman at kabilang dito ang pagbaligtad ni Orly Guteza at 25 dating tauhan ni Zaldico. Sabi ni Fajardo na pinasisinungalingan ang bagong testimonya ni Guteza at affidavit ng mga dating tauhan ni Ko ang sinasabing pag-deliver ng malemenet ang pera sa ilang personalidad. Muli rin itinanggi ni Fajardo na sila ang nasa likod ng pagbaliktad ni Guteza.
1: Arestado ng Philippine Drug Enforcement Agency at pulisya ang dalawang hindi hinalang drug trafficker sa Baybas operation sa Barangay San Carlos, Binangonan, Rizal. Nakuha sa kanila ang 1 kilo ng high-grade marijuana o kush na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos, digital weighing scale, drug paraphernalia at 2 cellphone. Nakapiit na ang suspect at naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
0: 13 tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa Metro Manila ang sinibak sa pwesto matapos ang umano'y komprontasyon sa Bureau of Customs sa Bulacan. Iniutos ni PNP HPG Director Brigadier General Romel Batangan ang pagsibak sa mga tauhan ng HPG NCR para sa gagawing impartial investigation. Hinarang umano ng HPG personnel at Dinis Armahan, tinutukan ng baril ang mga tauhan ng customs para hindi matuloy ang pagsira sa mga nasabot na smuggled na sigarilyo. Kabilang sa mga sinibak sa pwesto, si HPG NCR Chief Colonel Joey Tomas Kaise na itinilaga sa Camp Crame habang 12 tauhan. Kabilang si Lieutenant Colonel Carlo Carrion Lunosa ang inilipat naman sa Administrative Holding Unit.
1: Punta naman tayo ng Marikina City, Police sugatan matapos banggain ng motorsiklo sa checkpoint. Nagbabalik si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
4: Robert, sugatan ng isang pulis matapos araruhin ng isang motorcycle rider na tumakas sa checkpoint sa barangay Fortune, Marikina City. Nagsasagawa ng anti-criminality checkpoint ang mga pulis ng parahin ng motorsiklong may back rider na walang suot na helmet. Sa halip numinto, umarangkado umano ang suspect at nabangga ang isang pulis habang tumatakas. Tumumba ang pulis at nagtamo ng mga sugat. Agad itong dinala sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center para malapatan ng lunas. Hinabol naman ng mga pulis ang suspect na agad na aresto. Naharap ang suspect sa kasong direct assault at resistance and disobedience to person in authority. Bukod pa sa mga traffic violation na reckless driving at riding without a safety helmet. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, BZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Abangan sa aming pagbabalik. AFP nanindigang hindi aabandonahin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
1: At pagdiriwang ng Nazareno 2027, maagang pinaghahandaan. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol, Basta AM, DZMM. Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. DZMM, numero uno sa aksyon!

ng Bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Basta AM DZMM.

0: oras natin, 4:45 ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol, balita alas 4, na nindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi nito abundanahin ang BRP Sierra Madre sa Iungin Shoal. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, walang umiiral na pangako ang bansa kaugnay sa wanay paghila pabalik ng barko. Anya, legal at permanente ang deployment ng barko sa lugar para sa pagpapatupad ng karapatan ng bansa sa bahagi ng karagatan. Hit ng AFP, nananatiling matatag ang mandato nito sa pagprotekta ng pambansang teritoryo at pagtataguyod ng international law.
1: Maaga ang pinaghahandaan ng National Shrine at Minor Basilica of Jesus Nazareno ang traslasyon at pagdiriwang ng Nazareno 2027. Ito'y matapos subabot sa 31 oras ang traslasyon ng poong Jesus Nazareno noong Enero na pinakamahaba sa kasaysayan. Sinabi ni Quiapo Church Parish Priest Father Ramon Jade Licuanan na makikipag-ugnayan ng simbahan sa pulisya, militar at Malacañang dahil malaking hamon anya na mapanatiling mapayapa, maayos at taimtim ang pagdiriwang. Dapat anyang maplano na maaga ang seguridad, crowd control at logistics ng pagdiriwang na inaasahang lalahukan ng milyong-milyong deboto ng Black Nazarene, lalo't matatapat sa weekend ang January 9, 2027. Inihikayat ni Father Licuanan ang mga diocese na magsagawa ng sariling pagdiriwang sa pamamagitan ng Dalaw Nazareno Program kung saan iikot ang mga replika ng Black Nazarene para mabawasan na ang dagsa ng mga deboto sa Quiapo. Ang tema ng Nazareno 2027 ay Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon na hango sa Ebanghelyo ni San Juan. So ready ka na para mag-uumaga ulit tayo.
0: Weekend ka mo?
1: Saturday to Sunday
0: yun. Saturday to Sunday.
1: Noong nakaraan kasi, di ba, Friday to Saturday,
0: Saturday
1: tayo.
0: So,
1: yung pumapasok na siya, tulog ka nun.
0: Hindi, tapos sa ibang simbahan siya muna pumasok, tapos ibinalik sa Quiapo. Yun, di ba?
1: Hindi, tinry nila din sa San Sebastian Church, di ba? Pero hindi na ipasok. So, ang gandungaw lang talaga siya. And then, diretso na siya ulit.
0: 4:47 na po ng madaling araw. Sa Pampanga partner, hindi alintana ng mga residente ang mataas sa tubig ng isakay ang imahe ni San Pedro o Apong Iro sa bangka para maikot ang binang lugar sa bayan ng San Simon. Diba? Gamit po ang bangka at balsa, sinuong ng mga deboto ang baha bilang simbolo ng pag-asa sa gitna ng pagsubok at dalangin na tuluyan ng mawala ang baha sa lugar. Samantala, ayon sa report ng Pampanga DRMC, 258 barangay pa rin ang nananatiling lubog sa baha sa Pampanga. Tinatayang 900 milyong piso na ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa nasabing probinsya.
1: Samantala, hawak na ng pulisya ang resulta ng mga isinagawang pagsusuri sa sanhi ng pagkamatay ng 31 anyos na babae at kanyang mga anak sa San Rafael, Bulacan. Ayon sa Philippine National Police, hindi pa tapos ang investigasyon kahit pa tapos na ang firearms examination, paraffin tests, bullet trajectory, macro etching at autopsy sa mga labi. Nananawagan naman ang kaanak ng mga biktima na hayaan muna silang makapagluksa at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Matatanda natin po ang patay ang mag-iina sa loob na nakaparada sa sakyan na may mga tama ng bala sa sentido.
0: Yan naman sa Bukidnon, arestadong 15 anyos na lalaki sa Valencia City dahil sa muna pagbabanta ng pamamaril at paghagis ng granada sa mga paaralan. Agad na nagsagawa ng investigasyon at search operation ng Valencia City Police matapos kumalat ang mga banta at video ng away ng mga estudyante. Nasa kustudiya na ng pulisya ang minor de edad habang patuloy na tinutugis ang iba pang sangkot. Tiniyak naman ng City Social Welfare Development Office ang nararapat na intervention habang pinangangalagaan ang karapatan ng bata.
1: Sa Camarines Sur, natagpo ang patay ang 15 anyos na dalagita na ilang araw nang napaulat na nawawala sa barangay Matakla sa bayan ng Goa. Nadiskubre ng tatlong batang namimitas ng prutas ang naaagnas na bangkay ng biktima sa bakanteng lote ng isang farm. August 17, huling nakita ng tiyuhin na buhay ang biktima na inakalang nakitulog lang sa mga kamag-anak. Patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhi ng pagkamatay ng biktima, gayon din ang suspect sa krimen.
0: Arestado sa Ninoy Aquino International Airport ang 33 anyos na Chinese na umrinagpanggap ng Filipino gamit ang peking pagkakakilanlan. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, dumating ang suspect mula China noong August 7 na kumpirma ang tunay niyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng kanyang Chinese passport. Naharap siya sa mga kasong misrepresentation at fraud at ituloy ring ding undesirable foreign national.
1: Ipinagdiwang sa Quezon City ang ikalawang taon ng National Asong Pinoy o Aspin Day, kung saan nagsama-sama mga fair parent at kanilang mga alaga para sa mga palarong may temang Pinoy. Layunin po ang aktibidad na itaas ang dignidad ng mga aspin at ipakita na karapat dapat din silang mahalin at alagaan tulad ng mga asong may breed. Ayon kay Attorney Ana Cabrera ng Philippine Animal Welfare Society o POS, bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino ang mga aspin at dapat silang tratuhin ng maayos.
0: Oh, 4:51 na po na madaling araw sa mga kapamilya at kaserbisyo na magbabalik eskwela at trabaho. Matapos po yung long weekend, alamin po natin ang sitwasyon sa EDSA Busway sa Monumento. Nandun po si Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
2: Magandang umaga, Steve at Robert. Nandito tayo ngayon sa Monumento Station ng EDSA Busway. At sa mga oras nga ito, wala pang pila ng mga pasero at maluwag pa ang sitwasyon. Nakapanayam natin ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR. Nandito sila para mag-assist at mag-monitor ng mga bus dahil may ilang bus na sa halip na pumila ay sumisingit sa unahan para maunang makapagsakay ng mga pasero. Sa ngayon, marami ng bus ang nakapila sa Monumento Station kaya hindi na rin nagkakaroon ng mahabang pila ng mga pasero. Samantala, banayad naman ang daloy ng trapiko sa westbound at eastbound lanes ng EDSA. At dahil Lunes po ngayon, mga kapamilya, paalala lang sa mga motorista na umiiral ang number coding kung ang plaka ay nagtatapos sa 1 at 2 mula alas 7 yan ng umaga hanggang alas 10 po ng umaga. At sa ngayon, wala naman tayong nararanasan pagulan dito, kalmado, pero malinsangan ang panahon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, 13 ang patay at 7 ang sugatan sa pagguho ng iligal na minahan sa Colombia. Nakarinig ang mga testigo ng malakas na pagsabog mula sa minahan bago ang pagguho nito. Nahugot ng mga rescue worker ang mga 10 na mga namatay na minero at mga sugatang biktima. Samantala, 37 naman ang sugatan sa magnitude 5.9 na lindol na yumanig sa Tokyo at ilang pang bahagi ng Japan. Ayon sa Fire and Disaster Management Agency, nagmula sa Tokyo, Ibaraki, China at Saitama Prefecture ang mga sugatan at posibleng tumaas pa ang bilang ng mga ito. Naapektuhan ng lindol ang express train mula Tokyo at Narita Airport pero tuloy ang operasyon ng bullet trains. Walang naiulat na pinsala sa mga nuclear power plant at wala rin inilabas na tsunami warning.
0: Balita! Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz. Mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest? Go!
4: Chika Monday morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Nakataktang igawad kay Broadway diva Lea Salonga ang Hollywood Walk of Fame star ngayong September 4. Ayon sa Manila International Film Festival, pang 2,855 star ang igagawad kay Lea at siya rin ang unang Filipina na makatatanggap nito sa ilalim ng live performance category. Gaganapin ang star ceremony sa Hollywood Boulevard sa Los Angeles, California. Sa iba pa natin, ating chika sa umaga. Pasabog ang Akinse Concert ni Kapamilya Power Diva Angeline Quinto nitong weekend. As promised, hindi lang kantahan ang kanyang inihain sa mga fans dahil may sayawan at katatawanan din. Siyempre, pinakainabangan dyan ang debut ng bago niyang kanta na Super Duper Star. Highlight rin ang duet nila ng idol niyang si Asia Songbird Regine Velasquez at ang reunion nila ni Rebreb na karakter ni Enchong D sa hit family drama film na Four Sisters and a Wedding. Bukod sa concert at bagong kanta, una nang inanunsyo ni Angge ang upcoming show niya na The Angeline Quinto Show. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Maraming salamat, Erica Balmes.
3: Sports Balita.
1: Pinay Tennis Champion Alex Ayala, todo ensayo para sa pagsabak sa 2026 US Open. Yan at iba pa ang balita yati ng ating big man ng DZMM with a big heart.
5: Good morning!
1: Fred Daldel. Fred, good morning!
5: Good morning!
6: Good morning, Robert and Steve, para sa ating balitang sports. Todo ensayo si Pinay Tennis Champion Alex Ayala para sa pagsabak sa 2026 US Open, ang huling Grand Slam ngayong taon. Kaagad na sumalang sa training sa Arthur Ashe Stadium si Ayala pagdating niya sa New York. Inaasahang makakapasok ang world number 20 na si Ayala sa main draw ng US Open. Bukod sa singles event, sasabak din si Ayala sa mixed doubles ng US Open at lalaro sa exhibition match katapat ang kaibigang si Iva Jovic. Samantala, nanalo ng 2 bronze medals ang mga Pinoy swimmer sa 4th Southeast Asian Open Water Championships na ginanap sa Boracay Island sa Aklan. Nakuha ni G. Angela Micaela Talosig ang bronze medal sa women's 20-year-old and above division. Sinukbit naman ni Julia Jewels Poblete ang bronze medal sa girls 12 to 13 years old division.
1: At yan
6: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Maraming salamat, Alfred Dalde.
0: Good morning sa 18,000 live viewer. Dami nyo ha.
1: Nag-aabang yan kung may pasok o wala.
0: Eh, may meron nga eh.
1: Kasi sa wala pa pong anunsyo doon sa iba. Si... Pero may mga LGU, lalo sa mga probinsya, na meron na rin silang partner. May announcement pa rin sila na no face-to-face classes. Hmm. Aba, i-check nyo po yan sa mga official pages po nila. Oh.
0: So far, dito naman sa Metro Manila, Jewel Peña, may pasok eh. Wala pa namang announcement. So, trabaho, pati eskwela, balik po tayo sa ating pagpasok. No, kay Maribel Ramos sa Tarlac. Tignan po ninyo dun sa social media page ng Province of Tarlac kung may pasok. Good morning kay Jerry Cornista. At kay Venus Balutabot. Magandang morning din po kay Rostom Sigara. At syempre, batiin natin ang happiest birthday si Lola Fetty Das, Lola Letty Das. Mula po yan kay Alfred.
1: Ah, Lola mo?
0: Lola niya, ni Alfred.
1: Hindi, Das.
0: Raz?
1: Ah, Raz ka pa.
0: Raz yun, mali. Lola Letty Das, magandang morning at happy happy birthday po. Ilan taon si Lola?
1: Happy birthday po.
0: Sana po makarating sa amin yung pansit po ninyo. Ha? Dito naman po si Alfred, pwede nyo pong ipadala yan. Happy birthday po, syempre sa aking kaibigan. Tropa po natin dyan sa DZMU si Felix Laban. Happy happy birthday, Kuya Felix.
1: Oh, ito sa mga nagtatanong, may announcement ang San Fernando, Pampanga. Ang sabi, suspension of face-to-face classes in the city of San Fernando ngayon daw. August 24. Alternative learning modality muna because nasa 18 barangay pa rin sa San Fernando ang baha. 1 foot to 3 feet. Kaya mataas-taas pa rin po yan. Kaya yan yung naging decision ng inyong LGU. Samantala, batiin ko lang din ng happy happy birthday!
5: Happy birthday!
1: Ayan, happy birthday. Happy birthday po kay Uncle! Uncle na pogi ito ni Miss Rosemary Vinuya Ventura. Si Uncle Bernie August and Gio Vinuya. At sa mga pamangkin na sila Gerald, Kian at Jared Vinuya.
0: Good morning, kay Sir Gapi Lopez, Romeo Valderrama, kay Danica Jane Handayan, Sir Josie Bugasmin, Ma'am Nona Damian, Tita Lina Ho, at syempre kay Romaric Roas. Good morning, kay Colleen Panulde, kay Nanay Linda at Tatay Juan Raz. Good morning, kay Uncle Dada Johnny Raz. Mag-ingat po kayo pabalik sa Abu Dhabi. Good morning po.
1: Tita Amanda Reyes, maraming salamat sa pa-ice cream. Sir Tix Pakapak, magandang morning. Tita Villanueva, good morning. Professor Gabby Lopez, it's 5 o'clock. Susunod na.
0: Pasada balita kasama sina Daddy Johnson Marabat at
1: Christian, your source, your sores.
0: Bye.
1: Maingat. Mahulan.

Robert Manosa. Rádio Patrol Balita a las 4. Rádio Patrol Balita. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabanta ay kasapi ng KBP. 501
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasa na balita! Pasa na balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasa na balita! Pasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Monday!
2: Uy!
0: Ay bangon! Gising sa mga may maagang pasok po dyan. Lunes na naman, August 24, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Muli, ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: Gising bangon ka pamilya, may pasok na naman. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Bagyong tatawaging Obet, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Dalawa pang bagyong nasa labas ng bansa, binabantayan din.
2: Patay sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa halos 30. Mga kaso ng leptospirosis, tumaas din.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo, tataas na naman bukas.
2: Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, nakadagdang ituloy ngayong araw.
0: Sa ating Pasada probinsya, 8 buwang sanggol patay matapos mahulog sa irigasyon sa Tarlac. Maganda umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig po kayo ng mundo nanonood. Ano man na inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: Bilis kilos kapamilya, para hindi matraffic, para hindi malate. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita,
1: DZMM numero 1 sa aksyon.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, binabantayan ng 3 bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang bagyong may international name na Saudel, natatawaging bagyong Obet kapag pumasok na ng PAR ngayong umaga. Huli itong namataan sa layong 1,775 kilometers na silangan ng Eastern Northern Luzon. Taglayan lakas ng hangin umaabot ng 165 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong 205 kilometers per hour. Hindi inaasang magla-landfall ang bagyo sa bansa pero posibleng palakasin ng habagat na maaring magdulot ng pag-ulan.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin ang latest mula mismo sa PAGASA. Nasa linya natin si Ma'am Veronica Torres. Ma'am V, magandang morning!
3: Magandang morning din po, Sir Johnson and Sir Christian at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradio. Ngayong araw nga po, tama nga po kayo, may minomonitor din tayong bagyo sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Yung una nyo nga pong nabanggit, si Saudel, and as of 3 a.m. nasa may layong 1,660 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. So, posible nga itong pumasok na ating Philippine Area of Responsibility. And then, within this week, posible nga nitong ma-enhance yung habag less likely yung landfall and then possibly within this day then yung pagpasok na ng ating area of responsibility. And then yung isa naman, yung tropical depression sa may east ng southern Luzon ay currently hindi naman natin tinatanggal yung possibility ng pagpasok nito sa Philippine area of responsibility. Although nasa tropical depression category ito, hindi naman tinatanggal yung posibilidad na lumakas ito at maging isang tropical storm. And yung isa naman, yung dating si Neneng na may international name na Ginari, ay huling namataan as of 3 a.m. sa layong 520 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. At inaasahan nga natin na less likely na pumasok muli ito ng PAR at posible maging low pressure area na lamang in the next 24 hours. Para naman sa lagay ng panahon, naasahan nga natin yung mga malalakas na pag-ulan ngayong araw, 50 to 100 millimeters na pag-ulan posible sa Batanes. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Cavite, Batangas at Rizal, asahan nga natin yung maulap na papuwirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog-dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. At sa nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, may chance ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong gale warnings kahit anong dagat baybayin na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yun nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon, wala sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Bagay yung bang senaryo natin ngayong buong linggo, posible kaya nakapareho ng mga nagdaang linggong napakalakas ng pag-ulan kahit epekto lang ng habagat?
3: Sa ngayon po yung mga malalakas na mga pag-ulan within this week ay kung mararanasan natin ngayon, nararanasan na yan sa lugar ng Batanes. Pero yung mga malalakas na pag-ulan possible mostly sa may western section ng central at southern Luzon like Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So yung mga area na yun posible maglabas ng weather advisory in the next few days. Kaya patuloy po tayo magantabay sa update ng PAGASA. Kung dito naman sa Metro Manila, although yung makulimlim na panahon, nag-start na ngayon yesterday, and then in the next 3 to 5 days, posibleng ganito yung panahon na maranasan natin, makulimlim, and then may mga posibleng mga pag-ulan po.
0: So, basta itong linggong ito, most likely masama ang lagay ng panahon the whole week.
3: Mataas po yung chance po, although sa bandang ilang parte ng Visayas and Mindanao, sa central and eastern Visayas and Mindanao area, makakaranas pa rin sila ng fair weather conditions at chances ng thunderstorms.
0: Alright. Ambi, maraming salamat. Maganda umaga at mag-iingat. Thank you po.
3: You're welcome. Maraming salamat din po.
0: Thank you. Si Ma'am Veronica Torres ng PAGASA.
1: Pasada Balita. Panahon. TTCMM. Numero uno sa aksyon.
2: Sa iba pang mga balita, sa oras na 5:08, sinuspende ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kanselado ang face-to-face klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa ABRA. Sa Pampanga, sinuspende ang physical na klase hanggang Biyernes sa bayan ng San Simon at Santo Tomas. Sa Benguet, kanselado ang face-to-face classes mula daycare hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Kibungan. Habang preschool hanggang senior high school sa bayan ng Atok, nauna nang iginiit ng 2nd Congressional Committee on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon.
0: 29 namatay sa pananalasa ng habagat ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa tala ng NDRRMC, 17 ang nasugatan habang 2 nawawala at halos 7 milyong individual ang apektado, kabilang na ang mahigit sa 60,000 na nananatili pa sa evacuation centers. Halos 5 bilyong piso na ang pinsala sa infrastruktura kung saan karamihan ay mga nasirang kalsada. Sa Occidental Mindoro, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Sablayan. 1.4 billion pesos ang pinsala ng baha, kabilang ng mga gumuhong flood control projects sa 4 na barangay. Napinsala rin ang ilang ektarya ng sakahan at natabunan ng putik at bato, kaya nasayang landin ang pananim. Sa Tarlac City, gumuho naman ang mahigit sa 50 metrong bahagi ng dike dahil sa paglambot ng lupa bunsod ng pag-ulan. Nagsagawa muna ng sandbagging operation sa apektadong bahagi para maiwasan ang karagdagang pinsala.
2: Naabot na ng National Kidney and Transplant Institute ang full bed capacity dahil sa pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis. Sa pahayag ng ospital, lilimitahan ang pagtanggap ng walk-in patients at uunahin sa emergency room ang malalang kaso o emergency cases. Pinayuhan din ang non-emergency cases na lumipat sa ibang health facilities na may available na kama para maiwasan ang matagal na paghihintay. Sa San Lazaro Hospital, 169 na pasyente pasyenteng na may leptospirosis ang na-admit simula noong Enero, kung saan 5 ang namatay. Nauna nang binuksan ang leptospirosis at dengue fast lane sa San Lazaro Hospital. Pinayuan naman ang publikong agad magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas ng sakit, kabilang ng lagnat, paninilaw at pananakit ng kasukasuan. Ayon sa Department of Health, inaasahan ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis matapos ang malawakang pagbaha.
0: Sa iba mga balita, muling nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon sa Negros Island kahapon. Umabot na 150 metro ang taas ng ibinugang usok at abo ng bulkan. Nasa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
2: Inihain sa kamera ang panukalang calamity pay para sa mga manggagawang pumapasok kahit may kalamidad o masama ang panahon. Sa panukalan ni Trabaho Partylist Representative Johan Bautista, tatanggap ng 30% na calamity premium ang mga empleyado sa pampubliko o pribadong sektor na hiwalay sa regular na sahod. Kabilang sa kriteriya sa calamity pay, ang deklarasyon ng state of calamity sa pinapasukang lugar o kapag nakataas ang signal number 3 dahil sa bagyo o red rainfall warning mula sa pag-asa. Mabibigyan din ng calamity pay kung sinuspende ng pamahalaan ng trabaho sa pinapasukang lugar o malubhang naapektuhan ng kalamidad tulad ng baha at lindol. Exempted sa panukala ang mga empleyadong kasama sa pagresponde sa kalamidad o emergency. Gayun din ang mga retail o service establishments na halos 10 lang ang empleyado. Sakaling maisa batas, papatawan ng mahigit 100,000 pisong multa, mahigit 6 na buwang pagkakakulong at non-renewal ng business permit ang employer na hindi magbibigay ng calamity pay.
0: Oras po natin, 5:13, itutuloy ngayong araw ay 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 2 araw kinansila ang paglilitis noong nakaraang linggo dahil sa pagulang dulot ng habagat. Nakadakda ituloy ng House Prosecution Team ang direct examination sa hostile witness na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Kaugnay ng sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ng Vice Presidente. Nauna nang nanindigan si Acosta sa utos ni VP Sara na ipalabas ang 500 million pesos na confidential funds sa dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica. Tatalakay naman ng mga Senator Judge ang panukalang ibalik sa hapon ang paglilitis matapos ng ilang araw na suspension. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, maraming senador ang pabor na ilipat ang impeachment trial sa hapon simula sa September 1. Handa naman ng prosecution na depensang sundin ang desisyon ng impeachment court hinggil sa schedule ng pagdinig.
2: 5:14, pinag-aaralan ng House Prosecution Team ang mga susunod na testigong ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng sinasabing maanamalyang paggastos ng confidential funds. Sa ngayon, nakasalang na testigo si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Inaasahang susunod na haharap si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda para tumistigo sa paggastos sa 112.5 million pesos na confidential funds ng kagawaran. Posible ring tumistigo ang eksperto mula sa NBI para patunayang isang tao lang ang lumagda sa ilang acknowledgement receipts at kinatawa ng Philippine Statistics Authority para patunayang walang record ng ilang pangalang nasa resibo. Pinag-aaralan din kung isasalang bilang testigo ang nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Posibleng tumestigo si dating Senador Antonio Trillanes na nagsabing galing sa drug lord ng ilang pera ng pamilya Duterte. Hawak na ng impeachment court ang tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio.
0: Nilinaw na ilang mga eksperto na bahagi ng proseso ng International Criminal Court ang pagbibigay ng libu-libong ebidensya sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iti matapos ipakita ng prosecution sa defense team ang halos 7,000 ebidensyang gagamitin sa paglilitis ng dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity sa Nobyembre. Kabilang dito ang mga dokumentong natukoy bilang incriminating material, gayon din ang mga tinatawag na exonerating o mga ebidensyang sinasabing makatutulong sa argumento ng depensa. Hindi pati akong haharap si dating Pangulong Duterte sa susunod na status conference sa September 16.
2: 27 armas na ang nakumpiska sa Bangsamoro Region simula noong Hulyo. Kasunod ito ng umiiral na gun ban bilang paghahanda sa unang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14. July 16, ipinatupad ng COMELEC ang gun ban na tatagal hanggang September 29. Nauna nang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na sapat ang seguridad sa Bangsamoro. Kasunod ng pananambang kay Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa Maguindanao del Norte. Walang tinamang sugat ang opisyal habang patuloy pang tinutugis ang mga sospek.
0: Itinalaga ang officer in charge ng NCRPO si Brigadier General Christopher Nortes Abrahano. Pinalitan ni Abrahano si Major General Anthony Abirin na nagretiro matapos maabot ang mandatory retirement age na 56 years old. Nagsilbi si Abrahano bilang hepe ng Northern Mindanao Police Office bago ang kanyang appointment sa NCRPO. Epektibo ang pagkakatalaga kay Abrahano simula kahapon.
2: Muling nangako ang Armed Forces of the Philippines na hindi aabandonahin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nakasadsad na barkong nagsisilbing military outpost ng mga sundalong Pilipinas sa West Philippine Sea. Umalma si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa tinawag itong mapanlinlang na impormasyon mula sa China at iginiit na walang pangako ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre. Ayon kay Trinidad, legal ang pagpapadala sa BRP Sierra Madre para isulong ang soberanya ng Pilipinas sa nasasakupang teritoryo. Nangako ang AFP na tutuparin ang mandatong protektahan ang karapatan ng bansa.
0: Oras na natin, tumatanghali na dahil 5:17 na. Sa mga planong pagluto ng salsyadong ano ba sinasalsyado? Dalagang bukid.
2: Uy.
0: Sa mga magluluto ng isda po dyan, mga galunggong, bangus, talapia, at kung ano pa. Alamin nga natin ang presyo niyan sa Commonwealth Market sa Quezon City. Naroroon ang ating Radio Patrol, Rowen Cueto. Rowen, may pagtaas ba?
4: Good morning, Johnson at Christian. Bukod nga sa mga gulay, nagsitaasan na rin ang ilang isda sa Commonwealth Market. Nasa 440 pesos kada kilo na ang hipon mula sa dating 380 pesos. 10 piso naman ang itinaas ng tilapia na 130 pesos na ngayon mula sa 120 pesos. Habang 240 pesos na ang bangus mula sa 230 pesos kada kilo. Pinakamalaki ang itinaas ng galunggong na 240 pesos na kada kilo mula sa dating 150 pesos. Ayon sa mga nagtitinda, kakaunti ang supply ng galunggong dahil hindi nakapalaot ang mga mangis sa bunsod ng mga pag-ulan noong nakaraang linggo. Samantala, nasa 180 pesos kada kilo ang tulingan. 70 pesos ang tahong, 100 pesos ang halaan, at 150 pesos ang iwas. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowen!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
0: Oras po muna natin. It's Monday. Alam naming mas malaking hamon pagka Monday.
2: Ay!
0: Nang

0: ever best decision mo in life?
1: Siyempre, building a home with you.
2: Aww.
1: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: GCNN!
3: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
6: The morning news team you can trust for the news that really matter.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
7: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
5: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Basta AM DZMM. Ito po ang DZMM.
4: DZMM.
5: Pasada balita. Pasada balita. DZMM. Numero uno sa aksyon.
8: Balik tayo sa mga balita. Oras po natin 5:22. Ay mga mamang chipper, makinig ho kayo ha. Dahil Lunes ngayon, alam nyo na kasunod ng Lunes, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 2 hanggang 3 piso ang dagdag presyo sa diesel, habang piso hanggang 2 piso naman sa gasolina at kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang ng anunsyo ni US President Donald Trump na maglulunsad ng panibagong economic warfare laban sa Iran at sa mga bansang tumutulong dito. Nakadagdag din sa pagtaas ng presyo ng petrolyo ang paghina ng halaga ng piso kontra US dollar.
9: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 4 oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 6 hanggang bago mag alas 10 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang siyam ang tumatakbo sa rated capacity o mas mababang kapasidad. Inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa Setyembre. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa seri ng yellow at red alert.
8: Sa iba mga balita, pinaghahandaan na po ng paaralan sa Zamboanga City ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong araw. 3 araw na walang pasok sa lungsod noong nakaraang linggo matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Namatay sa insidente isang grade 10 student, gayon din ang 14-anyos na estudyanteng gunman. Nagkabit na ng CCTV sa mga paaralan at tumutulong na rin ang barangay sa pagbabantay sa seguridad sa mga estudyante. Mananatili namang suspendido ang klase sa Ateneo de Zamboanga hanggang sa katapusan ng buwan.
9: Sa oras na 5:24, makinig po kayo. Sangkot ang mga minor de edad sa mahigit 1,000 school-related incidents sa bansa simula 2022 hanggang 2025. Kabilang dito ang bomb threat, death threat, aktwal na pamamaril, illegal possession of firearms at pananaksak. Dahil dito ay sinulong ang nahigpitan ang seguridad sa mga paaralan para maprotektahan ang mga estudyanteng minor de edad. August 19, 2 namatay sa pamamaril ng 14-anyos na estudyante sa loob ng Ateneo de Zamboanga University High School campus. 3 naman ang nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City.

0: oras po nating 5:25. Pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada Balita Probinsya.
0: Sa ating Pasada Probinsya, 8 sanggol patay matapos mahulog sa irigasyon sa Tarlac. Ay ano naman ang nangyari? Mula sa Tarlac, magbabalita si Cesar Galassi.
2: Patay ang 8 babaeng sanggol matapos mahulog sa irigasyon sa tabi ng kanilang bahay sa Barangay San Isidro, Tarlac City, Tarlac, pasado alas 7 ng gabi noong Biyernes, Agosto 21. Ayon sa Tarlac City Police, natutulog umano ang sanggol kasama ng kanyang ina sa loob ng kanilang bahay nang umalis ang ina upang magtimpla ng gatas. Habang naghahanda ng gatas ang ina, posibleng nagising ang sanggol at gumapang palabas ng bahay. Dahil walang dingding ang kanilang bahay, tuloy-tuloy umanong gumapang ang sanggol hanggang sa mahulog sa kalapit na irigasyon. Kagad namang humingi ng tulong ang ina sa mga otoridad. Nagsagawa ng search and retrieval operation ang mga otoridad at pasado alas 9 ng gabi nang matagpuan ang sanggol na wala ng buhay. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang buong detalye ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Thank you, Cesar!
3: Sa Camarines Sur, natagpo ang patay ang 15-anyos na dalagita sa bahay ng Goa. August 17, huling nakitang buhay ang biktimang inakalang pumunta lang sa tiyahin hanggang sa matagpuan ang bangkay sa barangay Matakla. Walang nakitang sugat sa katawan ng biktima pero hindi isinasantabi ang posibilidad ng foul play sa insidente.
0: Sa Cavite, natagpuan ang bangkay ng 28 taong gulang na lalaki sa bakanting lote sa Bacoor City. August 13, huling nakitang buhay ang biktima habang papasok sa trabaho sa DepEd City Schools Division of Bacoor. Inaalam pa ang dahilan ng pagkamatay ng biktima, gayon din ng posibleng suspect sa krimen.
3: Sa Nueva Ecija, patay ang 35 taong gulang na utility worker ng pagbabarilin sa bahay ng Jaen. Sa investigasyon, nasa parking area ng fast food restaurant ang biktima ng lapitan at barilin ng gunman. Tinutugis pa ang gunman habang naaresto na ang itinuturing mastermind at isa pang kasabwat. Inaalam pa ang motibo sa krimen.
0: Ay, tumatanghali ha! Bilis bangon sa mga nag-scroll na naman ng cellphone dyan! Naku, ilang minuto na naman ang nakonsumo ninyo kakascroll ng cellphone ha, tanghali na.
3: Guilty!
0: Nag-like pa.
3: Hindi pa nakaayos yung gamit niyan, pero nakapag-scroll na yan.
0: Sige, sinasabi ko sa inyo, baka kayo malunisan, malilate kayo ha. Dahil 5:27 na, sa oras po natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Ilang residente inilikas dahil sa pagulan sa Dinalupihan, Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod. Maulan pa ba?
4: Good morning, Johnson na Christian. Manaka-naka may mga pagulan pero hindi naman kalakasan sa mga sandaling ito. Samantala, isang bigla ang paglilikas, emergency preemptive evacuation ang sinasagawa ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Dinalupihan, Bataan. Kinumpirma ito kagabi ni Dinalupihan Mayor German Tong Santos simula pa ng alas 7 ng gabi matapos ang thunderstorm. Ayon kay Santos, kaugnay ito ng bigla ang pagtaas ng agos ng tubig mula sa kabundukan na umaagos ngayon pabulusok sa barangay. Ito sa isa sa mga tinatawag na river area, itong papabulusok sa Babarangka. Ito yung tinatawag na Babarangka River na tumutumbok ngayon sa river channel ng barangay ng Pagalanggang, Old San Jose, Daang Bago, Dinalupihan, patungo ng Balasik at Almasen River sa bayan naman ng Hermosa, Bataan. Ayon kay Santos, simula alas 7 ng gabi, naglalatag na ng preemptive evacuation ng LGU sa panguna ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa mga pamilyang malapit sa River Channel. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Tata Rod!
3: Mga doktor sa ilang ospital sa Laguna na dagdagan. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuyang Noel.
5: Good morning, Christian and Johnson. Simula ngayong araw, Agosto 24, itatalaga ng pamahalang panlalawigan ng Laguna ang 20 bagong doktor sa Laguna Medical Center, Dr. Jose P. Rizal Memorial District Hospital at San Pablo District Hospital. Ang mga bagong doktor ay para sa karagdagang pangangailangan medikal ng mga Lagunense at upang mabawasan ang workload ng mga medical personnel at mapabilis ang serbisyo ng mga pasyente. Batid ng Laguna Provincial Government na nangangailangan ng panahon upang mapalakas ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa lalawigan. Ngunit binigyang din ito ang kahalagahan ng pagsisimula ng mga hakbang tungo sa makubuluhang mga pagbabago. Samantala, target buksan bago matapos ang taon ang bagong emergency room ng limang palapag na gusali ng J.P. Rizal Memorial Hospital sa Calamba City. Magsisimula rin sa Setyembre ang libreng MRI service sa Laguna Medical Center habang pinalawak naman ang San Pablo District Hospital ng serbisyo nito sa pamamagitan ng chemotherapy center at bagong CT scan machine. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, BGM.
3: Maraming salamat, Noel Alamar.
0: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa X-30. Papasada na Pasada Balita.
0: Ay, sa oras nating 5:31 na, ang mga ruta po ay dyan sa EDSA Magallanes. Makinig ho kayo, ha? Paghandaan, gumayak na ho kayo tanghali na dahil sa oras nating 5:31 sa ganitong napakaagang tulog pa ang mga ibon na 5:31.
3: Tulog pa sila niyan eh.
0: Hindi pa lumilipad-lipad.
3: Hindi pa lumilipad dahil puyat kagabi yan.
0: Ah, puyat. Ako eh, traffic na raho ngayon sa EDSA Magallanes.
3: Ah!
0: Alamin natin bakit kaya napaka-traffic na ngayong umagang-umagang ito. Mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, anyari?
6: Johnson at Christian, mabagal na nga ano, yung usa ng mga sakyan dyan sa may Magallanes na flyover dahil sa ginagawang bahagi pa rin ng kalsada. Parehong may pagsasaayos dun sa may kaliwa at kanang linya ng flyover kaya limitado yung nadaraanan ng mga sasakyan. Ayon naman dun sa tauhan ng MMDA, pasado alas 6 ng umaga mamaya, inaasahang luluwag ang flyover dahil hating gabi hanggang madaling araw lamang yung itinilagang oras ng konstruksyon. Sa ibang bahagi naman ng EDSA southbound, may pagkapal na rin sa volume ng mga sasakyan pero dire-diretso pa naman ang biyahe. Particular lang na may build-up sa bahagi ng Pasay Rotonda at mga bottleneck tulad ng mga flyover at ilang underpass. Umiiral din na Johnson at Christian ang MMDA number coding scheme kung saan bawal sa kalsada ang mga sasakyan may plate number na nagtatapos sa numerong 1 at 2. Yan ang pinakauling sitwasyon sa EDSA southbound Johnson at Christian. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, Zeus!
3: Punta naman tayo sa lungsod ng Maynila. Alamin natin ang sitwasyon ng traffic ngayong 5:33 ng umaga. Naroon si Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish, good morning!
7: Good morning, Christian at Johnson. Sa mga kapabili nating babiyahe mula Quezon City papuntang Maynila, bahagya ng dumadami ang mga motorista sa westbound ng Espanya Boulevard ngayong Lunes ng umaga. Pag-abot pa lamang doon sa kanto ng Blumentritt, may kaunti ng build-up sa mga stoplight, ngunit light to moderate pa rin naman ang usad. Maluwag pa yung kalsada papuntang Murayta hanggang sa makarating sa Recto Mendoza. Tuloy-tuloy lang rin yung usad pagdating sa Legarda hanggang sa makaakyat ng Legarda Magsaysay Flyover. Magaan pa yung daloy doon sa magkabilang bahagi ng Magsaysay Boulevard papuntang Santa Mesa, papunta man sa oruta mang Quezon City o pabalik man ng Recto. Doon sa mga dinaanan ng Radyo Patrol na istasyon ng tren, partikular sa Legarda at Pureza, wala sa labas, ay pansin nating wala pa namang mahabang pila ng mga pasahero. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trish Salindo. Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa X-30. Pilipinas, pasada balita na!
0: Ay, pasada balita na! Tanghali na dahil 5:34 na! Hoy, ang daing nanonood ngayon, mga gising-nagising at nag-aabang siguro ng anunsyo kung may pasok o wala. So far, maganda ho ang lagay ng panahon, ha? Meron tayong 32,000 live viewers ang nasa YouTube. Maganda-magandang morning po sa inyong lahat. Hindi man namin kayo maisa-isa, lahat. Eh, alam niyo nang kayo po yun ha, sa mga nasa YouTube.
3: Alam niyo na yan. Good Maganda morning po, kapamilya. Oy, pero may ibang nag-announce kasi kanina, di ba, na may mga canceled or suspend ang classes. Pero yan po, depende sa anunsyo ng LGU ninyo. Hindi porket walang pasok sa bahay na ganito, damay na rin yung sa inyo. Alamin po muna ninyo at baka naman nag-extend pa kayo ng tulog at hindi pa gumayak, may pasok pala sa inyo lalo na't Lunes po. Good morning.
0: Pangunan sayang po. At marami ng araw na nawala sa mga estudyante. Kaya pumasok kung may pasok at kung maganda naman din ang panahon ay sigit, baka sa mga susunod na araw ay tag-ulan na naman o kaya malalakas na naman ang mga pag-ulan.
3: Mas mahirap yan. Batiin natin ng good morning ang mga tagat Santa Ana, Maynila. Good morning kay Ma'am Ellie Trinidad. Good morning po. At si Ma'am Elsie Balion Florentina. At si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California.
0: Ay, mga nasa YouTube, nag-attendance check po naman from Atimonan, Quezon, si Rustom Sigara. Salamat daw sa balita ha. Maganda-maganda umaga po sa inyo. Thank you rin. Ingat po kayo dyan sa mga taga Atimonan, Quezon.
3: Ingat po. Good morning kay Sir Jose Bagasmin. Pagbati daw ng happy birthday kay Reverend Father Monsignor Manuel Santa Maria at kay Sir Randy Lansangan. At happy viewing po kay Engineer Tony Castro. Magandang umaga po. Happy Monday.
0: Si Venus Balutabot, nag-happy Monday rin. Maganda-maganda umaga. Pati kay Veronica Garcia, nag-attendance check and good morning. Kay Amber Audrey Maravilla, maganda umaga po sa inyo.
3: Maganda umaga po. Ingat po. Pagbati rin kay Professor Gabby Lopez, kay Dr. Alex Tinsuan, maganda umaga. At good morning po sa mga Tagalipa, Batangas. Good morning kay Alex. Good morning, Alex. At kay Melissa Malabanan and family. Good morning.
0: Oy, happy happy birthday nga pala ha sa mga nakakakilala po kay Abby C. Abby, happy happy 18th birthday.
3: Uy, happy birthday.
0: Dalaga ng mo. Aming Abby C. Pagbati mula sa iyong Daddy Wilson, kay Mami Ann, kay Ate Yom, at kay Ate Ani ng happy happy birthday, Abby C.
3: Enjoy your day. Happy birthday. At ingat po sa mga lumuluwas dyan, yung mga papunta pong Maynila mula po sa Batangas. Ingat at good morning.
0: Tita Christy Galvez, maganda umaga rin at gising na gising na rin. Nagmamadali na si Ma'am Len Reyes. Ay, matraffic na nga ho siguro at bilisan po ninyo at para makabag bukas na kayo ng palengkit, marami nang nakapila.
3: Oh, mararamdaman mong back to normal talaga kapag andyan na ulit yung mabigat na traffic eh. Yun talagang balik-pasok na lahat eh.
0: Kuminsan parang okay na rin yung ganun. Although hindi talaga okay na matraffic, yes. Pero kesa naman dun sa naranasan natin nung nakaraang mga linggo na traffic ka na, binaha ka pa.
3: Correct. At tayo pinanggagaling ang sitwasyon na ganun, kaya paghandaan po natin kapag andyan na naman ang mga pag-ulan at pagbangyan.
0: Oras po natin, 5:37, at sa oras nating 5:37, eto po muna.
8: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
0: Sa ating kakaibalita, ito'y naging kakaibang balita dahil hindi naman dapat ganito ang sitwasyon.
3: Bakit?
0: Ihubat sa ating mga probinsya may mga prosesyon. Lalo yung mga taga-simbahang Katolika.
3: Yan.
0: Pagkapista ng patron saint nila, may mga prosesyon. Eh dahil po sa iba ng sitwasyon ngayon, sa kabila ho kasi ng pagbaha sa ilang lugar sa Pampanga, ay ipinamalas po ng mga residente sa bayan ng San Simon ang kanilang debosyon kay San Pedro na kilala sa Kapampangan bilang si Apong Iro. Isinakay po ang imahe sa bangka para maiikot ang mga lugar na apektado ng walang tigil na pag-ulan na dulot ng habagat. Eh no, nakabangka si Apong Iro. Siguro ni Apong Iro. Yosef, ika ito mga taon-taong ito. Dininig ko ng dasal noon. Inuulit na naman ang kalukuhan sa gobyerno.
3: Ayun!
0: Kaya samahan po natin ang dasal ha, para si Apong Iro sa susunod eh hindi na magpuprosesyon sa baha, sa kalsada na nakasakay sa karosa. Panalangin po na ilang mga residente ng Pampanga kay Apong Iro. Umupa na sana ang bahang dalawang linggo ng perbisyo sa lahat. Iba nga eh hindi lang dalawang linggo, buwan ang inaabot ng iba.
3: Yung iba taon, dahil iba normal taon na sa kanila.
0: Totoo yan, sa Makabebe, Pampanga, sa Apalit, Pampanga, napakalalim ho ng mga baha po doon.
3: Mga may high tide.
0: Para sa mga residente, simbolo ng paglabas kay Apong Iro ang pag-asa sa kabila ng pagsubok na kinakaharap. Kasama po ninyo sa mga panalangin ninyong sana po ay patukin ang kanilang mga puso't konsensya at magising na sa katotohanan na yung pondong para ho sa mga flood control ay dapat mapunta sa mga pagawaing bayan.
3: Mahiya naman kayo!
0: Sabi. Nakailang taon na yung mahiya naman kayo na yun ngayon.
3: Makonsensya naman kayo.
0: At sana po ay kunin na ni Lord ang kanilang konsensya.
3: Yan. Yung konsensya nila.
0: Yung konsensya lang.
3: Kahit yun na lang po muna.
0: Saka na yung iba. At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
1: Kakaibalita!
9: Kakaibang balita!
0: Tapos na yung mga constituents nila, tuwang-tuwa pa pagka binibisita sila ng kanilang mga local government officials. Bagay, in fairness sa ilang mga LGUs, baka naman hindi sa kanila nagkaroon ng malawakang katiwalian. Pero ano nga bang magagawa halimbawa ng kapitan? Ano nga bang magagawa ng mayor? Kung ang katiwalian po naman ay nasa mas mataas na level.
8: Oh, paano kung lahat naman ng hakbang at pagpuprotektang kailangan nilang gawin ay nagbigay naman sila ng effort. Apparently, yung mas matataas na opisyal sa kanila, nandoon ang mga kalokohan at nadadamay lang sila.
0: Liban na lang kung nakinabang din yung nasa baba.
8: Ayun lang din. Kasi mahirap naman ding bibisita ka doon sa mga nasa lanta, naikipagkamayan ka, naikipagpicture ka, pero at the back of your head, alam mong meron ka rin kalokohang ginawa.
0: Alam mong nakinabang ka rin.
8: Ang kapal!
0: Kaya pag-isipang mabuti ha, magkakaroon na naman tayo ng election sa 2028. Pinag-uusapan natin ngayon yung flood control na yan. Baka pagsapit ng 2028, isa ho yan sa magiging malaking issue kung paano maninindigan ng mga politikong hihingi ng mahalagang boto po ninyo.
8: Dapat nilinista na natin ngayon pa lang para panitin ang araw ng halalan. Alam nyo kung sinong babalikan ninyo.
0: Pagka yung mga politiko sa panahon ng kalamidad eh, hindi ninyo naririnig, wala man lang posisyon or paninindigan, tapos ay lalapit sa inyong pamilya, sa inyong maraming butante sa isang malaking angkan, ibigay nyo na lang dun sa mas karapat dapat yung boto po ng inyong angkan ha.
8: Huwag kayong magpadala sa mga inaabot na mga grocery packages, mga sobe na yan, na one time nyo lang namang nararamdaman sa kanila at kapag panahon lang ng kampanya.
0: Mamaya ha, pag-uusapan po naman natin dahil nga baliklase na kanina, di ho ba na para napakinggan ninyo, baliklase ng mga estudyante sa Zamboanga. Siyempre, yung mga estudyante rin baka may trauma pa, ano? Sa nangyari hong shooting incident sa kanila, ngayon ang tanong, ano bang mga paghahandang ginagawa po ng mga eskwelahan po natin, ng mga teacher? Para po kahit papaano, hindi naman natin alam kasi kung kailan mauulit po yung ganyang insidente, para kahit papaano, baka alam, merong idea mga estudyante, anong kanilang dapat gawin. Mamaya po yan na makikipagkwentuhan tayo sa chairperson ng Teachers Dignity Coalition kaugnay ng Nationwide School Safety Drill. Magbe-break lang ho kami sandali-sandali. Tama muna inyong mga orasan sa mga teacher na gumagayak dyan ha. Makalimutan pa lesson plan. Oras!
8: Oras mga bata! Gising bango na 5:42 ng umaga.
1: Papasada na ang Pasada Balita! Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM. DZMM. Numero uno sa aksyon. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.

Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Macho Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ay, sa mga teacher po dyan, maganda-maganda umaga po sa inyo sa mga gumagayak na papasok sa eskwela. Makinig ho kayo habang nasa biyahe din, yung mga nasa sasakyan na. Nasa linya na po natin si Teacher Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Meron ho kasing nakakasang safety drill sa mga eskwelahan. Alamin nga ho natin ang paghahandang ginagawa po nila at anong nilalaman ng memo mula ho sa Department of Education. Teacher Benjo, magandang morning po ulit. Johnson and Christian sa DZMM. Good morning mga taga TDC.
2: Hi sir, good morning.
3: Yes, Sir Johnson, Sir Christian. Good morning po. Good morning sa lahat ng mga.
1: Opo. Sir Benjo, anong specific na instruction doon sa memo ng DepEd na gagawing safety drill sa mga public schools?
3: Bukas po yan nakatakda, no, 9 o'clock simultaneous. No, at itong safety drill po na gagawin, apart ito yung active shooting drill, no, na kung saan or yung active attack. No, kung meron pong sino man ang umatake po sa eskwela ay ito yung parang pinaka-drill, no, na gagawin natin para alam ng lahat ng school personnel, teachers, lalo-lalo na yung mga bata. No. So ang pinaka purpose po nito, objective po nito ay mailigtas po, no, ang buhay sakaling nanubog na ito, uling pangyayari, paulit po ito sa ating mga paaral.
1: Sa bagay, dati kasi wala naman tayong problemang ganyan at ang mga drills lang na ginagawa natin, yung earthquake drill,
2: fire drill,
1: yung ganyang merong active attack o shooter, hindi naman natin alam kasi dati, no? Kaya siguro sisimulan pa lang bukas. So sinong makakasama po ninyo doon sa pagsasagawa ng safety drill?
3: At po yan, no? Lahat po nung pwedeng, no, stakeholders po natin, no, po, mga magulang, yung Bureau of Fire, yung police, yung mga PTA, so barangay, no, mga LGUs, no, yung especially yung mga nandun po sa DRRM, ano po, so yan po yung makakasama natin, no. Tama yung komento ninyo, no, dati naman kasi fire drill, earthquake drill lang ang ginagawa po natin, no. In fact, medyo ako mismo ay nagdadalawang puso, no, dito sa drill po na ito, no. Parang yung active shooting ay parang normal, eh, di ba? Parang citizen anticipation. No, gayon pa man siguro nakita din natin po, no, na after ng Tacloban, biglang merong nangyari doon sa Sambuanga, di ba? So parang ito'y mas, ang treatment ko lamang po dito ay dalawang bagay. Una, mas reminder, no, doon sa mga bata, no, at sa lahat, no, kung anong pwedeng gawain, ano, kapag ka meron pong ganitong pangyayari. At pangalawa, parang tinuturuan natin yung mga bata ng self-defense, no, parang just read it like that, no, po. Para naman hindi mabigat, no, dahil sa totoo mabigat, eh, no, mabigat po, no, na umaabot na po tayo sa ganito sa mga active shooting drill po.
1: Nakasaad po ba doon sa memo, Teacher Benjo, kung gaano kadalas gagawin yung safety drills na ito? Kasi diba yung mga earthquake drills, parang quarterly na merong ganyan, eh. Ito po bang safety drills sa schools? Meron po bang specific na detalye kung gaano kadalas po ito isasagawa?
3: Ayon sa paliwanag po, no, ay dapat at least may twice, no, a year po natin itong gagawin, ano. In fact, after nung Tacloban incident, may mga schools na nauna na na nagsagawa po ng active shooting drill. So, gayon po ang gagawin po natin.
2: Opo, hindi po ba para nakakabahala yung binanggit nga ho ninyo, Sir Benjo, na although gusto natin ang safety ng mga kabataan, it seems like yung pagkakaroon ng safety drills na ganito for specifically sa active shooting incidents ay parang ina-acknowledge natin na normal nang may ganong sitwasyon na parang inihahalin tulad na natin sa ibang crisis or kalamidad like earthquake or bagyo or sunog.
3: Well, as I have mentioned po, yes, no, medyo nakakabahala po yan. Ano, mukhang ayon po sa paliwanag naman ng ating Department of Education ay tinimbang yung lahat po ng factors dito. And even ano, itong isang factor, no, yung psychological factor po nito, no, dito po sa ating mga bata. Kasi it may affect eh, no, yung behavior nila, di ba, yung baka doon pa lang sa drill eh, natatakot na yung mga bata, no, at maiisip po nila, no. And even some of our psychologists po, no, and mental health professionals may reaction din po, no, dito, no, sa ganito po, no. And ako naman, sa as I mentioned po, no, mga kailangan po natin talagang gagawin, no, at kailangan nating, kumbaga, to raise awareness. No?
2: Mm-hmm.
3: I don't know, no, I'm no expert on sa issue po na yan, no? Pero sa tingin ko nga po, no, kailangan po natin to raise awareness, no, sa mga pag-aaral, sa mga magulang, no, sa lahat, no? Kasi practical po ito eh. So, halimbawa, yung right after nung sinasabing pag-atake sa school, anong gagawin, ano po, no? Yung may mga ganun pong component. So, meron pong ganun component, no? Anong gagawin ng mga magulang, saan nila susunduin yung mga bata, even yung alarm, di ba? Iba po yung alarm po dito, hindi ito yung alarm sa fire drill, no? Parang ganyan po. Pati rin yung paghahanda ng eskwelahan po natin, no? Yung pagkakaroon ng double lock dun sa mga pinto, pag-aayos ng mga bintana, pagdalagay ng mga kurtina, lahat po ng yan ay part itong safety drill po na ito. Kaya hindi lang naman yun, ano, yung issue na natago yung mga bata kasi baka mayroong umatake, hindi lang sa yun. But of course, I personally acknowledge that po. So, yan pong issue po na yan.
1: Teacher Benjo, anong sentimiento ng mga teacher? Kasi sa amin, yung mga co-parents namin, may mga magulang na ayaw pag-usapan ng magulang at ng kanilang anak yung isyung nangyari sa Zamboanga dahil sensitive. Pero sabi nga nung ilan, malalaman din naman ang mga bata yan, kaya importante na pag-usapan, first hand, marinig nung bata sa kanya mga magulang kung paanong gagalaw in case na wag naman, may mangyari hong kaparehong insidente sa kanilang eskwelahan. Sa panig ng mga teacher, bagamat memo po ito ng DepEd, no choice kayo kundi susunod kayo, pero pabor ba ang karamihan or majority ng mga teacher sa pagsasagawa ng safety drill na ganyan?
3: Hindi pa natin po na kapa, no, hindi pa natin natantya, no, yung sentiment, no, as sentiment po, no. Hindi pa po natin natantya, no. Pero yun nga po, no, sabi ko nga din po sa kanina, no, yung ganun, no, Sir Johnson, na issue, no, na ayaw pag-usapan kasi sensitive, no. Talagang yun yung dahilan eh, no, kung bakit, 'di ba, nung nakaraan, 'di ba, nagpaalala sa atin ng KPP, nagpaalala sa atin ng mga eksperto na hanggat maaari ay huwag munang pag-uusapan talaga yung mga detalye nitong Zamboanga incident, no? Kahit ano to, sa inyo, sa mass media, di ba? Sa mainstream media, di ba? May mga paalala rin, ano, yung mga kumpanya.
2: Mm-hmm.
3: Pero the same. Parang we're giving information din naman, ano po, no? Tapos may Senate hearing, no, kung saan i-detalye, no, and live, no, ka-live stream po ito, no. So parang ganoon, no. So parang ang hirap talaga, no, napaka-sensitive talaga, no, napaka-complex ng sitwasyon, no, na kailangan nating pumili, no, between doon sa pag pinag-usapan natin nito, 'di ba? Pwedeng magkaroon nga yung mga copycat phenomenon, ano po, no, trauma, no, at the same time, ano, kapag hindi naman natin pinag-usapan ito, baka naman yung mga bata ay maging inosente, no, at helpless, no, kapag merong mga ganong pag-atake. Nandyan po yung dilema, sa totoo, no, even the Department of Education po ay nandun po sa agya yung dilema.
2: Opo, pero sa tingin po ninyo, Sir Benjo, paano makakatulong itong gagawing mga safety drills para ma-achieve natin yung siyempre ang gusto natin mangyari, matuldukan, yung hindi na talaga maulit yung ganito mga klaseng insidente?
3: Well, isa lang naman po ito, no, sa totoong buhay, isa lang po ito, no. Lahat po ng ginagawa natin ngayon, lahat yan ay could contribute po, no, doon sa safety, security ng mga bata. At halimbawa, pag-aayos ng ating security protocol sa mga eskwelahan, sino yung papasok, di ba? May gwardiya ba tayo? May bakod ba yung schools natin? Meron bang metal detector or body scanner, no? May mga ganyan. Ang bag ba ng mga bata ay gagawin ng transparent, no? So, meron bang psychosocial support? Meron ba tayong mental health professionals sa schools, no? Guidance counselors and everything. Lahat po nang yan, no? Ay factors po yan, ano po. Pero we cannot really, no, find, no, a single factor po, no, para ito ay matiyak natin, ano, yung kaligtasan ng mga bata. Kaya sama-sama po lahat ng effort dapat po dito, hindi lamang ng mga isasagawa ng mga programs, kundi pati po yung contribution po, no, ng buong komunidad, no, at ang lalo na ng ating gobyerno, kasi malaking bahagi nito pananagutan po ng gobyerno, no, dahil syempre yung congestion sa school, no po, yung kakulangan ng budget to hire guidance counselors, security guards, no, mga ganyan po, and other facilities for security. So we have to acknowledge that, no, para mapag-usapan din po natin, ano po, ano yung magiging solution po sa kabuuan, ano, and most especially po yung nabanggit ko na rin, yung psychosocial support na, no, sa ating mga bata.
1: Opo. At Teacher Benjo, since bukas gagawin ang safety drill, hindi naman ito yung parang surprise drill na lahat ay mabibigla. Dapat siguro kahit papaano ma-inform ang mga bata na bukas ganito gagawin, ganito mangyayari, lalo dun sa mga maliliit pa na baka matroma sa drill na gagawin bukas.
3: Yes po. No, yun nga. Kaya nga, tactical din naman yung ginawa ng DepEd, no, ang ginawa nila ay nung pang nakaraang, when was that, Wednesday o Thursday po ito diniklara, no, na meron pong ganito, no, ayon sa isang memorandum, pero Tuesday, no, yung date, no, kasi siguro in anticipation din, ano, na wala kasing mga klase, no, sa maraming bahagi ng Luzon, ano, mula nung nakaraang linggo, no, so bukas pa lang, ngayon pa lang magisimula, no, in fact yung iba wala pa nga ngayon, ano. Kaya siguro gayon po, no, para opo, naman po makapag-prepare din, no, at masabihan yung ating mga magulang, kasi kasama po yung mga magulang sa drill, no, po.
1: Opo. Teacher Benjo, after nung nangyaring shooting incident sa Tacloban and then nasundan ng Zamboanga shooting incident, anong naging mga adjustments ng eskwelahan sa mga public schools in particular? Nagdagdag ba tayo ng security? Although alam nating talagang limited ang resources na meron tayo sa gobyerno, minsan eh talagang yung iba mga eskwelahan wala namang security guard. Anong naging adjustment po ninyo?
3: Well, kasama po yun, ano po, may mga schools po, no, na nakapag-hire naman po ng mga gwardiya, no, doon sa limited resources na meron sila. Diba? Tapos po, yung ating mga LGU ay tumulong din naman po, no, na nagkaroon ng barangay tanod, no, mm-hmm, yung mga job order personnel po, no, from LGUs ay dinala po dito, no, sa mga eskwelahan po natin, no. Pati yung pagpasok po sa school, medyo naging systematic yung security check po, no, pagdating sa pagpasok sa mga school, lalo na dun sa mga bisita, no, and even sa mga bata, no, yun nga po, may mga nagpatupad na transparent yung bag, may mga gayon po. So malaki po, no, ang dinulot nito, no, alam naman tayo, mm-hmm, usually reactive tayo, no, which is sana nga, no, ay ma-improve pa natin po, no, yung seguridad, no, hindi lang dahil merong mga ganito, kundi dahil ito naman talaga dapat ang dapat gagawin po ng mga paaralan. And hopefully, no, yun pong hiring, no, ng mga mental health professionals, no, specifically meron tayong school counselor associates, no, na 10,000 po, no, na papasok sa DepEd, no, hopefully baka pasok ngayon, ano, kung meron pong mga personnel na magka-apply, no, yan po yung binanggit ng ating Pangulo sa kanyang SONA noong July.
1: Alright. Teacher Benjo, dyan po muna ha. Maraming salamat. Maganda umaga and good luck po sa inyong safety drill bukas. Ingat po kayo.
2: Thank you, sir.
3: Salamat po, Sir Johnson, sir.
1: Thank you. Si Teacher Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. O bago tayo magtapos, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at ng mga teleradyo, At ang mga nakamonitor po sa atin sa sasakyan papasok sa trabaho at eskwela, narito po muna muli ang mga mainit na balita ngayon. Huwag yung tatawaging OBET, inaasang papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Dalawa pang bagyong nasa labas ng bansa, binabantayan din.
2: Patay sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa halos 30. Mga kaso ng leptospirosis, tumaas din.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo, tataas na naman bukas.
2: Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, nakatakdang ituloy ngayong araw.
1: Sa ating Pasada probinsya, walang buwang sanggol, patay matapos mahulog sa irigasyon sa Tarlac. O papano mga kapamilya, it's Monday, alas 6 na po ng umaga. Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Malabat.
2: Pahabol na pagbati kay Sir Kento Ito ng ADB at kay Sir Carl Capellian. Ako po si Christian Yosores.
1: Walang maglilipad ng channel na walang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ingat po kayo sa biyahe. Good night.
2: Happy Monday!
4: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Pasada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosores.

0: Bawal maglambingan. Lunes na Lunes, magtrabaho tayo. Paborito nating araw to, di ba? 6:01, gising na, bango na!
1: Oras sa tinitan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na!
3: Bango na!
2: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning!
0: Gising na, bango na. It's a beautiful, beautiful Monday morning. Dapat daw, ganyang katlas yung ay tayo mong gumising at gusto mo, ipuro na lang weekend. Mr. Gising reporting in the morning. Kahit medyo ayaw pa, go po tayo. Narito po mga may init na balita ngayon Lunes, the 17th day ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Sa ikalawang sunod na linggo, ipatutupad na naman ang malaki-laking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro po ng 2 hanggang 3 pesos ang dagdag presyo sa diesel, habang piso hanggang 2 pesos naman sa gasolina at kerosene. Bunsod pa rin dito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang anunsyo ni US President Donald Trump na maglulunsad ng panibagong economic warfare laban sa Iran at mga bansang tumutulong dito. Nakadagdag din sa pagtaas ng presyo ng petrolyo ang paghina naman ng piso kontra sa US dollar. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga Department of Energy. Ano ba, may press con ba tayo today? Naku, huwag naman po sana pasado alas 12 na ng tanghali. Eh, layo-layo ng ano, ng BGC. Ang DOE po nasa BGC. At ang pagbabalik po ng mga reporter dito sa Quezon City ay parusa palagi pag late na, no? Eh, magandang umaga po kay Energy Secretary Sharon Garin. Alam po ninyo, muling isa na ilalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 4 na oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 6 hanggang bago magalas 10 ng gabi. Busod dito ng pagpalya ng halos 30 planta habang siyam ang tumatakbo sa the rated capacities o mas mababang kapasidad. And imagine weekend may yellow alert. Dapat hindi wala ng yellow alert dahil ay kakaunti yung demand nun kumpara sa weekday. Pero hindi po, kahapon ay may yellow alert pa rin na halos 4 na oras. Inaasang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa Setyembre. Nauna na nagbabala mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye naman ng yellow at red alert. Lagay naman po tayo ng panahon, binabantayan ang 3 bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Opo, may 3 bagyong umaali-aligid. Kabilang dito ang bagyong may international name na Saudel at tatawaging Obet kapag pumasok na ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Ulitong namataan sa layong 1,775 kilometers sa silangan ng Dulong Hilagan, Luzon. Naglay lakas ng hangyong maabot ng 165 kilometro per hora at pagbugsong 205 kilometro per hora. Hindi po inaasang magla-landfall ang bagyo pero posibleng palalakasin ang habagat na maaaring magdulot naman ng pag-ulan. Samantala, 29 nang namatay sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ganun-ganun lang po, 29 na agad ha, sa tala ng NDR-RMC. 17 ang nasugatan habang 2 nawawala. Halos 7 milyong individual ang apektado, kabilang ng mahigit 60,000 nananatili sa mga evacuation centers. Halos 5 bilyong piso naman ang pinsala sa infrastruktura, kung saan karamihan po ay mga nasirang kalsada. Sa Occidental Mindoro, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Sablayan. 1.4 billion pesos ang pinsala ng baha, kabilang na mga gumuhong flood control projects sa 4 na barangay. Napinsala rin ang ilang hektarya ng sakahan at natabunan ng putik at bato, kaya nasayang ang mga pananim. Sa barangay Claudio Salgado, isinisi ng ilang magsasaka ang pagbaha sa gumuhong flood control project na proteksyon sa pang-araw-araw o sa pag-apaw naman ng Amay River.
5: Sa sana ho matulungan nila ako na maayos yung aking bukirin. At kung anong magawa nila sa barangay na ito, na napabayaan nila yung ginawa nilang flood control, ay naging kawawa yung mga mamamayan dito.
0: Inihain sa kamera ang panukalang calamity pay para sa mga manggagawang pumapasok kahit may kalamidad o masamang panahon. Sa panukala ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista, tatanggap ng 30% na calamity premium ang mga empleyado sa pampubliko o pribadong sektor na hiwalay sa regular na sahod. Kabilang sa kriteriya ng calamity pay, ang deklarasyon ng state of calamity sa pinapasukan lugar o kapag nakataas ang signal number 3 dahil sa bagyo o red rainfall warning mula sa PAGASA. Mabibigyan din ng calamity pay kung sinuspindi ng pamahalaan ang trabaho sa pinapasukan lugar o malubhang naapektuhan ng kalamidad tulad ng Bahat Lindol. Exempted sa panukala mga empleyadong kasama sa pagresponde sa kalamidad o emergency. Ngayon din ang mga retail o service establishment na halos 10 lang ang empleyado. Sakaling may sa batas, papatawan po na mahigit 1,000 pisong multa, mahigit 6 na buwang pagkakakulong at non-renewal ng business permit and employer o ang employer po na hindi magbibigay ng calamity pay. Di ba'y tinututulan na ngayon dagdag sahod tapos may dagdag pang benepisyo? Oh, good luck. Sa iba pang balita, itutuloy po ngayong araw ay 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 2 araw kinansela ang paglilitis noong nakaraang linggo dahil sa bagulang dulot ng habagat. Nakatakdang ituloy ng House Prosecution Team ang direct examination sa hostile witness na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta kaugnay ng sinasabing manuwalyang paggastos sa confidential funds ng opisina ng Vice Presidente. Nauna lang nanindigan si Acosta na utos ni VP Sara na ipalabas ang 500 million pesos na confidential funds sa dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica para kay House Prosecutor Terry Ridon, smoking gun o matibay na ebidensya ng testimonya ni Acosta para patunayan ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds ng OVP.
6: We are very much satisfied at how Ms. Acosta actually answered this week. Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly, itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel Lachica na hindi po organic OVP personnel.
0: Tatalakayin naman ang mga senator judges ang panukalang ibalik sa hapon ng paglilitis matapos ang ilang araw na suspension. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, maraming senador ang pabor na ilipat ng impeachment trial sa hapon simula sa September 1. Handa naman ang prosecution at depensang sundin ang desisyon ng impeachment court hinggil sa schedule ng pagdinig. Pinag-aaralan ng House Prosecution Team ang mga susunod na testigong ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds. Sa ngayon nakasalang na testigo si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Inaasang susunod na harap si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Vaharda para tumistigo sa paggastos sa 112.5 million pesos na confidential funds ng kagawaran. Posible ring tumistigo ang eksperto mula sa NBI para patunayang isang tao lang ang lumagda sa ilang acknowledgement receipts at kinatawan ng Philippine Statistics Authority para patunayang walang record ang ilang pangalang nasa resibo. Pinag-aaralan din kung isasalang bilang testigo ang nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga kaugnay ng Article 2 o hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Posible ring tumistigo si dating Senador Antonio Trillanes IV na nagsabing galing sa drug lord ang ilang pera ng pamilya Duterte. Hawak na ng impeachment court ang tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio. 11 minuto makalipas sa 6 ng umaga, natuklasang sinubukan ng abogadong si Attorney Levito Baligod na mangalap ng Batch 2 ng testigo kaugnay ng manumalyang flood control projects. Ito nakasad sa supplemental counter-affidavit na isinumiti sa Office of the Ombudsman ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na naharap sa reklamong plunder, graft, bribery at money laundering. Sa kontrasalaysay, sinabi ng isang nagpakilalang tauhan ng puganteng si dating Congressman Zaldico na dinala siya sa hotel kasamang iba pang tinatawag na Batch 2 para lumagda sa nakahandang affidavit. Pero tumanggi ang tauhang lumagda kapalit ng tulong pinansyal dahil hindi niya nakita ang nakasaad sa salaysay. Kalakip din ng counter affidavit ni Romualdez ang recantation affidavit ng dating bodyguard ni Zaldico na si Orly Guteza. September na nakarang taon, umamin si Guteza na nag-deliver ng mga manetang naglalaman ng kickback kay Romualdez. Pero sa panibagong salaysay, sinabi ni Guteza na pinilit lang siya ng mga nakakulong na sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na gumawa ng akusasyon laban sa kongresista. Para sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Adef Fajardo, malaking bagay para sa kanilang pagbaliktad ni Guteza.
7: Iyan po ang nagbigay ng buhay din kay Congressman Romualdez na nagpatibay ng kanyang loob. Ito ay dahil naman, originally, lahat naman ito sinagot na natin, no, mula doon sa Independent Commission on Infrastructure, no, hanggang sa itong kasong ito.
0: Nauna na iginit ng ombudsman at tuloy ang investigasyon laban kay Romualdez sa kabila ng pagbaliktad ng mga testigo. Alas 6:12, naabot na po ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang full bed capacity dahil sa pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis. Hala, ganong karami ang nagkakaroon ng leptospirosis. Sa payag po ng ospital, lilimitahan ang pagtanggap ng mga walk-in patients at uunahin sa emergency room ang mga malalang kaso o emergency cases. O cases, pinayon din po ang non-emergency cases na lumipat sa ibang health facilities na may available na kama para maiwasan ang matagal na paghihintay. Noon na sinabi ng Department of Health na inaasahan ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis matapos ang malawakang pagbaha. At kaugnay po niyan, makakausap natin ang bagong Health Secretary, Secretary Edwin Mercado ng DOH. Hi, sir. Good morning po.
8: Hi, good morning Alvin at good morning sa ating mga taga-subaybay.
0: O, una po, congrats muna, hindi ka pa namin ako congratulate sa pagiging bagong Health Secretary, sir.
8: Oo, malaking hamon ito. Mas malaki kaysa dun sa aking ginagampanan datihan na presidente ng PhilHealth.
0: Opo, opo, opo. I'm pretty sure kayang-kaya nyo, sir. Ano po? Well-deserved. Salamat. O, ito po yung unang hamon, Secretary. Yung leptospirosis, yung bilang po nataas. Ano po? Hindi ako makapaniwala. Grabe yung NKTI na puno na, full bed capacity na po. Anong gagawin ng marami pang nalusong ng baha? Eh, syempre, delay din po yung ano ng virus. Hindi ho ba? Minsan po, hindi agad-agad.
8: Aba yan, may incubation period kasi yan eh. Maabot ng 2 days to 60 days, kalimitan 5 to 15 days nagmamanifest yan. Nananakit ang kasu-kasuan, nilalagnat, hindi makaihi. Kasi inaatake ng bakterya yung ating mga vital organs eh. So ako nga ay umikot nung Sabado, pumunta ako sa San Lazaro para tiyakin na may sapat na mga kama. Naglabas din kami ng order na lahat ng aming DOH hospitals ay may fast lane para kung pumasok nga at nagmamanifest ng symptoms ay hindi na pumipila. So dito sa NKTI, natawagan ko rin si Dr. Dante Dator kahapon nung nakita ko nga yung posting nila sa social media at tinanong ano na ba ang kalagayan dahil meron kaming leptospirosis tracker doon sa aming Health Emergency Management Bureau. At ang sabi naman niya ay kino-convert nila yung ibang areas nila doon sa may mga areas kasi sila na pwedeng i-convert into leptospirosis ward. Kinakabitan lang kasi yun ng mga kuryente, kinakabitan ng mga sources ng tubig. At mag-shift nga din sila kasi nga ang kalimitan tinatamaan yung bato eh kaya hindi makaihi yung ating mga pasyente at hindi masala yung dumi sa dugo. Yun ang pinakadelikado eh.
0: Opo.
8: So ang ano nila, magpe-peritoneal dialysis din, yun naman yung paraan na hindi sa ugat pinadadaan. Kasi yung ang hemodialysis, yung mismong dugo ang sinasala eh. Nilalagyan ng tubo sa ating mga ugat at pinadadaan sa makina, sa dialysis machine. Yung peritoneal dialysis naman, may paraan na kung saan maglalagay ng tubo dito mismo sa ating tiyan dahil yun yung pinakmalaking surface area para maabsorb yung dumi. Doon mismo sa loob ng tiyan, hindi dito sa labas ng tiyan, kundi sa loob ng tiyan. At dinedrain palabas. So yun naman, mas mabilis gawin. Kaya sabi niya, mag-shift sila ng peritoneal dialysis sa ilang pasyente para mabilisan yung pag-turnover nitong beds.
0: So linawin natin, Secretary, sa ngayon po, pag ikaw ay may suspected leptospirosis, yung mga pasyente po, ano po, okay lang ba na idiretso pa rin sila sa NKTI o maghanap na ng iba kasi puno na ron?
8: So day-to-day po ang pagbibigay ng advisory ng NKTI, sabi ko nga kay Dr. Dottore, ngayong umaga ay maglabas ng advisory kasi ang alam ko may mga 18 beds pa silang bubuksan panibago. Bagamat ganon, ang mga ibang mga kaso, dahil marami namang kaso, hindi lang leptospirosis ang pumupunta sa NKTI, ay kung pwedeng wag munang sa NKTI pumunta. Dahil pwede namang makita yan sa iba pa nating mga DOH hospital, yung mga may mga symptoms ng kidney, yung mga datihang mga operahan, for example, na nag-kidney transplant, tapos ngayon nagkakaroon ng konting mga problema, pwede naman dumulog. Kausap ko rin si Dr. Gapti Gaspi ng PGH at ang usapan nga nila ni Dr. Dator, pag stable na yung pasyente sa NKTI, ililipat na sa PGH. So ito nga yung ginagawa namin yan, inter-hospital referral system.
0: Pero anong klaseng alarma na po meron tayo? Ito ba'y nakababahala na yung sitwasyon, Secretary, o manageable so far?
8: Manageable pa naman po kasi nga meron kaming tracking system at nakikita namin yung mga kahit DOH hospital mismo ay meron pa pong mga available beds. Tapos may escalation kami. Pag puno na yung DOH hospital, kausap na rin namin yung LGU hospitals, City of Manila, City of Quezon City, City of Makati, na pwede rin nga doon dalhin. At kung kailangan, ang third layer natin, private hospitals na.
0: Ayun. So pwede naman, ano, may ugnayan naman po yan sa private hospital kasi yung iba nag-aalangan, baka walang pera pang gastos sa hospital sick eh.
8: Oo nga eh. Yun yung kailangan nating ma-assure ang ating mga pasyente kasi yung mga private hospital naman, ay kakausapin ko nga at gagawin ko na itong parang standard na pagka nagkaroon ng overflow from public hospital, bigyan kami nung nasa batas naman niya 10-15% of the available beds of private hospital should be allotted for no balance billing beds.
0: Ayun.
8: So yun, pinag-uusapan na namin yun.
0: O, pero kung batas si Kamu yun, dapat nga hindi na nakikiusap ang gobyerno, di ba? Kasi batas nga po eh.
8: Yung mga payment, yung ano lang kasi, syempre may mga outliers na tinatawag na kahit meron tayong substantial increase na sa PhilHealth coverage natin, ay meron pa rin minsan na lumalagpas eh. Kaya yun yung mga pinag-uusapan namin kung paano mako-cover.
0: Opo. At pangwakas po, ang susi natin dito ay prevention. Ano po? Baka marami pa kasi sa ating mga kababayan yung lulusong sa baha. May masamang panahon na naman po. Anong advice ng Department of Energy, particular ng Secretary, para maiwasan natin yung lepto?
8: So kami po yung naglalabas ng ating babala sa social media na kung hindi po talaga maiwasang lumusong sa baha ay magsuot ng mga protective gears gaya ng bota. At kung hindi naman talaga maiwasan na nalublog, ay pumunta po kaagad sa ating mga rural health unit or municipal health center. Dahil po doon, nag-download na po kami ng doxycycline. May 3.1 million tayong capsule ng doxycycline. Yun po yung prophylaxis para po hindi magtuloy-tuloy yung infection. Kung tayo man po ay mayroong bacterium pumasok, ay masugpo kaagad. At doon din po sa mga yakap clinic, meron din po tayong mga available na doxycycline. So wag pong mag-atubili na pumunta po sa ating mga rural health unit, municipal health center, at dito po sa ating yakap clinic. At meron po tayong sapat na gamot. At pag po nabasa, maligo kaagad, magsabong mabuti,

0: Philippine Psychiatric Association at Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry, ay hindi ba yung mga MD din po yung mga yan, di ba? Mga doktor din, sekretary, na nakikiusap po na huwag mo nang ituloy bukas ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Kayo po ba'y sinusuportahan niyo ang panawagan na ito ng mga doktor, yung mga psychiatrist at psychologist na wag na muna natin ituloy yan kasi baka may ang mga bata maturo-turoma?
1: Nag-initiate nationwide simultaneous drills ay ang DepEd.
0: Tama.
1: Pagamat kami po ay tumutulong kasi nga nagbibigay din kami ng mental health support doon sa team na yon. Pero alamin ko po, ngayon ko lang nalaman, pasensya po.
0: Ay, sige lang po, opo.
1: Nakapokus kami sa leptospirosis at saka dengue.
0: Although medical issue din kasi yun, sec, ano po. Although yung palagi ang focus natin, yung mga nakikita natin sakit, ano, kagaya niyan, may sugat. Pero itong psychology, aba, medyo malala din po yung sakit na yan, ano po, sa isip, secretary.
1: Tama yan. Oo, kaya nga ang aming naka-embed dun sa ating YACA program, ang mental health. Kaya nga ang aking parang directive kay President PCEO Befo ay talaga maging proactive na pumunta na sa mga eskwelahan. Ang tawag namin dyan, settings-based empanelment, kung saan talagang i-assess natin yung mga bata at matingnan kung ano yung pwede nating tulong na maibigay. So doon pa lang touch point natin through YACAP.
0: Ayan, sige po. Oh, by the way, Secretary, ikaw ba'y magtatalaga ng spokesman mo kagaya ni ng ibang mga secretary dati? O ikaw mismo ang magpapa-interview at may babaguhin ka ba dyan sa mga USEC, ASEC at kung ano po official ng DOH?
1: Meron na tayong mga pinaplano. May panel of expert tayo para sila yung tumugon din kapag lalo na very technical yung mga paksa. At magtatalaga rin tayo ng Media Bureau.
0: Ah, okay.
1: So, maghintay-hintay lang po na yung mga prosesong dinadaanan nito eh.
0: Opo. Pati yung mga, babalasahin nyo po yung mga USEC dyan o may sarili kayong ipapasok na mga pinagkakatiwalaang undersecretaries?
1: Meron na po tayong nilabas na DPO, Department Personnel Order. May ilan na po tayong mga tinalagang mga bagong USEC dahil po maganda naman ang performance itong ating mga existing na mga ASEC ng ating kagawaran. At meron din po tayong ilalabas ng mga panibago. Yun nga po, may prosesong dinadaanan at kailangan po lang nating humingi ng abiso mula sa appointing authority. Within the week ay mailabas na namin or at least until next week.
0: Okay, naipaalam sa Malacanang, ano po. Sige po, Secretary, from time to time, tatawag po kami ang mga ganitong oras po. Thank you po.
1: Ay, walang problema, Alvin. Maraming salamat sa pagkakataon.
0: Mabuhay si Secretary Edwin Mercado at Department of Health. Maraming salamat po sa inyo. O yan ha, sa mga pupunta ng NKTI, i-check nyo po muna. Ay baka pagdating po ninyo, wala nang slot. Ay pero hinahanapan po ng paraan. Mukhang may i-convert silang ilang lugar dyan. Malaki naman yung NKTI, ano po. Para mapalaki pa at madagdagan pa yung slot per day. Grabe, ang daming pasyente ng leptospirosis. Siguro ang dami kasi lumusong sa baha nito mga nakaraang sama ng panahon ng habagat. Sangkot po ang mga minor de edad sa mahigit 1,000 school-related incidents sa bansa simula 2022 hanggang 2025. Habilan dito ang bomb threat, death threat, actual na pang-amaril, illegal possession of firearms at pananaksak. O, kita mo yan, ang natawag doon, siguro may tumatawag doon sa telepono, yung mga threat, di ba? Mga bata rin palang may pakana. Dahil dito ay sinulong na higpitan ang seguridad sa mga paralan para maprotektahan ang mga estudyanteng minor de edad. August 19, dalawang namatay sa Pamaril sa loob po ng Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Tatlo naman ang nasawi sa Pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kaya nga po tinanong natin kay Secretary kasi pag sinabing psychology, ano po yan? Health po yan. Kasali po yan sa ating kalusugan. Pero apparently mo hindi pa nabasa ni Secretary Mercado Camila, no? Paprint mo nga, ano ba yung basis ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry na ayaw nila dun sa DepEd Memorandum yung pagsasagawa po ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. O, sabi kasi daw yung violence drills ay pwede daw magdulot ng lasting

0: psychological harm. Ah, makasasama pa para sa mga psychiatrist, ha? Sa mga bata without evidence that they are effective in saving lives. O, mamaya po itatanong din natin yan sa bisita natin kaugnay po sa usaping ito. Standby Radyo Patrol, pero pinaganda na po ng mga paralan sa Zamboanga City ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong araw. Tatlong araw nang walang pasok sa lungsod noong nakaraang linggo matapos ang pamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Namatay sa insidente ang isang grade 10 student, kayon din ang 14 anyos na estudyanteng gunman. Nagkabit na ng CCTV ang mga paralan at tumutulong ang barangay sa pagbabantay sa seguridad ng mga estudyante. Mananatili namang suspendido ang klase sa Ateneo de Zamboanga hanggang sa katapusan ng buwan. Online na po muna natin yung ating mga Radyo Patrol. Medyo na late na una sa pila si Zeus Legazpi. Go Zeus!
1: Alvin, sa pinakahuling tala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, tumaas sa 24 ang bilang ng nasawi sa lungsod dahil yan sa leptospirosis mula Enero ngayon taon. Yan ay mula 20 noong August 13. Sumipa rin sa 213 ang kaso ng leptospirosis mula naman 161 sa parehong panahon. Una nang iniulat ng QC Epidemiology Division na mula August 5 hanggang August 18, tumaas ng 138% ang kaso ng leptospirosis sa lungsod o katumbas ng 62 bagong kaso ng sakit sa loob lamang ng halos 2 linggo. Nanguna ang Barangay Commonwealth sa lugar na may pinakamataas na bagong kaso ng sakit na may 8 bagong kaso at sinundan ng Payatas at Batasan Hills. Paalala naman ng mga otoridad, gumamit ng angkop na protective footwear at damit para mabawasan ang pagkakalantad sa baha at maiwasan ang leptospirosis. Samantala, nag-abiso naman ang National Kidney and Transplant Institute na kasalukuyan itong nasa full bed capacity dahil sa mataas na bilang ng pasyenteng may leptospirosis. Ibig sabihin, limitado muna ang pagtanggap ng mga walk-in na pasyente sa naturang ospital. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
0: Yun na yung diniskas namin kanina, Zeus, ni Secretary. Gagawa nila ng paraan. Pero pag emergency yan, obligado din silang aksyonan bago nila i-refer sa ibang ospital. Ano? Ibig sabihin, ganun karami yung pasyente na may lepto o suspected leptospirosis, Zeus.
1: Tama, dun nga sa abiso ng NKTI, Alvin, ang sinasabi ay limited yung kanilang capacity pero ipabibigyan nilang prioridad yung mga pasyente na kailangan ng agaran at critical na
0: attention
1: o medical intervention.
0: Correct, tama. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Attendance check muna kay Attorney Chris Bendijo ng Bureau of Customs. May issue din dyan sa customs, Camila. Yung banggaan ng customs at saka nung anong grupo 'yon? Highway Patrol Group ba 'yon? Diyan sa Bulacan. Oo, hindi mo sino bang tama doon sa kanila? Kasi iba yung akusasyon ng Highway Patrol Group, iba din yung akusasyon ng Bureau of Customs. Message mo nga ako, Attorney Chris. Ano bang issue diyan? Yung tungkol sa Yosito, 'di ba? Sa sigarilyo. Magandang umaga at attendance check din kay Dr. Mario Fistin. Nagising na. Ganon din si Jet Mariano Capiz at si Paolo Balde ng Virac Catanduanes. Mandami nyo. At si Grayson Mateo at si Ted Ku at si paring Mon Samson ng Manila Bulletin. Sunod natin si Ma'am Trish Alindo. Go Trish!
2: Good morning, Alvin. Ganito pa lamang kaaga ay ilang metro na yung pila sa bentahan ng 20 pesos sa bigas sa Kadiwa Store sa Malate, Maynila. Yung pinakamaaga sa walk-in ay alas 11 pa lamang ng gabi nagtungo at dito na rin natulog. Sa init na mga nakapilang senior citizen ngayon, Alvin, gaya nung nakaraan, marami nagdala na ng bangko o di kayo nagsasapina sa bangketa para makaupo muna habang naghihintay. Ang mamimili na si Liberty, tiniis ang mga gatang lamok para agad na makabili ng murang bigas.
3: Mag-i-stock na ako kasi kailangan eh. Nag-tiis lang ako rito sa mga lamok. Kinakagat ng lamok. Pero na rin po ako natulog para maaga ko kung maka-uwi. May trapal ako. Magtyaga na lang ako dito ng kumila kasi ang laki ng menus ito.
2: Samantala, Alvin, mainit na yung ulo ng senior citizen na si Erlinda dahil sa pagpapasingit sa pila ng kapwa nito mamimili. Hiling niya na tugunan sana ng DA hindi lang sistema sa pagpila ng mga nag-walk-in kundi pati yung pagtanggal sana sa cut-off sa pila kada araw.
4: Sabi po, alas 11 pa lang ako nakapila rito. May dumadating mga alas 2, alas 3. Ang daming hakot, pipila niya. Paano ano naman kami. Diba? Pareho tayo naghihirap eh. Kailangan may upuan. Tsaka dapat dito wala nang cut-cut. Pag nakaano sila ng 400 katao, pagdating na alas 11, alas 12, kakat nila.
2: Sa ngayon, Alvin, sa mga orse ito, kakapasok lamang nung mga nag-walk-in, pati mga unang nabigyan na ng numero na inabutan noon ng cut-off. Mabagal pa rin yung usa ng pila, Alvin, kasi 7 to 8 a.m. pa lang yung magsisimula yung bentahan. Hinihintay pa yung mga tauhan ng DA. Pero as of this time, yung kaninang pila na nakita natin malapit dun sa entrance, ngayon, abot na hanggang sa kanto ng Taft Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Ano street yan, Trisha?
2: Kung di ako nagkakamali, Alvin, ito yung sa San Andres.
0: San Andres.
2: Kanto ng Taft. Malapit na sa Taft Avenue, Alvin.
0: Quirino.
2: Quirino.
0: Ayun.
2: Oo, yung kabila niya sa may San Andres. Oo, pero yung pila sa Quirino to, Alvin.
0: Ang pangit, ano po, para tayo mga pulubi na nagmamakawan na mabigyan ng murang bigas. Wala bang mas maganda-gandang loka? Paging Department of Agriculture, hindi po magandang tingnan, ano po, yung mga kababayan po natin. Tinan mo naman, oh, nakakawalang dignidad yung pagsalampak mo dyan sa sidewalk para lang makabili ka na. Wala bang mas maayos-ayos na sistema ang pwedeng gawin ng, ano ba yan, LGU ba yan o DA ang ipapanawagan natin, Trisha?
2: DA, Alvin, DA, Department of Agriculture yung nakakasakop dito. Gaya ng mga nakaraang buwan, Alvin, walang binibigay na upuan. Ang sinasabi ng DA noon sa mga nakaraan din nating panayam, limitado lang yung upuan na meron sila. Yung mga upuan na meron sila ay doon pa lamang kapag kapasok mo sa DA, panibagong pila na naman kasi yun, yun lamang yung pwede nilang maalatan ng mga upuan, Alvin, pero dito sa labas, ayan, magtitiis muna, upo muna sa gilid, sa sidewalk, at yung iba nga, nagala na lamang muna ng sarili nilang mga upuan. Alvin?
0: Thank you! Maraming salamat kay Mama Trisha Lynn. Isunod na po natin si, ay, teka muna. Sabi ni Dr. Angelo Libro pala, attendance check din. At si Parimon Samson, nag-abang-abang ha, yung mga potog. Nakamonitor po ang tropang extra rice. Wala pa masyadong istorya, di ba? O relak-relak muna. Ang Bustamante, Tagalumarte, magandang umaga sa iyo. Manong Rod Eason, go!
5: Good morning, Alvin. Umabot sa halos 700 milyong piso ang halaga ng pinsalang inabot ng lalawigan ng Zambales sa critical at lifeline infrastructure ng probinsya matapos ang pananalasa ng bagyong Luis at Maymay kasamang epekto ng enhanced southwest monsoon. Sinabi ni Zambales Governor Hermogena Sepdani Jr. na nagtamo ang ilang bahagi ng probinsya ng malawakang pagbaha, landslide, soil erosion, damage to houses and agricultural resources, disruption at transportation. Halos 6,000 pamilya ang rektang naapektuhan, nakatumbas ng higit sa 17,000 individual at pabinsala sa maraming flood control structures, kabilang na ang protective dike sa Bucal River na naglagay sa higit sa 10 barangay ng bayan ng Botolan sa panganib ng pagbaha. Nananatili namang naka-isolate sa iba pang lugar ang barangay ng Santa Fe sa bayan ng San Marcelino dahil sa pagkawasak ng isang mahabang tulay na bakal na siyang tanging nag-uugnay sa barangay sa ibang lugar. Sa ilalim ng state of calamity, inaasahang mas mabilis na matugunan ng provincial government ang pagprotekta sa buhay at ari-arian, ang pagpapanumbalik ng normal na sitwasyon sa lalawigan, pati na ang pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo tulong sa mga apektadong komunidad at mga programa para sa rehabilitasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Sunod natin si Kuya Noel Alamar. Go, Noel. Good morning.
6: Good morning, Alvin. Good news. Bumaba to 16.56 kada kilowatt hour ang power cost ng Oriental Mindoro Electric Cooperative War Meco ngayong Agosto mula sa 17.22 per kilowatt hour noong Hulyo. Ayon sa Ormeco, 14.59 per kilowatt hour lamang dapat ang build cost, pero ang natitirang singil ay mula sa deferred power cost, recovery system loss, demand side management charge, buwis at iba pang charges. Para sa isang typical na household na kumukonsumo sa pagitan ng 100 hanggang 300 kilowatt hour kada buwan, asahan ang bawat singil sa pagitan ng 172.81 pesos hanggang 300 kilowatt na 518.43 pesos. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMF.
0: Thank you! At good news po yan, ha. Congrats sa mga taga Mindoro, ha. Pababa yung ano nyo, ha. Pababa yung singil nyo sa kuryente. Very good. Magandang umaga kay Ma'am Ellie Trinidad, Santa Ana, Maynila. Ganon din si Ma'am Sarah Concepcion. Gising na, ha. At pinapabati si tatay niya, Timoteo de la Cruz from Obando, Bulacan. Happy birthday raw. Happy birthday po tayo. Josh Kyle Edip, magandang umaga sa iyo. At si Jasper Del Rosario, good morning Sir Alvin. Kumusta po kay Ma'am Doris, ha? Dialysis patient din po ako, pero work pa rin po ako sa post office. Loyal Gising, Pilipinas. Thank you, thank you. Maraming salamat po, ha. Ay, teka muna, magko-commercial muna tayo. Nawili tayo dun kay Secretary, no, napahaba tayo. Yung Energy Regulatory Commission po kakausapin natin kaugnay po sa tila pagdami. No, marami po nagre-reklamo. Ewan ko kung nakaranas ba kayo niyan. Nung pinalitan ang metro nyo sa kuryente, ay biglang sumipa ang singil ninyo sa, ang bill ninyo, yung buwan ng bill. Totoo po ba yun na kapag pinalitan yung metro ay nataas? Ay baka naman kasi dispalinghado na yung metro ninyo. Ngayon na talagang swak na, kumbaga bago na at accurate na yung reading. O di kaya baka naman na damihan na ng appliances. Kaya talaga lumaki ang bayarin ninyo sa kuryente, ha. Si Energy Regulatory Commission Director Marizon Hines po. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday!
7: Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kaban.
7: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
10: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe, laban na.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang husay!
14: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
13: Siyempre, it's you, babe.
14: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
7: DZMM. Numero uno sa aksyon.
15: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
16: Pag naasiman ka, akin ka.
15: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill. chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major Pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kaban.
7: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
9: Good morning.
0: Magandang umaga po kay sino ba nandiyan? RC Castle. At kay Ekang Ara, at kay Ma'am Lina Ho, at kay Edner Villasis, at kay Frodrisa Uledan, at kay Yudge DL, at kay Lilibeth Oyi, at kay Rosalie Pueblo. Ang dami nyo, ha? Andiyan na sa linya si Atty. Maria Corazon, Marizon Hines, ang director po ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission. Magandang umaga po sa inyo, Atty. Hines.
2: Good morning, Alvin. Good morning, Joyce.
0: Ne, napatawag po kami para lang po tanungin kung may basehan ba. Eh, kasi last time na-interview kita sa unang case study ko po, yung Tagalas Piñas, ano po? Pero nasundan pa po kasi at marami pa pong, pag sa social media nyo tiningnan, marami pong nagre-reklamo na nung pinalitan ang kanilang metro ng kuryente, ng Meralco, eh, tumaas po ang kanilang bill. Ang tanong, may basehan po ba ang mga ganyang haka-haka, Atty. Hines?
2: Kung mga ganyang mga kaso, Alvin, ano, mahirap natin sabihin na walang basihan o may basihan. Kasi, una, hindi ko kasi nakikita yung mga test report. Eh. Kasi, di ba, nasabi ko minsan sa iyo nung interview na yung kondisyon ng metro ay ang magsasabi kung yan ay tampon o hindi ay ang ERC. Ngayon, yung report namin na yon ay magiging basihan ng mga distribution utilities para sabihin na kung tampered man ito o hindi. Ngayon, depende kasi doon sa kondisyon ng metro. Ngayon, kung kunwari, yung metro naman ay napatunayan na accurate siya, ay hindi dapat magkaroon ng changes yung konsumo. So yung konsumo bago at pagkatapos magkaroon ng testing o kaya mapalitan man yung metro ay hindi siguro magkakalayo yung konsumo ngayon. Kung ang sinasabi mo naman ay yung sinisingil, kung kunwari ang naging resulta ay tampered nga yung metro, kung ang tinutukoy ngayon ay yung tinatawag namin differential billing, yung sinisingil na ngayon ng distribution utility, yung konsumo, yung dapat na nakonsumo na hindi na rehistro, ibang usapan na yon. So pwedeng mas malaki yon kesa doon sa mga kinukonsumo kasi ito yung nawala eh. So magbabackbill pa sila kung ilang buwan o ilang taon yung sinisingil. Ayun naman, kung kunwari pinalitan yung metro at tampered nga yung metro na yon, I'm assuming tampered yung naging resulta, ay yung irirehistro ng metro na accurate na ay pupwedeng mas mataas na kesa doon sa dati, lalo na kung ang nagmagiging resulta ay bumagal dati yung metro na testing.
0: Yun na nga sinabi ko, sa makatwili ka ako, baka may diferensya naman dati yung metro ninyo, nung pinalitan ay umayos yung takbo, pero ang epekto nun sa bill ninyo ay talagang tatas kasi dati mabagal nga eh. So ibig sabihin may problema dati yung metro ninyo, pero ang nangyayari daw po kasi sa kadalasan, attorney, ay pag kinuha ang metro nila, after a few weeks or a few days, sasabihin doon ng Meralco na tampered. Naku, patay tayo dyan. Pag sinabing tampered, ang laki po ng kailangan ninyong bayaran. Ano po? Paano, anong advice ninyo sa mga consumer na ganyan po ang karanasan?
2: Ganun ang magiging resulta, ay hanapin nyo muna sa distribution utility natin, nasaan yung test report ng ERC? Kasi dalawa yung test report na yan, Alvin. Isa, doon sa distribution utility, at yung pangalawa, yung test report ng ERC. Ngayon, kung dapat yung dalawang test report na yon ay magkatugma. Kung sinabi ng isa ay tampered, yung isa naman ay tampered, tama yon. Pero kung kunwari, ang sinabi doon sa test report ng distribution utility ay tampered, pero doon sa ERC test report ay hindi tampered. Hindi yung tampered. Kasi kung magkaroon ng discrepancy yung test report ng ERC at saka ng distribution utility, ang mananaig doon ay yung ERC report.
0: Opo, eh pero paano po ako, halimbawa, ang consumer ako, halimbawa lang po ito, no? E di tinanggal yung metro sa bahay namin. O di kinuha ng Meralco, tinest kamo sa laboratorio. Eh hindi ko naman nakita, eh. Ano, may kasali ba, anong wala akong magagawa dun, di man ako engineer. Pag sinabi nilang ganito ang problema ng metro ko, ano ang remedyo ngayon ng consumer na ordinaryong tao lang naman at hindi niya alam kung tama o hindi tama yung pagtitest sa kanyang metro? Dapat ba testigo rin siya dun sa testing?
2: Pero siya, binigyan siya dapat ng distribution utility, Alvin, ng pagkakataon para i-witness yung testing. Kasi noong dapat pinull out yung metro niya, dapat nag-issue ng notice yung distribution utility na ito yung mga araw na te-testing yung metro para itong consumer naman ang makapunta doon sa opisina ng distribution utility para makita at na doon siya mismo doon sa testing nung metro na yon. Dapat may notice yan, Alvin.
0: Dapat testigo po siya. Ngayon, pag hindi siya umattend, di kasalanan na niya yun. Ano po?
2: Tama yun.
0: Okay. So ano po yung advice ninyo sa ating mga kababayan na Attorney Hines? Kasi yung iba kinakabahan po, lalo na po pag napadalhan ng notice na ang kanilang bayarin ay aabot na sa 1,000 o minsan po may milyon pa. Anong advice po ninyo sa mga consumer?
2: Pag po nakatanggap ng mga ganong mga bills, no? Pwede po kayong mag-file ng reklamo sa Energy Regulatory Commission. Kasi ang ginagawa namin dyan, Alvin, ay pag may mga ganong pagkataon, natakatanggap kami, nag-i-issue kami kaagad ng suspension of disconnection para hindi maputulan habang ito ay iniimbestigahan.
0: Okay, so ganun muna, ano po. So pwede naman po kasi na ang remedyo po nila ay pumunta sa inyo at habang dinidinig po ng ERC, hindi wala mo nang putulang mangyayari, attorney.
2: Oo. Tapos, pagkatapos yung mag-file sa amin, punta rin kayo doon sa distribution utility nyo, hanapin nyo yung mga test report na sinasabi ko para makita na ito talagang mga sinasabi na tampered na metro ay makita na may basihan. At yung basihan nga ay yung dalawang test report. Yung test report ng distribution utility at yung test report ng ERC.
0: Opo.
2: Dapat pareho yan.
0: Opo, tsaka doon naman po sa mga nagnanakaw, ano po, dapat lang din talagang sawatahin o lansagin ito ng Meralco dahil kasali po ito sa system loss charge sa atin, Attorney Hines. Hindi ho ba kasali yan sa non-technical system loss? Tayo po nagbabayad sa mga magnanakaw.
2: Tama yun, Alvin. Yung nawawalang kuryente, yun yung system loss. Di ba? Na-i-bill, ito lang yung na-i-bill sa atin. Pero ito dapat yung nasingil. Kaya yung differential billing na yun, yun yung katumbas ng nawawalang kuryente doon sa, consumer na yun.
0: Tama. Sabi ni Deo Jeronimo, paano naman po yung may mga jumper? Hindi po ba wala po silang metro? Ibang usapin actually yung pagkakaroon ng jumper doon sa paglobo naman ng bayarin ng isang consumer. Ano po? Kasi kung tutusin, hindi dapat lumobo yung bayarin niya kung nagnanakaw siya. Halimbawa, may kapitbahay siyang may jumper. Hindi dapat lumobo ang kanyang bayarin dahil lalabas siyang sumasagot ngayon sa konsumo ng kanyang kapitbahay. Ano po? Yung ERC ba may programa din sa may mga jumper?
2: Alam mo, ang batas na umiiral para dun sa lahat ng klase ng pagnanakaw ng kuryente ay yung RA 7832. Ito yung Anti-Electricity Pilferage Law. Noon pang 1994 ipinasa yan. Maraming klase ng pagnanakaw ng kuryente, Alvin. meron yung dumidirekta mismo doon sa mga kawad o kaya yung mga linya. Iyon yung tinatawag naming line-side connection. Eh, hindi na talaga dumadaan pa sa metro. Opo. Pero naman yung pangalawa, yung sinasabi nga yung tampered ng mga metro, kinakalikot, ginagalaw yung metro para yung metro ay hindi na irehistro yung tamang konsumo.
0: Ama.
2: Meron naman yung nagbibigay ng kuryente mismo doon sa, kunwari, sa kapitbahay na walang kuryente. Oh. Bagamat walang nawawala doon, ay hindi pa rin tama ito.
0: Tama.
2: Kaya nga kung minsan, ito yung nagiging sanhi ng mga sunog, eh, lalo na kung nag-overload na yung transformer nila. Kasi may capacity yung transformer, Alvin. Eh. Kaya kung maraming nakakabit doon sa consumer na yon, ay baka hindi nakayanin ng transformer yung capacity. Kaya ito ay nag-overload at minsan sumasabog at yun yung nagiging sanhi kuminsan ng mga sunog.
0: Sige
2: at saka
0: po.
2: Yung sa pang-apat, yung sinisira talaga na totally kuminsan ninanakaw yung mga metro.
0: Sige, hanggang dyan muna tayo, Attorney Hines. Ano po, tatawag po ulit kami from time to time. Magandang umaga po sa inyo at mabuhay po yung ARC, ma'am.
2: Okay. Maraming salamat.
0: Thank you.
2: Magandang
0: umaga si Attorney Maria Corazon Hines po, Director ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission. Sabi ni Rowena Celis Celsa Aligrad. Magandang umaga po, magandang gising. Hindi po buo ang umaga namin pag hindi ko naririnig ang boses nyo ni Ma'am Doris. Oh, may ganun ka pa. Sa metro po na Meralco, totoo po yan. Simula na inilagay po sa poste ang metro ko, ay hindi na po bumaba ng 6,000. Ang bill ko dati, 3 to 4,000 lang. Oh, ganun po, no? Ambassador Francis Chua, magandang umaga po sa inyo, Ambassador. At saka, isa na lang, si Butch Garcia ng Land Bank, Bumper to Bumper, Ayala Tunnel Southbound, up to EDSA Pasay Flyover, tukod na po hanggang Guadalupe due to ongoing construction. Ako, good luck, baka pupunta pa naman ako ng ano, ng parting south maya-maya. Ano po, bumper to bumper daw, Ayala Tunnel, southbound. Okay, magandang umaga kay Attorney Paolo Emmanuel Tamase, Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Alam niyo na pag-uusapan namin, ha? Go!
11: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Mas maganda po ba, Attorney Tamase, sa madlang people na ilipat ulit natin yung schedule sa hapon para mas mapapabilis ang usad ng impeachment trial? O hindi, pagtsaga na natin yung kasalukuyang schedule, okay lang yan?
18: Well, mukhang mas makabubuti po talaga na sa hapon, no? Base po dun sa na-compare naman na natin yung first stage at itong pangalawang stage ng trial kung saan lumipat siya sa umaga. Siguro dalawang dahilan. Una, mas matagal yung oras na mailalaan ng Senado. Pwedeng open-ended kahit papaano yung paglilitis, kahit mas nakakapagod din sa mga nagbabantay. Pero pangalawa, mas prime time kahit papaano yung usapin. Mahalaga yung involvement ng publiko sa impeachment regardless kung guilty or not si VP Sara, dahil maraming mahahalaga na napag-uusapan. Nakita na natin yun sa last 2 weeks, no? Kabilang dun yung usapin sa COA, yung paggastos ng public funds. So itong national conversation na ito, maganda din na yung publiko mismo napapanood nila at hindi lang na nagre-rely sila dun sa mga summary na naririnig nila sa social media.
0: Opo, opo. Pero yung attendance, kasi maraming nagsasabi kay Vice President Sara, yung matin ka sa impeachment hearing mo, di ko rin makita suli yung connect kung paano mapapabilis. Ano po? I think wala siyang connection dun sa mabilis o mabagal, kasi kahit wala naman siya doon, uusad yun, hindi ho ba? Pero ano ba ang kahalagahan na ang Vice President mismo ay umattend sa kanyang trial, Attorney?
18: Well, yung sistema kasi nito, no, mekanismo talaga siya para sa pananagutan ng official na involved. And yung official dito, ang dami na nating nakita na nagtestigo. Pero yung pinakamahalaga sa lahat ay si Vice President Sara Duterte mismo. So, yung pagdalo doon sa impeachment trial, parang isa siyang pagpapakita sa taong bayan na accountable siya, nananagot siya, at kaya niyang sagutin yung mga paratang laban sa kanya. Pero siguro hindi naman ina-expect na nandyan siya lagi. May mga critical points na baka mahalaga na magpakita si VP Sara. Pero ultimo, no, decision po ng team niya yan, ng defense team niya, may risks po sa pagpapadala or pagpapa-attend ng isang akusado or respondent in this case na hindi naman po kailangan araw-araw. So wini-weigh din po nila yan, titimbang din po nila yan sa iba nilang strategic na considerations.
0: Oh, pero sa makatuwid, wala siyang connect dun sa bilis o bagal ng usad ng trial. Kung hindi doon sa issue ng accountability, ikaw ang inaakusahan, harapin mo ang kaso mo. Doon sa aspektong yun, makatutulong siya. Pero hindi doon sa bilis o bagal ng usad.
18: So yung main po kasi talaga na nagpapabagal ngayon, based lang po sa observation, no, yung una ay yung parang trial type procedure na sinusunod. Nakita po kasi natin yung parang minsan natatanong, yung narinig po yung taong bayan na parang bakit pa tinatanong yan, hindi ba obvious naman na ito yung position niya, ito yung ganito siya katagal na sa gobyerno, dun sa testigo. Kaya po ganoon kasi sinusunod natin yung parang trial technique, trial style na as if walang alam at all. Mm-hmm. Yung mga huwes na nakikinig, yung senator judges na nakikinig. Pero may mga pamamaraan na pwede pabilisin yun. May iba pong parts na mukhang pigang-piga based dun sa questioning whether of the prosecution or the defense. So nakita po natin yung last week na maganda nangyari. Una yung nag-stipulate sila dun sa isang testigo, no? Pero nangyari din po yun pangalawa dahil lang sa active involvement ng presiding officer na siya na mismo yung parang nagtitimon talaga na hindi naman ito pinag-aawayan, magkasundo na kayo. Pwede po yun kahit sa normal na korte. So maganda po na nagsimula na po siguro mas maging active yung calls na ganoon ni presiding officer Escudero.
0: Opo. Doon naman po sa testimonya, di ho ba na napakinggan natin si Ma'am Gina Acosta? O sabi niya, hindi, nutusan ako eh. Ang naguto sa akin si VP Sara mismo na ibigay yung confidential funds kay a certain Colonel Lachica. Ano po? Hanggang doon lang po ba yun? O kailangan patunayan pa ng prosecution na talagang ang nag-abot ng pera o may pera na inabot doon kay Lachica? O sapat na yung ginawa ng prosecution? Kasi sinisira din ng ibang ano eh, ng ibang sektor na sa hindi naman si VP ang nagbigay mismo ng pera doon eh. Kaya may kapabayaan diyan si Acosta kung magiging scapegoat, ang ididiin diyan yung Acosta.
18: Opo. So siguro po maganda himayin ng kaunti kung bakit mahalaga yung testimonya ni Gina Acosta last week. Mahalaga po yun dahil naipakita na una, mayroon nga pagbibigay, pagpapasa ng responsibilidad para sa confidential funds sa isang opisyal na hindi pinapayagan sa ilalim ng COA circular. At pangalawa po, itatali po natin yun doon na kaya lang naman po niya parang ipinaubaya yung amount na iyon ay dahil na sa utos mismo ni VP Sara. So ano pong napaipapakita nun? Una, may paglabag po ng circular. Ibig sabihin nun na nagkakaroon ng presumptions tungkol sa pagwawaldas ng funds na ngayon, burden na ni VP Sara na ipakita na hindi naman talaga naiwaldas yung pondo. At pangalawa, nandun yung personal na responsibility ng Vice President ayon sa testimonya ng Special Disbursement Officer niya. So personal yung responsibility dahil una, nasa circular din po na personal yung responsibility ng isang head of agency para sa confidential funds ng ahensya niya. Kasi flexible nga po yung pondo eh. So kailangan responsable talaga siya para doon. Pero pangalawa, siya po mismo yung nag-utos, no? So, hindi na po kailangan maipakita na nag-issue ng acknowledgement receipt si Colonel Lachica. Hindi po kailangan ipakita na yung pera talaga mismo na cash naman. Ito nga yung delikado sa cash. Naibahagi na kay, or naipaubaya na kay Colonel Lachica. Considering po yung testimonya at testigo, na yung testigo po ay malapit kay VP Sara, hostile witness po siya. Ibig sabihin, kaalyado po yung pananaw niya doon sa respondent. Tapos pangatlo po, consistent po yung testimonya niya dito pati doon sa House Committee on Good Government, then parang malakas po na ebidensya yon. At pang-apat siguro, parang affirmed siya nung testimonya din ng mga COA auditor na ganoon nga po talaga yung nangyari.
0: So hindi na po kailangan ipatawag ng prosecution yung Colonel Lachica at hindi na po kailangan na madiskubre sino ba yung piyato, sino ba yung mga absurd na mga pangalan. Hindi na po kailangan madiskubre kung sino sila.
18: In that sense po, opo. No? Kasi nagkaroon na po ng allegation at pruweba na una, parang questionable yung acknowledgement receipts. Although to emphasize po, no, yung questionability ng acknowledgement receipts, nanggagaling po yun doon sa COA finding na hindi po tama yung purpose. Pero wala po actually yung testimonya na hindi totoo si Mary Grace Piatos. So hindi po natin alam kung magpapakita ng certificate galing sa NSO, yung PSA, the Philippine Statistics Authority, yung prosecution na hindi po totoong tao or wala pong birth record itong mga tao na ito. Pangalawa po, yung fault doon sa pagbibigay kay Colonel Chica na parang paglabag doon sa auditing rules. So ang tanong ngayon is, ano nangyayari doon sa ebidensya? Nag-shift po yung burden of evidence. So hindi po yung burden of proof, no? Burden of evidence doon sa kabila, sa defense. Dahil mayroon nang naipakita na pruweba yung prosecution, magiging burden ngayon, no? Parang task ng defense ngayon na paano nyo sasagutin yun? So kung may magtatawag man kay Colonel Chica, logically, in-expect natin yun mula sa depensa. Kung may magpapatawag po doon sa totoong Mary Grace Piatos, baka burden na rin po ng depensa yun. Currently po kasi si Mary Grace Piatos at yung mga pangalan doon sa acknowledgement proceeds mukhang nasa prosecution witnesses pa ho sila eh. Pero technically, maililipat na po nila yung burden nila doon sa kabilang side na kung gusto niyo talaga patunayan na totoong tao to, ipakita niyo si Mary Grace Piatos. At kung gusto niyo maipaliwanag kung bakit si Colonel Chica yung tumanggap at paano niya pinamahagi yung confidential funds, then ipatawag ng defense si Colonel Chica.
0: Opo, pero can a judge move na, kasi halimbawa may isang judge na curious ang Senator Jess, eh di patawag nyo sila Chica kung totoo ba yung sinasabi ng Acosta na yan. Ano po, pwede ba yun na isang judge magsasabi, gusto ko marinig na si yung La Chica na yan, gusto ko makita at madinig ko nung sasabihin niya? Or hindi, kailangan ipatawag siya ng either defense or prosecution?
18: Well, batay po dun sa rules na inadopt ng Senado, no, na parang court style po yung proseso, burden po talaga ng magkabilang panig yun. Hindi po pwede magdikta yung Senado or yung judges, yung senator judges dito, kung sinong testigo yung gusto nilang marinig. Kung legislative investigation po ito, halimbawa sa Blue Ribbon Committee, pwede po iyon, no, kasi inquisitorial po yung sistema na iyon. Yun po talaga yung active role ng US. Pero pagdating dito sa impeachment at batay na rin doon sa naging practice natin, sa tradition natin, parang yung mga panig po mismo, yung defense at yung prosecution, yung nagde-desisyon kung sino yung testigo. Of course, hindi natin may iwasan na baka may senator judge na may mag-suggest yan. So nakita natin a few weeks ago, nag-suggest si Senator Lacson, di ba, na parang wala po ba talaga magpapakita ng expert pagdating dito sa I think sa funds po yung na tanong po niya. So yun po yung isang example na baka pwedeng i-suggest. Pero certainly wala pong obligation yung magkabilang panig na ipakita itong mga testigo na ito.
0: Sige, hanggang dyan muna tayo, Attorney. Nabusan tayong oras, ha? But maraming salamat. And thank you for always being patient sa amin. Ano po? Maraming salamat po.
18: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
0: Thank you si Attorney Paulo Emmanuel Tamase, Associate Dean at Assistant Professor po ng University of the Philippines College of Law. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy on a Monday!
7: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Bagyong tatawaging Obet, inasa ang papasok ng bansa ngayong araw. Dalawa pang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Binabantayan.
19: Patay sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo. Umabot na sa halos 30 baha sa isang barangay sa Occidental Mindoro, isinisi sa gumuhong flood control project.
0: National Kidney and Transplant Institute, naabot na ang full bed capacity dahil sa mga pasyenteng may leptospirosis. Mga kaso ng lepto sa San Lazaro Hospital, tumaas din.
19: Malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad na naman bukas.
0: Ilang grupo na babahala sa posibleng insertion sa panukalang 2027 national budget. Malaki alokasyon sa pagbabayad ng utang ng bansa, sinitarin.
19: Isa pang Chinese na nagpapanggap na Pilipino na aresto sa NAIA Terminal 1.
0: Polis naputulan ang kamay matapos tagain ng nag-awok na suspect sa Camarines Sur. Isa pang pulis binangga ng motorsiklong tumatakas sa checkpoint sa Marikina City.
19: Sa showbiz spotlight, Star Magic Basketball Team dinomina ang Thailand team sa Star Magic Games.
0: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayon Lunes, August 24, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
19: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon, binabantayan ang tatlong bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Habilan dito ang bagyong may international name na Saudel. Natatawaging Obet kapag bumasok na ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Uli itong namataan sa layong 1,775 kilometers ng silangan ng dulong Hilagan, Luzon. Taglay lakas na hangyong maabot ng 165 km per hora at pagbugsong 205 km per hora. Hindi inaasahang magla-landfall ang bagyo pero posibleng palakasin ang habagat na maring magdulot naman ng mga pag-ulan.
19: Sinuspindi ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kanselado ang face-to-face klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa ABRA. Sa Pampanga, sinuspindi ang physical na klase hanggang sa Biyernes sa bayan ng San Simon at Santo Tomas. Sa Benguet, kanselado ang face-to-face classes mula daycare hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Kibungan, habang preschool hanggang senior high school sa bayan ng Atok. Nauna nang iginit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspension ng klase dahil sa masamang panahon.
0: Alas 7 sa East, naabot na ng National Kidney and Transplant Institute ang full bed capacity dahil sa pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis. Sa payag ng ospital, lilimitahan ang pagtanggap ng mga walk-in patients at uunahin sa emergency room ang malalaking kaso o malalang kaso o emergency cases. Pinayuhan din ang mga non-emergency cases na lumipat sa ibang health facilities na may available na kama para maiwasan ang matagal na paghihintay. Sa San Lazaro Hospital, 169 na pasyenteng may leptospirosis ang na-admit simula noong Enero, kung saan 5 na po ang namatay. Binayuhan ang publikong magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas ng sakit, abilang ng lagnat, paninilaw at pananakit ng kasukasuan. Nagpaalala naman si Infectious Disease Specialist Dr. Jean Solante sa tamang pag-inom ng gamot kontra leptospirosis kagaya ng doxycycline at prophylaxis.
20: Kailangan natin ng guidance pa rin sa doktor bago mo inumin ito. Huwag na nating hintayin na magiging severe na.
0: Nauna nang sinabi ng Department of Health na inaasahan ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis matapos ang malawakang pagbaha, pero tiniyak ng kagawarang kontrolado pa ang sitwasyon.
21: Manageable pa naman po kasi nga meron kaming tracking system at nakikita namin na kahit DOH hospital mismo ay meron pa pong mga available beds. Tapos may escalation kami. Pag puno na yung DOH hospital, kausap na rin namin yung LGU hospital na pwede rin doon dalhin. At kung kailangan, ang third layer natin, private hospitals na.
0: Si DOH Secretary Edwin Mercado.
19: 29 na ang namatay sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa tala ng NDRRMC, 17 ang nasugatan habang 2 ang nawawala. Halos 7 milyong individual ang apektado, kabilang na ang mahigit 60,000 nananatili sa evacuation centers. Halos 5 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura kung saan karamihan ay nasirang kalsada. Sa Occidental Mindoro, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Sablayan. 1.4 billion pesos ang pinsala ng baha, kabilang na ang mga gumuhong flood control projects. Napinsala rin ang ilang ektarya ng sakahan at natabunan ng putik at bato, kaya lasayang ang pananim. Sa barangay Claudio Salgado, isinisi ng ilang magsasaka ang pagbaha sa gumuhong flood control project na proteksyon sa pag-apaw ng Amay River.
22: Sana ho, matulungan nila ako na maayos ng aking bukirin at kung anong magawa nila sa barangay na ito, na napabayaan nila yung ginawa nilang flood control, ay naging kawawa yung mga mamamayan dito.
19: Sa Tarlac City, gumuho ang mahigit 50 metrong bahagi ng dike dahil sa paglambot ng lupa. Nagsagawa muna ng sandbagging operation sa apektadong bahagi para maiwasan ang karagdagang pinsala.
0: Alas 7:00. Muling nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Umabot ng 150 meters ang taas na ibinugang usok at abo ng bulkan. Nasa alert level to ang bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
19: Inihain sa kamara ang panukalang calamity pay para sa mga manggagawang pumapasok kahit may kalamidad o masama ang panahon. Sa panukala ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista, tatanggap ng 30% na calamity premium ang mga empleyado sa pampubliko o pribadong sektor na hiwalay sa regular na sahod. Kabilang sa criteria sa calamity pay ang deklarasyon ng state of calamity sa pinapasukang lugar o kapag nakataas ang signal number 3 o red rainfall warning. Exempted sa panukala ang mga empleyadong kasama sa pagresponde sa kalamidad o emergency at ang retail o service establishment na halos 10 lang ang empleyado. Sakaling maisabataas, pagmumultahin at hindi papayagang mag-renew ng business permit ang employer na hindi magbibigay ng calamity pay.
0: Alas 7:11, iginit ng ilang grupong dapat tutukan ang sinasabing red flags sa deliberasyon ng Kongreso kaugnay ng panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Ayon kay People's Budget Coalition co-convener AJ Montesa, posibleng gamitin ang mga mambabatas sa mga programang nagbibigay ng ayuda at ang programmed appropriations para makagawa ng insertion o magsingit ng pondo. Sinita rin ang 1.1 trillion pesos na inilaang panukalang o sa panukalang 2027 national budget para lang sa pagbabayad ng utang ng bansa sa halip na ilagay sa mahalagang kagawaran tulad ng Department of Education at Department of Health. Noong Hunyo, lumobo sa record high na 19.6 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
1: Kailangan pa rin po natin bantayan yung ayuda programs. Mukhang lumiit po yung mga AICS to PADMA FIP, pero usually ang ginagawa ng Kongreso ay mas nilalakihan niya kapag pumasa na po yung GAA. I think marami pa rin red flags na nagsasabi na hindi siya people-centered.
0: Bukas, nakatakdang ituloy ng Kamara ang pagtalakay sa panukalang national budget para sa susunod na taon. Sisimula naman ng Senado ang paghimay sa panukalang 2027 national budget sa August 27.
19: Natuklasang sinubukan ng abogadong si Attorney Levito Baligod na mangalap ng Batch 2 ng testigo kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ito ang nakasaad sa supplemental counter affidavit na isinumite sa Office of the Ombudsman ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na nahaharap sa reklamong plunder, graft, bribery at money laundering. Sa kontra sa laysay, sinabi ng isang nagpakilalang tauhan ng puganting si dating Congressman Zaldico na dinala siya sa hotel kasama ang iba pang mga tinatawag na batch 2 para lumagda sa nakahandang affidavit. Pero tumanggi ang tauhang lumagda kapalit ng tulong pinansyal dahil hindi niya nakita ang nakasaad sa salaysay. Kalakip din ng counter affidavit ni Romualdez ang recantation affidavit ng dating bodyguard ni Zaldico na si Orly Gutesa. Setyembre ng nakaraang taon, umamin si Gutesa na nag-deliver siya ng mga maletang nagalaman ng kickback kay Romualdez. Pero sa panibagong salaysay, sinabi ni Gutesa na pinilit lang siya ng mga nakakulong na sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na gumawa ng akusasyon laban sa kongresista. Para sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, malaking bagay para sa kanila ang pagbaligtad ni Gutesa.
3: Iyan po ang nagbigay ng buhay din kay Congressman Romualdez na nagpatibay ng kanyang loob na ito ay dahil naman originally lahat naman ito sinagot na natin no, mula doon sa Independent Commission on Infrastructure no, hanggang sa itong kasong ito.
19: Nauna nang iginit ng ombudsman na tuloy ang investigasyon laban kay Romualdez sa kabila ng pagbaligtad ng mga testigo.
0: Alas 7:14, itutuloy ngayong araw ang 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dalawang araw kinansilang paglilitis noong nakaraang linggo dahil sa pagulang dulot ng habagat. Nakatakdang ituloy ng House Prosecution Team ang direct examination sa hostile witness na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta kaugnay ng sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds ng opisina ng Vice Presidente. Nauna na nanindigan si Acosta na utos ni VP Sara na ipalabas ang 500 million pesos na confidential funds sa dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond La Chica para kay House Prosecutor Terry Ridon smoking gun o matibay na ebidensya ng testimonya ni Acosta para patunayan ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds ng OVP.
4: We are very much satisfied at how Ms. Acosta actually answered this week. Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly, itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel La Chica na hindi po organic OVP personnel.
0: Tatalakay naman ng mga senator judges ang panukalang ibalik sa hapon ng paglilitis matapos ng ilang araw na suspensyon. Ang kay Senador Panfilo Lacson, maraming senador ang pabor na ilipat ang impeachment trial sa hapon simula sa September 1 para kay UP College of Law Associate Dean Attorney Paulo Emmanuel Tamase makabubuting ibalik sa hapon ng paglilitis para lalong matutukan ng publiko ang proseso.
18: Well, mukhang mas makabubuti po talaga na sa hapon, no? Base po dun sa na-compare naman na natin yung first stage at itong pangalawang stage ng trial. Una, mas matagal yung oras na mailalaan ng Senado. Pwedeng open-ended kahit papaano yung paglilitis, kahit mas nakakapagod din sa mga nagbabantay. Pero pangalawa, mas prime time kahit papaano yung usapin. Mahalaga yung involvement ng publiko sa impeachment.
0: Handa naman ang prosecution at depensang sundin ang desisyon ng impeachment court hinggil sa schedule ng pagdinig.
19: Pinag-aaralan ng House Prosecution Team ang mga susunod na testigong ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds. Sa ngayon, nakasalang na testigo si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Inaasahang susunod na haharap si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda para tumestigo sa paggastos sa 112.5 million pesos na confidential funds ng kagawaran. Posible ring tumestigo ang eksperto mula sa NBI para patunayang isang tao lang ang lumagda sa ilang acknowledgement receipts at kinatawan ng Philippine Statistics Authority para patunayang walang record ang ilang pangalang nasa resibo. Pinag-aaralan din kung isasalang bilang testigo ang nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Amadriaga kaugnay nang hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
0: Alas 7:18. Nilinaw na ilang ekspertong bahagi ng proseso ng International Criminal Court ang pagbibigay ng libu-libong ebidensya sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos ipakita ng prosekusyon sa defense team ang halos 7,000 ebidensyang gagamitin sa paglilitis ng dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity sa Nobyembre. Kabilang dito ang mga dokumentong natukoy bilang incriminating material, gayon din ang mga tinatawag na exonerating o ebidensyang makatutulong sa argumento ng depensa. Hindi pa naman tiyak kung haharap si dating Pangulong Duterte sa susunod na status conference sa September 16.
5: Unang kategory, yung talagang incriminating. Pangalawang kategory, yung kailangan lang i-disclose pero posibleng hindi incriminating, posibleng background information, kumbaga. Pero the third category is potentially exonerating evidence. Ibig sabihin, posibleng makatulong dun sa depensa. Yung bilang, yung 7,000, huwag ma-overwhelm kasi hati-hati naman po yan. Same with the prosecution, yung nag-aakusa, yung inakusahan. Kung meron ka namang nakuhang ebidensya, ipakita mo rin sa kabila para no surprises.
0: CICC Assistant Counsel Attorney Christina Conti.
19: 27 armas na ang nakumpiska sa Bangsamoro Region simula noong Hulyo. Kasunod dito ng umiiral na gun ban bilang paghahanda sa unang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14, July 16. Ipinatupad ng COMELEC ang gun ban na tatagal hanggang September 29. Nauna ng tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na sapat ang seguridad sa Bangsamoro kasunod ng pananambang kay Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa Maguindanao del Norte. Walang tinamang sugat ang opisyal habang patuloy pang tinutugis ang mga suspect.
0: Itinalaga ang officer in charge ng NCRPO si Brigadier General Christopher Nortes Abrahano. Pinalitan ni Abrahano si Major General Anthony Abarin na nagretiro na matapos maabot ng mandatory retirement age na 56 years old. Nagsilbi si Abrahano bilang hepe ng Northern Mindanao Police Office bago ang appointment sa NCRPO.

0: Giniit na walang pangako ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre. Ayon kay Trinidad, legal ang pagpapadala sa BRP Sierra Madre para isulong ang soberanya ng Pilipinas sa nasasakupang teritoryo. Nangako ang AFP na tutuparin ang mandatong protektahan ang karapatan ng bansa.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
0: 7:22 na po ng umaga.
1: Maraming pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Radyo Patrol Balita alas 7. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Kaya pa, ganyan!
5: Sige lang, Direk, kaya-kaya!
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng,

0: para sa akin? Pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZ. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
3: Tayong mga lalaki, kayo araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Basta AM DZMM. Ito po ang DZMM.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.24. Sa ikalawang sunod na linggo, ipatutupad na naman ang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 2 hanggang 3 pesos ang dagdag presyo sa diesel, habang piso hanggang 2 pesos naman sa gasolina at kerosene. Munsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang anunsyo ni US President Donald Trump na maglulunsad ng panibagong economic warfare laban sa Iran at mga bansang tumutulong dito. Nakadagdag din sa pagtaas ng presyo ng petrolyo ang paghina ng piso kontra US dollar.
2: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng halos 4 oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 6 hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Bunsod dito ng pagpalya ng halos 30 planta habang siyam ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert. Samantala, muling iginiit ng Energy Regulatory Commission na maaaring dumulog sa komisyon ang mga consumer na may question sa billing at hindi kontento sa paliwanag ng private utility o electric cooperative. Kasunod dito ng pagdami ng reklamong hinggil sa biglang pagtaas ng bayarin matapos magpalit ng metro. Nilinaw ng ERC na ang komisyon lang ang opisyal na maaaring mag

0: deklarang tampered o pinakialaman ang metro.
1: Hanapin niyo muna sa distribution utility natin, nasaan yung test report ng ERC? Kasi dalawa yung test report na yan. Isa, doon sa distribution utility, at yung pangalawa, yung test report ng ERC. Ngayon, dapat yung dalawang test report na yon ay magkasugma. Kung magkaroon ng discrepancy yung test report ng ERC at saka ng distribution utility, ang mananaig doon ay yung ERC report.
0: ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
2: Alas 7:27, sangkot na mga minorte edad sa mahigit 1,000 school-related incidents sa bansa simula 2022 hanggang 2025. Abilang dito ang mga bomb threat, death threat, actual na pamaril, illegal possession of firearms at pananaksak. Dahil dito'y sinulong na higpitan ang seguridad sa mga paralan para maprotektahan ang mga estudyanteng minorte edad. August 19, dalawang namatay sa pamaril ng 14-anyos na estudyante sa loob ng Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Tatlo naman ang nasawi sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City.
0: Pinaghahandaan ng mga paaralan sa Zamboanga City ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong araw. Tatlong araw na walang pasok sa lungsod nung nakaraang Linggo matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Namatay sa insidente ang isang grade 10 student, gayon din ang 14-anyos na estudyanteng gunman. Nagkabit na ng CCTV sa mga paaralan at tumutulong na ang barangay sa pagbabantay sa seguridad ng mga estudyante. Mananatili namang suspendido ang klase sa Ateneo de Zamboanga hanggang sa katapusan ng buwan.
2: Yung mga psychiatrist natutol dun sa ano, yung sa drill bukas. May drill bukas eh, sa parang alam mo, may atake.
0: Oo.
2: O ayaw ng mga psychiatrist. Ewan ko. Sa Albay, arestado ang 18 taong gulang na grade 8 student sa 5-bus operation sa Legazpi City. Dinampot ang estudyante matapos mahulihan ng 400,000 pisong halaga ng sabu at liquid marijuana na ginagamit bilang vape juice. Na-recover din ang kotseng ginagamit ng suspect sa transaksyon ng illegal na droga.
0: Naaresto ang Chinese na nagpanggap na Pilipino sa NAIA Terminal 1. August 7, dinampot ang dayuhang suspect nang dumating sa bansa mula China. Gamit ang hawak na Chinese passport, nakumpirmang gumagamit ng Peking Filipino identity ang suspect. Posibleng ipatapon pabalik ng China ang dayuhan dahil sa misrepresentation, fraud at pagiging undesirable alien.
2: Sa Camarines Sur, naputulan ng kamay ang isang pulis matapos tagain sa bayan ng San Jose. Rumisponde si Police Staff Sergeant Noli Merania sa sumbong ng nag-amok na sospek na may bitbit na itak sa barangay Kalalahan. Pero sumugod ang sospek at tinaga ang biktimang naputulan ng kaliwang kamay. Susmar Josep, naawat pa ang sospek ng paputukan ng iba pang pulis sa magkabilang hita.
0: Sa Marikina City, sugatan ang isang pulis matapos banggain ang motorcycle rider sa barangay Fortune. Unang sinita sa checkpoint ang rider at angkas dahil walang suot na helmet. Pero sa halip na huminto, humarurot ang motorsiklo kaya nasalpok ang pulis. Nagtamo ng sugat ang pulis habang naaresto ang rider.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Panalo ang Team Star Magic Basketball Team laban sa Team GMMTV ng Thailand sa taunang Star Magic Games. Dinomina ng kupon ng pinangunahan ng playing coach na si Gerald Anderson ang Thailand team sa score na 85-53. Kabilang sa Star Magic Team sina Emilio Daez, JM Ibarra, Ronnie Alonte, River Joseph at Young JV. Itinanghal bilang Most Valuable Player o MVP ng exhibition match si Gerald, nakasama rin sa Mythical Five. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
2: Thank you and happy Monday kay Ganiel happy Krishnan Monday. Na freshness o fresh as a daisy. Pwede ko si Ganiel ay daisy. Ikaw naman ano kang, anong flower ka?
0: Doris Yay nga. Begonia.
2: Begonia.
0: Begonia.
3: Begonia.
0: Si Ganiel, fresh as a daisy. Daisy 7 anos.
2: Para lumagpas na siya doon.
0: Ah, ganun.
2: Thank you. Maraming salamat,
3: happy
2: Daniel
3: Christian.
2: Happy Monday. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy!
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag nasiman ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
12: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa Balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
1: Good morning! Magandang umaga po sa lahat ng gising na at nagkukumahog na ngayon Lunes. O, di ba ikaw paborito mo yung Lunes, di ba?
2: Lahat naman tayo paborito ang Lunes.
1: Hindi,
2: huwag
1: mo ko idamay, ikaw lang.
2: Bakit ang aga mo pumasok? O ikaw may paborito yan?
1: Kasi kailangan.
2: Sa ngalan ng
1: salapi. Kaya yun ang mga binabati ko. Na sa ngalan ng salapi po ay napipilitang gumising kahit ayaw pang gumising. Ay ganun po talaga. Kailangan pilitin natin yung sarili natin. Oo. Ano?
2: Lalo na kahit na may karamdaman ka.
1: Yes.
2: Segway yan.
1: Yes.
2: Doon sa pasasalamat ko.
1: Yeah.
2: Doon sa mga nagdasal sa akin nung ako nasa
1: ICU.
2: Oo. Sina Chito, Chita Rosales.
1: Na marunong ka, ha? In fairness. Kahit nabubulol ka sa newscast, ang segue, ang galing, ha? Perfect ka sa segue.
2: 10/10.
1: Tuloy mo na, naiyakap.
2: Shirley Torres, nasa Canada. Agnes Torres, sa Canada rin.
1: Yan.
2: Josie Sato, Fel Ibarola, Mary Grace Agkawili, at si Corito Season. Lahat ito ay kaibigan ng aking kapatid na si Pam.
1: Yan.
2: Nanet Magno, syempre special thank you sa'yo. Lagi nang tatampot ang partner. Gusto na umakyat sa Korte Suprema. Bakit daw bawal magpabate?
1: Kung alam nyo lang po kung anong klaseng paglalaban na ginagawa namin ni Bigornia para mabati kayo lahat. Kahit to, mamimimuhan na po kami sa puro kami. Ginagawa pa rin po ginagawa namin para sa inyo sa totoo lang. Wala namang bayad po yan.
2: Magkakanta bulol-bulol na nga ako para matapos agad ang
1: Magandang umaga, Mark Hernandez at kagawad Marlon Nacion at kay Ma'am Luz Dillon at kay Mami Dong Tan. O yan ha, isang bagsak agad kasi mabilis po akong magsalita. Si Doris kasi na pag-iwanan, mabagal po siya.
2: Napakabagal ko po magsalita at napakabagal ko magbasa. Kagaya niyan, hindi ko mabuksan ang ex ko. Ano ba yan?
1: Jerry Diaz! Magandang umaga sa ayan na sa akin na partner yung item ha, yung tungkol sa mga psychiatrist. Mamaya babasahin ko.
2: Basahin mo, ano
1: kasi
2: ba yan?
1: Kasi gusto natin si Secretary Sunny Angara maya-maya. Ano po? Unahin mo natin si Christian. Actually, pupunta din dyan si Angara, partner.
2: Ah, talaga?
1: Sa Pampanga.
2: Oh.
1: Kasi nandun si Presidente ha. Punta natin muna si Christian ha. Christian, punta ka rin Pampanga.
3: Yes, Alvin Doris. Magandang umaga. Magiging abala nga sa iba't ibang aktibidad sa Pampanga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes. Batay sa anunsyo ng Malacanang nakatakdang bisitahin ng Pangulo ang ilang evacuation center sa bayan ng Bacolor kung saan kukumustahin niya ang mga residenteng lumikas dahil sa mga pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo. Nauna nang sinuspende ang physical na klase sa ilang bayan sa Pampanga ngayong araw hanggang sa Biyernes, kabilang ang San Simon at Santo Tomas. Samantala matapos ang inspeksyon sa mga evacuation center, pupulungin naman ng Pangulo ang ilang opisyal ng Central Luzon kasama ang ibang government officials para sa isang situation briefing kaugnay na naging epekto ng habagat sa gitnang Luzon. Nakatakda pa sanang bumisita ang Pangulo sa Kanumpit, Bulacan ngayong umaga pero kinansela ayon sa Malacanang. Samantala, Alvin at Doris, binabaybay ngayon ang Radyo Patrol ng kahabaan ng North Luzon Expressway at para sa mga kapamilya natin na babiyahe pa norte, maluwag ang parehong north at southbound lane ng NLEX ngayong Lunes ng umaga. Pero asahan ang makulimlim na panahon sa ilang bahagi ng NLEX, partikular sa ilang bahagi ng Bulacan at Pampanga, pero wala namang pagbuhos ng ulan. Kasi kanina ay meron ding counting build-up ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA, northbound, yung ilang mga stoplight dyan mula sa North EDSA hanggang papasok ng NLEX sa may Balintawak. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZRM.
1: Thank you! Maraming maraming salamat, Christian Yosores.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZRM. Radio Patrol sa X30. Basta AM DZMM.
1: Bago natin tawagan si Secretary Angara, partner, meron ka dyan yung, ano, yung public service. Gusto ano ng mga kababayan natin niya, walang pasok.
2: Nakatamayan.
1: O, pakyan mo nga.
2: Sabi ko, walo.
1: Ha?
2: Walang. Walang pasok po, ah. Huwag kayo.
1: Alam ko, walang Metro Manila dyan, ha. Excited. Excited na mga yan, eh. Mga panghapon na, na school. Baka sabihin walang pasok. Ay, hindi po, may pasok dito sa Metro Manila.
2: Eh, sabi, eh, kumukulimlim. hindi po, batayan. Si Obet po ay parating pala ang Obet Medrina ito, di ba?
1: Hindi, Obet Martin. Kala mo, ha.
2: Nasaan
1: go, basahin mo si Secretary Angara, patatawagan na
2: wala
1: natin.
2: Wala pong pasok ang ngayong August 24 dito sa mga lugar na ito. As of 6:30 a.m. ito ang nagtawag sa atin at nag-abiso.
1: Mm-hmm.
2: Abra all levels. Sa Pampanga, all levels. Magaling. Magalang. Minalin, Masantol, San Simon, Santa Ana, San Fernando City. Sa Zambales naman, all levels din. Candelaria, Masinloc, Palawig, at sa Ilocos Sur, all levels. Sa Kabugao, sa Benguet, preschool to senior high school at TOC. Wala po kayong pasok, soli bayad.
1: soli baon, di ba yan? No? Magandang umaga si Attorney Ansel Adriano. Nagpaparegard sa atin, partner.
2: Hello.
1: Sige, partner, go. Tuloy mo.
2: Wala na. Gusto
1: hindi
2: ko nang...
1: Hindi marunong magbukas.
2: Hindi ako marunong magbukas ng eh.
1: Ay, si Pao Tienza.
2: Oo, si Pao.
1: As of 7:30 a.m. napaka-traffic po.
2: Saan daw?
1: Sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Palagi man traffic yan, Pao.
2: At
1: ngayon siguro baka matindi talaga ang traffic. From Regalado Highway. Naku, malayo ka, Pao. Nasa Regalado ka pala.
2: Alam mo, maglakad malayo, ka na lang, Pao. Baka makaabot ka pa dito sa tapang oras.
1: Malayo yung Regalado. Papabunda sa ABS-CBN.
2: Oo.
1: Ang layo.
2: Ano gusto mo, matrapik ka o umabot ka dito sa opisina? Maglakad ka na pa.
1: Going to Circle, o bagyan lumuwag sa may Commonwealth Market, pero pagsapit lang ng tapat ng St. Peter's Church, lagpas ng Sandigan, traffic na naman.
2: Ako.
1: Okay, kasi nga may pasok po. Ako, good luck po sa akin, ha.
2: Good luck po
1: good
2: sa
1: luck
2: ating
1: talaga
2: lahat.
1: Sa akin,
2: at,
1: si Secretary, patawagan mo na, Bea. No, si partner, tuloy mo.
2: Magbangon po tayo ng napakaraming pasensya, lalo pat galing tayo po sa paglilimas noong weekend.
1: Totoo
2: tayo
1: yan.
2: Po ay naglinis ng
1: Ay, ako naglaba ko. Naglaba ko at nagligo. Niligo ko yung dalawang aso. Nilaba ko yung mga basahan. Kasi may araw eh. May umaraw ba sa inyo nung weekend?
2: Umaraw. Oo, nagpatuyo na rin kami ng mga basahan.
1: Oh, pero ngayon, nakulimlim eh. Ayan o.
2: Kaya
1: nga. Nakulimlim sa labas ngayon.
2: Kaya ito na naman tayo. Pasok, labas na naman ang mga, sinampay.
1: Ayaw, sinampay.
2: Mga sinampay.
1: Eh, mamamaho yan.
2: Talaga.
1: Oh, kaya wag... pag hindi masyadong natapat sa araw.
2: Oo, at saka huwag niyo pong idaan sa, sa washing machine. Ano yung dryer.
1: O dryer.
2: Oo, huwag niyo pong daanin doon.
1: Hindi siya talaga nadadry. Kailangan mo pa rin talagang isampay.
2: Oo, mga 3 toneladang freshener ang kailangan nyo ilagay.
1: Mahal
2: pero
1: pa naman yung fabric, conditioner.
2: Huwag po, pangit. Hindi maganda.
1: Maganda yung umoy.
2: Oo, kailangan.
1: Iba pa rin yung araw talaga.
2: Oo, sinisa ni Angara kaya nagsasampay.
1: Magandang maga sa'yo. Louis Basco at si R.S.
2: Ay,
1: Kennedy.
2: R.S.
1: Hindi, ringing pa lang daw. Wala pa dyan sa linya si Sani hanggang Secretary Sani. Pero nangako yan. O, tawagan nyo nga si Dennis. Singilin nyo si Dennis Legaspi, ha.
2: Uh-huh.
1: Sabi ni R.S. Kennedy, hello from UK. It's sad na sa U.S., some schools have active shooter drill.
2: Mm.
1: Ay, dito din sa amin, meron bukas. Parang fire drill lang sa atin. Ay, sana hindi tayo sumapit ng ganito. Hindi nga, mangyayari na nga bukas, RS, di ba, partner?
2: Itutuloy ba?
1: Yun na nga. Sabi ko sa iyo, may item kasi ako. Ito yung pinapresent ko kay Archie. Hiniling po ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry sa Department of Education na ipagpaliban ang itinakdang nationwide simultaneous school safety drill for active attacks incident bukas. Ayon sa grupo, walang ebidensya na epektibong makapagliligtas ng buhay ang safety drills at posibleng magresulta sa matagalang psychological harm, partner, sa mga minor de edad.
2: Psychological
1: sa harm. Kaya kaugnay po niya, nasa linya na natin si Education Secretary Sani Angara. Secretary, good morning po. Long time no hear.
2: Good morning, Sec.
3: Good
4: Magandang umaga, Alvin and Doris, sa lahat ng nakikinig sa DTMM.
1: Opo, ay ba't ganyan ang boses nyo, sir? Parang bagong gising, di ba ipupunta pa kayong Pampanga?
4: Opo, meron kayong 9 o'clock.
1: Oo, kasama siya ni Presidente po. Right. Yung mga reporters po ipapunta na ng Pampanga. Pero abot naman po kayo.
4: Opo, opo.
1: Ah, very good. Sir, pahingi naman ng reaksyon kasi naglabas po ng pahayag yung Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry kung pwede daw sa DepEd ipagpaliban muna yung nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents bukas. What do you say?
4: Opo, eh, ipapagpaliban na ho namin yung drill namin dahil makakantay naman ho yan para... Ano yun? Kasi nakikinig kami sa eksperto at na nirerespeto po natin yung kanilang pananaw. At definitely, i-incorporate natin yung mga comments po nila.
1: Opo. Ay, so, yan na po yung direktiba ninyo, Secretary.
4: Opo. Opo, Alvin. Sinabi na po natin kahit nakasalang na po yan, eh wala naman po mawawala sa atin kung magantay tayo ng konting panahon.
1: Sec, wait lang sec, okay. Hold your line. If a flash lang po namin, kasi bago po yan eh.
2: Oo.
1: So nagdesisyon na po si Secretary Sani Angara ng Department of Education na postponed muna ang nakaschedule po na nationwide simultaneous school safety drill for active attacks incident bukas.
4: Opo, dahil first time natin ginagawa ito.
1: Ayan, sorry po, ini-stinger lang namin yung flash report sec. You were saying?
4: First time ko kasi natin ginagawa ito nationwide, although nag-drill na ko tayo sa Manila Science, sa iba't ibang mga paaralan, eh, pinagpaliban lang ho natin para yung gagawin ho natin in the future mas akmak ho dun sa mga sinasabi ng...
2: Oo, opo. Pero, Sec, ano yung pinakamatinding naging basihan para ipagpaliban ito? Kasi maraming magulang po ang hanggang sa ngayon ay hindi lang traumatized, kundi takot, maski ang mga guro at mga estudyante.
4: Alam niyo, Doris, medyo komplikado itong sinasabi ho natin. Sa Tacloban, nakita ho natin, meron hong bata doon. Hindi naman siya sa mga nasugatan, hindi rin siya kasama doon sa mga na-hospital. Pero hindi na ho siya makapag-aral dahil sa trauma nga ho.
2: Okay.
4: So, hindi natin, kumbaga, expertise ho ito. So, dapat nakikinig ho tayo sa mga eksperto at yung ini-implement ho natin, may basehan ho sa siyensya at sa pag-aral.
1: Opo. Secretary, ano po ang mga pagbabago in terms of security na mangyayari po after the Zamboanga incident sa public schools muna? Ano po?
2: Oh.
1: Kasi yung private, may sense of autonomy naman, partner. Ano po?
2: Sa
1: public school muna?
2: Mm-hmm.
4: Well, una-una yung mga technical na gagamitin ko natin. Bibigyan ko natin lahat ng paaralan ng mga metal detectors. Tapos, isasama na ho natin yung mga local governments, yung mga tanod sa barangay. Isasama na ho natin tuwing pasukan, pagpasok po ng eskwelahan, paglabas din ho. At saka yung CCTVs, yung security protocols ho natin. Dahil nakita ho natin, kahit meron ho tayong security guard, napapasukan pa rin ho tayo. Kahit may bakod ho. Tapos yung mga metal detectors, minsan tinatago ho yung kutsilyo sa thermos, minsan tinatago po sa sapatos. So definitely, dapat matuto tayo sa mga pangyayaring ganyan.
2: Opo. Opo, opo. Magdadagdag po ba tayo ng mga security guard sa mga eskwelahan?
1: Partner, iba school, walang security guard.
2: Eh, yun na nga.
4: Yes po. Marami kong schools na walang security guard yung mga maliit na eskwelahan. Pero sa tingin ho namin, pagka 100 or less yung school population, pwede naman ho yung mga barangay officials lang. Kasi usually, yung mga komunidad na ganyan, magkakilala ho sila. Yung nakikita ho namin, yung mga incidenteng violente, usually nangyayari ho sa mga malalaking eskwela. Usually, 1,000 patakas. So, yun tayo mag-focus sa mga interventions.
1: Yung mga barangay tanod, pwede ng force multiplier yun, Secretary, di ba? Pwede na i-request. Yes, yung...
4: Definitely, Alvin and Torres, definitely. At nagpapasalamat tayo kay Secretary John Victel. Siya yung ni-raise po niya yan na talagang yun ang pwedeng maging role ng ating barangay tanod. Humihingi lang sila ng permiso na pumasok sa ating eskwelahan at wala tayong nakikita ng problema ho dyan. Pwede ho talaga silang rumonda tuwing pasukan, usually sa umaga, at saka sa hapon paglabas ng mga bata dahil minsan may nakakalusot ho dyan. Dahil nakikita lang maraming mga tao, sumasabay ho sila.
1: Opo, ngayon dun po sa pag-hire ng 10,000 counselor associates, ano po? Bakit 10,000 lang, Secretary? 10,000 lang po ba yung mga schools natin?
4: Hindi, ang schools natin nasa lampas 40,000.
1: Wow!
4: Mga, kung isama ho natin yung bar, mga 48,000 ho yun. Kung wala ho yung bar, mga 45,900. So, ang tingin ho natin, unahin na ho natin kasi dahil yun ang budget ho na binigay ho sa amin for 10,000 school counselor associates.
1: Kasi
4: ho natin, may konting risk management profile ho tayo. Ibig sabihin kung saan mas malamang na nangyayari yun based on experience sa mga malalaking schools.
1: Oo, so hindi pala kakasya sa lahat, ano, kung lang yung pera natin pala, Secretary. So, paano prioritization po niyan? Who gets one of the 10,000 counselor associates?
4: Well, yung bigger schools, dahil thankfully, hindi naman lampas 10,000 yung mga big schools. That usually, mga medium-sized to big schools yan, yung mga 800 population pataas, 1,000 pataas. Yun ang focus natin, yun doon tayo. Pero nationwide, who ito, Alvin at Doris, opo, lahat opo, ng opo, school opo. Divisions po natin may hiring as we speak.
2: Opo. Opo. Sek, simula po nung yung nangyari doon sa Zamboanga, kayo po ba ay nakatanggap na po ng report na medyo meron na namang namumuong ganyang klaseng masamang balak o plano ang mga kabataan? Kasi meron po mga nagbabanta. Pumupunta sa social media at sinasabing ganito ang gagawin. Pasasabugin, ayoko na sabihin.
1: May mga threat.
2: Oh, may mga threats. Mm. Oo, so meron po ba ang at na-verify po ba yan, Sec?
4: Meron po, Doris and Alvin. In fact, kahit sa higher education o sa mga kolehiyo at university, meron na rin po. So, sabi nga naman, may copycat effect yun. Ibig sabihin, pag medyo nababalita ho yan, medyo may mga gumagaya ho. So, talagang nakabantay ho kami na huwag maulit ho ito. Pero minsan, kailangan talaga ng tulong ng mga iba't ibang ahensya dahil yung intelligence report, yung di pala po alam ng DepEd na nakikipag-usap na yung mga bata sa mga networks, ng mga yung nihilistic violent networks, yung parang halos terrorist groups na ho yan eh.
2: Mm-hmm.
4: Ang role lang nila is magtanim ng lagim, kumbaga, at saka talagang kung may nakikita silang mga disturbed na mga bata, talagang nila, iuudukin nila na maggumawa ng mga violent incidents. So, we don't want to glamorize that, so we're trying to prepare for it, but at the same time, not make sure, kasi pagka nakikita ng bata, baka nanonews siya, baka lalong gawin nila. So, yun ang paradox ko dito. So, talagang iniiwasan mo natin.
1: Opo. Secretary, dati naman po kayong senador. Ano po? Mm. Ano ang posisyon ninyo dito sa pagpapaban sa Roblox? Ano po? Kasi maraming nananawagan na i-ban na muna yan. Kagaya nung, ano yung isa dati, Gore Box ba yun? O na-ban natin yun?
2: Na-ban
1: ngayon
2: na
1: ang panawagan, pati yung Roblox i-ban. Anong posisyon ni Angara doon?
4: Alvin Doris, may narinig, pinapakinggan ko natin yung kabataan natin. Natutuwa din yung iba dun sa paglaro ng Roblox kasi platform mo siya. So, pwede kayong magtayo ng mga gusali, pwede magtayo ng mga tahanan. So, parang creative pursuit din siya. So, sa akin, kung meron mang violent a game doon, let's ensure natin na yung mga nakakalaro doon talagang 18 and above. Hindi lang yung isang pindot lang. Kailangan may magtayo sila ng identity, mag-present ng ID na talagang pinapakita na over 18 sila. Dahil yun ang sinasabi ng mga eksperto, yun ang problema sa social media. Whereas sa sinehan, sa TV, sa libro, nakokontrol ho natin yung mga content na nakikita ng ating mga anak. Eh pagdating sa internet, hindi talaga. Pag tinanong lang na, are you 18 and above? Siyempre, sasabihin nila, they are above 18, kahit hindi.
1: So what is your position then? Are you for regulation or outright ban?
4: Yes, I'm for stronger regulation of our social media apps.
1: Ayun. So, regulation lang, partner, kasi may benefit din yun, ano? May nade-develop din siya sa mga bata, sa mga estudyante. Hindi naman lahat negative, Secretary.
4: Hindi naman lahat, pero definitely dapat age-appropriate ng algorithms. At saka, hindi handa po yung mga bata natin pag-process ng mga mature content. Dapat sinisigurado po natin na hindi sila na-expose sa mga ganon.
2: Oo nga. Sige. Oh, isa saka na, yung ano eh, yung sister natin na mentras pinipigilan, lalo pang nanggigigil, hindi po ba, Sek?
4: Tama po yun. Tapos, minsan, kung lumabas ang ating bata sa ating barangay, for instance, gusto natin, kilala natin yung mga kausap nila. Pero dito sa social media, hindi natin kilala. Mga estranghero yung mga kausap nila, mga terorista na hindi natin alam. So, dapat yun siguro maging stricto na
1: po
4: tayo.
1: Apo, pihit po tayo one last sec sa activity for today. Ano pong asahan ng mga taga Pampanga sa pagpunta po ninyo, kayo ni Presidente? Ah, saan po pupunta? Anong bayan sa Pampanga, Secretary?
4: Sa San Fernando.
1: San Fernando. Ah, malapit-lapit. San Fernando.
4: Opo, at saka talagang malaki ho ang damage na nangyari dito sa Central Luzon. Dahil tuloy-tuloy ho yung ulan at maraming hong skwelahan talaga na na-damage. At saka I'm sure maraming bahay din, maraming public infrastructure.
1: Ilang eskwelahan ang na-damage sa recent sama ng panahon at Tabagat?
4: Parang almost 2,000.
2: So nausod na naman yung plano natin, Sec, na magkakaroon na talaga ng permanente na evacuation centers, hindi na gagamitin ng mga eskwelahan.
4: Well, yun talagang panawagan ho namin sa DepEd na sana yung batas na nagre-require ng mga evacuation centers matupad ng gusto sa lahat ng mga barangay, sa lahat ng mga bayan sa ating bansa para basta gumanda ang panahon, maka-back to normal na yung mga paaralan.
1: Sige po, good luck po sa activity ninyo for today. Secretary Sunny, maraming salamat po.
2: Thank you, sir.
1: Pasensya na po sa pangungulit from time to time. Mangungulit po kami pag may issue.
4: Kami nagpapasalamat po sa oportunidad na magpaiwanag.
2: Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po kayo.
2: Thank you at mag-ingat.
1: Ingat mamaya. Thank you. Maraming salamat. Thank you si Secretary Sunny Angara ng Department of Education. Sa mga naghahanda po magulang sa activity bukas, cancel, ano po yan? Postpone po yan.
2: Postpone.
1: Ha? Yung simultaneous school safety drill for active attack incidents bukas.
2: Apo,
1: actually,
2: parang
1: nagdadalawang isip din nga ako. No? On the other hand, parang tama lang din na paghandaan. Pero sa kabilang banda naman, hindi ba i-relieve mo yung traumatic experience? Lalo na halimbawa gagawin mo sa Ateneo de Zamboanga yan,
2: i-fresh
1: pa.
2: Oo, kailangan ang mag-implementa niyan ay mga eksperto. Sila yung may kinalaman kung paano gagawin yan. Hindi yung barabara tayo na porket ako nag-expertuhan, nagbibida-bida lang ako at para lang masabi na tayo ay ina-address natin itong problema na ito ay hala, sige, ituloy na. Hindi, kailangan ng masusing paghahanda at mga tao na tama
1: na sabi niya. Pag-aralan muna.
2: Postpone
1: muna, no?
2: Correct.
1: Kasi ang umalma, eksperto to, o psychiatrist to eh. Asosasyon ng mga psychiatrist at psychologist eh.
2: Pagka nagkaroon ng sablayan dyan, hindi tayo rin ang kawawa, ang mga magulang at ang estudyante. Kaya mga estudyante, siguro kahit postponed, at magulang, maganda na rin tayo, hindi ba? Ano sa palagay mo, partner, dapat pag-usapan? O wag na muna
1: pag-usapan? Oo, kung ako tatanungin, pag-usapan. May mga paraan naman para hindi ganun kalala.
2: Oo.
1: O brutal yung mga topic. Pero hindi yung ubrang you will sweep it under the rug.
2: Oo, wag ganun.
1: May ganun kasi tayo tendency, niya mo na yung tayo pag-usapan. Kahit sa personal na buhay, ano? Hanggang sa lumala ang problema, diba? Hindi natin pinag-usapan.
2: Hindi naman mangyayari yan sa atin. Oo. Hanggang sa mangyari
1: hanggang sa mangyari na nga, diba?
2: Mm-hmm.
1: Kaya babatiin ko na lang si Ma'am Sarah Concepcion. bakit? Good vibes ka mo, diba? Oo, pabati po sa pamangkin niyang ng happy birthday. Papindot mo nga dyan, Bea, yung happy birthday. Happy birthday!
5: Happy birthday!
1: Na si Hannah de la Cruz from Singapore. At si Noemi Nonet Valdez. At Tito Alvin talaga.
2: Ano?
1: Tito Alvin na tawag sa akin. Ay baka pwede po pa-shout out ng very, very loud. Yung
2: oo.
1: PLDT broadband namin, ha? East Fairview QC Area 2. Ay, hindi pala QC Area. 2 weeks na po intermittent.
2: Ano?
1: At super bagal ngayong Monday. No internet connection. Kawawa po yung online class. At yung hanap buhay. Mabuhay po kayo ni Ma'am Doris. Alam mo, yung internet signal, partner, nagiging basic na ire.
2: Oo nga.
1: Oh, hindi nauubra, nawala eh. Nawalang internet. Problema. Ano po? Nakakaya naman. Shout out PLDT Broadband. PLDT. Mr. MVP, sir. Yung PLDT Broadband daw dyan sa East Fairview QC.
2: Tito Manny.
1: No, Tito Manny, makisuyo naman, please.
2: Manny, ano ba ito? Castaneda.
1: Uy, Shell yan. Oh, Shell. Kaibigan natin yan sa Shell Pilipinas. Alam
2: correct,
1: mo na.
2: Correct, correct. Oo. Oy, friendship ko ang Shell. Bakit ka mo?
1: Oh, ah?
2: Friendship ko ang Shell. Bakit ka mo nga?
1: Bakit nga? Apakasung.
2: Apakasung
1: itong matanda. Pinipilit ako. O, sige na nga. Oh, bakit ka mo? Oh.
2: Eh, kasi bukas, di ba, merong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Oh.
2: Merong isa dyan, tago natin sa isang na meron siyang logo na Estrella.
1: Bilisan mo, 1 minute.
2: Na nagsasarado sila kapag mag-ano na, bakit ganun?
1: Paulit-ulit?
2: Naiinis ako.
1: Di ba sinumbong mo na yan kay Garin?
2: Eh, wala pa nangyari. Tapos kanina, ang liwaliwanag dun sa... Naku, wag nyo lang ang initin ng ulo ko. Naku.
1: Dennis Legaspi! Oh, thank you, Dennis. Maraming salamat. Kanina madaling araw daw nag-decide tungkol dyan sa sa postponement, partner.
2: Oo. No, sana alam ng lahat, ha. Baka mayroong hindi pa nakakaalam. Kaya dito lang po kayo tumuto sa DZMM Teleradio dahil kami po nakauna niyan. Nag-breaking news po si Alvin El Chico.
1: Sabi ni Ella Ong, shoutout din po sa Converge. Kasi kapag long weekend, sira rin. Ay, nako. Minsan nga topic ko yan sa Wise Consumer, no?
2: Oo.
1: Oo, is kayo may time pa naman eh.
2: Yamang din lamang. Yan ang pinag-usapan natin. BPI, kala nyo hindi ko kayo napapansin, ha? Pagka-sweldo o kaya weekend, sira lahat ng ATM.
1: Ay, paulit-ulit?
2: Kasi hindi ako pinapansin.
1: Ronald Gustilo, tama raw. The issue of public safety including school shooting should be discussed and prepared for. But the approach has to be holistic, sabi niya. Tama. Si Noriel Aragon, maganda umaga. Uwi na ako. Tama na yan.
2: Bakit ka uwi?
1: Eh, tapos na yung bayad sa akin eh. Ganun na yung uso ngayon. Kung hanggang saan lang yung PC mo, out, tapos na tayo.
2: Diba? Mag-iuwi na rin ako.
1: Hindi, meron ka pa.
2: Mali!
1: Bayad ka pa, bigay mo sa kanya. Bayad ka pa hanggang alas 9. Kaya dyan ka lang muna, umupo ka lang. Susunod na po ang tandem ng bayan with the one and only Robert Antemano Mano na nagbigay po pala ng mechado.
2: Oh, thank you.
1: At leche flan si Mama Lucena Mano. Lucena pala pangalan, tita.
2: Lucena. Akala
1: tita! Ko, tita. Oh, masarap ba ito, tita?
2: Mami!
1: Upo, Diyos, makasalanan. Mecha. Kailan lang ulit ako makakakain ng mechado.
2: Naku.
1: At Kapampangan pang nagluto, partner.
2: Panalo yan, panalo.
1: Partner,
2: mag-sign ka ng kanin mo na. Naku,
1: Di bahaw ang katapat nito.
2: Hindi, gusto ko yung ano,
1: malata. Alam mo bang mas healthy ang bahaw kaysa sa bagong
2: sign? Gusto ko nga yung malata eh.
1: Bunga
2: nga ko ito, di ba?
1: Susunod na po.
2: Doktor,
1: susunod na si Robert at Doris. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang.